maaari po nating maibahagi din sa iba at ang halaga na nakikita po niya sa bawat isa sa atin. At sa bawat awit po na ating mapapakinggan, maaalala natin ang kanya pong yakap sa panahon ng atin pong panghihina at mga pag-asang maaari nating panghawakan anuman po ang ating pinagdaraanan. Kaya naman pakinggan po natin ang atin pong unang awitin, Come Living Water, rendered by Paces Double Trio.

0: At habang pinapakinggan po nga natin ang awit na Come Living Water, napapaisip po ako ano, kung gaano ba tayo kadalas maghanap ng kasiyahan sa iba't ibang bagay. Minsan iniisip kasi natin kapag nakuha na natin yung gusto natin, magiging okay na yung lahat. Pero madalas po pala, kahit makuha na natin ang mga bagay na iyon, ay may kulang pa rin. May bahagi po rin po sa puso natin na hindi natin kayang punan anumang bagay dito sa mundong ito. And Jesus is the only one who can satisfy the deepest thirst of our soul. Kaya sa umagang ito, paalala po sa atin na patuloy nating hilingin ang presensya ng Panginoon sa ating buhay.
1: At siguro yun po ang dahilan kung bakit paulit-ulit tayong inaanyayahan ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya, dahil Siya lang ang tunay na makakapawi ng ating spiritual na pagkauhaw. At kapag natagpuan po natin ang ating Panginoon, ay tunay na may kapayapaan tayong nararanasan na hindi nakadepende sa sitwasyon. Isang kapayapaang laging Siya lang ang makapagbibigay sa atin. At kung may reflections po kayo tungkol sa awit na ito, ay mag-comment lang po kayo dyan po sa ating Facebook or YouTube, or mag-message po kayo sa mga numerong aking babanggitin. Sa Smart po ay 0919-0001-777. At sa Globe naman po ay 0917-5643-777. At kapag napuno po tayo ng Kanyang pag-ibig, hindi natin yun gustong sarilihin. At gusto rin po nating ibahagi ang liwanag na natanggap natin. Pakinggan po natin ang kantang Carry the Light, rendered by Wyatt, Chloe, and Kayla Guevara.

0: Amen. Napakagandang paalala po ng kantang ito na minsan iniisip natin na kailangan natin gumawa ng malalaking bagay para makagawa ng pagbabago sa buhay ng iba. Pero kadalasan nagsisimula tayo sa maliliit na bagay. Isang mabuting salita, isang simpleng pagngiti o isang taong handang makinig sa ibang tao na gustong ibahagi ang kanilang nararamdaman.
1: Alam mo, naalala ko din yung isang awit na yung mga kinakanta nung bata pa ako, yung ang munting ilawan ko'y, diba, yung pagliliwanagin ba siya, itatago ba natin or hindi, diba? Ito ding awit na to parang nire-remind sa atin na lagi nating dalhin yung liwanag na ibinigay sa atin ng Panginoon. Saan man tayo pumunta, ano man yung maranasan nating sitwasyon, o di kaya naman sino man yung makasalamuhan natin, dalhin nating palagi yung liwanag, yung pag-asa na binigay sa atin ng Panginoon. Dahil hindi po natin alam kung gaano kalaking epekto yung simpleng kabutihan na maibigay natin sa isang tao na mayroon pong mabigat na pinagdadaanan. Kaya saan man po tayo dalhin ng ating pong Panginoon, dala-dala dapat natin ang liwanag na binigay niya sa atin na maaari din naman nating ibahagi sa iba. At sa umaga pong ito, kung kayo po ay may talent sa pag-awit, ganun din po sa pag-compose ng isang awitin, ano, in-invite po namin kayong patuloy na samahan kami dito po sa ating studio para po makapag-record ng mga awitin magagamit natin sa ating pong mga programs para makapagbigay ng inspirasyon sa ibang mga tao. Katulad po ng programa natin dito sa Music and Praise. At syempre po sa ating pagpapatuloy, ano, habang iniisip po natin kung paano po tayo ginagamit ng Diyos, magandang maalala rin po natin kung paano niya po tayo tinitingnan. Kaya po pakinggan natin ang awiting I Am a Promise, rendered by Kyler Isulat.

0: Ayan, ito pong awitin na to, That I Am a Promise, ay napakagandang awitin. At kung mapapansin mo, ano, mga bata yung nag-lead, yung mga naririnig nating mga awitin. At makikita din natin na lahat ng mga tao mayroong value sa mata ng Panginoon. Ano man yung edad nila, ano man yung sitwasyon na nararanasan nila, meron silang purpose and value. Kaya nakakatuwa din na yung mga batang ito ay nagagamit na rin to serve others at maging testimony din sila kung paano kumikilos ang Panginoon sa kanilang buhay. Marahil sa kanilang edad ay hindi pa nila gaanong masabi, pero sa mga talento nila ay naibabahagi din nila kung gaano kabuti ang Panginoon. At minsan may mga pagkakataon po na nagdududa tayo sa sarili natin. Iniisip natin kung may halaga ba tayo o di kaya naman ay kung mayroon ba tayong maiaambag dito sa mundong ito. Kasi nga naman napakalaki ng mundo. Pero tayo maliit lang. So meron ba tayong purpose? Mahirap minsan hanapin yung purpose na yon. Pero ang sabi po ng Diyos, nilikha po niya tayo na mayroong layunin. Hindi po tayo aksidente dahil may plano siya para po sa bawat isa sa atin.
1: At napakagandang isipin po na bago pa man tayo pinanganak, kilala na tayo ng ating Panginoon at mahal niya tayo. Kaya kapag nakaramdam po tayo ng pagdududa, magandang balikan ang katotohanan iyon na tayo ay mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Kaya naman po, binabati rin po natin lahat po ng ating mga viewers sa GSAT Channel 33 at sa Digital Receivers Channel 45. At sa mga viewers po natin sa ating mga Facebook pages, sa Hope Channel North Philippines, Northern Luzon Philippine Union Mission at Adventist World Radio Manila. So, pero kahit alam po nating mahal tayo ng ating Panginoon, may mga araw pa rin tayo na napapagod tayo at nangangailangan tayo ng lakas. At sa mga panahong yun po ay napakasarap malaman na may Diyos tayo na handang yumakap sa atin. So pakinggan po natin ang kantang Panginoon, Yakapin Mo Ako, rendered by Shemaiah Ferrer.

0: Amen. So napakasarap na meron tayong Panginoon na yumayakap sa atin kapag hindi na natin kaya yung sitwasyon natin sa buhay. Kaya naman po may mga araw talaga na gusto nating tumigil sandali. Yung pakiramdam na pagod na tayo at gusto na lang natin na may masandalan tayo. At napakagandang paalala po ng awiting ito na hindi natin kailangang harapin mag-isa ang ating mga laban at kasama natin ang Panginoon.
1: Amen. Sa akin ano, sa kasi emotional din akong tao and gusto ko na parang kapag meron akong mga problems, meron ako nasasabihan and iba rin yung effect na meron tayong physically na mayayakap, ano, pero iba din yung experience or yung mararamdaman natin kapag yung Panginoon yung yumakap sa atin. Hindi man natin maramdaman yung yakap niya physically, pero yung effect nun sa atin, mentally, physically, spiritually, parang lahat, ano, nawawala lahat ng mga pagod natin. And dito natin maiisip palagi na talagang napaka makapangyarihan ng Panginoon. And maswerte din tayo dahil nakakahanap tayo ng comfort doon sa mga pangako ng atin pong Panginoon. At minsan hindi po agad nawawala yung mga problema ngayon, pero nagiging magaan dahil alam po natin kasama natin ang Panginoon. And kapag naramdaman po natin yung kapayapaan na dumadating, kapag ipinagkakatiwala po natin sa Kanya yung atin pong mga alalahanin, nagkakaroon po tayo ng peace at kahit na anuman problema pa yung dumating sa atin, alam po natin na hindi po tayo nag-iisa. At ganun din po, syempre binabati pa rin po natin sina kaibigang June and Sina, Paolo Jover, Kuya Benny Boy, si Mark Anthony Jolola. Yan po ay sa mga BJMP San Jose, ano, at kanila pong mga kasamahan. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood sa atin pong programa. At syempre mga kaibigan, ano, sa lahat po ng mga kasama natin ngayon na patuloy na sumusubaybay, maraming maraming salamat din po sa inyo. At kapag po naranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon, yung kanyang pag-aaruga sa atin, nagkakaroon po tayo ng katiyakang maaari nating panghawakan. Pakinggan po natin ang ating pong huling awitin, Yes, I Know, rendered by L. Amira and Jorian Diaz.

0: Yan, maraming bagay po sa buhay natin ang hindi natin sigurado. Ikaw ba, no? Parang magpa-plan tayo pero hindi naman natin alam kung ma-achieve ba natin yung plans natin. And marami din ako mga plans sa buhay ko na pinlano ko ng maayos pero hindi naman natupad. So kayo din po ba mga kaibigan, meron din ba kayong mga plano na gustong-gusto ninyo pero hindi natupad? Alam ko po nakaka-relate kayo sa ganitong sitwasyon. Pero meron pong plano o pangako din naman na natutupad at iyon po ang pangako ng ating Panginoon. Minsan hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari bukas o sa mga susunod na linggo, pero napakaganda pong magkaroon tayo ng mga pangako na maaari nating panghawakan. At ito po ang pangako ng ating Panginoon. Makatotohanan, hindi nagbabago kahit pa man ano pang pagbabago dito sa ating mundo.
1: Dati MJ, nung hindi natupad yung mga plano ko, madali akong mapanghinaan ng loob. Pero nung nalaman ko yung mga pangako ng ating Panginoon, ay parang kapag hindi nasunod yung plano ko, ang iniisip ko na lang, may better na plano ang ating Panginoon. So, yes, I know. Alam ko yung plano ng ating Panginoon na idadirect niya ako sa mas mabuting plano na maganda na pinaplano niya para sa atin. At isa po sa mga sa mga promises niya sa atin ay yung pag-ibig niya na para sa atin.

0: Isang pag-ibig na hindi nawawala kahit sa mga panahong ating mga mahina tayo, at kaya kahit maraming bagay ang hindi natin alam, may isang bagay tayong siguradong alam. Yun ay ang tapat ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. At sa mga awiting ating napakinggan ngayong araw po ay napaalalahanan tayo na ang Diyos ang nagbibigay buhay sa ating puso. Siya ang pinagmumulan ng pag-asa at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Napag-isipan din natin na tayo ay mahalaga sa kanyang paningin, may layunin sa buhay, at may mga pagkakataong maging liwanag sa mga taong nasa paligid natin.
1: Tama yan, Jayush, ano? At syempre, kapag dumating po yung mga araw na tayo po ay napapagod na, tayo po ay nangihina, ang paalala po sa atin sa umagang ito, maaari tayong lumapit sa kanya at maranasan ang kanya pong pag-aaruga at pagmamahal. Dahil sa huli, ang atin pong katiyakan ay hindi nakasalalay sa atin pong mga lakas, sa atin pong strength, kundi sa katapatan po ng ating Diyos na nangakong sasamahan po tayo araw-araw. At kung kayo po ay pinagpala sa programang ito, huwag po ninyong kalimutang ibahagi ito sa inyo pong family and friends, at sama-sama po tayong pagpapalain ng Panginoon. Muli, ako po si Myra Jim Taniedo.
0: At ako naman po si Jayush Madayag. See you po sa susunod na episode ng
1: Music and Praise.

0: Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo'y magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo aming makakasama muli sa isang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Inabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1 mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao at ang ating mga taga-subaybay mula sa ibayong dagat. At binabati rin natin ang ating mga kapatiran dyan sa Kapatalan Church, Sinaluhan, Laguna, sa Lagawe, Fugao, sa Avon Park, Florida, USA, sa Mindoro, sa General Nacar, Quezon, sa Lambayong, sa Sultan Kudarat, sa Binyan City, Laguna, sa Limay Bataan Church, sa Ramon Magsaysay, sa Buanga del Sur, sa Palawan, New Canipo, Esperanza Sultan Kudarat, sa Rojas, Palawan, sa Europe, sa Binalbagan Negros Occidental, sa Northern Samar, sa Laguna, sa Oriental Mindoro, sa Japan, sa Richmond Hill, Ontario, Canada, sa Bayog SDA Central Church, Bayog Zamboanga del Sur, sa Hambil Oriental Carabao Island, sa Hong Kong, sa Quezon City, sa Washington DC, sa Canada, sa Burias Masbate, sa Puis Church, New Washington Aklan, sa Melbourne, Australia, sa Rojas Concepcion, La Union, sa Gentry Central Church, Cavite, sa Tubuan, Silan, Cavite, sa Antipolo City at sa Talitay City, Cebu. Sana'y pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Sa programa ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ang mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating angarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala natin sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral sa oras na ito, makakasama natin ang dalawang espesyal na panawin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Sama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary at NDRIEL ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta po kayo, Pastor Marvin?
1: Mabuti, Pastor Jules, Pastor Edimar. At maripong salamat sa mga masugid na sumusubaybay sa program pong ito. Nawa, pagpalain kayo ng Panginoon. At sa ating pag-aaral, tayo sana ay mapaugat sa katotohanan at be grounded in the Bible.
0: Amen. At siyempre, kasama din natin si Pastor Edimar Balidong, Sabbath School Personal Ministries and the RIEL Director ng Northeast Luzon Mission. Kumusta kayo, Pastor Edimar?
2: Isang masayang pagbati ang aking pong sasaysayin sa inyo sa oras na ito, mga kapatid, sapagkat patuloy tayong nag-aaral at natututo sa mga bagay na mayroong kaugnayan sa ating paglalago spiritual sa ating buhay. Muli po, ito po ay oras ng pag-aaral.
0: Amen. Tayo ngayon ay nasa third quarter sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat Una at Pangalawang Korinto. Tunay na kamanghamanghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo'y maganda at sabay-sabay nating simula ng ating pag-aaral ng leksyon. At hinihikayat ko kayong lahat na ilabas ang inyong Biblia at sumunod sa ating pagbulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo'y gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna'y manalangin. Hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panalangin.
1: Manalangin po tayo, Panginoon. Kami po ay lalapit sa inyo. Ang banal na Espiritu ang siyang gumabay po sa aming pag-aaral. Bigyan mo kami ng pagkaunawa. Dalhin mo kami sa mga katotohanan na nais namin matutunan. At ito po ay maging kasangkapan sa aming pong pagbabago sa pamamagitan ng biyaya at ang banal na Espiritu. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.
0: Amen. Tayo po ay nasa pangatlong bahagi na ng ating leksyon sa third quarter nito na may pamagat, Pagkakaisa kay Kristo. Malugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang yugto ng ating sama-samang paglago sa salita ng Diyos dito sa oras ng pag-aaral. At ang talatang sasauluhin ay matatagpuan sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 1, ang talata ay 10. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Kaibigan, bago tayo dumako sa mga punto na ating pag-aralan, unawain muna natin ang sitwasyon sa Iglesia ng Korinto. Ang Iglesia sa Korinto noon ay nagkakabahabahagi dahil sa katapatan sa iba't ibang pinuno. May ilang pabor kay Pablo, ang iba naman ay kay Apollos, at ang iba naman ay kay Cephas at sa marami pang iba. Ang mga pagkabahabahaging ito ay salimin lamang ng kultura sa kanilang paligid, kung saan ang estado sa lipunan, husay sa pagsasalita at personalidad ng isang tao ang nagiging basihan ng pagsasubaybay ng marami. Ngunit sa gitna ng hidwang ito, kinatawag ni Pablo ang Iglesia na magbalik sa kanilang tunay na sentro, walang iba kundi si Kristo. At dito, idinaragdag ng aklat ng Filipos, Kabanata 2, ang mas malalim na pundasyon para sa pagkakaisa, ang mapagpakumbaba at mapagbata na kaisipan ni Kristo. Kaya naman, ihanda ang inyong mga Biblia at sama-sama nating tuklasin kung paano natin matatalikuran ang mapagmataas at kung paano natin itataguyod ang tunay na pagkakaisa sa pamagitan ng pagpapakumbaba. Sa ating pag-aral ngayon ay tatalakay natin ang tatlong punto na mahalagang katotohanan sa ating leksyon. Ang unang punto ay called to one mind, ang pangalawang punto ay corrected by the cross, at ang pangatlong punto ay clothed with Christ mind. Isa-isahin po natin yan, mga kapatid. Ang una ay called to one mind. Ang Iglesia ay tinawag upang magkaroon ng pagkakaisa kay Kristo. At hindi upang magkabahabahagi dahil sa mga makataong pinuno. Isang napakahalagang paalala ito para sa ating lahat ng tunay na pundasyon ng Iglesia ay ang Panginoon at hindi ang sino mang tao. At upang mas lalo nating masuri ang ating mga puso at ang ating relasyon sa bawat isa, ay meron tayong tatlong katanungan na ating pag-aralan ngayon at sasagutin mula sa ating mga guests sa oras na ito. Una, anong mga uri ng pagkakabahabahagi ang nagbanta sa Iglesia sa Korinto? Pangalawa, bakit agad na ibinilik ni Pablo ang pansin ng Iglesia kay Kristo? At ang pangatlo, paano magiging hindi malusog sa espiritual ang labis na paghanga sa mga pinuno? Ating sasagutin ng mga bagay na ito mula sa unang punto natin na called to one mind. Pastor Marvin.
1: Maganda ito eh. Naalala nyo nung unang lesson natin na may tip, hindi naman nagsumbong ano. Mm-hmm. May tip galing doon sa household ni
0: Chloe.
1: Ni Chloe na mayroong pagkababahagi doon sa loob ng iglesia. Pero maganda eh. Balikan muna natin yung ating memory verse kasi pagtignan po natin ang susi na kaisipan sa ating lesson ay ang isang Kristiyano, ang pagkakaisa ng Kristiyano ay hindi to uniformity of personality. Kung ito ay makikita natin na ito ay shared life in Christ. yung buhay natin na iyon ay naibahagi sa Panginoon at hindi lang iyon ay grounded tayo doon sa cross. Kaya nung last na pinag-usapan natin, kinakailangan crucified God, yun ang sentro. At hindi lang yon ay kinakailangan mayroong humility at mutual love. Yun yung susing kaisipan. Ngunit doon sa verse 10, maganda eh. Yung ating sauloyin, ang sabi doon ay, "Now I plead with you." Yung ESB, yun ang paggamit ay, I appeal. Yung word doon, appeal. Then sa New King James Version, plead. Para bang ako'y nagmamakaawa. Yung plead ay ako ay nagmamakaawa sa inyo.
2: Nagsusumamo.
1: Na sana, doon sa church, sabi niya, wala sanang pagkabahabahagi. Ang sabi dito, that there be no division among you. May division. But, that you be perfectly joined together. Ito yung nako yung title natin eh. That they will be joined together. Now, ano ba ang banta? Ano ba yung threat ng pagkabahabahagi doon sa church? Para bang ito yung tinatawag na divided loyalty. Divided loyalty. Anong sabi doon? Verse 12 and 13.
0: Ibig ko ngang sabihin ito na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako kay Pablo, at ako kay Apollos, at ako kay Cephas, at ako kay Kristo. Na bahagi baga si Kristo, ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo, o binautismohan baga kayo sa ngalan ni Pablo?
1: Kita nyo dito, Pastor Jolis, Pastor Edimar. Pagtitignan niyo dito, ito yung pagkabahagi. Na ang sabi dito ay, ako ay kay Pablo, ako ay Apollos, ako ay kay Cephas. Divided loyalty. Ito minsan yung mahirap eh, lalo na pag ang mga pastor ay nagtatransfer. At yung mga ibang pastor ay, mga kapatid ay naitali doon sa pusod ng pastor. minsan nangyayari ito eh, may pagkabahagi. Or hindi lang yon, hindi na yung pag-transport ng pastor. Sa loob mismo ng church, pag ayaw yung leadership, may mga nagkakagrupo-grupo. Yung gamit nga ng ating lesson sa English ay click. Clicks, groupings. May group si Pablo, may group si Apollos, may group si Cephas, may grupo rin ng si Kristo. Kaya yung doon sa verse 13, ang tanong ni Pablo, bakit? Napako ba ni Pablo dahil sa inyo? Di ba? Yun pala, tingnan natin ha, yun pala, pag mayroong pagkabahagi doon sa church, ito ay karnal. Karnal na ugali. Ano bang karnal sa Tagalog?
2: Makataong katangian, kaugalian.
1: Ito ay makataong kaugalian. Tingnan natin ha, ano ang sabi? Doon sa verse 3:3.
0: Sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugo at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao.
1: Verse 4.
0: Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako kay Pablo, at ng iba, ako kay Apollos, hindi baga kayo'y mga tao?
1: Yan. Ito pala yun. Ito yung indication na yung tao, yung carnal, may mga division doon sa loob ng church. Yun pala ay pagiging carnal. Tao, term doon sa Tagalog. Kaya pala, sabi niya, for there are envy, strife, ano pa, division among you, are you not carnal and behaving like mere men? Yun ang sabi ni Pablo. Then doon sa verse 4, I'm apostle, I'm Apollos, are you not carnal? Yung bang sinasabi ni Pablo, di ba kayo pag ganyan ang pag-uugali nyo, at nagkakaroon ka ng pagkatihati diyan, hindi ba ugali ng
0: tao?
1: Ng pagkatao yan, hindi ugali yan ng papunta sa langit. Yan ang sinasabi ni Pablo. Kaya pala doon sa loob ng church, pag may nag-away-away diyan, mga walang pinagkaiba yung church ngayon
0: sa
1: saka church niya ng Corinto.
0: Mm-hmm.
1: Yung problem na nakita noon, hanggang ngayon, problem pa rin yun. Di ba, mga kapatid, nagbabaranggayan.
2: Oh.
1: Tapos nagdidimandahan.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung Corinthian church.
2: Mm-hmm. Nakita ko yung karanasan na kapag ka ang isang namumuno, kaya the leader exalt himself,
0: mm-hmm,
2: itinataas niya una yung sarili niya, ay nawawala yung ano, yung talagang hangarin. Kaya merong hidwaan na nagkaroon ng hidwaan sa Corinto, sapagkat rather than praising the Savior, itinataas mo na sana ang Panginoon. Hindi, itinataas ang tao kanyang sarili. Ibig sabihin, yung mga namumuno. At ang una, ang pangalawa doon ay nakita ko, dahil doon sa salitang pride, that is worldly thing, makamundong mga bagay kapag ka umiiral ito. At ang kalaunay, nakita natin, instead of having cooperation, nagkakaroon ng competition. Kaya, imbis na nagkakaisa itong mga taong ito, kasi ito naman ang purpose. Kaya nga tayo tinawag upang iisa. Pero ang nagiging larawan nito ay nagkakaroon ng pataasan. Kumbaga, kaya sa loob nga lang na iglesia kuminsan, kahit na ang pamunuan lang ng local church, ay kuminsan nagpapataasan ang makaanin ng iglesia. Bagaman kuminsan may panukat, sabi nga, sometimes eloquence, yung karunungan na magsalita, ay yun yung panukat kuminsan para kumbaga, ito, maganda ito kasi marunong, magaling magsalita. Pero hindi yun sapat na hangarin upang maipakita yung kalalagayan. Kaya yung sinabi kanina na, binasa kanina, ulitin mo yung 1 Corinthians 3 verse 4. Maganda yung pagkakasabi kanina na basa natin.
0: Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apollos, hindi baga kayo'y mga tao.
2: Yun yung human nature eh. Kasi kuminsan ay talagang hindi maiwasan sa loob ng iglesia, bagaman hindi maiwasan, pero ang ipinapaalala ng ating pong pag-aaral sa oras na ito, mga kapatid, ay tinawag tayong magkaisa, hindi magkaroon ng pagkagrupo-grupo o kaya hidwaan sa loob ng iglesia. Kaya naapektuhan ang gawain kuminsan kasi may mga hidwaan tayo, mga maliliit na bagay pero lumalaki dahil sa mga pagkakataong kagaya nito, mga kapatid.
0: Amen.
1: Kaya, pagkatapos doon, yung sunod na tanong doon, Pastor Jules, ay si Pablo, ibinalik niya agad kay Kristo.
0: Mm-hmm.
1: May pagkaati-ati na ganyan. Ati-ati. May mga faction. May mga faction-faction sa loob ng church.
0: Mm-hmm.
1: Pero nung nalaman ni Pablo, sabi niya, ano kayo? Kaya doon sa 3:5-6, anong sinabi doon? And 7.
0: Ano nga si Apollos at ano si Pablo? Mga ministro na sa pamagitan nila ay nagsisasampalataya kayo at sa bawat isa ayon sa pinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilib, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim ni ang nagdidilib, kundi ang Diyos na nagpapalago.
1: Yung pag-direct ni Pablo eh. Sabi niya, oh ito. Oh, kaya sabi niya, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Oh. Tapos ang Panginoon ang nagbigay ng increase. Kasi ang nangyayari pag sa faction, ako yung bida diyan eh. Dapat ako yung masusunod. Ganyan ba na konsepto? Eh ito, ganun din ang problem noon. Oh, kaya ang sabi ni Pablo doon sa verse 7 na ay, so then neither he who plants is anything, nor he waters, but God who give the increase.
0: Mm-hmm. Siya nagpapalago.
1: Ang Panginoon ang nagbigay ng pagpalago. Kaya kinakailangan kinakailangan natin na ano, itong pangyayaring ito ay pag may mga division sa loob ng church, ito ay unhealthy.
0: Mm-hmm.
1: Hindi malusog sa kalagayan. O, kasi may mga faction. Later on, gagawa sila ng model na church planting by splitting. Mm-hmm.
0: Pero maganda rin yung kuminsan. Para mas maraming mga iglesia.
3: Sa ibang aspeto.
1: Maraming iglesia. Oh. Pero yung model,
0: iba.
1: Hindi maganda yung model. Kaya kinakailangan ito. Kaya sabi dito, yun. Bakit ka nag-away-away? Sabi niya, kami ay mga ministro.
0: Mm-hmm.
1: O, yung mga kapatid, sila yung pinag-away kung kumari, sila yung pag-awayin yung mga leader. Pero sabi ni Pablo, no, huwag ganyan. Mm-hmm. Kami ang ministro. Ako ang nag-umpisa, ito ang nagtapos. Pero lahat yan, ang nagbigay ng increase ay ang ating Panginoon. Kaya wala tayong ipagmayabang.
0: Mm-hmm.
1: Bakit mayroong faction dyan sa loob ng church? Yun ang sinasabi ni Pablo.
0: Ang nakita ko rito, Pastor Marvin at Pastor Edimar, kung bakit kuminsan nakakaroon ng pagkababahabahagi at iyong hindi pagkakaunawaan, iyong pag-aaway-away sa loob ng iglesia, kagaya dito sa talata nating binabasa, ay dahil sa they viewed the gospel through human lens or worldly philosophical lens. Imbes na yung message sana ang tinitingnan nila ay yung messenger,
1: mm-hmm.
0: yung tao, hindi si Kristo na mensahe. Kanya sinasabi mo kanina, Pastor Marvin, na ibinilik tayo kay Kristo ni Apostol Pablo kasi siya ang nagpapalago sa atin, sa ating pananampalataya, hindi sa mga tao, kundi ang ating Panginoong Hesus. So, kung minsan, ganito rin ang nangyayari eh. Kapag wala na yung naghikayat,
1: wala
0: na rin yung nahikayat dahil ang nakasentro sa kanya, yung mensahero, hindi yung mensahe. So, dapat ito yung titingnan ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na kapag tayo bahagi sa paglago ng ebanghelyo, tingnan natin na ang mensahe ang maiwan sa tao, hindi yung mensahero ang maiwan sa tao.
1: Dapat ang contribution natin doon bilang isang mensahe ay nagko-contribute tayo sa unity ng church. Hindi tayo nagko-contribute sa
0: division.
1: Mm-hmm. Kaya pag ikaw ay nagko-contribute sa division, ikaw ay karnal. Mm. Yun ang kanya eh.
0: Makatao.
1: Makatao. Pero pag nagkukontribute ka doon sa building ng church, ikaw ay ano? Spiritual man. So, ito yung comparison na ginawa dito.
0: Okay. Napakaganda yung... may sasabihin ka pa, Pastor Edimar?
2: Dito kasi sa ating lesson, nakita ko, napakaganda pagkakasabi. Kasi sa mga mananampalataya, sabi ni Pablo, taktalikuran natin ang makasariling ambisyon.
0: Mm-hmm.
2: Huwag nating pairalin yung lamang isip na yung pansariling kapakanan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi sa kapakanan ng iba, hindi yung ating pangsariling kapakanan.
0: Amen. So napakaganda yung ating talakayan dito sa unang punto. Dadako na po tayo sa pangalawang punto, corrected by the cross. Lumalago ang pagkakaisa kapag itinakwil ng iglesia ang makamundong pagmamaibang at hinahanap ang kanyang pagkakakilanlan kay Kristo. So kapag inalis natin ang ating mga sarili sa sendro at si Kristo ang ating itampok, doon lamang tunay na magkakaisang iglesia. At upang mas mapagnilayan natin kung paano natin ito sasabuhay bilang isang komunidad, ay ating pag-usapan ang tatlong katanungan na sasagutin muli natin sa oras na ito. Una, sa anong paraan lumilikha ng kompetisyon sa loob ng iglesia ang makamundong pag-iisip? At pangalawa, bakit ang pagiging kay Kristo ay nag-aalis ng pangangailangang magmayabang? Pastor Marvin.
1: Maganda. Ito, may comparison na ginawa ni Pablo dito eh. Kung para sa ganun ay makita natin na yung matanggal yung competition ba? Yung competition kasi nangyayari yan. If you compare yourself, pag may comparison, ang comparison mo ay sa tao sa tao, hindi yung comparison sa tao sa Diyos. Pag merong sa tao, yan, umiiral yung competition, rivalry, jealousy, envy. Pasok lahat yan. Pero, ang sinabi ng Panginoon, ang reminder ni Pablo doon sa taga-Corinto, may tatlo na bagay siya na doon sa verse 9 at doon sa verse 17 ng kapitulo 3.
0: Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Talatang 17. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya ay gigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo.
1: Tingnan, tatlo yung comparison niya doon. Mm-hmm. Ang sabi doon ay, kayo ang field.
0: Kamanggagawa.
1: Ano ba yung God's field? Bukid. Yung tone dito
0: Bukid ng Diyos.
1: You are God's field. Ano bang ginagawa sa doon sa bukid? Di ba para lalago yung tanim? Diba? Tinatanggal, linilinisan. Ibig sabihin yan, para maging fruitful. Kaya, ang sabi dito, para malikha doon sa atin, yung pag-isip na hindi maganda yung pag-isip. Di ba? Yung weed of strife, yung weed ng competition, yung weed ng jealousy, bunutin yun. Bunutin. Para, kaya God's field nga eh. Then, hindi lang yon. Yung metaphor na pangalawa ay, doon sa verse 19, ang dami na building. Ano ba yung you are God's building? Yung building ba, di ba pag nagpapatayo ka ng building, floor by floor, ibig sabihin noon, pag sabihing building, we are not yet done. The structure is still ongoing. At dapat, habang tumatas ka, yung structure, tumitibay. At ina-apply pa nga ng anti-anay.
0: Para hindi masira.
1: Para hindi siya masira, anti-rust, mga ganun ba? So, kinakailangan din na ba, yung anti-rust, anti-anay, baka may mga anay, dapat yun, nililinis din. Doon sa God's building. And most especially, doon sa verse 17, anong sabi doon? We are God's temple. Yung God's temple pala yun, hindi yung pagkain na tinutukoy dito eh. Yung na ang ninira pala, doon sa God's temple, pag mayroong mga division, doon sa loob ng iglesia, yung templo ng Panginoon, nasisira. Kaya ang sabi doon, if anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple is holy, which temple you are. Yan dapat wag pala nating sirain yung templo ng Panginoon. Nakakasira pala yung pag-away-away sa loob ng iglesia. Actually, ito ko lang minsan, ito ginagamit ko doon sa mga food eh. Pero yung templo pala dito, ang konteksto nito, yung pag-away-away doon sa loob ng iglesia na dapat huwag nating sirain yung templo kasi yung templo yan banal kasi pag yung isang tao itreat mo na banal, itreat ka rin ng banal kasi templo ka ng Diyos, dapat walang pag-away doon. Pero the moment na nag-away-away pala kayo doon ay you are violating the law of the temple of God.
2: Napaganda itong ating lesson kasi doon pa lamang sa umpisa, nagbabala na si Pablo sa mga tao. Kasi, kung magkaganon, huwag tayong malinlang sa ating mga sarili. Kasi, kung tutuusin, itong worldly thinking, yung pansanlibotang pagkaisipan, iba kasi ang kagaya ng kanina panukat na naman ito doon sa panukat ng ating Panginoon Diyos. Eh, nagkaroon ito ng problema kung minsan kasi we measure sometimes leaders sa ating iglesia doon sa ating sariling panukat, hindi kagaya ng panukat ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung minsan ay lumalabas yung ayan, katunggali ko doon sa posisyon. We look at the services o kaya yung ating ginagawa, ginagampanan na katungkulan na parang posisyon. Kaya ito na yung parang nakikita na kailangang maikorek o kaya itama, iwasto natin yung kaisipan ganito. Bagaman ang cross ay middle ground yan na magiging sana equal, ano, pantay-pantay ang bawat isa. Pero kuminsan, parang may nagmamataas. Pero ang makatuwid nito, sabi niya, let us look at Christ. Kaya nga sabi natin, identity of Christ. Makita sana yung katangian ng ating Panginoong Jesus. Unless we come to Him, hanggang sa makarating tayo sa ating Panginoong Jesus, everything we bring, we give to Him everything, ay yung ating mga problema ay mawawala sa loob ng iglesia. Ang worldly thinking kasi mga kapatid, ay nandoon yung comparison, competition, conceit, sabi nga doon sa English eh. Na parang sa makatuwid, puro si kasi ito eh. Kaya sa kalaunan, pagsisisi lahat. Competition, comparison, and then conceit. But when we go over and realize that we come humbly, kaya nga kailangan nating mapagpakumbaba. And then with unity with one another. Kaya humility, unity, and the last one is let's what we call recognize God's grace. Mm-hmm. Yun yung hug na sinasabi. Humility, unity, and God's grace we recognize. Itong maling mga katangian o kaya practices natin nga kagawian na natin ay itinatama, winawasto ito ng cross. Kaya nakikita natin ang ating Panginoon. Kaya doon pa lamang sa ating talata sa 1 Corinthians 3 verse 18, Pastor, maganda po yung pagkakasabi doon.
0: Sino may huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya ay marunong sa kapanahon ng ito, ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong.
2: Napakaganda po yung pagkakasabi. Kanya nga, kung titingnan natin, ang punto nito mga kapatid ay kailangan lang nating itama sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. It is only the cross that will correct everything.
1: Okay. Kaya pag nakay Kristo tayo, kasi yung balawang question ay, nakay Kristo tayo, mm-hmm. yung bang tinik ng pagmamayabang, mm-hmm. dapat yun ay mabunot yun eh. Diba? Kaya yung binasa kanina ni Pastor Jules, yung binasa mo kanina, pag iniisip mo na ikaw ay magaling, ikaw ay wise, you treat yourself as a fool. Mm-hmm. Para bang, hayaan mo na siyang mas magaling sa'yo. Mm-hmm. Para walang contention. Kasi minsan, magaling ito, gusto mo rin mas magaling ka sa kanya, mm-hmm. parang nagmamataasan kayo. Then later on, what will comes ay, there will be division. Kaya, kinakailangan sabi, ito yung verse 18, ito yung advice. Mm-hmm. Ni Pablo doon sa Corinthians. Kaya inumpisa niya na let no one deceive himself. Mm-hmm. Then, doon sa verse 20 and 21, doon din sa chapter na yon.
0: At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangatwiran ng marurunong na paong walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmapuri nino man sa mga tao sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo.
1: Kaya yung advice dito, ang sabi doon, let no one boast in men. Mm-hmm. Sabi na, alam ng Panginoon ang nilalaman ng kaisipan. Alam niya yung feeling mo, alam niya yung emotion mo. Alam ng Panginoon 'yan. Kaya ang sabi niya, walang magmayabang. Mm-hmm. Walang magmayabang kasi ito ang sinasabi ni Pablo, Huwag tayong alis doon sa audience doon sa church that they are infected with philosophy. Yung COVID na nandoon sa Corinthians. Kaya pag titingnan natin, kaya sinasabi nila doon na because sa philosophy, yan ay talaga nagpapagalingan yan. Pagalingan sila. Pero sabi ng Panginoon, no. Yung inyong pagpapagalingan, yung inyong competition, hindi ba alam yan ay nagkukos ng paghati-hati sa inyo. Kaya kung gusto niyo na matanggal yung division, pag magaling ka, sabi ni Pablo, hayaan mo na yung isang kapatid, mas magaling sa'yo. Oo, mas magaling sa'yo. At kaya ang sabi doon, yung sa 21, therefore, gawa ng conclusion si Pablo, sabi ni Pablo, therefore, let no one boast in man. Walang dapat, walang magmayabang. Walang magmayabang. Kasi nasisira yung templo ng Panginoon.
0: Dito lang siguro papasok yung sinasabi natin na kasi may sinasabi tayong healthy competition. Pero yung sinasabi dyan, yung competition na lumilikha ng pagkabahabahagi at makumundong pag-iisip ay dahil sa ang bawat isa ay ninanais na siya ang mas magaling. Mahirap, napakahirap kasi yung nakikita mo yung isa mas magaling siya sa akin. Marunong naman ako, mas marami akong pinag-arala. Pero dito ay pinapakita sa atin our true identity that believers belong exclusively to Christ. Ito yung sinasabi sa pangalawa na tanong nating pinag-uusapan, ang pagiging kay Kristo ay nag-aalis ng pangangailangang magmayabang. Kasi we all belong to Christ. Sa verses 21 to 23, yung therefore na sinasabi ni Apostol Pablo, kaya't huwag ipagmapuri ninuman sa mga tao sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cephas, kahit ang sanlibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo at kayo'y kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. So, our true identity are believers are belong to Christ. Wala tayong pwedeng ipagmalaki dahil tayo ay pagmamayari lahat ng ating Panginoong Diyos. Ito yung binabanggit sa ating leksyon na nakikita sa ating talata. So, napakaganda yung ating talakayan na pangalawang punto na kung saan ay binabanggit dito yung corrected by the cross. Tayo tutungo sa pangatlo na punto, clothed with Christ mind. Ang praktikal na landas patungo sa pagkakaisa ay ang mapagpakumbaba at mapagbigay na saloobin ni Jesus. Ito yung pinakapukso ng ating aralin, ang isabuhay, ang mismong karakter, pag-uugali ng ating Panginoon. At upang hamunin ang ating mga sarili kung paano natin ito totoong mailapat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ay ating pag-aralan ang tatlo muli na katanungan. Una, ano-anong mga saloobin ang sumisira sa pagkakaisa ayon sa Pilipos Kabanata 2? Pangalawa, ano ang tinuturo sa atin ng pagpapakumbaba at pagbata ni Kristo tungkol sa pamumuno at paglilingkod? At ang pangatlo, paano natin sasabuhay ang pagtinging hindi lamang sa ating sariling kapakanan sa loob ng iglesia? Pastor Marvin.
1: Dito sa Korinto nito, mayroon siyang kalakahintulad doon sa Pilipos.
0: Okay.
1: Kasi doon sa Pilipos, mayroon din hindi pagkaunawaan doon sa Pilipos. Nalala niyo mga kapatid, noong pinag-aralan natin ng
0: Pilipos.
1: Yung previous na quarter na dito ay doon sa emptying. Yung emptying of self doon sa verse 2 verse 5. Ang sabi doon, let this mind be in you which also in Christ, who being in the form of God did not consider robbery to be equal with God. Diba? Ito yung palagi inisipin natin. Pero ang context po nito ay doon sa loob ng church ay mayroon ding hidwaan na kagaya sa Corinto. Ito ang sabi doon sa Episo 2, 3 at 4.
0: Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamagitan ng pagpapalo-palo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isang iba na lalong mabuti kaysa kaniyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanya-kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba.
1: Kaya ganda yung one, yung advice. Ang sabi dito, let nothing be done through selfish ambition or conceit. But in lowliness of mind, let each one others better than himself. Pag sinasabi niya, pwede bang tratuhin mo yung kapatid mo na mas magaling sa'yo? At walang selfish ambition. Then doon sa verse 4, sabi doon, let each of you look out not only for his own
0: self,
1: for own interest, but also for the interest of others. Kasi ang nangyayari yan, ang kaya nagkakaroon ng disunity, division sa loob ng church, we put ourselves first. Pero ang advice ni Pablo doon sa taga Pilipo, ay sabi niya, you consider other first before you. Yan. Yan din yung vocabulary ni Pablo doon sa Corinto, pagbalikan natin, doon sa 1 Corinthians 4 verse 1 and 2.
0: Ipalagay nga kami ng sino man na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala ng bawat isa ay maging tapat.
1: Tingnan natin. Mayroon siyang ginamit dito na vocabulary ni Pablo. Dito ay servants of Christ. Ano bang ginagawa ng servant? Yung servant ba, siya ba yung pinaglilingkod? O siya yung naglilingkod?
0: Naglilingkod.
1: Siya yung naglilingkod. Kaya yung metaphor dito, sabi nyo, pag to remove division among you, ang isipin nyo, kayo ay servant ng Panginoon. Paglingkuran nyo ang bawat isa. Minsan, gusto natin mapaglingkuran eh. Para bang ang napaglilingkuran ay dangal. Pero ang sabi ni Pablo, no. At saka, hindi lang yun. Ang sabi ni Pablo, you're a servants and stewards of the mystery. Ano bang steward?
0: Katiwala.
1: Katiwala. Hindi kang nagmamayari. Katiwala lang. So, pansin ninyo, una, sabi ni Pablo, kayo ay mga servants. Kayo ay mga steward. At doon sa verse 2, ano ang inire-require doon sa steward?
0: Maging
1: o doon
0: tapat.
1: Sa servant? Maging
0: tapat.
1: Tapat sila sa Panginoon. Kaya pag yung membro, yung leader, kung anuman bahagi niya doon sa church, pag yan ay faithful steward, kasangkapan siya na nagbibigay ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. Hindi siya nag-focus ng division. Kaya dahilan sa ano? Siya ay alagad ng Panginoon at siya ay steward ng hiwaga ng Panginoon. Dapat yun ay nakikita. Pastor Julius, Pastor Edipar.
0: Okay. Thank you.
2: Kung tinitignan natin yung mga sumisirang mga bagay, mga kapatid, ay narito kasi yung nasaysay na kanina, selfish ambition, makasariling hangarin. Kaya malaki po ang nagagawa na nasisira ang pagkakaisa at nagkakaroon ng pagkakagrupo-grupo, sapagkat kung susumain natin, doon pa lamang sa ating pong tema ay nakita na natin kasi merong pansariling hangarin. Kanya kung minsan nasisira yung magkakaibigan nga dahil sa pansariling kahangarin eh. Nagkakasira-sira at nagkakahiwa-hiwalay mga magkakasama at magkakaibigan. Ipagpalagay na lang natin sa ating panahon ngayon in the politics dun sa government. Makita natin yung kalalagayan ng ating iglesia na ganun din ang parang larawan kuminsan dahil sa kanyang pansariling hangarin ay nasisira. Pangalawa dito ay nakita natin dahil dun sa pride, yung makasarili. Kaya kuminsan nagkakaroon ng mga bagay na hindi natin pagkakaintindihan at hindi nagkakaisa. Kaya kailangan nating muli yung ating kaisipan ay maging kaisa ng ating Panginoong Jesus. And dun sa panghuli sabi niya, yung self-centeredness. Yung hangaring makasarili talaga, yung talagang ang nilalarawan nito ay walang maunang mabigyan. Walang mauuna dyan, kundi ako. Talagang hangarin talagang yung imbes na itaas niya ang iba, ang kanyang sarili, ang kanyang itinataas. Kanya, nagkakaroon ng idwa na hindi pagkakaintihan na pagkabahagi doon sa iglesia ng Corinto maging sa ating panahon sapagkat sa mga bagay na ito. Pero kung titingnan natin na ang larawan ay tayo'y maging mga servant leaders. Ano yung servant leader? Maging mga lingkod ng Panginoon na nauuna ang gawain, nauuna ang Panginoon ay naitatayo natin. Yun ay nababago din ang ating kaisipan. Nagkakaroon tayo ng pagpapakumbaba at higit sa lahat. Ang ating paglilingkod, ang ating Panginoong Diyos ang ating itinataas, hindi ang ating sarili.
1: Pagkaitingnan natin, Pastor Julius, Pastor Limar, yung tanong, paano natin isa sa buhay? Paano natin isa sa buhay yung doon sa iglesia? Ito. Kasi hindi lang mananampalataya tayo, then that's then. Pero paano natin ilalagay doon sa tamang sitwasyon sa buhay pananampalataya? Tingnan natin na doon sa 4, 9, and 10. Ano ang sabi dyan?
0: Sapagkat niisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kauli-ulihan sa lahat na tulad sa mga tinlaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga mangmang dahil kay Kristo, ngunit kayo'y marurunong kay Kristo. Kami mahihina, ngunit kayo'y malalakas. Kayo'y may karangalan, datapwat kami ay walang kapurihan.
1: Ganda nito eh. Ang sabi ni Pablo doon sa Tawag Karinto, una, God has displayed us. Pag-display.
0: Tinitignan ng iba.
1: Yan, tinitignan ng mga iba. Kayo ay mga Kristiyano na mga display. Ang buhay pala ng Kristiyano ay display. Ano bang nakikita doon pag ikaw ay display? Anong makikita? Di ba maganda? At iyon ay hindi plastic na kagandahan. Yung pagbabago na yon ay makukuha sa biyaya ng Panginoon. At hindi lang yon, ang sabi doon, for we have been made spectacle. Hindi lang display. Ano yung spectacle doon sa Tagalog? Kayo kaya ano? Nakikita.
0: Pinapanood.
1: Pinapanood. So, hindi lang kayo display, pinapanood pa. Pag ganun ang tanong, anong klaseng display tayo? Anong display panoorin tayo? Nakikita ba yung transformation na dulot ng biyaya ng Panginoon? At doon sa verse 10, ang sabi doon, we are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. Doon mo makikita na yung credit, hindi niya binibigay doon sa sarili ni Pablo. Ang credit ay palagi na kay Kristo. At ang nauuna ay yung mga membro. We are weak, but you are strong. Mahina kami, pero malas kayo. Sinong inuuna niya? Yung kanyang pinaglingkuran. Ito po ay makita natin, ito yung karanasan dito na kinakailangan po natin na mayroong pagkakaisa kay Kristo.
0: Okay, napakaganda. Dito sa balikan natin yung sinasabi natin na binihisan ng kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo, yung pangatlong punto natin na cloth with Christ mind, na pinabasa na natin kanina sa talatang 5 ng kapitulo 2 ng Pilipos, na kung saan ay binabanggit dito na magkaroon sana tayo ng kaisipan ng ating Panginoong Hesus. Na binanggit na natin na yung kaisipan na yon ay he thinks of others and not of himself. Yung pag-iisip na isipin natin ng iba sa verse 6, dito yung binabanggit. Sa verse 7 naman, siya ay naglingkod. At ang kanyang paglilingkod, sinasabi rito, binabasa ni Pastor Marvin sa unang Corinto 4 kanina na parang isang alipin. He served servant. Sa verse 7, sabi, kundi bagkus hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At sa verse 8, sinasabi dito, he sacrifice. At palibasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmanusunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa cross. Ito'y ginawa ng ating Panginoong Hesus na kung saan ito sana yung maibihis sa bawat isa sa atin na isang pag-iisip ng ating Panginoong Hesus. So, napakaganda yung ating talakayan sa ating leksyon ngayon na kung saan ay ating nakita na kung ating babalikan ang mga bagay na ating pinag-aralan ay isang hamon na dapat na ipamuhay ng bawat isa sa atin. Ang iglesia ay palaging magkaroon ng magkakaibang kaloob, pinagmulan at pananaw. At ang tunay na katanungan ay hindi kung meron bang mga pagkakaiba, kundi kung si Kristo ba ay mas dakila kaysa mga pagkakaibang ito. So kapag isinuko natin ang ating pagmamataas sa paanan ng krus at sinuot natin ang kaisipan ni Kristo, ang ating pagkakaisa ay magiging isang buhay na patutuo sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. So napakaganda yung ating talakayan, mga minamahal na mga kapatid. Sana ito yung ipamuhay ng bawat isa sa atin. At bago tayo magtapos sa ating programa, sa ating oras ng pag-aaral, ay makinig muna tayo ng isang awitin. At pagkatapos nito ay hilingin natin si Pastor Edimar na pangunahan tayo sa panghuling panalangin.

0: Dakilang Diyos, napakaganda po ang hangarin ng mga mananampalataya na nagkakaisa sa pamagitan ng Kristo. Hiling po namin na sana'y ang ipagkaloob ng aming Panginoong Hesus ng pagkakaisa ay mangyayari sa loob ng Iglesia. At kung magkagayon ay malapit lang darating ang aming manunubos. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy kaming makapaglingkod sa inyo samantalang naghahanda kami sa nalalapit ng pagdating ng aming Panginoon. Ito mula tayo aming hiling sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Kaibigan, salamat sa pakikisama mo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Muli, iniikayat ka namin sa isa naman namang edisyon ng sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos.

0: may mga pagkakataon sa isang relasyon na maayos ang lahat hanggang sa magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Isang simpleng usapan lang, biglang nagiging argument. Minsan, maliit na bagay lang, pero lumalaki. May mga salitang nasasabi na hindi sinasadya, may mga emosyon na hindi napipigilan, at may mga pagkakataon na kahit pareho kayo may point, pareho rin kayong nasasaktan. At ang mas mahirap, minsan, hindi lang tungkol sa issue, kundi sa kung paano kayo nag-uusap. At kung isipin natin, normal lang ba ang conflict sa isang relasyon? At kung oo, paano tayo magdi-disagree nang hindi tayo nagkakalayo? Kasi kung totoo lang, hindi maiiwasan ang conflict, pero ang tanong, paano natin ito haharapin? Lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito pa rin po sa programang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Welcome po sa What Do You Think? Binabati po natin ang lahat ng ating pong mga taga-subaybay sa ating pong mga social media platforms, sa ating pong Facebook at YouTube na Hope Channel North Philippines, at ganun din po sa ating pong mga nanonood sa ating telebisyon sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. At syempre, hindi po natin kakalimutan ang ating pong mga tagapakinig ngayon sa ating pong radio sa AWR 89.1 FM. So kung meron po kayong magiging tanong mamaya, maaari po kayong mag-comment sa ating pong comment section, or di kaya ay kontakin po ninyo mga contact numbers nito sa Globe. Yan po ay 0917-5643-777, at sa Smart naman ay 0919-0001-777. Sa ating bagong serya na may temang There's More to Love, ay patuloy natin na madidiskubre na higit pa sa kilig at emosyon ay may mga sikreto na dapat nating malaman para makamit ang relasyong nagtatagal at lumalagong panghabang buhay. At para nga po sa topic natin ngayon, ito po ay may pamagat na Fighting Fair na kinalaman sa Conflict Resolution. At muli, ako po ang inyong host, Wilmer Estrito. At para tulungan po tayo sa makabuluhan na pag-uusap ngayong mga oras na ito, ay tutulungan po tayo ng isang couple na atin pong madalas na nagiging guest ngayon, no? Natutulungan tayo na makita ang love and courtship hindi lang sa isang idea, kundi paano ito makikita sa aktual na buhay. Muli, kasama natin si Iris Angelica Alves at si Pastor Sam Andre Pagaw. Pero para mas pakilala natin sila, ay panoorin po muna natin ang video nito. Si Pastor Sam Andre Pagaw ay isang batang pastor at digital missionary na may pagnanais na ipakilala ang mabuting balita ng Diyos at bumuo ng mga disipulo para kay Kristo. Siya ay nakapagtapos ng kursong AB Theology sa Nagaview Adventist College noong 2022. Pagkatapos nito, naglingkod siya sa loob ng 2 taon sa Adventist World Radio Center for Digital Evangelism, kung saan naging aktibo siya sa pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng online platforms. Sa kasalukuyan, siya ay nagsisilbi bilang church planter sa ilalim ng Cavite Mission at naka-assign sa Kaong Silang Cavite. Sa pamamagitan ng pangangaral at discipleship, committed siya sa pagtulong sa mga tao, lalo na sa mga kabataan, na magkaroon ng mas malalim na relasyon kay Kristo at maging aktibo sa pakikibahagi sa misyon ng Diyos. Si Iris Angelica Alves naman ay lumaki sa Thailand, kung saan niya nakumpleto ang kanyang pag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo. Siya ay nakapagtapos sa Asia Pacific International University sa kursong English for Communication with a minor in Education. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, naglingkod siya ng 1 taon bilang digital missionary sa AWR-CDE, kung saan niya nakilala si Pastor Sam. Sumunod nito, nagturo rin siya bilang teacher sa Ekamay International School bago niya tinanggap ang panawagan upang maglingkod sa Adventist World Radio Manila. Sa kasalukuyan, siya ay isang host at DJ sa AWR 89.1 FM habang naglilingkod din bilang admin assistant sa ilalim ng Education Department ng Northern Luzon Philippine Union Mission sa Pasay City. Kaya ngayong bagong serye ng What Do You Think, makakasama natin si Pastor Sam at Iris upang magbahagi ng kanilang experiences, insights at mga aral mula sa pananampalataya at pag-ibig na nagtatagal at lumalago. So Iris and Pastor Sam, welcome back po sa What Do You Think? Pwede po kayo bumati muna bago tayo magpatuloy.
1: Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa panglimang episode na po. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsubaybay. Binabati ko po ang aking mga kaibigan, ang aking mga pamilya, pati na rin po ang mga nakasubaybay sa AWR 89.1 FM. Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Ayan, binabati ko rin po ang magulang ko na nasa Pampanga ngayon, ang aking po mga kaibigan sa Bicol, at ganyan din po ang mga pinaglilingkuran po nating mga kapatid sa lugar ng Kaong. Ano po?
0: Yan, maraming salamat muli sa inyo, no? Bago tayo magpatuloy sa ating napakahalagang topic na i-discuss, tayo muna ay sama-samang manalangin. Muli, aming Ama, maraming salamat sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos ng Reconciliation. Ikaw ang patuloy na nag-initiate upang kami ay muling mapabalik sa iyo ang nasirang pakikipagrelasyon namin sa iyo dahil sa kasalanan. Ikaw ang muling bumuo sa pamamagitan ng pag-offer ng iyong buhay doon sa krus sa pamamagitan ni Kristo. At nawa sa mga oras nito habang pag-uusapan namin ang may kinalaman sa conflict resolution sa pagdating sa relasyon at sa pag-ibigan, patuloy na ikaw nawa ang pumagitna at manguna sa amin, magbigay sa amin ng clarity at ng katalinuhan na maunawaan ng mga bagay nito. Ito po ang dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So, simulan natin yung ating magiging mahalagang discussion ngayon. No? May kinalamat pa rin nga sa conflict katuloy yung sabi natin. So, kapag merong conflict sa isang relasyon, madalas na iniisip natin na merong mali na agad, di ba? Normal lang ba na ang conflict ay mangyari sa isang relasyon o sinyalis ito na meron nang problema?
1: For me, it's a very normal. Ano, conflict is part of life. Normal po talaga yan kasi we are all different people. Lahat tayo, iba tayo ng kinalakihan. Iba tayo ng conflict management style. Iba tayo ng mga beliefs. Iba tayo ng cultures. Iba tayo ng mindset and perspective. And normal na magkakaroon ng clash kasi sometimes hindi parehas yung beliefs natin. Kaya sobrang normal lang talaga ang conflict. Actually, if you take it in a positive life, conflict is a healthy part of a relationship. And mas maintindihan natin yan later on. So yes, it's very normal.
0: Parang napapangiti ka, Pastor Sam. Mukhang relate na relate ka dito.
2: Yun. So, yan, normal daw po sabi niya eh. So, normal siya. So, yun lang muna, Pastor. Mamaya, may mga siguro.
0: Mamaya, baka may mga ilabas ka ng mga ano, no, naging conflict. Pero, makikita natin, no, napakahalaga na ma-realize natin na dahil sa pagkakaiba-iba natin, dahil unique tayong lahat, at dahil din sa iba't ibang mga family background, culture, maging sa gender din natin, iba-iba yung wirings ng isip natin kung paano tayo mag-isip. At syempre, lalo tigit dahil sa pagiging makasalanan natin, lahat ng yun ay nagiging factor para magkaroon tayo ng conflict sa isa't isa, magkaroon ng clash sa isa't isa, di ba? Pero ngayon, kung ganun, dadako tayo sa mga aktual na nangyayari sa atin. Kapag may hindi pagkakaintindihan, bakit parang mas lumalala pa kapag nag-uusap na? Imbes na maayos, lalo pa yung nagiging mainit yung sitwasyon. Nangyayari ba yun?
2: Oh, nangyayari po 'yun.
1: Sa amin.
2: ano siguro, Pastor? Babalik tayo dun sa ano. Kasi may mga biblical ano eh principles, 'di ba? Paano mag-solve ng conflict? Paano paano makipag-usap, 'di ba? Sabi nga dun sa ano sabi sa James 1 verse 19, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Hindi ko kahit saan naman po, di ba? Sa relationship man yan, sa kaibigan, kahit saan relationship. Kailangan may ganun talaga. And kung titingnan po natin, mas umiinit siya kapag ano, siguro kapag hindi kayo prepared pareho na pag-usapan yung isang bagay. And yung approach nyo is hindi ganun, hindi nyo masyadong
0: napag-isipan
2: or napag-pray. And kaya mas umiinit siya, mas gumugulo tuloy kasi mas pinapoint mong tama ka, ganun. Mas pinapoint mong ano, mali siya, parang ganun. So hindi siya nag-meet. So mas umiinit siya.
1: Yeah, for me, balik po tayo sa conflict. We've mentioned kanina na it's normal. Nagiging unhealthy lang siya sa relationship. So, conflict is not the problem. It's the reaction that's the problem. Kaya nagiging negative yung word na conflict. And I think one reason why mas lalong nagiging mainit ang isang argument, ang isang conversation. Like, let's just say conversation is turning into an argument. Kasi hindi tayo aware sa sarili nating conflict management style. hindi rin tayo aware kung paano din mag-handle ng conflict yung kausap natin. Mm. Kaya nagkakaroon ng clash. Kasi pinipilit natin yung way natin ng pag-solve ng conflict is dapat yun yung maging ano eh, outcome. Mm. Eh yung isang tao, ganun din yung ano. So, yun, siguro yun. And madami pang factors kung bakit nagiging, imbes na maayos yung conflict, situational din yan. Malay mo, pagod sa work, diba? Mm. Or madaming iniisip. Yung iba naman, napoproject na sa conflict yung personal issues, ganyan. Mm. So, there's no one answer kung bakit ano, mas situational talaga siya.
0: Mm. So, ibig sabihin, ang ganda nung sinabi mo na normal siya, pero ang nagbibigay ng pagkakaiba ay kung paano natin minamanage, paano natin dinideal yung pagkakaroon natin ng conflict, di ba? Ganda rin yung sinabi ni Pastor. Maraming mga factors yung sinabi niya. May communication, di ba? Factors ng communication, factors din ng emotion. At napakahalaga yung kung pinagpe-pray ba natin kapag tayo ay nagkakaroon ng conflict, di ba? So, napakarami. May gusto ba idagdag doon, Pastor?
2: Tataas mo yung mic lang ako, Pastor. Ikaw, paano ka nagmamanage?
0: Sa akin, personally, bumalik, no? Parang bumalik sa akin yung tanong. Pero sa akin, pag nagkakaroon kami ng conflict, mas ano kami, yung flight ba ang tawag doon? Yung isa kasi fight.
1: Yung fight or flight response. So,
0: sa amin, flight, parang tahimik lang muna. Tapos maya-maya, naging okay na uli. Parang ganun yung nangyayari sa amin. Meron namang iba na talagang pinag-uusapan nila. Diba? Pero kailangan siguro na maraming relationship na gano'n, kailangan i-work out ay kung paano talaga mag-communicate para maging intentional talaga. Na-mention mo yung iba't ibang conflict management style. Diba? May sinabi kang gano'n. Pwede ko mag-share? Ano ba yung iba't ibang style na yun?
1: Merong mga confrontational. Yun yung mga tao na gusto nila agad-agad isosolve ang conflict. Mm. Meron namang iba na yun nga, yung sa fight or flight, sila yung, ano bang term doon? Yung opposite ng confrontational. Sila yung,
0: passive?
1: Hindi yun naman passive. There's a term for it. Mamaya isearch natin. Sila yung mga klase ng tao na they need time away from the situation for them to process bago bumalik. Mm. May mga tao din naman na yung conflict management style nila is they project. Madami yan actually in psychology. Mm. And if hindi ka aware kung ano yung conflict management style mo sa kahit anong relationship, interpersonal relationship, family, friendship, and romantic relationship, magiging malaking factor yon. It could either make or break your relationship. Kaya self-awareness is very important.
0: Mm. So, napakahalaga na mayroon pala tayong consciousness. Di ba? Meron tayong pagkaunawa sa sarili natin na paraan ng pag-respond kapag nagkakaroon tayo ng conflict. Whether conflict sa sarili nating mga hangarin or conflict sa ating pakikipagrelasyon sa iba. Di ba? Ibig sabihin natin, conflict sa sarili nating hangarin, ibig sabihin, kapag meron mga obstacles tayo kinakaharap sa buhay, paano tayo nag-respond? Diba? At ganun din, kapag meron tayong obstacle sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, madalas ganun din tayo nag-respond sa ating kung paano tayo nakakapag-deal sa personal na mga obstacles ng buhay natin. Eh, diba? So, katulad sabi mo kanina, whether confrontational, haharapin ba natin, or kaya naman ay tatakbuhan natin. Tapos, kapag okay na, ay babalikan na lang natin. Diba? Kasi sa akin, personally, katulad ng sinabi ninyo kanina, sa times na parang nagkakaroon na nga ng conflict, hindi pagkakaunawaan, ay habang dinadagdagan yung pinag-uusapan, lalong mas marami kang mali na nasasabi. Samantalang kapag lumayo muna kayo, nag-isip muna, huminga, bumaba na yung emosyon, ay mas lalo naman na kapag nag-usap na, ay mas lalo mabilis na maayos yung mga bagay. Pero although may naririnig din ako na kaya raw nangyayari na paulit-ulit yun lang yung mga pinagtatalunan or yung sitwasyon na pinatutunguhan ay dahil hindi nyo na-resolve dun sa una pa lang. Hindi nyo kasi pinag-usapan eh. Diba? Parang tumahimik lang kasi kayo tapos umukay na agad. Hindi na pag-usapan. So nauulit lang ulit. Ano masasabi nyo dun? Dapat ba na pag-usapan talaga lagi or okay lang din ba na tumahimik muna at huminga muna? Kaso sa susunod, baka maulit-ulit. Yun yung sinasabi niya ba?
1: Mm, for me, again, situational yan. And balik tayo, ayan, ni-research ko na yung conflict management styles kasi importante yan sa episode na ito. Lalo na sa mga kabataan. Kasi this is something na hindi masyadong dinediscuss din eh.
0: Mm.
1: Na sa ating mga ano Filipino culture, we are known to be resilient, pero hanggang saan, 'di ba? Yun yung uso ngayon
0: tiis lang ng tiis.
1: Oh, tiis lang ng tiis.
0: Mm.
1: So, ayan, merong 1, 2, 3, 4, 5 conflict management styles. We will just go through it briefly.
0: Mm.
1: Una, may mga tao na competitive. Mm. Sila yung gusto nila lagi silang mananalo sa mga argument. Yan, ba sa mga kabataan. Guilty ba kayo na pag may mga away, gusto nyo kayong mananalo?
0: Mataas ano? Yung ego.
1: Yeah. You are highly assertive and hindi mo iniisip yung ano, yung feelings and yung needs ng other party. That's the first one, ano, competitive. Next is accommodating. Sila naman yung mapagbigay, no? They are cooperative na they are sacrificing their own feelings, their own needs para lang walang relationship na masira.
0: Mm.
1: So yun yung accommodating. Next, avoiding, in playing term, avoidant. Yung avoidant naman is completely na nire-remove niya yung self niya. Parang sinasantabi muna completely.
0: Mm.
1: Stepping aside from the problem. Yun yung avoidant. Tapos, next, compromising. Compromising, ibig sabihin, walang talo, walang panalo sa argument.
0: Mm.
1: Magko-compromise. Ibig sabihin, kailangan mo i-weigh yung, ano, yung different factors sa isang argument. Next is yung mga tao na collaborative. Yan naman yung willing sila i-explore yung mga solutions to a problem in order for the relationship to grow.
0: Mm.
1: So, yun yung mga different types of conflict management style. And it's very important na alam mo kung ano yung conflict management style mo para alam mo din kung ano ang best approach pag may dumadating na conflict.
0: Mm.
2: Alin ka dun?
1: Avoidant talaga ako, Pastor. Avoidant. Ito naman, ano ka ba?
2: Yung pinakamabuti dyan.
0: Parang pinakamaganda yung collaborative, di ba? Ibig sabihin mo nun, ang dapat na i-goal natin ay maging collaborative or kailangan lang natin na i-adapt kung ano yung conflict management style na meron tayo?
2: Siguro, Pastor, hindi siya ano eh. Hindi mo siya mapipili ng yung parang, oh, ito yung skill na gusto ko, parang ganun. Malaking factor yung upbringing din eh. Na, bawa sa family na very confrontational, parang ganun. Or may mga family na hindi na lang pinag-uusapan, di ba? Hanggang sa okay na lang. So, nasasanay siyang ganun. So, siguro, dun din papasok yung ano, yung mag-grow kayo together. I-work out nyo siya. Paano nyo siya gagawin? Kasi kung sasabihin ko sa kanya, dapat maging ano ka, collaborative. Ano ka, parang ganun. So, hindi siya skill na parang ipipick mo lang na ganun. May mga ideals na ganun. Pero, makakapag-adjust eh. Hanggang nasasanay, hanggang by God's grace ay nag-work siya. Kahit magkaiba yung kung paano kayo mag-ano ng conflict, di ba? At the end of the day, God will do something naman eh. Na
0: so, makikita natin na merong ideal in a sense. Maganda yun. Pero, katulad yung sabi mo, God will do something. Hindi natin kahit sa sarili lang na talaga natin. Diba? Mahalaga na meron tayong education, ibig sabihin, na kumbaga, aware tayo, ano ba ang dapat natin gawin. Diba? Kailangan, hindi yung, ay dapat pinag-uusapan natin, pero hindi naman pala natin alam kung paano ba natin pag-uusapan yun. Diba? Kaya katulad yung tanong natin kanina, habang nag-uusap, lalong nagkakaroon ng pagkakagalit. Kasi nag-uusap nga kayo, pero hindi naman natin na-apply yung biblical principle na ang pinakang main na focus ng communication ay hindi what we are saying, kundi how we listen. Diba? Kung minsan ganun tayo, kapag communication, iniisip natin, ano ba mga dapat kong sabihin? Kaya nangyayari, habang nagsisalita yung kabilang party, iniisip na agad natin habang may sinasabi siya, ano yung i-respond natin? Ano yung i-rebut natin? Ano yung sasabihin natin? Sa halip na makinig talaga tayo kung anong sinasabi niya. Diba? Kaya ang nangyayari, sinasabi mo yung part mo, sinasabi yung part ko, hindi tayo umaabot sa isang resolution kasi wala talaga nakikinig sa atin. Di ba? Eh, ang sabi dun sa James, sinabi dun ay maging slow to speak at quick to listen. Ang ginagawa natin, quick to listen,
1: quick to speak, slow to listen.
0: Yan ang, kaya nagiging quick to anger din. Di ba? Eh, yun yung, ano, ang result dapat ay slow to anger. Ang nangyayari, lalong lumalala kasi nag-uusap, puro usap, wala na ikinig. Di ba?
2: Yan. Totoo yung Pastor. Talagang isosurrender lang natin sa Panginoon. So, lalo, sa amin, dalawa. Siya, avoidant siya. Ako, confrontational ako. Na, minsan kapag nag-a-avoid siya, nahufrustrate ako na parang, ano ba yan? Parang pwede naman. Pwede ba naman pag-usapan eh. Parang ganun. Tapos, yun, hanggang sa, yun, by God's grace ay, ano naman, natututunan naman na maging parang numold din yung character natin eh. Na alam mo, for example, sa akin, mas nagiging patient na ako, parang gano'n. Na, sige lang, sige ah, amaya na lang, parang gano'n, sige. Parang gano'n siya. So, makikita rin natin siya as journey, as an individual, and, di ba, as contemplating for marriage, di ba? Siyempre, na ano din yung character natin, na nade-develop din doon sa mga relationship na meron tayo.
0: Ang ganda ang tingnan na journey. I mean, progressive pala siya, di ba? Hindi ko lang kung ganun yung ini-interpret yung different types of conflict management. Pero abang sinasabi ni Pastor yan nung tungkol sa journey, naisip ko yan, parang maganda makita nga pala talaga na starting point yung una muna ay ano nga yung una, parang may ego.
1: Competitive.
0: Starting point yung competitive ka muna. Pero hanggang sa dumadating mo yung point na collaborative ka na. Di ba? At halimbawa sa sitwasyon, halimbawa na magkaiba yung personality or magkaiba yung conflict management, kinakailangan talaga na merong isa na magiging magko-compromise. Di ba? Ika-compromise niya kung ano yung inisip niya na tama para lang ma-accommodate mo, accommodating yung conflict management ng isa. Kasi kapag gusto mong ipilit na ipilit na yung sayo, eh lalo kayo magka-clash. Di ba? Pero by the end of the day, ang pinaang goal natin ay paano talaga tayo mag-grow na social beings, nakikipag-collaborate sa isa't isa, nakikipag-communicate sa isa't isa, at mas lalo tayong dumadating sa point ng understanding sa isa't isa. Kasi yun yung pinaang point ng communication eh, di ba? Point ng communication ay understanding, at habang tayo nagkakaroon ng pagkaunawa sa isa't isa, doon talaga nabubuo yung love. At kapag in-overlook natin yon, kaya pakiramdam natin, mahal ko naman siya, pero parang hindi ko na siya mahal ngayon. Diba? Parang puro galit na lang na titira dahil nga doon sa nakukompress na mga feelings or emotions na hindi natin malinaw na i-communicate sa isa't isa. So napakahalaga pala ng conflict management na sinasabi mo. Yeah. Actually, ngayon ko lang siya narinig. pero naisip ko lang dun sa actual na application na nangyayari sa buhay ko personally. Na hindi ko naman alam na may mga terms pala na para dun. Pero makikita natin na kinakailangan talagang may times na kailangan natin mag-compromise. Kinakailangan may times na kailangan natin maging accommodating para dumating tayo sa point na maging collaborative tayo.
1: Yeah, and it takes the presence of Jesus for us to be humble enough to compromise, di ba? Kasi ang human nature talaga natin is pride, you know, being prideful. And alam mo, ang nakakasad din kasi ang dami ding homes, ang daming marriages na nasisira. Kasi they are not aware of their conflict management style. Actually, this topic, this could be a whole series, pero isang episode lang natin siya maano. Kaya napaka-importante talaga na kasi also hindi mo din pwedeng gawing excuse ang upbringing mo to have that same character na stagnant. Na hindi mo pwedeng gawing excuse na ganto kasi kami sa bahay, so ganto na forever. Hindi yun ganun eh, kasi we are human beings, we grow every day. But it's a choice, 'di ba? So yeah, yun yung ma-share ko talaga.
0: Actually, yun yung pinaka point ng psychology, 'di ba? I mean, yung point na meron tayong kakayanan na i-rewire yung isipan natin. Dahil nga sa tawag nila na neuroplasticity, di ba?
1: Neuroplasticity
0: na ang ibig sabihin ay yung brain natin ay made out of plastic.
1: Namumold.
0: Di ba? Kapag tinignan natin yung lahat ng mga gamit na meron tayo, palagi mayroong halo na plastic. Di ba? Yung electric fan nyo may plastic. Di ba? Yung bottled water mo may plastic. Lahat na namumold out of plastic. Ganun pala yung maging ng adult brain. Yun yung sabi sa research, no? Ang adult brain ay made out of plastic. Ibig sabihin, kahit adult na tayo, kaya pa rin natin na i-rewire yung isip natin kung gusto natin na totoong mag-grow. Diba? Kasi dati, sa mga patalasas ng gatas, sinasabi na meron lamang
1: may
0: certain age lang. Hanggang doon na lang. Age na yun. Anong tawag dito? Parang developmental years. At tapos kapag inaabot ka ng year na yun, na ganyan ka na, all throughout your life, ganun ka na. Pero recent researches are showing na ang adult brain ay made out of plastic, so kaya pa rin natin na matuto kung magiging intentional lang tayo sa pagre-rewire nito. At God designed us to be like that dahil dinesign tayo ng Diyos na nagbi-build talaga ng character na nag-grow ng kasama siya. At natuwa ako dun sa sinabi ninyo kanina, no? Na si Jesus nga eh. Diba? Kung iisipin nga pala talaga, nagkaroon tayo ng conflict sa Diyos dahil sa kasalanan na pumasok sa atin. Pero si Jesus, sa part niya, siya yung naging accommodating. Siya yung nag-compromise. Diba? Na sabi nga, iniwan niya yung kanyang pagiging Diyos, sinubad yung kanyang pagiging Diyos at nagkatawang tao para at namuhay ng pinakamababa, maging mababa hanggang sa kamatayan ng krus para lang ma-accommodate tayo. At ang bandang huli, ang pinakanggol ay maging collaborative in a sense na kung ano yung isip niya ay maging isip din natin. Pero sa una, kailangan niya munang maging kagaya natin, gayang tao, para maunawaan din natin kung paano maging kagaya niya.
2: Yeah.
0: So napakaganda na makita natin yung part na yon, lalo't higit sa ating pakikipagrelasyon sa ating mga partners, di ba? May gusto pa kayo nagtagawa. Yan. So, yan, napakalinaw, nakita natin na ang conflict ay normal lang, pero mahalaga ay kung paano natin 'to hinaharap. At hindi lang pala content na sinasabi lang natin na mahalaga ito, kundi pati pala kung paano natin ito sinasabi. 'Di ba? Kung meron po kayong mga naging katanungan sa unang part ng ating napag-usapan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa atin, no? Pwede po kayong mag-comment sa ating comment section or di kaya ay i-contact po ninyo ang mga contact numbers na to. Sa Globe, yan po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. So magbabalik po ang What Do You Think pagkatapos ng isang maiksing musical break.

0: Maraming salamat po sa magandang mensahe ng awitin na ating napakinggan. Welcome back po sa What Do You Think? At kasama niyo pa rin po kami. Ako po ang inyong host, Wilmer Estrito, at tinutulungan po tayo sa ating usapan ng ating mga guest ngayon, si Iris Angelica Alves at ganoon din si Pastor Sam Andre Pagaw. So, kanina ay napag-usapan natin na ang conflict ay normal lang, di ba? At mahalaga ay kung paano natin ito hinahandle, minamanage, hinaharap, at sinasagot sa ating buhay, di ba? So ngayon naman ay dadako tayo sa mas malalim na bahagi nito. So pag pinag-uusapan natin itong conflict resolution, kadalasan iniisip natin na ang conflict agad ay negative, di ba? Pero possible ba na may magandang na idudulot ito sa ating mga relationship? Katulad sabi mo, healthy siya. Paano siya nagiging healthy?
1: Siguro ang isang positive na naidudulot ng conflict is mas nakikilala niyo ang isa't isa. Doon kayo mas nagiging aware kung paano ba siya mag-react sa mga certain situations, kung paano siya mag-handle ng pressure. Mas nakikita mo kung ano yung area sa life ng partner mo na pwede ka mag-step in kasi alam mo na ganun. So, mas nakikilala niyo yung isa't isa. Next, mas na-appreciate niyo yung isa't isa pag dumadaan kayo sa conflict. Kasi may kita mo doon kung gaano ka-patient yung partner mo, yung friend mo, yung mama mo, yung mga family members mo. May kita mo din na despite yung attitude natin sa conflict, they choose to stay with you. May mga friends ka na kahit ganun na yung way na pag-handle mo ng conflict. They never left you. So, mas na-appreciate mo. And another thing is that, mas nakikilala mo din yung sarili mo. At mas na-encourage ka pa to improve na, oh, okay, I learned something from this conflict. Alam ko na yung gagawin ko susunod. But if you are stuck in that stagnant mindset na you're not picking up lessons from that conflict, dun na talaga, hindi na talaga mag-progress yung isang interpersonal relationship. So yun siguro
0: for me. So sinasabi mo na ang isa sa good side ng conflict ay mas lalo kang nagiging self-aware sa kung sino ka at yung areas ng improvement mo. At nagiging appreciative ka rin sa mga tao. Nag-i-stick sa'yo kahit nakikita mo na mayroong mga imperfections sa'yo, lalo na sa pag-deal mo sa conflict management. Ikaw, Pastor?
2: Actually, yun nga. Ano naman siya. Kumbaga, sabi ni Iris, di ba? Mas nakikilala mo yung tao. Pero sa akin, tinignan ko siya sa ano. Parang, siguro ang positive effect ng conflict para sa akin, mas ano, gusto ko na mag-second coming.
0: Kasi gusto kong matapos na to.
2: Oo, parang ganun. Kasi syempre, parang at the end of the day, yung conflict, ano siya eh, resulta siya ng ano,
0: sin.
2: Kasalanan. So parang, tinitingnan ko siya as ano, parang yun, mas na-appreciate kang Panginoon na imagine kung paano niya sinosolve lahat with love. Di ba? Parang paano niya nagagawa yun? Naunawain ka kahit ganito ka. Diba? Parang kahit unreasonable ka na or parang yun nga, hindi ka na parang hindi ikaw na yung taong parang hindi ka mahal-mahan. But still, Jesus loves you. Kaya every time na may conflict, kahit saan, cause ng ibang tao or cause ko, laging na ano ko na, grabe ang Panginoon. Grabe siya umunawa. Grabe yung pasensya niya, yung pagmamahal niya. And yun talaga, pag may conflict, ang positive effect nun is magiging dependent ka sa kanya.
0: Amen. Amen.
2: Kasi hindi mo masosolve eh. Hindi siya natatapos. And you want a healthy relationship. Di ba? Walang ibang solution. Maging connected ka kay Jesus. So, yun siguro yung isa sa nakakita kong positive effect niya. Mas magiging dependent ka sa kanya. Mas makikita mo kung gaano siya kabuti, gaano siya ka-loving. Yun, ganun. Kasi yun. Kasi dahil, di ba, habang ngayon, mag-girlfriend, boyfriend, may conflict. Siyempre, pag may asawa na kayo, may conflict ba din yun? No? Kaya, every time may conflict, yan, mag-pray ka na, no? Second coming na para. Matapos na yun. Yung conflict, diba? So, yun.
0: Okay. Parang cosmic conflict na, no? Matapos na. So, napakaganda ng idinagdag mo na insight, Pastor, no? Hindi dun sa about sa pagtatapos ng ano cosmic conflict, kundi dun sa part na dinagdag ka, ang sinabi kasi ni Iris ay nakikita mo kung sino ka, nakikita mo rin kung sino yung ibang tao, Pero napakahalaga na pagdating pala sa conflict, mas lalo mo nakikita kung sino ang Diyos. Diba? Nakikita mo yung character ng Diyos na napakamatiisin pala talaga ng Diyos, napaka-long-suffering pala talaga niya. And imagine na buong mundo ang dinidil niya. Lahat ng tao at magkakaibang mga tao, tayo dinidil lang natin, isang special na tao or piling mga tao lang sa buhay natin, galit na agad tayo. Pero ang Diyos ay palaging siya yung nagkumipili na magpakumbaba, magpahinuhod, magtiis, at lalong magpakita ng pag-ibig para tayo ay malid patungo sa repentance. Diba? So napakaganda na mas lalo tayong natututo. Diba? Last time pinag-usapan natin yung tungkol sa direct learning at saka vindicative learning. Diba? Ito yung part na kailangan talaga natin ng direct learning. Hindi natin pwedeng sabihin na, oy, natuto na ako, na-attend na ako ng seminar about sa conflict resolution, so expert na ako dyan. Hindi. Katulad ng pagsiswimming, di ba? Merong theoretical, pero hindi ka sure na kapag natapos mo na yung swimming 101, ay kapag dive mo ay magaling ka na maglangoy. Kinakailangan mo talaga na sumisid sa tubig para ma-ensure mo na matututo ka talaga. Di ba? Ganun din pagdating sa pagharap sa conflict. Maaring marami tayong pinag-usapan dito, magagandang points na sinabi, marami tayong natutunan at nakatapos tayo ng psychology or ng doctor sa psychology, pero tao pa rin tayo at maging tayo ay object din ng mga points na napag-aralan natin. So, makikita natin na napakahalaga talaga na every time na merong conflict, mas lalo tayong bumabalik doon sa pinakang nagmamanage ng lahat ng conflict. Walang iba kundi ang ating Panginoon at natututo tayo sa Kanya. At yun yung sinabi mo kanina, Iris, no? Nakakaroon ka ng points or na nakikita mo yung room for improvement. At yung improvement na yun ay hindi mo makukuha sa sarili mo. Ay, sige, next time magbigiging better na ako. Hindi. Kundi nakikita mo na napakabuti ng Panginoon dahil mas better siya sa akin. Napaka-patient ng Panginoon. Panginoon, gusto kong mag-rely sa'yo dahil gusto kong makahingi ng patience na yan. Gusto kong makahingi ng long-suffering na yan. Gusto kong makahingi ng compassion na yan dahil wala yon sa aking sarili. So, napakaganda na makita natin yon. So, paano naman kung dumarating sa point na hindi kayo nagkakaroon ng pagkakasunduan pero pareho kayong pagod at emosyonal? Diba? Masubuti bang ipilit ninyo na ayusin agad yon or hayaan nyo muna na mawala muna masyado yung emosyon or maabot ba magpahinga muna kahit ibig sabihin nun ay matutulog kayo na hindi pa resolve yung mga issues. Ano sa palagay ninyo?
1: Siguro ano, for sa amin, ano talaga siya, journey. Nung una, nung bago pa lang kami, may mga agreement pa kami noon na ano, nalala mo yun na wag tayong, ano, di ba sa Bible may verse din doon na huwag nyo nga hayaang lumubog yung araw na hindi pa kayo okay. Nung bago pa kami, meron din kami na, ay, huwag tayong matulog ng galit. Ngayon, tinutulog.
0: Lalo kasi hindi na makakatulog eh.
1: Ngayon, hindi. Siguro, kidding aside, minsan, hindi natin kailangan talaga ipilit. Kasi, pagka nasa peak ka na ng emotions, wala talagang masosolve na conflict or argument. Wala talaga. Sometimes you need to take time alone with the Lord for you to hear kung ano yung magiging instruction niya for you to solve that conflict. Kasi pag bakbakan lang kayo ng bakbakan, wala na eh. It's just noise coming out from the both of you. Wala nang grace, wala na ano. So, yun talaga masasabi ko. If hindi pa kayo okay, but you always have to assure your partner, you have to assure your friend na just because we are not okay doesn't mean na ito na yun. You know, you always have to acknowledge and reassure your partner na I need some time, but be rest assured everything will be okay. Para makakatulog ka na may, hindi, yes, hindi pa solve yung conflict, pero meron kang peace of mind. Yun, siguro ganun.
0: Ganda. Ano masabi doon?
2: Yun, tama po yun. Ayan, siguro, Pastor, ano, may panahon na para mag-usap sa ganong part. And usually kasi sa mga gantong, ano, gantong stage, ano eh, minsan, late nights na kayo nagka-conflict eh. Diba? And nakikita ko, ibang-iba rin kapag mag-asawa na kayo. Diba, pag mag-asawa na kayo, syempre nasa bahay kayo, di ba? Mas okay siyang pag-usapan kapag personal, ganun. So, yung masishare namin, ano siya, kumbaga, situation siya given, yung given situation sa amin na, na ano nun, magkalayo kayo tapos may conflict, di ba? So, minsan chat lang, di ba? Minsan video call. Di ba pa rin kapag
0: personal.
2: Personal. Tapos siguro mag-asawa na kayo, di ba? Hindi ko alam. Hindi ko po alam. Pero nakikita ko merong mga factors na bakit mas mahirap siyang i-resolve. Di ba? Mas mahirap siyang i-resolve. Kasi iba yung pinag-uusapan lang sa may kasamang action. Di ba? Halimbawa, yung may tampuhan kayo, tapos yung asawa mo, siguro ay ang love language niya ay, kumbaga, sabihin natin ay touch. Oh. Minsan, siguro kahit di ka na mag-sorry, di ba? Kasama na yung mag-sorry ka dun sa yayakapin mo lang siguro siya, ganun. So, may mga ganun pag-handle ng conflict na siguro, sa ngayon, masasabi ko na ang challenge ay yung wala pa kayo dun sa relationship na mas ma-handle nyo ng maayos yung conflict. Ngayon, more on usap eh, di ba? Usap lang na more on reasoning. Parang ganun siya. Pero, yun, darating sa point na tutulugan mo na lang.
0: Totoo yun, no? Kasi ang issue dito ay yung magkatalo yung sinabi ni Iris na meron talagang Bible verse. Actually, sinerge ko siya na dito nga sa Ephesians 4:26 na be angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Di ba? At maging sa Proverbs, Psalms, dito to, sinasabi na be angry and do not sin, meditate within your heart on your bed and be still, Psalms 4:4. So, pero ito rin ay same na verse na diniscuss sa amin dati nung sa klase. Ang pangalan ng subject ay pastoral psychology. Na sinasabi na hindi natin kailangan na i-take literally yung before the sun goes down. Di ba? Ang sinasabi lang, ang ibig sabihin lang nun ay kailangan na maging intentional tayo na ma-resolve talaga yung conflict. Pero kailangan natin magkaroon ng respect doon sa sarili nating coping mechanism at healing processes, 'di ba? Kasi minsan may mga conflict na talagang traumatic, so hindi kaya na talagang mawala agad overnight, 'di ba? Pero katulad ng sinabi ni Iris, kailangan magkaroon ng specific or concrete na assurance na anuman yung conflict, meron pang bigger na reasons kung bakit tayo magkasama ngayon. 'Di ba? Meron pang bigger na reasons kung bakit we are together and kung bakit pinili natin na maging magka-partner, 'di ba? Ini-expect natin na talagang katulad ng sinabi natin kanina, normal yung conflict. Pero hindi ibig sabihin noon na bigger pa to kaysa dun sa mga reasons kung bakit tayo nagstay. 'Di ba? Kung bakit natin pinili na mag-pursue ng relationship, 'di ba? So, napaganda na nauunawaan natin na mag-respect ng mga healing processes, pero at the same time, ma-intention tayo na magdumating talaga sa point of resolution, 'di ba? Dahil ganoon din sa ating Panginoon, hindi naman pagkatapos na nagkasala si Eva at Adan ay ang nangyari agad, may napako agad sa krus, 'di ba? Although meron tinatawag natin na proto-evangelion ng tawag, 'di ba? Yung namatay agad din tupa. Declaration lang na meron agad paparating na gamot para sa inyo. Pero hindi ibig sabihin na agad-agad. Ang sabi nga ay at the perfect time, 'di ba? Ay bumaba ang Diyos, 'di ba? Sa tamang panahon at 1,000 taon bago pa nangyari. Ibig sabihin pinapakita yung may mga processes ng healing na kailangan natin na i-respect maging sa ating pakikipagrelasyon sa as a couple or as sweethearts, 'di ba? So nakita natin na dito sa ating napag-usapan na talagang mahalaga na meron tayong awareness sa kung sino tayo, awareness sa kung sino yung kapwa natin, at awareness sa kung sino ang Diyos habang tayo ay nag-manage ng conflict sa ating kapwa, di ba? At ngayon naman ay pakinggan natin kung ano yung thoughts ng ating mga kabataan about this wonderful topic. So, kabataan, what do you think?
3: Based sa relationship namin, inaayos po namin to by communicating properly and mahinahon, but in the right timing. Kasi may time po na, di ba, pag dalawa kayong mataas yung emosyon, hindi dapat agad pinag parang hindi naman namin siya pinapatagal, pero nagbibigay din kami ng time sa isa't isa na mag-cool down. Kasi kahit gaano kayo ka-understanding both, when parang puno kayo ng emotion, may ano talaga. So, parang iniintay muna namin mag-cool down and then we're gonna talk about it. Pero kami po kasi, pag kunyari may away kami, magka-call pa rin kami kahit ano, kahit conflict siya, pero walang nagsasalita. Tapos may isa na lang mamaya-maya, parang after 5 minutes or 10 minutes na kalmado na, may isa na lang mamaya magpe-pray. Tapos sabi niya, pray tayo. Tapos pag nag-pray na po, ayun na po. Tapos pag-uusapan na namin, in mahinahon way, yung walang paninisi, like,

0: a young age, no, na re-recognize na talaga nila yung importance of prayer in conflicts. Mm. So, nabanggit niya na kahit hindi sila okay, may isang mag-initiate, mag-pray. And mas nagiging, siguro mas lumalawak yung pagkaunawa nila sa isa't isa after manalangin. So, yun yung ano ko. It's a very nice, it's a very nice style of solving issues sa isang relationship. Prayer talaga, waiting for the right timing, and to respond calmly. Yun yung three points na inan talaga niya.
1: Ganda. Sorry.
2: Sa akin naman po, no, na-appreciate ko yung ano niya, yung ina-acknowledge niya talaga yung emotions nila. And napakahalaga nun. Kasi bilang kabataan, dapat alam natin talaga na hindi lahat ng nararamdaman ko ay kumbaga totoo, parang ganun. Hindi rin lahat ng naiisip ko ay totoo. So, sobrang halaga nun pag nag-handle ng conflict. Yung mga kailangan ma-clear talaga, ano ba? Ano bang root cause? Bakit ko ito na-feel? Diba? Possible na hindi naman talaga dahil sa kanya, di ba? Possible na siguro dahil lang sa akin. Kasi ganito yung iniisip ko, di ba? Mga ganun. So, yun. Maganda yung scenario niya. Communicate talaga. Communication. Tanungin, sabihin. Diba? Para mas maging malinaw. Na hindi lang matulungan kayo as a couple. As an individual. Di ba? Mag-grow ka. Mag-grow ako. Mag-grow siya. Mag-grow. Di ba? Tayong lahat. At ang, at mas makita natin na ang Panginoon talaga, ano siya? Kumbaga, minumold niya lahat ng individual, and ako naniniwala ako na ang relationship ay nandyan to mold an individual. Hindi yung partner, di ba? Oo, yung partner kasama. Pero so ano siya, kumbaga blessing siya ng Panginoon na yung isang tao na yun sa'yo para i-mold yung character mo into like something na mas katulad niya, di ba? Katulad ni Jesus Christ. So, siguro ang nakikita kong mindset is yung relationship na meron tayo sa isa't isa, we don't deserve it para sa akin. Me, I don't deserve to share the love kasi hindi ko nakikita yung buong konsepto ng pag-ibig. At wala rin ako nun nung buong konsepto ng pag-ibig. So the reason why we have relationship, it's because of His grace. Because I cannot love her sa paraan na kung paano magmahal ang Panginoon, di ba? It's just His grace. So I believe all of us, we don't deserve someone to express love kasi hindi natin alam yung buong konsepto ng pag-ibig. Kaso ganun kabuti ang Panginoon para magbibigay siya ng someone na ano, kahit hindi perfect yung love mo, pwede mo siyang ibahagi because of His grace, and you can receive yung same love na galing din sa Panginoon. So ganun ko siya Pastor, nakikita na yun sa akin.
1: Kumbaga sa ating sarili, wala naman talaga tayong kakayanan. Pero originally dinesign talaga kasi tayo na umibig dahil we are made out of love, di ba? Pero dahil nga sa kasalanan, napahiwalay tayo dun sa pag-ibig na yun, di ba? Sabi ni Ellen White, selfishness took the place of love, di ba? Kung dati yung love ay default natin, selfishness na ngayon default natin. Not unless ay matuto tayo na magpasakop sa Panginoon. Kaya napakahalaga yung sinabi nung kabataan kanina na prayer. Kailangan humingi talaga tayo ng tulong sa Panginoon. Kasi kapag hiwalay sa Panginoon, ang palagi lang nating iisipin ay kung paano ko ipaglalaban yung inisip kong kung tama, paano ko mas lalong iaangat yung ego ko, paano ako mas mananalo sa argument na to. Diba? Palaging nakafocus ay sa sarili natin. At minsan, kung magka-compromise tayo, ay dahil iniisip pa rin natin ay sarili pa rin natin. Diba? Kaya napakahalaga na para makita yung Christ-like na love na yon sa ating mga buhay, dahil sa biyaya ng Panginoon, ay tayo ay mas lalong lumapit sa Kanya. Diba? Sabi nga ay, we must come to

0: throne of grace. Diba? Dahil wala naman tayong kakayanan na lumapit talaga sa kanya kung hindi dahil sa biyaya. At yung lahat ng yon ay dahil sa pag-ibig na pinakita ng ating Panginoon. Diba? Yung sacrifice na pinakita ni Jesus dun sa krus, hindi natin deserve. Pero dahil lamang sa awa at yaman ng biyaya ng ating Panginoon, kaya natin nakikita yon at naranasan at nagiging extension din ng pag-ibig na yon out of our imperfection. Diba? So napakaganda na palagi natututo tayo kahit sa ating mga kabataan, tututo ang ating mga kabataan kung paano mas lalo na ma-reflect yung pag-ibig na yon. So, ang ganda, di ba? Nung nakita natin yung conflict, napakarami pala talagang aspect na ginagalawan sa buhay natin. At ganda na sinabi ni Pastor kanina, hindi lang siya as a couple, kundi individual din. Di ba? Yung growth na naidudulot ng paikipag connect natin at pagmamanage ng conflict sa mga nakakasalamuhan natin. Lalo-lalo na sa mga pinili natin na maging special someone, di ba? Pinili natin na talagang maging object ng pag-ibig na nakita natin mula sa Panginoon. Di ba? Talagang may mga times na nadadapa tayo eh. Di ba? May mga times na hindi natin nare-reflect yung pag-ibig na yun ng ating Panginoon. Pero sa times din na yun, eh, pwede tayong bumangon at mag-grow. Diba? Pwede tayong muling umasa sa Panginoon at mas lalo pang makita yung panibagong aspect at avenue ng pag-ibig niya. At kung paano niya tayo tutulungan at tuturuan na umibig ng kagaya niya. Diba? So napakaganda. Kung babalikan natin yung mga naging tanong natin kanina at mga napag-usapan, nakita natin paano ba tayo madi-disagree na hindi tayo nagkakalayo. Nakita natin na hindi natin may iwasan ng conflict pero may tamang paraan ng pag-manage at pag-handle nito. Hindi lang pala kung paano natin sinasabi yun yung mahalaga, kundi kung paano rin natin ito sinasabi at kung anong tamang panahon ng pagsabi nito. At sa tamang approach, ang conflict ay hindi sumisira, kundi maaaring magpalalim ng ating mga relasyon. So, sa ating pagtatapos, ay tayo po muna ay sama-sama manalangin sa pamamuno po ni Pastor Sam.
1: Tayo pong lahat ay manalangin, Panginoon po naming Diyos. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay masumpungan at makilala kayo sa pamamagitan, Panginoon, na makita namin ang conflict sa mundong ito. At nariyan po ang aming Panginoong Jesus upang ipakita sa amin kung paano ito i-resolve, paano ayusin ang may pag-ibig. At Panginoon, dalangin din po namin ang bawat kabataan na sa panahon, Panginoon, ng conflict, tulungan kami na maging katulad nyo po, maging kawangis nyo, at sana, Panginoon, tulungan kami na mas magkaroon ng puso na mapagkumbaba. At gayon din, Panginoon, tulungan kami na mas laging sundin ang inyong pong kagustuhan at inyong pong pagnanais sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na aming araw-araw na natututunan galing sa inyo. Ito lang po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.
0: Amen, amen. Yan. So muli, maraming salamat sa inyo sa pagsama sa atin sa naging makabuluhan na usapan natin, no? At maraming salamat din po sa ating pong mga tagapanood na tumutok ngayon. Kung nagkaroon po kayo ng mga katanungan, ay feel free to type it in sa ating pong comment section or di kaya i-contact po ninyo ang ating mga contact number sa Globe. Yan po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. So sa susunod na episode, pag-uusapan naman natin ng isang sitwasyon na hindi madalas napapansin, lalo na kapag kayo ay may role sa inyong church. So ang title ng ating pag-uusapan, Leading While Dating. Paano kung kayo ay tinitingala ng iba pero dumadaan din kayo sa normal na struggles bilang mag-partner? Paano ninyo mababalanse ang pagiging halimbawa habang totoo pa rin kayo sa inyong sarili bilang isang tao? Huwag po ninyo itong palalampasin. Muli, ito po ang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.

Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Buong puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Isang malaking bagay para sa amin na maging kasama ninyo sa pagpapatatag ng ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood at pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa. Naway lagi kayong pagpalain ng Panginoon at lalo pang tumibay ang inyong pananampalataya. Sama-sama nating ipagpatuloy ang paglalakbay na ito habang patuloy tayong lumalago sa kanyang biyaya at pagmamahal. Ngayon, ihanda natin ang ating puso at isipan upang mapuspos ng kanyang banal na presensya. Tayo manalangin, dakila at mapagpala po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, patuloy na aming binabalik ang papurit pasasalamat sa inyo sa inyong kabutihan sa aming buhay. Nawa po ay patuloy na sumama kayo sa aming paglalakbay sa mundong ito at patuloy na gabayan kami sa lahat ng aming gagawin. Ama, maraming salamat sa inyong kadakilaan at pag-ibig sa aming buhay. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus, Amen.

Tayo po ay manalangin. Mahabagay namin Diyos Aman sa langit. Sa oras ni Lord ay nagpapasalamat po kami sa mga biyayang ipinagkalob sa amin, Lord. Nagpapasalamat din po kami dahil hindi niyo kami pinabayaan sa aming buhay sa lupang ito. Lord, naway ang aming pong alay at ang tithes and offering po na ibibigay sa inyo, Lord, ay gamitin niyo pong instrumento po para po sa mas ikalalago ng inyong gawain at gayon na rin po ay mas makatulong po kami sa mas higit pang nangangailangan. Ito lang amin sa matalangin sa Pangalan ni Jesus. Amen.

Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo sa ating nga pong kasama dyan sa ating social media, sa ating Facebook and YouTube channel, sa Hope Channel North Philippines. Ganun din sa lahat na nakacross post sa oras na ito. Syempre, binabati rin natin ang mga viewers natin sa television, sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. Hindi rin po natin makakalimutan ang mga listeners naman natin sa radyo, sa AWR 89.1 FM. Naway sama-sama po nating maranasan ang pagpapala ng Panginoon sa oras na ito. Mga kaibigan, alam niyo po sa panahon ngayon, halos lahat po ng tao ay mayroon ng hawak na cellphone, may access na sa social media at sa isang click lang kaya nating magbahagi ng balita, opinion at mga karanasan natin. Pero naitanong na po ba natin sa ating sarili kung kaya bang umabot ng ating mensahe sa napakaraming tao? Ginagamit ba natin ang pagkakataong iyon upang makilala nila ang ating pong Panginoon? Kaya po sa mensaheng ating papakinggan ngayon, ipapaalala sa atin ni Pastor Sherman Fidakan, ang Communication Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission, na ang media ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya. Isa po itong makapangyariang kasangkapan na maaaring gamitin ng bawat mananampalataya upang maghatid ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos sa mas marami pang tao. Kaya samahan po natin siya habang papakinggan po natin ang mensaheng kanyang inihanda. At bago po yun, makakarinig muna tayo ng isang awitin. Pakinggan po natin ito.

Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, at happy Sabbath. No, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na binigyan po tayo ng pagkakataon upang tayo ay magkaroon ng ganito pong pagpupulong, pag-aaral, para po sa ating pong Reach the World Media Ministry Day. Tayo po ay patuloy na sumusuporta sa General Conference of the Seventh-day Adventist Church dahil sa araw po na ito, ang Ministeryo ng Media ang ating pong pangunahing pinagbibigyan at nagbibigay focus no sa ating pong programa. Ang ating pong patuloy na pananalangin ang ating pong gawin no sa ating pong hinaharap na One Voice 2027 dahil ito po ay isang pangmalawakan at pangbuong mundong gawain ng Seventh-day Adventist Church. At napaka-importante po dahil nandito na tayo sa technology, no? At marami pa ang magagamit po natin sa social media, sa internet, sa ating pong TV, sa Hope Channel, at maraming pang iba na maaaring gamiting medium, no? Para ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Pero hindi po kailanman sa buong kasaysayan na nagkaroon tayo ng kakayahan na ang isang mensahe ay aabot po sa milyong-milyong mga tao sa loob lamang ng ilang segundo. No? Dati-rate, yung sermon na ipinapangaral po natin sa loob po ng simbahan ay maraming makakapakinig. No? Mga ilang daang tao na nandun sa loob ng simbahan. Pero pagkatapos po na masabi yung mensahe, ang magsasalita na lamang po doon yung mga nakikinig. Pero hindi po buod no, yung mensahe. Isang mensahe lang ang maririnig ng mga taong nandun, pero hanggang doon na lang. Ngunit ngayon po, no, yung isang mensahe na ibabahagi po sa telebisyon, sa radyo, sa YouTube, sa Facebook, o kaya may podcast sa ating pong mga smartphone, ay maaaring makarinig ang libo-libo o milyon-milyong mga tao maging sa iba't ibang bansa o sa kung saang-saang kontinente. Now, hindi lamang po ito isang makabagong teknolohiya. Ito po ay isang napakalaking pagkakataon para po sa ating pong misyon. Mula po noong pasimula, tinanggap na po ng Adventist Church ang iba't ibang paraan ng komunikasyon bilang kaloob ng Diyos upang maipalaganap ang Ebanghelyo. Naglimbag po si James White ng maraming magazine no at pahayagan. Yan po ang isa sa mga technology noon, yung magazine na kanila pong ipinahayag. Si Ellen White naman po ay sumulat ng aklat no at patuloy po na nagbabago ng buhay hanggang sa kasalukuyan. Naging pangunahin din po ang pagpapatayo, pagtaguyod ng iglesia ng paggamit po ng radyo. No? At ngayon, meron tayong Adventist World Radio. Katulad po dito sa ating pong lugar, sa ating teritoryo, meron tayong AWR 89.1 FM. No? At sinundan po ito ng telebisyon. Yan. Ngayon po ay ginagamit po natin ang satellite, no? Yung broadcasting, yung live streaming, yung social media, mobile application, yung podcast, no? Meron na rin tayo ngayon na artificial intelligence, no? Para po sa pag nagsasalin tayo ng mga wika at mga digital evangelism. Alam niyo po, ang media, hindi po ito ang misyon. Ang media po ay kasangkapan ng Diyos upang maisakatuparan ang kanyang misyon. Sa pagdiriwang po natin ng General Conference Media Day, no? Muli po tayong pinapaalalahanan na bawat mananampalataya ay meron po tayong bahagi sa pagpapatupad ng dakilang utos ng ating Panginoong Hesukristo. Na ito po ay yung abutin ang sanlibutan sa magitan po ng ministeryo ng media. At ito po ay patuloy na ating pong pinagtutuunan ng pansin. Ang ating pong teksto na pagbubulay-bulayan ngayon ay makikita po sa Matthew 24:14.
At sa English po ay ito ang nakasaad. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. Napaganda po yung binabanggit dito at ipapangaral, no, nga po yung ebanghelyo, no, ng kaharian ng ating Panginoon sa buo pong sanlibutan. Na ito po ay isang patotoo sa lahat po ng bansa, no, at saka darating ang wakas. Alam niyo po, ito na yung pinakalas na sign of Christ coming. Now, nakita po natin ang mga maraming mga sinyales, mga lindol, mga pagbaha, gera at marami-rami pang iba. Ay ito po ay naganap na at nagaganap pa ang iba. Ang hindi lang po nagaganap doon sa mga signs ng pagbabalik ng ating Panginoon ay ito pong nasa teksto natin. And this gospel will be preached into all the world as a witness to all nations, and then shall the end come. Kaya nga po tayo ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon. Actually, ito po ay isang responsibility na binigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi po para tayo ay bigyan ng pahirap. Alam niyo po, minsan no, sa trabaho, no, binibigyan tayo ng mabigat na mga gawain. Pero nakakalisib naman tayo ng sweldo, no? Pero ito pong binibigay po sa atin, hindi lang ito gawain, kundi tayo po ay binigyang bahagi ng ating Panginoon para maranasan po natin ang kaligayahan, no, ng pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, kapag kayo ay nagkakaroon ng alitan, for example, o hindi naman away, kundi nagpapalitan kayo ng kuro-kuro, kayo po ay malungkot kapag doon sa inyong discussion na pros and cons, kayo po ay natalo. Yan, siyempre malungkot kayo. Hindi naman kayo kailangan magalit dahil sa mas magandang explanation doon sa kabila. Pero kapag kayo po ang nanalo, o kaya kayo ang nagwagi at mas tama yung explanation ninyo at tinanggap ito ng inyong kausap, ano po ang nararamdaman natin? Nagiging masaya din po tayo. At ganun din po sa buhay po natin. Kapag ang mahal natin sa buhay, no, kapag ang kaibigan po natin, no, kapag ang kakilala po natin, ang ating pong mga kaibigan, yan, katrabaho, ay tumanggap sila sa ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas, ay nagiging masaya tayo. Kaya tayo po ay binibigyan ng pagkakataon na mag-reach out, no? Tayo po ay binibigyan ng ating Panginoon para lumapit, no, yung pagmamahal na natanggap po natin, yung ebanghelyo na natanggap po natin, ay maibahagi natin sa iba. Mararanasan po natin yung kaligayahan. Kaya dito po sa teksto po na ito, ay ating pong pagbubulay-bulayan ang lima pong mga puntos, no? At katulad po ng aking pong ginagawa sa AWR, kung kayo po ay nakikinig sa AWR, 8 o'clock hanggang 8:30, no? Araw-araw po yan, from Sunday to Friday, ay lagi ko pong ginagamit yung acronym. At ngayon po ay gagamitin rin po natin yung acronym para maalala po natin madali yung ating pong mga puntos. At gagamitin po natin yung acronym na REACH. R-E-A-C-H. Rich. Yan. So, kung kayo po ay mayroong kaibigan na hindi pa sila nakakilala sa ating Panginoon, isipin nyo yung rich. Kailangan abutin po natin sila. Kung meron tayong mga kamag-anak na hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon, abutin po natin sila. Kung meron tayong mga katrabaho, no, na nagtatanong sa atin kung bakit tayo hindi kumakain ng baboy, tayo ay hindi pumapasok tuwing araw ng Sabado, o tayo ay maganda ang pananamit, hindi tayo naninigarilyo, hindi tayo umiinom ng alak, ayan po ay maaari natin silang abutin sa magitan po ng pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Okay? So yung reach, R-E-A-C-H, ano po ba yung mga puntos na ito? Letter R, okay? Recognize God's mission. Yan. Kilalanin daw po natin ang mission ng Diyos.
No? Yan po yung unang puntos. Makikita po natin sa Matthew 24:14, no? Na ito yung teksto natin, and this gospel of the kingdom will be preached into all the world. Yung kaharian ng ating Panginoon ay ipapahayag sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at ang pagtatapos ay darating. Alam niyo po, malinaw na sinasabi ni Jesus, bago siya muling dumating, ang ebanghelyo ay dapat maipangaral sa buong mundo. No? Hindi po niya sinabi, hintayin nating dumating ang mga tao sa ating simbahan. Okay? Hindi po niya sinabi na tayo po ay umupo lamang at hayaan niyo silang umikot-ikot sa atin at maghihintay na tayo po ay magsalita. No? Ang sinabi po niya, ang ebanghelyo ang lalapit sa lahat ng mga bansa. And this gospel will be preached into all the nations. Isa po sa pinakamabisang paraan upang magawa ito ngayon ay sa pamagitan po ng media. Alam niyo po, sa kasalukuyan, may mga taong nakakarinig ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. Sila po ay minsan nasa biyahe. Yan. Habang sila po ay nagta-travel, no, sa LRT o sa kanila pong mga sasakyan, sila po ay nakakarinig ng mensahe ng ating Panginoon. Habang sila po ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Dati-rati, no, hindi nyo makausap agad-agaran, no, yung inyong mga kamag-anak sa abroad. Pero ngayon, no, napakabilis na natin silang makausap. Kung sila po ay mga nasa ospital, o sila po ay nanonood sa ating pong Facebook pages o YouTube channel, o nakikinig po sila sa mga radyo, na, sa mga liblib na mga lugar. Alam niyo po, ang media ang nakakaabot sa mga lugar na kung minsan ay hindi naaabot ng mga misyonero. No? Kaya nga, napaka-importante na gamitin po natin ang social media. Ano po ba ang mga nakapost sa inyo, mga Facebook pages? No? Ito po ba ay ang mga bagay na gusto lamang nating ipaabot sa kanila, tayo nakarating sa ibang bansa, tayo ay nakabili ng mga ganito, no? Tayo ay kung ano-anong mga nangyari natin sa buhay. Alam niyo po, kung tayo ay focus sa mission, katulad ng sinabi sa atin ng ating presidente ng General Conference, no, si Elder Kohler, no, focus on the mission. Ito po ay hindi lang sa loob ng church. Ang focus on the mission ay kahit tayo ay nasa labas, tayo ay naglalakad, kahit tayo po ay gumagawa ng iba-ibang mga bagay, let us focus on the mission. Dahil, and this gospel will be preached into all the world as a witness to the nation. Now, sabi pa sa Mark 16:15, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation. No? Iba naman po ito na binanggit ng ating Panginoon, pero ganun din, no? Ganun din ang binibigay ng mensahe, no? Sinabi, ito po sa Marcos, no? Humayo kayo sa buong sanlibutan. Hindi po sinabi dito, hintayin ninyo ang sanlibutan na lumapit sa inyo. Minsan ganyan lang nangyayari sa atin, no? Mga Seventh-day Adventists o mga member ng church. Tayo ay kumikilos ayon, no, sa ating pong tinanggap na mensahe mula sa banal na kasulatan. Maganda tayong magsalita, no? Tayo po ay malumanay. Yan. Pero ang problema po minsan ay pinapakita natin na tayo ay Adventist, no? Pinapakita natin tayo ay anak ng Diyos. Pero hindi tayo ang unang nagsasabi kung bakit tayo anak ng Diyos. Nandun lamang tayo sa sulok, kumikilos lamang tayo, naghihintay tayo ng mga tao na magtatanong. No? Pero ang sabi po dito, go into all the world, no? And preach. Hindi po natin kailangang hintayin na tanungin pa po tayo kung bakit ganun ang ating pong kilos. Dapat po tayo ang unang magsasalita.
Hindi na natin sila kailangang hintayin, no, na lumapit sa atin. Tayo yung lalapit sa kanila. Dahil ito po ang binigay sa ating mensahe. Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo. Napakaganda po na tayo po ay pinapaalalahanan. Kung kayo ay nasa trabaho po ninyo, huwag niyo nang hintayin, no, na kayo ay tanungin kung bakit hindi ka pumapasok ng araw ng Sabado. May mga pagkakataon minsan na tayo po ay nakikipagkwentuhan. Huwag na po tayo makipagkwentuhan ng kung ano-ano pang mga bagay, no? Tayo po ay magkwento ng ating pong testimony kung bakit ganito tayo kumilos, bakit tayo ay patuloy na nananalig sa ating Panginoon. Alam niyo po, sabi dito sa Romans 10:14 to 15, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? How can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. No? Alam niyo po, minsan, iniisip po natin na tayo ay mga tao lamang na minsan hindi marunong magsalita. Nakakarinig po tayo sa mga miyembro na hindi ako marunong mag-Bible study. No? Hindi ako marunong magsalita, tahimik lang ako, hindi ako marunong magkwento. Pero alam niyo po ba, kapag tayo ay humiling sa ating Panginoon ng isang bagay na wala po sa atin, lalong-lalo na, kung ito ay para ibahagi ang kanyang banal na salita, hindi po kayo tatanggihan ng ating Panginoon. Bibigyan kayo ng kapangyarihan, no? At kayo ay bibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon upang ibahagi ang salita ng kanya, yung mabuting salita ng ating Panginoon. Kaya nga, paano, katulad nitong tanong dito, how can they believe? No? Paano maniniwala ang mga tao o sasampalataya ang mga tao kung hindi po nila napakinggan? No? At paano sila makikinig kung wala namang mga ngaral? Oh, yun pala. No? At paano tayo mga ngaral kung hindi naman tayo sinugo? Now, minsan ito ay ginagamit ng ating pong mga kaibigan, no, mga kapatiran, na hindi naman sila mga ngaral, no? Kaya hindi sila isinugo, no? Pero alam niyo po, napaganda nung binabanggit dito sa sunod na talata. Anong ganda daw po ng mga paa na nagdadala ng mabuting balita at mabuting bagay? Hahayaan po ba natin na ang ating pong mabuting balita ay iba pa ang magsasabi, no? Alam nyo, minsan nagkakaroon tayo ng eleksyon, no, sa ating pong church. Sa church po kasi natin, sa meron tayong dinatawag na nominating committee, no? At pag may nominating committee, minsan hindi pa nadadala doon sa congregation ay nababahagi na natin. Minsan tayo po ay proud, no? Na tayo po ang unang nagbigay ng balita. Kaya nga kung titingnan po natin, kung tayo ay natutuwa na tayo po ang unang pinanggagalingan ng bago o pinakabagong balita, hindi ba dapat din naman na tayo rin po ay manguna rin, no? Na magdala ng mabuting balita doon sa mga taong hindi pa nakakarinig ng pabalita. Alam niyo po, sa paglalakbay ni Pablo, libu-libong kilometro po ang kanyang mga nilalakad, no? Siya po ay sumasakay sa barko, no? Siya po ay naglalakad, sumasakay sa mga karuwahe para lamang ipangaral ang pangalan ng ating Panginoon. Pero ngayon, sa isang pindot po lamang natin ng cellphone, no, maaari na po tayong magbigay ng mensahe na marami pa ang maaabot kaysa po dun sa abot ni Pablo sa loob ng maraming buwan. Okay? Nagbago na ang pamaraan. Nagbago ang pwede nating gamitin. Pero ang misyon ay pareho pa rin. Yung mensahe ni Pablo tungkol kay Kristo, yun pa rin ang mensaheng dala-dala natin ngayon.
Yung kaligtasan na tinanggap ni Pablo, ayun pa rin ang kaligtasan na daladala po natin ngayon. Kaya nga, gamitin po natin yung teknolohiya para sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Yakapin po natin yung bagong paraan upang maihatid po natin ang lumang katotohanan. Alam niyo po, ito ay nagbabago ng puso ng mga tao. Maaring tayo sa atin ay matagal na natin itong narinig, no? At minsan kapag ito ay paulit-ulit ay parang tayo po ay nauumay na, no? Pero alam niyo po, doon sa mga taong hindi pa nakakapakinig ng salita ng ating Panginoon, ito ay bago sa kanila pong pandinig. Isipin po natin yung mga taong nasa labas na dapat natin pong lapitan. Doon sa apat na sulok ng ating pong bahay, apat na sulok ng ating pong community, no? Apat na sulok ng ating pong bansa, no? Ito po ay kailangan natin silang abutin. Okay? Now, ang sunod po yung E. Every believer is a messenger, no? Ang bawat mananampalataya ay mensahero. Now, hindi po lamang mga pastor ang tinawagan ng ating Panginoon sa media ministry. Hindi lamang sa Hope Channel. Hindi lamang po mga cameraman, mga editor, broadcaster, o kaya naman mga graphic artist, no? Lahat po ng mananampalataya ay tinawag ng ating Panginoon upang maging saksi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa Acts 8:4, those who were scattered went everywhere preaching the word, no? Oh, ang mga nangalat, no? Ay nagsiparoon. Saan man sila nagpunta at sila po ay nangaral ng salita. Wala po silang camera, no? Wala silang mikropono, wala po silang internet. Ngunit nabago nila ang buong mundo. Isipin po natin kung anong kayang gawin ng ating Panginoong Diyos sa milyon-milyong mga taong Kristiyano na meron pong smartphone ngayon. Okay?

Oh, ang banal na spirito pa rin nakikilos doon sa mga taong makakakita ng mga posts ninyo at may inspired doon sa inyong naranasan na pagbabago. Now, dito po sa Matthew 5:14-16, ito po ang sinasabi, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." No? Ano daw po? Tayo ang ilaw ng sanlibutan. No? Hindi po natin dapat itago. Siguro narinig ninyo na ang ano yung isang awit, no? This little light of mine, sabi doon. I'm going to let it shine. Oh, mga bata pa lang tayo, alam na natin yung mga kanta na yan. This little light of mine, I'm going to let it shine. Ang sabi doon sa pangalawang text, hide it under a bushel. No. I'm going to let it shine. No? Hindi po tayo mga tao na magsisindi ng ilaw at tatakpan po natin at hayaan natin yung ilaw na nandun sa ilalim na madilim pa rin yung ating pong lugar. No? Tayo po ay nagsisindi para lumiwanag. Ganun din tayo. We are the light of the world. Huwag niyo pong hayaan na masayang yung ilaw po ninyo na wala po itong walang masinagan. Tayo po nawa, no, sa buhay po natin, magbigay kalwalhatian sa ating Ama sa magitan po ng papapakita ng mabuting balita, no, ng ating Panginoon, tayo po ay minahal at tayo po ay niligtas. Sabi pa sa 1 Peter 2:9, "But you are a chosen people, a royal priesthood." Tayo daw po ay mga piniling lahi ng ating Panginoon. Tayo po ay bansang banal, no? Tayo po ay sambahayang pag-aari ng ating Panginoong Diyos upang ipahayag po natin ang kapangyarihang gawa na tumugon at tumawag sa atin. Mula po sa kadiliman, tayo po ay dinala doon sa kagilagilalas na liwanag. Alam nyo, sa buhay po natin, maari po natin gamitin ang ating pong cellphone upang magbahagi, no? Kahit yung talata sa Biblia. Gamitin yung cellphone para mag-imbita sa mga online worship. Magbahagi po tayo ng mga personal na ating pong testimony, mga patotoo po natin. Magpadala po tayo ng mensahe, ng pag-asa. Mag-share po tayo ng mga programa sa ating pong Hope Channel. O kaya naman, gumawa po tayo ng mga nilalaman, ng mga turo. O kaya naman, ng ating pong testimony para akayin natin sila sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, ang cellphone ay maaaring maging isang makabagong misyonero. At tayo yun, yung nagdadala ng mensahe. Okay? At ang sunod po yung letter A, amplify the truth with excellence. No? Ang katotohanan po ay ibahagi po natin na may kahusayan. Alam niyo po, ang ating Panginoong Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalakasan para ipamalas po natin sa Kanya ang pinakamainam na ating pong magagawa. Ang sabi ng ating Panginoon, "Without me, ye can do nothing." Alam niyo po ang media ministry. Hindi po ito para pasikatin ang tao. Ito po ay ginagawa po natin upang makilala ang ating Panginoong Jesus. Ano man ang ating pong ginagawa, dapat ipakita po natin ng may kahusayan sapagkat tayo po ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po natin kinakatawan ang ating pong mga sarili. Hindi tayo humaharap sa camera, hindi tayo nagbibigay ng post natin para tayo ay sumikat. Oh, lagi po natin tandaan, focus on the mission. Yan po ang

lagi nating isipin. Alam nyo, bibigyan ko kayo ng challenge, no? Challenge sa buhay po natin. Sa bawat umaga ng ating pong paggising, no? Lagi po nating itanong, Panginoon, paano ko maiibahagi ang iyong salita ngayon, no? Tinatanong niyo po ba ito pag kayo ay gumigising? O tayo po ay nagmamadali na pag tingin natin sa cellphone natin, ay sa ating relo, late na ako, nako, nagmamadali na, nagkukumahog pag hindi nakakumakain, no? Hindi tayo nakakapanalangin at hindi natin na maitanong, Panginoon, paano ko ba maibahagi ang salita mo sa mga taong aking nakakasalamuha? Kaya nga sabi dito sa Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. No? Ano man ang atin daw pong ginagawa, no? Gawin po ito natin ng buong puso na gaya sa Panginoon nang hindi para sa mga tao. No? Ito po ay focus tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po sa inyong pagsasalita, makikita dyan kung sino ang laman ng puso po ninyo. At kung kayo ay tatanungin, sino ba talaga ang laman ng inyong puso? Sabi pa sa Ecclesiastes 9:10, whatever you do, your hands finds to do, do it with all your might. No? Kung tayo man ay binigyan ng pagkakataon upang ibahagi ang kanyang banal na salita sa pamamagitan po ng media, sa pamamagitan ng cellphone, gamitin po natin. Tayo man ay cameraman, editor, writer, graphic designer, musician, o tayo ay mga singers, o tayo ay mga volunteers lang sa social media, live stream, o tayo ay mga tagapakinig lang na nagsishare, gawin natin ang ating pumakakaya ng buo para sa gawain ng ating Panginoon. Alam niyo po, lahat tayo ay tinawagan para sa ministeryo ng ating Panginoon. Minsan karaniwan, no, sa ating pong nangangaral, ang nakikita lamang natin yung tao, no. Pero ang talagang gumagana diyan ay yung mga tao na nangangailangan ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo po sa crusade, for example, no, sa ating pong mga evangelism, naka-focus lang tayo doon sa speaker. Yung humaharap doon sa harapan at yung mga tumatayo doon sa harapan at kumakanta, no? Iniisip natin sila, no? Sila yung mga bida doon. Pero hindi po. Yung mga kapatiran na sila po yung kumakatok at umaakay ng mga interest, napakalaki po ng kanila pong ginagampanan. Okay? Kaya nga, kung titingnan po natin, lahat po tayo ay isang team. Kung ang speaker ay hindi gumagana ang mikropono, makakapabahagi po ba siya ng salita ng ating Panginoon? Kung ang live stream ay hindi gumana dahil sa hindi naayos ng team, ng media team, no? Makakaabot ba sa mga tao, sa kanila pong mga tahanan, yung salita? Kung wala pong mag-e-edit ng video, no? Hindi po maririnig ang mensahe. Kaya nga, pinapahalagahan ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng manggagawa at nakikita po niya ang ating pong mga nagagawa. Sikapin po natin na maging mahusay sa ating pong ginagawa. Kung kayo man sa inyong iglesia ay ang laging ginagawa ninyo ay itong humarap lang doon sa pintuan at mag-welcome, gawin po natin ito ng mahusay. No? Kung tayo man ay makakapagsabi lang ng Happy Sabbath o kamusta kapatid, no? Gawin po natin ito ng may husay. No? Maging tapat po tayo. Ituon po natin yung ating pong pansin palagi sa ating Panginoon na siya ang ating pong itataas. Gumawa po tayo ng mga bagay na makapag-i-inspire at makapaglalago ng pananampalataya ng ating pong mga nakakasalamuha. At ang sunod po yung letter C, no? Connect hearts before content. Alam niyo po yung content. Ito po ay mabuti at importante sa ating pong mga mensahe.
Ito po ay isang bagay na makapagbibigay na magbago ang mga tao. For example, kung ang content po natin ay inspiring, at ang mga tao makakarinig dito ay talagang sila po ay mababagbag ang kanila pong mga damdamin, ito po ay makakatulong. Pero napaka-importante po na kapag po tayo ay gagawa ng content, lagi po nating hilingin ang banal na Espiritu. No? Dahil ang sabi natin, Panginoong Jesus, "And I, if I be lifted up, I will draw all men unto me." No? Kung ang ating pong content ay ang ating Panginoon palagi, patuloy po, no, na tayo po ay magbigay ng ating pong mensahe na nakasentro sa ating Panginoon. Kaya nga, sa media, kailangan po ay i-connect po natin, no, sa ating Panginoon palagi. Kaunti, no, ang tunay, yung pangapag-asa po natin ay talagang minsan ay hindi na ibabahagi. Pero kapag tayo ay nakakonek, no, sa ating Panginoon, i-connect po natin ang ating pong content doon sa puso mismo. Kailangan po natin na ibahagi sa mga tao ang ating Panginoong Jesus. Siya ang sentro ng ating pong pagbibigay ng mensahe. Kaya nga, dito po sa media ministry, no, gawin po natin ito para ibahagi at itaas ang ating Panginoon. Ano man ang mga bagong argumento, ipakita po muna natin na tayo po ay nagmamalasakit at nagmamahal sa kanila. Tayo po ay nagtutuwid, no, sa kanila. Pero gusto natin ipakita sa kanila na merong pag-asa. Ipakita sa kanila na may pagmamahal. Ipakita sa kanila na merong biyaya ang ating Panginoon. Ipakita sa kanila ang katotohanan dahil ito, no, ang magbibigay sa kanila nang sila ay maging free dito sa mundong ito. Sabi po sa Ephesians 4:15, "Instead of speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ." No? Kaya nga, sa pagsasalita po natin, sa ating pong content, huwag po tayong humanap lamang ng mga bagay-bagay sa internet na nakikita natin. Ang gamitin po natin na ipapabahagi ay yung salita ng ating Panginoon. Kung tayo man ay magsasalita, no, ng mga bagay na makapagbibigay ng inspirasyon sa mga tao, ito po ang kailangan ng mga taong nasa paligid po natin. Kaya bago pa man tayo mag-post, no, itanong po muna natin, ipapakita ba nitong post na ito ang karakter ng ating Panginoon? Tayo po ba ay makapagpapalakas sa iba? No? Mailalapit ba nitong post ko sa aking social media ang isang tao kay Kristo? No? Maaring hindi man mag-viral yung ating pong ipinost. Pero ang banal na Spirit po, alam nyo, makapangyarihan. At yung nangangailangan ng mensahe na ating ibahagi, kanya pong aabutin at makikita yung post na ito. Kahit pamaliit lang yung post po natin, ito po ay matatanggap. Kaya nga, focus tayo doon. At ang panghuli po, yung H, harvest through the Holy Spirit. Oh, tayo po ay magkakaroon ng pagbabahagi at makakatanggap ng maraming mga tao na sila po ay tutugon sa panawagan ng ating Panginoon dahil naman sa banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu lamang ang makapangyarihan na magbigay at magbalik loob ng mga tao. Marami po tayong mga magagandang mga sasabihin, pero tayo po rin ay nakasalalay sa banal na Espiritu. Mabilis man ang internet natin, mahusay man ang ating pong studio, bago man ang ating pong mga kagamitan, kung wala ang banal na Espiritu, wala rin po tayong magagawa. Kaya nga, sa Zechariah 4:6, ang sabi, "Not by might nor by power, but by my Spirit." No? Kung tayo man ay aabot sa mga tao, umasa po tayo sa banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu
ito ang siyang kumikilos ng puso. Ang media ministry, ito po ay kasangkapan lamang. Maaring magkaroon tayo ng patotoo, no? May mga taong nawalan po sila ng pag-asa, ngunit nakapanood ng isang Christian video, no? May mga nakapakinig ng mga ating pong program sa Adventist World Radio. May mga nakatanggap ng mga Bible verses sa Messenger o kaya sa oras ng mga pag-aaral, no? May nakapanood ng Hope Channel. Sila po ay nakaupo lang sa kanila pong mga tahanan, pero sila po ay humiling ng Bible study. Hindi po ito aksidente. Ito po ay gawa ng banal na Espiritu. Lagi po tayong manalangin bago tayo mag-record, bago tayo mag-edit, bago tayo mag-post, bago tayo sumulat, bago tayo mangaral. Ang panalangin po ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga ministeryo ng media. Kaya naman, sabi po ni Ellen White sa Evangelism 105, means will be devised to reach hearts. Some of the methods used in this work will be different from the methods used in the work in the past. No? Maaring yung dati-rati, iba ang kanila pong paraan, pero iba na rin ang paraan natin ngayon. Isa pa rin ang ating pong pinaglilingkuran, ang ating Panginoong Jesus. At isa din ang makapangyarihan na magbabago ng puso ng mga tao, mga makikinig, kundi ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay. Yung ginamit noon, maaring iba ngayon. Yung mensahe noon si Jesus, ang mensahe ngayon si Jesus pa rin. Ang kumikilos ng puso noon, ang banal na Espiritu. Ang kumikilos ng puso ngayon ay ang banal na Espiritu pa rin. Kaya nga, si Kristo ang pinakasentro na ating pong mensahe. Siya po ang magbabago ng ating pong buhay. Dahil siya ang napunta dito sa mundo, nagkatawang tao para tayo po ay iligtas. Hindi lang po ito information. No? Ito ang nagbabago ng puso ng mga tao. Ipinadala ng ating Panginoong Diyos ang kanyang anak para tayong lahat ay mabago at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maaring iniisip po ngayon na hindi naman ako pastor, no? Maaring hindi nga. Ngunit maari din na ikaw ay guro, estudyante, editor, photographer, manunulat. Maaring ikaw ay umaawit o graphic artist o technician, no? O maaaring ikaw ay gumagamit lamang ng social media o ordinaryong tao na may cellphone. Sapat na po ito para gamitin para sa ating Panginoong Diyos. Isipin po natin na ang bawat membro ng iglesia ay may bahagi, na ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Ano ang nasa iyong kamay? Gamitin natin ito para sa misyon. Gamitin ito para itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. At God bless po sa inyong lahat.

Napakagandang paalala po ano na ang mission ay hindi lamang para doon sa mga pastors, mga Bible workers natin o di kaya naman doon sa media professionals na atin pong tinatawag. Ang tawag ng Diyos ay para po sa bawat isa sa atin. Dahil madalas nating iniisip ano na kailangan nating magkaroon ng malaking platform o di kaya naman special talent bago po tayo maging instrumento ng Diyos. Ngunit sa mensaheng atin pong napakinggan, pinakita dito na ang pinakamahalaga ay ang atin pong kahandaang gamitin kung ano ang nasa ating kamay. Maaring cellphone ito, isang simpleng post natin, mensahe ng pag-asa at isang personal na patotoo. O di kaya naman sa pag-share po ng live stream katulad po ng napapanood ninyo ngayon, ano, pwede nyo pong i-share yan sa atin pong mga kaibigan. At nakakatuwang isipin po na hindi nagbabago ang misyon ng Diyos. Nagbabago man po ang panahon, nagbabago man po ang paraan kung paano natin ibinabahagi ang mensahe nito, pero yung thought o yung mission ng Panginoon ay ganun pa rin. Kaya po ngayon, ano, pinapatuloy po tayong pinapaalalahanan na ibahagi ito. Ano man ang means, sa cellphone man ito, sa radyo man ito, sa social media, maaari po natin gamitin ang mga ito sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang media ay kasangkapan lamang, pero ang Diyos pa rin po ang kumikilos. Kaya po, sa bawat pagkakataon na tayo po ay nagpo-post, nagsasalita, o di kaya naman ay nagsishare ng anuman pong content, magandang itanong po sa ating sarili. Nakikita ba rito ang karakter ni Kristo? Mailalapit ba nito ang isang tao sa Kanya? Kaya po ngayong linggo, hamunin natin ang ating sarili na gawing bahagi ng ating misyon, ng ating pong araw-araw na paggamit ng media. Bago po tayo mag-post, mag-comment o mag-share, tayo po ay mananalangin. Hilingin natin sa Diyos, ano, na gamitin ang ating pong mga salita upang magbigay ng pag-asa at hindi ng pagkawatak-watak ng katotohanan, hindi ng pagkalito, kundi ng pagmamahal ng ating pong Panginoon. Patuloy po ko kayong inaanyayahan na samahan ako sa atin pong pananalangin. Let's pray, mga kaibigan. Dakila namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat sa inyong kabutihan, salamat sa inyong patuloy na pagpapaalala sa amin na ang inyong pong misyon ay patuloy na nareriyan at patuloy na ito lamang, Panginoon. Nag-iiba man ang paraan kung paano ito ibabahagi, pero ito pa rin po ang misyon na inyo pong nais namin i-share din sa ibang mga tao. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal at patuloy na pagbibigay sa amin ng mga paalala. At lalonggit, Panginoon, salamat po sa patuloy na pagpapatawad sa amin pong mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan po ng aming mahal na si Jesus, amen. Ayan, muli maraming salamat po sa mga nakasama natin sa umagang ito, ano, sa pagtatapos nga po ng mensahe na way maging paalala sa ating lahat na ang bawat isa ay may bahagi sa dakilang misyon ng ating pong Diyos. Maaring iba-iba yung ating pong talento, profession, o di kaya naman ay platforms, ngunit iisa po ang ating layunin at ito ang may pakilala si Jesus sa mas marami pang tao. Ano man po ang inilagay ng Diyos sa ating mga kamay, gamitin natin ito upang maghatid ng pag-asa, magbahagi ng kanyang pag-ibig at magliwanag para sa kanya. Hanggang sa muli, naway patuloy tayong maging mga instrumento ng Diyos sa pag-abot sa mundong ito. Isang buhay, isang mensahe at isang puso sa bawat pagkakataon. God bless po mga kaibigan at magandang araw po sa inyong lahat. Muli ako po si Myra Jim Tanyedo at ito ang Hope at Home.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Nahati sa dalawang makapangyarihang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na relihiyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itsuni ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad sa anuman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lugar.

0: Maligaya at puno ng pag-aasang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at ako pa rin pong inyong lingkod, Ludolos Reyes Imperial, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay may kinalaman kay Zaccheo, From Cheating to Charity. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na nupat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa oras na ito. Ang pamagat ng ating pag-aaral ay may kinalaman sa From Cheating to Charity. Ang banal na kasulatan ay naguulat na meron tayong apat na mga ebanghelyo, 4 Gospels. Ang mga ito ay ebanghelyo ng ating Panginoon, pero ang bawat sumusulat o sumulat sa ebanghelyo ay iba ng iba ang kanilang presentation tungkol sa gospel ng ating Panginoon. Ang una, ang aklat ng San Mateo na si Levi Matthew, isa sa alagad ng ating Panginoon at dating tax collector, ay kanyang inuulat ang ating Panginoon ay bilang isang hari. At bilang isang king ay meron siyang kingdom. Kaya nga sa aklat na ito ay ating mababasa yung paboritong text ng marami ng wika ay may kinalaman sa kingdom ng ating Panginoon. Ang sabi, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Yan ang aklat na sulat ni Levi Matthew. He was presenting Jesus as a king. Ito namang aklat na sulat ni John Mark. Kanyang nalaman ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa magitan ng preaching ni Peter, isa sa alagad ng ating Panginoon. Sa kanyang presentation, si Jesus ay bilang isang servant. At bilang isang servant, wala kang mababasang virgin birth sa aklat na kanyang naisulat sapagkat ang isang servant o isang alipin ay walang karangalan. Ang kanyang presentation ng ating Panginoon ay ganap na isa ng malaki na handa ng maglingkod. At sapagkat ito, ang kanyang presentation na Jesus is a servant ay konti lamang mga chapter ang hindi nagsisimula sa salitang at or end sa wikang English. Sapagkat ang isang servant ay patuloy na naglilingkod, ito ang katangian ng isang servant. At ang isang ebanghelyo pa sa Biblia, the Gospel of John, according to John, kanyang presentation ang ating Panginoon bilang isang Diyos. I and my Father are one. I am that I am. Yun ang kanyang presentation. At sinasabi niya na ang berbo ay nagkatawan tao. At ang berbo ang wika ay Diyos. Kaya nga sa aklat ng San Juan ay kanyang pinipresent si Jesus bilang isang Diyos. Subalit ngayon sa ating pag-aaral, ang ating bigyan ng pansin ay ang gospel na sulat ni Dr. Lucas. Si Dr. Lucas ay isang Hentil, hindi siya isang Hudyo o Israel. At ang paraan ng kanyang pagsulat sa Gospel of Luke, siya nagtanong-tanong at sa kanyang pagtatanong ngayon ay naisulat niya ang gospel ayon kay Dr. Lucas. At dito kanyang pinipresent ang ating Panginoon sa iyang kanyang human compassion, yung kanyang pakikitungo sa mga tao. Nalalaman niya at naunawaan niya ang damdamin ng isang tao. At dito kanyang pinipresent ang ating Panginoon na kikisalamuha sa mga sinasabi ng lipunan ng panahon na iyon ay makasalanang tao ang mga publikano o yung maniningil ng buwis. At meron siyang presentation dito lamang sa kanyang aklat, ito ay may kinalaman sa buhay ni Zaccheo. And by the way, ang ibig sabihin ng Zaccheo ay blameless, walang kapintasan. Sa ating pagkapatuloy, ito ay naiulat sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 19, ating simulan sa 1, ang wika, siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. Kapag pinag-usapan natin ang lugar ng Jericho, sa Old Testament, ito ay kilalang kilala na bago pumasok ang bansang Israel sa lupang pangako, sa pangunguna na ngayon ni Joshua na siya ang successor ni Moses, ay kanila munang tinalo o kinubkob ang Jericho na ang utos ng ating Panginoon, sila ay lilibot sa Jericho sa loob ng 6 na araw na isang beses sa isang araw. At huwag silang gagawa ng hingay. Ito ang kanilang ginawa. Subalit sa 7th araw, liligid sila ng 7 times. At sa 7th beses na kanilang pagligid ngayon, sila ay sabay-sabay silang sisigaw pagka yung hudyat o yung sinasabing trumpeta ay pinatunog, ay sabay-sabay silang sisigaw at ginawa nga ito at ang wall ng Jericho ay nasira. Kinubkob nila ang lugar na ito at mula sa matatanda hanggang sa pinakabata, ang utos ng ating Panginoon lahat ay papatayin. Bakit ganun na lamang ang utos ng ating Panginoon? Ay sapagkat ang mga ito ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga ito ang utos ng ating Panginoon. At sa bagong tipan naman kapag pinag-usapan ng Jericho ay kilalang kilala sa isang parable ni Jesus, ito ay may kinalaman sa The Good Samaritan. Itong Good Samaritan ito ay ang tingin ng mga Hudyo ay isang taong mababang klaseng uri, subalit siya ang nagbigay ngayon ng pansin sa isang taong pinaslang, half-dead. Kaya nga, ito ang Jericho. At sinasabi sa mga komentaryo, ang Jericho, ito ay sentro ng pataniman ng mga mababangong mga bulaklak. Narito yung tahanan ng mga priests, mga Levites, at gayon din yung governor na inassign ng Rome dito sa lugar na ng Jericho. At narito rin ang mga maniningil ng buwis. Bakit nandirito? Sapagkat ang mga ito ay naniningil ng buwis at ito ay sentro ng komersyo. At ang sabi ng ating Biblia sa versikulo 2, at doon ay may isang lalaki na ang pangalan ay Zaccheo. Siya isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Ang lalaking ito ang wika, siya ay chief ng mga maniningil ng buwis. Hindi lang basta-basta maniningil ng buwis, kundi ang sabi, siya ay pinuno ng mga naniningil ng buwis. Kumbaga sa ating panahon ngayon, siya ay chief ng BIR. Bagamat siya mayaman, yumaman siya sa kanyang marahil pandaraya at sa kanyang paniningil, sapagkat sa kanyang paniningil marahil, ang isang lalagyan ay para sa Rome, ang isa naman ay para sa kanya. Kaya nga, yumaman siya pero ang problema, ang lalaking ito, bagamat siya'y mayaman, hindi siya masaya. Akala ng marami kapag ikaw ay maraming salapi, ikaw ay masaya. Subalit, ang pagiging masaya sa buhay, yung joy na nararanasan, kinakailangan si Jesus ang number one sa buhay mo at pagkatapos yung pangalawa, yung ibang tao at ang pinakahuli, ang iyong sarili. Ayun, joy, Jesus, others, at saka you. Yun ang pagiging masaya ng isang tao. So hindi siya masaya bagamat siya ay isang taong mayaman. At kanyang nabalita ng ating Panginoon ay nakikipagsalamuha sa mga taong manlilingambis, sa mga taong makasalanan, ay nakikitungo ang ating Panginoon. At kanyang nais na makita ang ating Panginoon. Kaya noong alam niya ng Panginoon ay magdaraan sa tapat ng kanyang bahay, inabangan niya ang ating Panginoon. At nung narinig ang sigawan ng maraming mga tao sapagkat nariyan na ang ating Panginoon, kanyang pinagsikapan na sumiksik sa maraming mga tao, pero hindi maari sapagkat ang sabi ng Biblia, siya'y pandak. Kumbaga sa ibang salita, siya'y cute. Kaya nga, sinikap niyang sumiksik sa maraming mga tao, pero hindi maaring makita ang ating Panginoon. Sapagkat ang wika, siya ay pandak. Kaibigan, sa ating pamumuhay sa mundong ito, kung hindi tataas ang ating kabuhayan Kristiyano, imposible na ating makita ang ating Panginoon. Kung ang ating pamumuhay sa mundong ito ay katulad lamang ng mga taong gumagawa ng kasalanan, bagamat sinasabi natin tayo ay mga Kristiyano, tagasunod ni Kristo, imposible na ating makita ang ating Panginoon. May sinasabi yung mga nag-aaral sa mga punong kahoy. Ang sabi nila, kung gusto mong malaman ang gaano ang pagkabaon sa lupa ng isang punong kahoy sa bundok, tingnan mo ang taas niyan. At kung gusto mong malaman na extend ng kanyang mga ugat o yung mga roots niya sa paligid, tingnan mong wika yung extend ng kanyang mga sanga. Kaya nga, ang mga punong kahoy sa bundok, na kapag ka ang kanilang ugat sa bundok ay nakatanim ng malalim, ganoon ang taas ng punong kahoy na yan. O yung taas ng punong kahoy na yan, gaano ang kanyang kataas, ganoon din ang kanyang pagkabaon sa lupa ng kanyang main root. Ibig sabihin sa atin na kapag tayo ay nagkakaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon, tumataas ang ating kabuhayan Kristiyano. Siya maaaring pumunta sa kanyang bubong upang makita ang ating Panginoon, pero ang wika ng ating Biblia, versikulo 4 ng kapitulo 19, kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita niya siya sapagkat siya'y daraan sa daang iyon. Anong sabi? Umakyat sa punong kahoy para siya ay makita ng ating Panginoon. At makita niya ang ating Panginoon sapagkat siya'y mataas ang kanyang kalagayan. Subalit ngayon, nung siya'y umakyat sa punong kahoy, ang sabi sa atin sa 5, at nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeyo, dali ka at bumaba ka, sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Kung kayo ang nasa lugar ni Sakeyo, sinasabi ng ating Panginoon na, Sakeyo, hindi mo lang ako makikita kundi pa naman ako ay tutuloy sa bahay mo. At kung kakain ka, Sakeyo, kasama ko sa iyong mesa na kakain. At ang iyong hinihanda ay aking kakainin. Kasi noong panahon na yon, kapag ka ang isang bisita ay marangal, isang parabagang sabihin natin isang karangalan, maging sa ating panahon ngayon na kapag ka ikaw ay bisita sa isang bahay at ang iyong kalagayan sa lipunan ay marangal, mataas ang iyong kalagayan. Kahit na halimbawa isa kang mayor o isa kang gobernador, malaking karangalan sa mga nandoon sa tahanan na iyon. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, Sakeyo, magdumadali ka, bumaba ka. Kung iyong Tingnan ang nasa loob ni Zaccheo. Ano kaya ang mangyayari? Kung ikaw ay nasa lugar ni Zaccheo, ano ang iyong madadama? Hindi ba ikaw ay masaya, kaibigan? Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, noong nakita si Zaccheo, magmadali ka sapagkat ako ay tutuloy sa bahay mo. Kaya ang sabi ng ating Biblia sa versikulo 6, kaya't siya'y nagmadali, bumaba at natutuwa siyang tinanggap. 7, nang kanilang makita ito ay nagbulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Kaya nga, narinong komentaryo ng mga tao sa paligid, ay, siya'y guro pero siya ay papasok sa bahay ng isang taong makasalanan? Bakit hindi namili ng taong kanyang papasukan na tahanan? Subalit noong narinig ngayon ni Zaccheo ang kanilang komentaryo, ang sabi ng ating Biblia sa versikulo 8, si Zaccheo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamagitan ng pandaraya ay kinuha ako sa kaninumang mga tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Kaya nga noong narinig ni Zaccheo yung kanilang komentaryo, ang sabi ni Zaccheo, Panginoon, kung merong makapagsabi rito, ako ay nakasingil na may daya, kanino man. Yung piso, Panginoon, ayon sa batas, ay sosoli ko ng 2 piso, pero Panginoon, hindi 2 piso, isosoli ko ng 4 na piso. Bakit ganoon yung kanyang damdamin? At ang sabi pa niya, kalahati ng aking ari-arian ay aking ipagkakalob sa kawang gawa sa mga taong nangangailangan. Bakit ganito ang kanyang damdamin? Kaibigan, noong nakita ni Zaccheo ang mukha ng ating Panginoon na may pag-ibig, may kaamuan, may kabaitan, at merong meekness na nakita sa mukha ng ating Panginoon, at merong mercy, merong kagandahang loob, nagbago ang buhay ni Zaccheo. Kaibigan, ano ba ang ibig sabihin nito? Ang sino mang taong kanyang nasilayan ang mukha ng ating Panginoon, magbabago ang kanyang buhay. Ating masisilayan ngayon ang ating Panginoon, bagamat sabihin natin wala na siya sa mundong ito na physical, pero ating masisilayan ang ating Panginoon sa magitan ng kanyang banal na kasulatan. Sinasabi ang ating Diyos, ang ating manalalang, ang ating tagapagligtas ay mahal tayo. Sapagkat ang sabi ng ating Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Kaibigan, nasilayan ang mukha ng ating Panginoon. Katulad ni John the Beloved, ang kanyang katangian noon, siya ay isang lalaking ambisyoso. He was so proud. Merong ang wika ng mga komentaryo at ayon sa aklat din ni San Lucas, hindi lamang siya lalaking ambisyoso, and he was so proud, kundi pa naman siya ay merong mainit na ulo, kaya ang tawag sa kanya at ang kanyang kapatid ay Sons of Thunder. Subalit, by beholding Jesus, he became a man of change. At nung siya ay naging lalaki ng pagbabago, naging John the Beloved. Gayun din si Apostol Pablo, dati siyang mamatay tao. Subalit nung nasilayan ang mukha ng ating Panginoon, nagbago si Apostol Pablo. Dati-dati siya ay mamatay tao. Subalit naisulat niya sa 1 Corinto 13 ang may kinalaman sa pag-ibig. He defined what is love, kaibigan. Ganoon ang nakakita at naunawaan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaibigan, kung ating masisilayan ang mukha ng ating Panginoon at makita natin ang karakter ng ating Panginoong kaibigan, magkakaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. And that change can only happen na kapag ka si Kristo ang kanyang kapangyarihan ay binago ang ating buhay. Hindi ko kayang baguhin ang buhay ko, ang buhay mo. Subalit sa pamamagitan ng power ng gospel, kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma 1:16, ang wika, the gospel is the power of God, kaibigan. Mababago ang ating buhay sapagkat ang gospel ng ating Panginoon ay kanyang kayang baguhin ang buhay mo at ang aking buhay, kaibigan. Kaya nga, ang sabi pa ng ating Biblia, noong sinabi ni Zaccheo ang ganitong mga bagay, 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Tingnan natin ngayon yung naging buhay ni Zaccheo, na pagkatapos na nasilayan ang mukha ng ating Panginoon, na pagkatapos ngayon kanyang nakita ang kaamuan ng mukha ng ating Panginoon, ang nangyari sa kanya ay binuksan niya ang kanyang puso upang ang ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig, ang maging laman ng kanyang puso. Kaibigan, kung ating babasahin ang aklat ng Apokalipsis, napakaganda yung paanyaya ng ating Panginoon. Dito sa Apokalipsis Kapitulo 3, Versikulo 20, kaibigan, ang wika, makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalok niya at siya'y kasalo ko. Ang sabi sa English, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come to him and dine with him and he with me. Kaibigan, napakagandang pangako ng ating Panginoon. Kaya nga si Zaccheo, binuksan niya ang kanyang puso sa ating Panginoon. At pagkatapos ang kanyang ginawa pa, binuksan niya ang kanyang tahanan para sa ating Panginoon. Kaibigan, napakasarap na palaging bisita ng ating tahanan ang ating Panginoon. Sa ating pag-worship sa umaga at sa gabi ay kasama natin ang ating Panginoon, ang gabay natin sa araw-araw ang kanyang banal na salita. At ang panukala ng Diyos sa ating mga tahanan, ang sabi nga ni Ellen G. White, ay maging langit-langitan sa lupang ito. At ang pangatlo na kanyang ginawa, he opened up his wallet, binuksan niya ang kanyang partamudeda o yung kanyang pitaka, na ang kanyang pitaka dati-dati ay sarado sa pangangailangan ng iba, pero ngayon nadama niya ang pangangailangan ng iba, kaya binuksan niya ang kanyang wallet para sa pangangailangan ng ibang mga tao. At pagkatapos ang kanyang ginawa pa, he opened up his eyes to the needs of others. Ano pong ginawa? Kanyang binuksan ang kanyang mga mata, nakita ngayon ang pangangailangan ng ibang mga tao. Kaibigan, ganito ang isang taong kanyang nasilayan ang mukha ng ating Panginoon. At pagkatapos ang kanya pang ginawa, he opened up his mouth to tell of full commitment. Kanyang binuksan ang kanyang bibig upang sabihin ang kanyang buhong pagtatalaga sa ating Panginoon, yung commitment. Ulitin ko lahat itong kanyang ginawa noong siya ay nagkaroon ng pagbabago sapagkat kanyang nasilayan ang ating Panginoon. He opened his heart. Binuksan ang kanyang puso. Pangalawa, he opened up his home, binuksan ang kanyang tahanan. Ang pangatlo, he opened up his wallet, binuksan ang kanyang pitaka. Susunod, he opened up his eyes to the needs of others. Dati-dati, makasarili siya, hindi siya masaya. Pero kapag ka ikaw ay nakakatulong sa iba at wala kang iniisip na ikaw ay babayaran, merong isang kasiyahan sa buhay mo hindi kayang bilhin ng salapi. He opened up his eyes to the needs of others. He opened up his mouth to tell of full commitment sa ating Panginoon. Kaibigan, meron ka bang commitment sa ating Panginoon? Pagkatapos mong nakita ang kanyang pag-ibig, nasilayan mo ang mukha ng ating Panginoon, by beholding Jesus, you will be changed, kaibigan. Naranasan mo ba yung pagbabago? Kung hindi mo pa naranasan ang pagbabago, kaibigan, tingnan mo ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Nababasa yaan sa araw-araw sa kanyang banal na salita. Nakikita mo yung kanyang mukha na may pag-ibig sa iyo, sasabihin, for God so loved the world, sa magitan ng pagbasa ng kanyang banal na salita. Kaibigan, ang kanyang karanasan ni Zaccheo ay from cheating to charity. Mula sa isang buhay na siya ay mandaraya at ang kanyang buhay, siya ay lalaki ngayon, mapagkawang gawa, sapagkat ang kanyang Diyos ay nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang mga anak.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Ang kwento po ni Zaccheo ay nagpapatunay na walang pusong napakatigas na hindi kayang baguhin ni Jesus. Ang tunay na pakikipagtagpo kay Kristo ay nagbabago ng ating mga pagpapahalaga, relasyon at paraan ng paggamit ng mga pagpapala. Mula sa pandaraya, naging pagkakawang gawa. Mula sa kasakiman, naging kabutihang loob. Mula sa makasalanan, naging anak ng Diyos. Ang sabi po sa Lucas 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Na po ang pagpapala ng Panginoon ay mapa sa atin pa rin sa araw na ito. Tayo po muli magsasama-sama sa isang muling makabuluhang pag-aaral. Kaya nga po, inyo pong ilakas ang inyong radyo at anyayahan ang inyong mga kaibigan na patuloy tayo'y makinig sa palatuntunang ito upang tayong lahat ay magkaroon ng bagong pag-asa. At muli po ay kasama natin si Ma'am Ambi upang tayo po ay samahan sa ating pag-aaral. At minsan pa tayo po ilalapit muli sa ating Panginoon sa isang pananalangin. Ama po naming banal, si po'y muling lumalapit sa iyo na nagpupuri, nagpapasalamat at dinadakila ka sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal at sa pagkakataong iyong pinagkakaloob upang kami po'y makapag-aral ng tuloy-tuloy ng iyong banal na salita upang sa ganun among banal malaman namin kung ano ang marapat naming gawin sapagkat mahal mo kami, nais mo kaming makasama magpasawalang hanggan at nais mo kami magharing kasama mo sa iyong banal na kaharian. Kaya among banal, tulungan po nawa kami na patuloy na magkaroon ng ibayong pananampalataya at pagtitiwala sa iyong banal na salita. Panghawakan po nawa namin ang Biblia bilang iyong kapahayagan, iyong panawagan at iyong pakikiusap sa amin na kami magpasakop at tanggapin ka bilang Ama, kami bilang anak na masunurin at ang aming Panginoon bilang aming tanging tagapagligtas. Amang banal, amin po pakiusap ng iyong banal Espiritu ang siyang makasama naming muli sa pag-aaral na ito. At muli po, itinatalaga ko po ang aming mga tagapakinig sa iyong makapangyarihang kamay. Pagpalain mo po sila sang-ayon sa kanilang mga pangailangan, sang-ayon po sa kanilang mga tungkulin na dapat na magampanan. O Amang Banal, ang iyo pong mayamang biyaya ang patuloy na pumuspos at mapa sa aming lahat sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ngayon ay masayang magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at sa mga bagay patungkol sa ating kalusugan. Ma'am Ambi, ano ba ang atin ngayon na pag-aaralan?
2: Muli, ang atid namin ay pag-asa sa pag-aaral po ng mga bagay tungkol sa kalusugan para sa masayang tahanan, pagkakaibigan at community. So, nandito ulit kami para ibigay sa inyo ang mga bagay na nagbibigay ng saya at pag-asa. Exercise! Gumalaw-galaw na po ba kayo? Kumusta naman po ang inyong paggising, ang inyong tulog? Uminom na ba kayo ng tubig? Mga kaibigan, malaking bagay na tayo ay balanse sa pamumuhay. Ang ating pong trabaho ay naandyan lang pero dapat nating ingatan ang ating katawan. So, nandito ulit tayo sa pag-aaral ng ehersisyo. Pwede pong mahadlangan ng ehersisyo ang pagkakaroon ng diabetes o kung meron na po na mataas na blood sugar, kayo ay pwede pa rin yan magawa ng paraan. Ang sekreto ay change of lifestyle. Lifestyle therapy po ang tawag dyan. May mga sekreto po sa inyo na mataas ang blood sugar. Maliban sa pag-exercise na isang mabisang gamot, dapat kumain tayo ng mga gulay. Yung iba't ibang uri, hindi po kalabasa araw-araw. Sa iba't ibang uri ng gulay na makukuhaan natin ng protina. Pag-iwas din sa mga harina at mga refined food na dumaan sa maraming proseso bago natin makain. Dapat din po gamitin natin ang epektibong ehersisyo.

0: ehersisyo para bumaba ang kulot ng masamang epekto sa inyo. Eh mahalaga po talaga kung anong ipinapasok natin sa ating katawan. Ang exercise po ay parang insulin na dapat natin gawin araw-araw. Alam nyo po kayo na mayroong matataas sa blood sugar. Eh para hindi nyo na kailangan mag-take ng insulin, eh gawin nyo na lang araw-araw ang inyong pag-exercise. Regular na paggalaw-galaw. Ito po ay mabisa na tumutulong sa pagbaba ng asukal sa dugo at nagtataguyod ng masiglang kalusugan. Kung gusto niya maging malusog, ay talaga namang kailangan gumalaw. Sang-ayon po sa pag-aaral sa Harvard University, 90% ng mga bagong kaso ng diabetes ay maaring mapigilan sa dalawang simpleng paraan lang po. Sa ikaw ba dito ay kasama? Una, kung labis ang iyong timbang, bawasan. At araw-araw na ehersisyo. May isa pong kaso, ito po ay kaso ni Beverly. Siya po ay 70 years old. Meron siyang type 1 diabetes. Ngayon, isang araw nung siya ay kumain, naisip niya maglakad-lakad. Tapos titignan niya ulit yung blood sugar niya kung anong epekto ng kanyang paglakad-lakad. So, kumain siya. Pagkatapos, tinignan niya ang blood sugar level niya. At nakita niya po sa 10 minutes na paglakad-lakad niya pagkatapos kumain, ay bumaba ng 30 points ang kanyang blood sugar. So, 10 minutes lang po yun mga kaibigan. Kung kayo ay maglakad-lakad ng 30 minutes, ibig sabihin 90% o 90 points ang ibababa ng inyong blood sugar. So, hindi nyo na kailangan ng insulin take, kailangan lang po nating mag-exercise. Kung kayo naman po ay may excess fats and waste na malaki, yung ating mga bewang na naglalakihan eh, mas kailangan po natin ang dagdag na insulin sa katawan. So, pag sobra naman ang insulin ay maaaring maging dahilan niya ng pagtaas ng presyon at problema sa pamamaga, mataas na kolesterol. So, hindi dapat na pabayaan ang paggalaw-galaw. Ano po? Mga kaibigan, gusto ko pong malaman ninyo, hindi totoo na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng karamdaman. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng karapatang pumili. Matutulog ka ng maaga o magpupuyat ka manunod ng teleserye. Ikaw ba'y kakain ng gulay o kakain na lang ng mabilis at express na dibukas? O kaya ay pipila ka na lang, kakain ka na lang? Pwede rin po tayong makapili kung iinom tayo ng maraming tubig o konti. O pwede rin po nating pabayaan na lang ang ating sarili kung tayo magkaroon ng sakit o hindi. Maaari tayong pumili na maging malusog o maging sakitin. Depende po yan sa inyo. Ang nais ng Diyos, mga kaibigan, nakatala po yan sa Bible na gusto kong i-share sa inyo. John 10:10. Si Kristo po mismo ang nagsabi nito. Ang sabi niya, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Kita nyo na po, mga kaibigan, Jesus Christ came to give us life and abundant life. Hindi basta-basta mabuhay na lang tayo. Ang sabi pa po ng isang disipulo ni Kristo sa 3 John chapter 1, kasi isang chapter lang naman po ang 3 John verse 2. Sabi niya sa kanyang sulat, ito po ay para sa inyo at para sa akin. Sabi niya, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng paginhawa ng iyong kaluluwa. Yan din po ang aming panalangin para sa inyo ngayong umaga. Kung kayo'y may karamdaman, panalangin namin na kayo ay bumuti at kayo'y maging masaya at mayroong pag-asa. Kung kayo ay nakaratay sa higaan, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil kay Kristo may pag-asa. So, tandaan, galaw-galaw, baka pumanaw, gusto namin okay kayo. Kaya gusto namin maging mahaba't masaya ang buhay ninyo. So, buhay na may pag-asa, kailangang italaga sa nagbibigay ng tunay na pag-asa. So, have a wonderful day and be happy. Yon ang ating pag-asa, Pastor.
1: Okay, maraming salamat, Mamambe. So tayo po sa ating pong pag-aaral naman sa banal na kasulatan. At patuloy po natin kayong inaanyayahan na kayo po ay mag-text kung kayo'y mayroong mga katanungan sa ating mga pinag-aaralan, sapagkat ito po namang ating pinag-aaralan ay napakarami ng mga simboliko. Ano po? Subalit sinisikap nating maunawaan at maihayag sa inyo ang mga katotohanang sinasabi rito sa banal na kasulatan. At natapos na po natin yung ika-anim na trumpeta at yung mga pagkaabang sinasabi. At ngayon po ay dadako naman po tayo sa pag-aaral ng ikapitong trumpeta, ha, na patutunugin. Subalit kung kayo po ay may mga katanungan, ay muli po namin kayong inaanyayahan na mag-text sa 0977-826-1668. O kaya naman ay sa numerong 0930-259-4485. At hihintayin po namin ang inyong mga text at inyong katanungan. At tayo po ngayon ay dadako na sa ikapitong trumpeta. Kumusta po ba? Atin po bang naunawaan yung ating mga pinag-aaralan? Napakahalaga na po nito ang ating mga pinag-aaralan, sapagkat itong ikapitong trumpeta, ito na po ang huli, at pagkatapos nito ay talagang wala na. So titingnan po natin dito sa Apokalipsis ang patungkol sa ikapitong trumpeta na masusumpungan po natin sa Apokalipsis 11, talatang 15. Ha? Talatang 15 po ng Apokalipsis. Basahin po natin. At hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ang kaharian ng sanglibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo, at siya'y magahari magpakailan paman. At ang 24 na matatanda na nakaupo sa kanya-kanyang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos, na nagsasabi, 'Pinasasalamatan ka namin, O Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang ngayon at ang nakaraan, sapagkat kinuha mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. Nagalit ang mga bansa, ngunit dumating ang iyong puot at ang panahon upang hatulan ang mga patay at upang bigyan ng gantimpala ang iyong mga alipin, ang mga propeta at ang mga banal at ang mga natatakot sa iyong pangalan, ang mga hamak at dakila, at upang puksain mo ang mga pumupuksa sa lupa. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit, at nakita sa kanyang templo ang kaba ng kanyang tipan, at nagkaroon ng mga kidlat, ng mga tinig, ng mga kulog, ng lindol, at mabigat na yelong ulan." So dito po ay atin muling iisa-isahin ito, ano, para makita po natin ang mga mahalagang aral. Ang wika po rito ay ang kaharian ng sanglibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Ang ibig pong sabihin, tatapusin na ang paghahari ni Satanas sa sanglibutang ito. Sapagkat ibinabigay kay Satanas ang paghahari sa sanglibutang ito, magmula ng tao ay magkasala, nagmula nang ang tao ay tumalikod sa ating Panginoong Diyos, si Satanas ang parating halos siyang nasusunod sa sanglibutan ito. Subalit ang wika, ang kaharian ng sanglibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang Panginoon na ang muling maghahari. Ano po? Sabi kasi ni Satanas noong si Kristo ay mabautismuhan, sabi niya sa Mateo 4:8, "Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok, mula ro'y ipinatanaw sa kanya ng ang lahat ng kaharian ng sanglibutan at ang kayamanan ng mga ito, at sinabi ng Diablo, 'Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin.'" Ha? So ang sabi niya, ibibigay ko ito sa iyo. Bakit niya nasabing ibibigay niya? Sapagkat ang sanglibutan ito ay kanyang nakontrol mula nang ang tao ay magpakalayo-layo sa Diyos. Ano po? Siya ang nagkukontrol, kaya makikita po natin kung papaanong lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon ang isinukli ay kasamaan. Bakit po? Sapagkat si Satanas ang nagkukontrol sa puso't isipan ng mga taong ito. Si Judas na ipinagsama ng Panginoon sa loob ng 3 taon at kalahati, minahal ng ating Panginoon, pinagkatiwalaan. Siya ang pinaghahawak ng kanilang budget sa pang-araw-araw. Ano po? Ganun na lamang ang pagtitiwala sa kanya ng Panginoon. Subalit ang wika sa Juan 13, nang pumasok na si Satanas, pumasok ang Diablo sa puso ni Judas. Ang sabi ng Panginoon kay Judas, gawin mo na ang nais mong gawin. At nagmadaling lumabas si Judas at ipinagkanulo ang ating Panginoon. Opo, ang sanglibutan ito ay nakontrol ni Satanas. Subalit salamat sapagkat babawiin ng Panginoon ang kapangyarihan at siya na ang maghahari at kanyang tatapusin na ang paghahari ni Satanas dito sa sanglibutan ito kapag katumunog na ang 7th trumpeta. Ha? Mula nang ang tao ay magkasala, pinagharian tayo ng Diablo. Kamatayan, kasakunaan, karamdaman, kahirapan ang ibinibigay sa atin. Datapot ito ay babawiin ni Kristo at siya na ang maghahari. Makikita po natin ano sa kapanahunan natin ngayon, kahit na ikaw ay namamasya lang o kaya'y wala kang ginagawang anumang kasamaan, maya-maya ay meron na lang magpapasabog. Ha? Mga suicide bombers. At walang kakwenta-kwenta. Bakit? Para bagang wala lang sa kanila na sila'y makapatay ng maraming tao. At marami ngayon na kahit mga bata, namamaril, at hindi mo talaga maintindihan kung ano na. Iyan po sapagkat nakukontrol ni Satanas ang sanglibutan ito. At makikita po natin na halos karamihan na lang ng balita ay puro kasamaan. Bakit? Sapagkat ang sanglibutan ito ay pinaghaharian ng Diablo. Subalit, duwarating ang araw, ang sabi ang kaharian ay kukunin muli ng ating Panginoon. Ang sabi nga po ni San Pablo sa Ephesians 6 ay ganito po, isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan, sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. So nakikita po natin ano, nang sinasabi ang sanglibutan talaga ito, ang ating kaaway ay ang Diablo, ang mga makapangyarihan, yung mga bagay na hindi nakikita, yan ang ating tunay na kalaban dito. Kaya nga ang wika, isuot natin yung buong kasuotang pangdigma ng Diyos. Ano po? Subalit ang magandang balita, tatapusin itong lahat ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ron sa talatang 17 na nagsasabi, pinasasalamatan ka namin o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang ngayon at ang nakaraan, sapagkat kinuha mo ang iyong dakilang kapangyarihan. So ang dakilang kapangyarihan po ay sa ating Panginoon, subalit hindi niya ipinilit sa atin yung kanyang kapangyarihan yon. Nang mawala ang ating tiwala, mawala ang tiwala ng tao sa Diyos, ang pagsunod sa kanya, ipinaubaya ng Diyos sa kaaway para maramdaman natin kung ano ang kahihinatnan, kung ano ang pupuntahan nung ating pagtalikod at paglayo sa kanya. At nakita man po natin kung ano ang naging bunga ng ating paglayo sa Diyos, lalo na sa kanyang mga salita. Ang tao ay naging totoong napakasama. Imagine mo lang, ha, nung panahon ni Jesus Christ, ang may patay, kanyang binubuhay. Yung may sakit, kanyang pinagagaling. Yung nagugutom, kanyang pinakakain. Ha? lahat na ng kabutihan ginawa ng Panginoon. Subalit ano ang naging sukli ng mga tao at ano ang kanilang sigaw? Ha? Hindi po ba ipako siya sa krus? Ipako siya sa krus? Patayin siya, patayin siya. Ganyan po ang nangyari nang ang tao ay tumalikod sa Diyos at hindi na makontrol. Sapagkat ang nagkukontrol po lamang ay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At darating ang araw, babawiin ang Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Ang wika, sapagkat kinuha mo ang iyong dakilang kapangyarihan. Oh, so kukunin muli ng ating Panginoon. Siya ang maghahari at maghahari magpasawalang hanggan at aalisin na niya lahat ang bunga ng mga gawa ng Diablo. Ha? Ikalawa, ang paghatol sa mga patay ay dumating. Ang wika, muling ipinapaalam sa atin na ang paghatol ay sa darating pa, hindi ngayon. Subalit ito ay tiyak na darating. Ano po? So, ang paghatol po ng Panginoon ay darating, hindi pa ngayon. Kaya kapag ang tao namatay at siya ay makasalanan, hindi kaagad ay sa impyerno ang punta. Ha? At kapag ka ang tao ay iniisip nating matuwid, ay diretso kaagad sa langit. Hindi po, mayroon pang paghuhukom. Sapagkat ano pa ang huhukuman ng ating Panginoon kanyang pagbalik kung yung mga makasalanan ay naando na at lumalangoy-langoy na sa impyerno. Kaya napakaliwanag po na darating pa lang yung paghuhukom. Ang paghatol ng Panginoon darating pa lang, hindi pa po ngayon. Napakaliwanag po yan sa banal na kasulatan. Kaya ito po ang ating panghuwakan. Bagamat wala pa ngayon, tiyak na yan ay darating. Ha? Kaya mga minamahal, kinakailangang paghandaan po natin yon. Ngayon, ang tanong, ano ang magiging batayan ng paghatol ng Panginoong Diyos? Kapag ka ang hukuman ay umupo na, may saligang batas na dapat pinagbabatayan ng paghukom. Nakakita na po ba kayo ng korte na walang batas? Basta kung ano ang maisipan ng judge, ay yun na lang? Eh, hindi po kanon, sapagkat kinakailangang may batayan. Ano po? Ngayon, ang tanong, ano ba yung batayan? Kung titingnan po natin sa talatang 19, ang wika, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. Okay, alin po ba itong kaban na ito ng tipan na nakita ron sa luklukan ng Diyos? Ha? Maliwanag po yan. Ang sabi po sa Deuteronomio 4:13, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin, sa makatuwid ay ang 10 utos at kanyang isinulat ang mga ito sa 2 tapyas na bato. So ito po yung inilagay doon sa isang kaban na ipinagawa niya kay Moses, ha? Itong tapyas ng tipan sa Makati ang 10 utos. Kaya nga po yung kaban ay kung tawagin ay kaban ng tipan. Ano po? Kaban ng tipan o kaya ay kaban ng patutuo. Sapagkat ito ay tipan o patutuo ng Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig na sinasabi niya, ako Panginoon mong Diyos. Kaya ang wika niya, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, huwag kang sasamba sa mga larawan, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, alalahanin mo ang 7th araw na yan ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ito po ang nakalagay doon sa kaban ng tipan at ito ang nakita doon sa luklukan ng Diyos kung siya ay uupo na upang hukuman ang sanglibutan ito. Kaya nga po, yan ang batayan ng paghukom ni Kristo. Kahit po sa aklat ng Santiago, si Santiago po ay nauunawaan ito. Ano ang kanyang sabi? Subalit kung kayo'y nagpapakita, Santiago 2:9 po, subalit kung kayo'y nagpapakita ng pagtatangi, kayo ay nagkakasala at kayo'y inilalantad ng kautusan bilang mga lumalabag. sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa ay nagkakasala sa lahat. Sapagkat siya na nagsasabi huwag kang mangangalunya, ay nagsasabi rin huwag kang papatay. Ngayon kung ikaw ay hindi nangangalunya ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. Kaya't magsalita kayo sa at kumilos na gaya ng mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Sapagkat ang paghukom ay walang awa sa mga hindi nagpakita ng awa, ang awa ay natatagumpay laban sa paghuhukom. Kaya napakaliwanag po rito na sinasabi ni Santiago na tayo ay huhukuman sang-ayon sa kautusan, sapagkat titingnan kung tayo ay sumusunod sa kautusan, sapagkat yung nagsasabing huwag kang mangangalunya ay nagsasabi ring huwag kang pumapatay. Hindi ka nga nangalunya, ikay pumatay. O kaya hindi ka pumatay, subalit ikay nangalunya. Ito po ay naghahayag na ikaw ay nagkasala. So ang magiging batayan po ng paghukom ng Panginoon, walang iba kung hindi yung kabanang tipan na ang nilalaman, walang iba kung hindi yung sampung kautusan ng Diyos. Ang sampung utos ay ang kautusang nagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa-tao. Ang sabi nga ni San Pablo sa Roma 13:9, ang mga utos na huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at kung mayroon pang ibang utos ay nauwi sa salitang ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So mga minamahal, ito po ang kautusan na nagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa, nagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos. Sapagkat madaling sabihin, iniibig mo ang Diyos, iniibig mo ang iyong kapwa-tao. Subalit kung ikaw ay nagnanakaw, ikaw ay pumapatay, ikaw ay nangangalunya, hindi ka po umiibig sa iyong kapwa. At kung ikaw ay nagsasabi mong mahal na mahal mo ang Diyos at Diyos lang ang iyong paglilingkuran, subalit andyan yung mga larawan na iyong sinasamba, iyong pinaglilingkuran, ay nakikita na ikaw ay isang tinatawag na patutot, ha? Sapagkat sinasabi mong siya lang ang iyong paglilingkuran, datapot mayroong kang ibang pinaglilingkuran na mga larawan. Sinasabi mong mahal mo ang Diyos, subalit yung sinabi ng Diyos, alalahanin mo ang ikapitong araw, sapagkat ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. At sinasabi ng Panginoon, ang kanyang sabat ay ibinibigay ko sa inyo. Subalit, ayaw mong kilalanin at ayaw mong tanggapin, ayaw mong panampalatayanan na ang Panginoon ay nagsasabat. Bakit naman magsasabat ang Panginoon na hindi naman siya napapagod? Subalit, ang Panginoon nagsasabi, ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Aking sabat yan. Sabat yan ng Panginoon. At yung sabat na yan, ang sabi ng Panginoon, ibinibigay ko sa inyo. Masasabi mo bang mahal mo ang Diyos? Samantalang yung sabat na kanyang inilaan upang ikay katagpuin, ayaw mong makipagtagpo sa kanya. Sinong maniniwala na talagang mahal mo nga siya, na tinatanggihan mo yung araw na kanyang itinakda para sa iyo na ikay makatagpo? Mga minamahal, sino ba talaga ang ating mahal? Yung ating hanap buhay o ang Diyos? Sapagkat malimit, naging katuwiran ay mahirap kasi yung trabaho ko. Kaya dito po nakikilala kung sino ang totoong ating iniibig. Ang Diyos nga ba o yung ating sarili? Nagtitiwala nga ba tayo sa Diyos o nagtitiwala tayo sa ating sariling karunungan? Tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, salamat po sapagkat iyong ginawang malinaw sa amin na iyong babawiin ang kaharian mula kay Satanas at ang sanlibutang ito'y iyong paghaharian at ikay maghuhukom, at salamat sapagkat maliwanag na ang iyong paghukom ay nababatay sa isang tiyak na kautusan na iyong isinulat hindi lamang sa papel kundi sa bato at isinulat mo ng iyong sariling daliri upang kami huwag malito at upang walang sino mang maaring magbago nito. Amang banal, salamat po. Akin pong inadalangin ang aming mga tagapakinig na kahabagan mo po nawa silang patuloy na magkaroon ng ibayong tiwala at pananampalataya sa iyong banal na salita. Sila po nawa'y patuloy mong akitin sa iyong banal na iglesia na iyong babalikan at iyong ipagsasama sa iyong banal na kaharian. Ipagpatawad po lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala at kahabagan pong pagpalain ng mabuting kalusugan at kalakasan at sa araw na ito muli pong ingatan ang bawat isa mong banal ang iyong pong pag-ibig at ang iyong katwiran siya nawang mangyari at maganap sa aming buhay alang-alang pong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, ito pong muli ang inyong lingkod, Pastor Levi Perdon, na bihirang-bihirang magpakilala, ay nagsasabing ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kami nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan nun talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadya kong kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman nyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo? Sabi ko, gayaan. Parang nagtatanong ako. Di ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, diga ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa akin puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon nga po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko ho yung mga awitin dahil tinig ng pag-asa, yung mga pantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho talaga. Pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan, at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon, talaga, Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik, Lord. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses po kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talagang alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po naming taga-subaybay at tagapakinig na Adventist World Radio 89.1 FM, at nagbabalik po muli ang inyong paboritong programa, The Healing Wonders of Diet, kasama walang iba kundi si Dr. Blessenda Varona. Pero bago po natin siya kukumusahin, mga kaibigan, let me take this time also an opportunity to ask, how have you been doing, especially sa inyo pong kalusugan? Have you been applying all of those secrets that we have been sharing ever since? Pero parang hindi na sikreto, mga kaibigan, no? Kasi nga naman, we've been revealing it to all of us. However, what we are just only trying to point here is that we wanted to influence you for a better health, for a better living. Because what we want, syempre mga kaibigan, is longevity. Gusto rin natin na longer life, at the same time, longer experiences when it comes sa blessing na ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Well, in fact, mga kaibigan, this is an opportunity also for us to understand His will towards us. Kasi nga naman po, ano, there are times that we get to be very fascinated with a lot of things that are going on. Like for example, sa mga kinakain natin, whenever there is a party, whenever there is an occasion, ano ba yung unang-una nating hinahanap? O ano yung una-una po nating kinakain? So, dyan na po, patapos ngayon, pagkatapos ating kainin tong bagay na ito, what do we really feel? Are we really satiated? Or we feel like there's something more that we wanted to ask too. Ayan po mga kaibigan. Kaya ngayon po, dadako po tayo ngayon sa atin pong topiko ngayon sa oras nito. Pero bago po yun mga kaibigan, kumustahin muna natin walang iba kung si Dr. Blessenda Varona. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ay, ito, napakabuti po, Pastor Kyle.
0: Yes. Ayan, Doc, ano, we are glad to have this program once again po. And now, ang atin pong pag-uusapan ay napakaganda. Juicing and smoothie. Karamihan po ng ating mga kaibigan na nakikinig sa atin, minsan pag sinabi nilang, oh, i-juice mo nga ito, pero i-bine-blend lang din naman nila. O kaya man, oh, i-smoothie mo nga ito, pero nilalagay naman pila nila sa juicer. So, ano ba yung mga difference neto, Doc? At saka, how can we also help our listeners to understand yung juicing and smoothing, and ano ba yung health benefits nito sa atin? Pero while we're going to diving through that po, is ano po bang kaibahan, Doc, ng juicing at smoothie? Are there any difference with this one po?
1: Yan, tama ka, Pastor Kyle. Yung mga iba sinasabi, nagju-juicing ako pero blender.
0: Yes.
1: Yung hawak-hawak ni ginagamit nila. Yun namang iba, sabi nila, nag-smoothie ako pero juicer yung ginagamit nila. So, from the word juicing, ang gagamitin mo ay juicer. Yung i-extract mo yung juice, itatapon mo yung fiber. But from the word naman na smoothie, no, gagawin mo lang siyang smooth. So, ibig sabihin, gigilingin mo siya until maging smooth, maging makinis, maging pino, maging parang puree ang tawag natin. So, again, pagka juicing, gagamitan nyo ng juicer. Pag smoothie, gagamitan nyo ng blender. Yan ang dalawa. Kasi pag juicing, maaalis yung fiber. Pero pag smoothie, maano siya, makikip mo yung fiber, parang ginigiling mo lang yung fruits or vegetables na pinaka-smooth. Oh. So, yan po ang dalawang malaking kaibahan sa ano. At may iba-iba din siyang purpose.
0: Mm-hmm. Okay po. Thank you so much, Doc. Ano, maganda po na nabanggit natin when it comes sa differences. Kasi yun na nga po, ano, ang nangyayari po nga kasi, gaya ng nabanggit natin, tinatawag po nila na ganito. Well, in fact, hindi rin din naman. So ngayon, Doc, paano po ba nakakatulong itong juicing and smoothie sa ating kalusugan? There's just only a prominent individual, ano, na hindi naman siya Filipino, but it is from the Western, that juicing daw ay delikado kasi sa kakulangan ng fiber ay wala na po siyang ibinibigay na health benefits daw sa atin. It's just the flavor of the fruit. But is it really true po? Or maybe if ever man that we have a study about that or debunking it or maybe agreeing into it, para din maintindihan ng mga listeners po natin, kasi baka hindi lang po ako yung nakatanggap o nakapanood nung video po na iyon. So, Doc Blessy, can you please enlighten our listeners, both radio and our social media?
1: May katotohanan din yung sinasabi niya na baka naaalis yung fiber, tumataas masyado ang sugar content. So, ako naman, pag tumitingin ako ng mga juicing na libro, yung mga recipes nila, minsan nakakaano

0: mga magkakaroon din yung mga user ng confusion at saka pag hindi din tama, baka nga din mapahamak. Like for example, may mga material na puro like ginujuice yung fruit. Okay? Mm-hmm. So pag ginus mo yung fruit, itatapon mo yung fiber. Eh alam naman nating lahat na yung fruits ay mataas sa fructose.
1: Yeah.
0: Okay, kaya nga fruit sugar yung fructose. So pag inalis mo yung fiber, antidote niya yung fiber eh. Ibig sabihin, ginawa talaga ng Diyos na yung fiber, iba't ibang klaseng fiber sa iba't ibang klaseng pagkain para yung fiber will become the antidote. Kahit makapasok sa katawan natin yung fructose, hindi tataas yung blood sugar ng ganung kataas. Kaya dito sa program natin, Pastor Kyle, gawin natin itong malinaw at madaling maintindihan. Mm-hmm. Hindi ko naman sinasabi na yung fruits talagang totally alisin nyo. Pero ang suggestion ko po, kung mag-juicing kayo, juicing ano po? Using juicer. Again, pagka juicer, aalisin natin yung fiber. Dahil inalis nyo yung fiber, magiging liquid na lang ang inyong iinumin. Okay, huwag kayong gagamit ng maraming fruits pagka juicing. Lalo pa yung may mga diabetes, no? Hindi, at saka may mga inflammation. Kasi maitatapon nyo yung fiber, tataas ang sugar. Kaya tataas ang, maaring tumaas din ang blood sugar nyo doon. So again, pag juicer, ako ang recommendation ko, simple lang. Ang juicer dito sa Philippines ay kailangan maghanap tayo ng mga vegetable. Okay? So ang juicer, mostly vegetable ang gagamitin natin. Pag smoothie, dahil hindi mo tinapon yung fiber, pwede kang maglagay din ng fruits doon. Ngayon, yung fruits naman ay ang purpose naman ng fruits dito sa juicing para lang ma-neutralize niya yung mapait na lasa ng vegetable, lalo pa kung lalagyan niyo ng leaves yung juicing ano niyo, mixture niyo.
1: Okay, Doc. Napakaganda po ano na i-discuss natin about this one. Kasi ano po yung mga most prominente na dapat po nating i-juice? Ay nga po, nabanggit nyo po yung mga vegetables, that is very important. Kasi nga, less yung kanilang wala po ba talaga silang fructose content, Doc? Ano? And at the same time na kahit na maalis man yung fiber, at least. So Doc, tanong ko lang, yung juicing po ba, when do we usually use juicing talaga when it comes to healing sa atin pong katawan?
0: Ayan.
1: Yes po, please Doc.
0: Yung purpose kasi natin ng juicing, meron din siyang mabuting magagawa, lalong-lalo pa kung yung tao ay napaka-poor ng appetite, hindi makakain. Kasi yun, ano siya, yung concentrated na nutrient, maipapasok mo na kaagad sa katawan sa paglunok pa lang. Ibig sabihin, nainom mo na, naipasok mo yung ganong kadaming nutrients. So yun yung purpose ng juicing. Kaya itong juicing, kadalasan binibigay ito sa mga may cancer. O, kasi yung cancer, mahirap silang mapakain, no? At sila ay sobrang walang appetite. Okay, so mas mabuti na lang na i-juicing mo kaysa walang makain. Okay? At saka pag ginusing mo at naka-recover ng mabilis, usually ang mga ang cancer patients, ang mga CBC niyan hindi din maayos. Kaya ang ginagawa natin, yung complete blood count niya, tinitingnan mo na din yung quality ng dugo, no? Pagka inayos mo yung juicing, tapos i-blood test mo din kung nag-i-improve yung quality ng dugo niya. Very, very helpful. Yun namang iba ginagamit pag poor dentures, walang mga ngipin, no? So mahirap yung chewing. Yung iba naman talagang poor appetite, yun ang ginagamitan ng juicing. At saka merong sobrang malalang inflammation or infection, binibigyan din ng juicing para lang sa mabilis, okay? Mabilis kasing maabsorb dahil nga wala ng fiber. So yung absorption niya, mas mabilis. Tapos yung digestion, hindi magtatrabaho ng ganong kabigat kasi nga wala ng fiber. Tapos, syempre, yung calorie intake din niya, pwede ding pataasin natin. Yung hydration, pwede ding pataasin. Yung phytonutrients, mabilis ding tataas, no? Kung meron ding mga electrolyte imbalance, like mababa ang potassium, ang phosphorus, ang magnesium, so Mabilis din niyang magagawa yun kasi nga mabilis lunukin. Yun ang purpose talaga ng juicing. Pero it should be well monitored din sana kasi yung blood sugar kailangan nating makita din.
1: Ayun na nga, Doc, ano? So ito na, dadako na tayo sa isang listener question natin. Pwede po bang gawing breakfast ang smoothie araw-araw, Doc Blessy?
0: Yan. So, dumako naman po tayo sa smoothie. Ang smoothie naman, basically, ang ginagawa natin sa smoothie, halimbawa lang, no, yung cucumber, yung hahanap tayo ng mga matutubig na mga gulay. Kasi pag matubig, hindi natin kailangan lagyan ng maraming tubig. Yung iba nilalagyan nila ng juice, pag artificial juice din, hindi din maayos. Yung iba naman, nilalagyan nila ng soy milk or nilalagyan lang nila ng plain water, tapos gigilingin. Kasi mahihirapan kayong gilingin pagka yung mixture nyo ay cucumber, sayote. Dito sa Philippines, may mga watery vegetables tayo na available, na mura, na pwede nating i-smoothie or juicing. Ito yung cucumber, ito yung sayote. Yung upo, pwede din, no? Yung carrots, no, minsan kinukontrol nila yung dami kasi nga yung sugar content, pwede ding magpataas ng sugar yung carrots. Pero again, yung sayote, yung cucumber, very low sugar yan. Yung upo, very low sugar content. Kaya kaya natin siyang e-extract yung juice niya. Tapos, nilalagyan natin ng konting leaves. Kung sa US na juicing, ang ginagawa nila ay nilalagyan nila ng, halimbawa sabihin, lagyan ng spinach, o kaya lagyan ng kale. Walang kale dito sa Philippines. So, katayo, akong ginagawa ko, nilalagyan ko ng malunggay, konting malunggay, or kung walang malunggay naman, pwedeng lagyan ng talbos ng kamote, yung murang talbos ng kamote. Isasama mo sa juicing para may leaves din yung juicing mo. Kasi yung leaves talagang concentrated yung phytonutrients niya. Kaya magandang mixture yon. Ngayon, medyo ang lasa nun, hindi ganun talaga kaaya-aya. Talagang maamoy mo yung dahon eh. Yung bang tipong amoy na amoy mo yung damo. Okay. So, ang ginagawa nila, lalagyan ng konting, kahit isang slice lang ng apple, uh-huh, just to neutralize. O kaya yung pineapple, lalagyan mo ng konting pineapple just to break, para lang mawala yung amoy ng gulay.
1: Yung pear para din, na, Doc. Pears.
0: Ayan, pears, pwede din. Pwedeng pears, pwedeng apple. Ayan, yung mga yan.
1: Ito nga, Doc, natuwa ko doon sa sinabi ninyo kanina na hindi naman kaya-aya yung lasa. Well, to be honest po, natry ko na yung ampalaya, labanos.
0: Yung labanos, matindi yon.
1: Matindi,
0: talagang,
1: Doc?
0: Talagang kumakagat yung anghang niya, di ba? Yung parang yung sa ilong mo, talagang parang...
1: Sobra, Doc.
0: May anghang na, anong tawag doon? May init. Init na maanghang.
1: Tapos ampalaya pa, Doc, at turmeric. Alam mo yung mapakla na lasa, mapait. Tapos yung parang pambihira, Doc. Pero anyway, imbes na ma-enjoy ko, nagkandahilo-hilo. But anyway, Doc, may alam ko naman yung sinabi nyo kanina that there are phytochemicals that we can get from those. And it is a good thing to understand this kasi ang karamihan kasi, Doc, na naiintindihan ng mga listeners natin when it comes to juicing, prutas. Pero to be honest po pala, no, it's a good thing to understand na dapat pala most of it ay vegetables. Meron naman siguro, Doc, like ano ba yung mga vegetables po natin, Doc, na pwede rin i-juicing na nabanggit nyo kanina, yung sayote. Well, I haven't tried that yet.
0: Pag mura yung yung beets, yung sugar beets.
1: Oh, yes. Pula, yes,
0: maganda yun.
1: Yeah.
0: Kaso lang pag mahal, ako pag sinasabi ko sa pasyente, kung ano yung mura, yun muna ang i-juicing nyo.
1: Totoo yan.
0: Kasi ibig sabihin ang supply, ang dami mo din gagamitin eh. Ibig
1: totoo
0: sabihin,
1: yan.
0: Sobrang magiging mahal yung formula mo. So kung ano yung murang-mura na available, yun ang i-juicing.
1: Totoo okay. Yan, totoo po.
0: At kung nasa Baguio ka at namili ka naman ng sugar beets, sabi, i-juicing mo din siya. Pwede.
1: Alam mo, Doc, napaka-blessed niya ng Baguio City, to be honest eh. Kasi when I was there for 3 years, Doc, tiba-tiba talaga when it comes to that. Kasi everything is cheaper. Cheaper than what we have here in the market. Lalo na pagka noong COVID. Kasi syempre, the supply is so massive. I mean, so vast. Tapos, siyempre, unti lang yung demand kasi hindi makapag-import, hindi makapaglagay dito makapag-export dito sa Manila and some other places. Kaya, nakoconcentrate talaga yung supply within the area. So, syempre, they have to really sell it. And when they're about to sell it, they're going to sell it in a lower price. At syempre, talaga naman, Doc, you will really enjoy. However, pag paulit-ulit naman, parang nauumay ka rin, ano? But anyway, it's God's blessing. So, why would you be, ano tawag dito, parang appalled ka doon sa taste niya? But anyway, Doc, nabanggit po natin ito kanina na yung smoothie nga ay pwedeng gawing araw-araw. So, are you also suggesting, Doc, that yung may smoothie na ito na pwedeng nakainin or lasapin every day is fruits lang po ba ito, or we can also add something like ano pa ba yung mga pwede nating i-add sa smoothie na pwedeng combination din ng breakfast po na ito para naman holistic yung meal natin, kasi Doc we have already talked about this last two years ago that whenever we're just only focused on to eating this kind of food, ay yung nutrients or yung nutrition ay kulang din. Kasi yun lang yung nakakain natin at nakakain natin. So, is there anything particular, Doc, that you wanted also to share about this? And what food can we also be, ano tawag dito, na ipinipare sa mga smoothies din po natin para complete naman yung ating diet as a human being?
0: So again, yung usual smoothie, usually niyan may cucumber, sabi ko nga may beets, may carrots, gigilingin, minsan nilalagyan nila ng saging, o kaya naman nilalagyan nila ng a little dahon, no? Again, yung sa iba, halos puro fruits yung ginagamit nila. So, talagang masarap naman kung puro fruits. Pero yung purpose nga natin na sinasabi na bakit mo i-smoothie yung fruits na kaya mo namang kainin ng fruit na as whole.
1: Tama.
0: At isa pa, syempre yung digestive system natin, nag-uumpisa sa teeth yan eh. Yung pagnguya mo, yung pagngata mo, meron yung digestive enzymes na nilalabas. And that's really healthy. At saka, alam mo yung importante na umunguya tayo, importante na exercise yung mga ngipin natin, mga jaw natin na yan, yung mga panga natin. At yan, sabi nga nila, pag active yung mga panga mo, de healthy din yung brain mo kasi ano yung magkakadugtong sila. So, again, pero kung gusto naman ng madalian na meron kang juicing or smoothie, pag smoothie, again, mas maganda kasi hindi mo tinatapon yung fiber. Okay? At kung gusto mo lang naman, ang tawag ko kasi dito, trip-trip. Natripan mo lang. O di, trip-trip, iba-ibang formula kung ano yung ingredients dyan. Ang suggestion ko ganito, yung fruits na hindi masyadong masarap, halimbawa, bumili kayo ng pakwan, tapos yung pakwan sobra palang matabang, okay, kaysa itatapon mo yung pakwan, di juicing, smoothie mo, yung papaya, hindi pala matamis, de smoothie mo, walang tapunan. Okay, yung ano to, cantaloupe, yung melon, hindi din matamis. So, wag mo din siyang itapon. Sayang, gamitin mo na rin para sa smoothie. So, yun ang aking suggestion. Tapos, pwede mo nang gawan ng kung anong vegetable ang nahadyan sa ref mo. No? Kasi, hindi naman talaga sakto na ito lang ang formula. Okay, wala namang ganon. Kaya kung titingnan niyo yung mga smoothie book, kung ano-anong formula, kaso lang nakaka-frustrate sa marami kasi bumili sila ng recipe book, tapos pagbukas nila, ang mga ingredients, blueberry, naku, kung ano-ano ng mga ingredients na the blackberry, wala namang ingredients, at saka meron, cherry. Teka, wait, ang mamahal nitong mga to. So, hindi natin afford, no? Hindi natin kaya na gawin yung mga ganong smoothie. So, ang tinuturo po natin dito, yung kaya natin gawin, kayang gayahin, no? Gayahin dito sa Philippines. And at the same time, hindi ganun kamahal. Kasi kung sobra namang mamamahal, abay, kung ako'y bibili ng blueberry, kakainin ko na nabuo yung blueberry. Bakit? Kasi abay, ganun kadami ay 1,000 pesos. Diba?
1: Sa totoo lang po.
0: But may tatapon yung fiber niya dahil ang ano-ano, diba? So, yung pasyente ko, pag cancer patients, naghahanap kami ng in-season.
1: Mm-hmm.
0: Okay, yung mura. Kasi may panahon na ang sayote mura. May panahon na ang cucumber ang mura. Hindi sila minsan nagsasabay. Mm-hmm. So, Pag mura yung cucumber ang base kasi usually maramihan yung base eh. Pag sinabi mong base, siya yung gagawa ng smoothie na marami. Tapos yung mga dagdag mo na lang doon, halimbawa, ang idadagdag mo na lang eh a slice of carrots, yun ay mga idadagdag mo. Pero ang base mo, cucumber, so magiging parang green smoothie talaga siya. Tapos ako parating may talbos ng kamote. Believer ako ng talbos ng kamote. Okay talaga din yung malunggay. Kaso lang, ang problema sa malunggay, pag napadami, talagang nahihilo yung pasyente dahil siguro sa potent, nagbalag din nitric oxide talaga siya. Talagang nahihilo siya. Natutulog ng mahabang oras. Talaga namang kahit araw nakakatulog. So yung talbos ng kamote pati, hindi ganun katindi yung lasa. Yung lasa kasi ng malunggay, talagang kahit konti lang ilagay mo, talagang lasang-lasa. Pero yung talbos ng kamote, manamis-namis.
1: Yeah,
0: so okay sa akin yung talbos ng kamote. Tapos, again, kung smoothie naman siya, pwedeng lagyan ng saging. Yung iba, nilalagyan ng pineapple. Huwag naman lahat ng ingredients ilagay nyo na. Paminsan-minsan, iba-ibahin nyo para nag-iiba-iba yung lasa niya.
1: Okay, Doc, may tanong po tayo dito from Liz Hashimoto. Doc Blessy, tanong ko lang. Dragon fruit, I mix with vegetables like broccoli, little banana, and apple. No sugar kasi matamis na. Yeah. Pwede daw po ba?
0: Pwede siya. Ayun, dragon fruit, alam nyo ba na pwedeng kahit balat nun ay pwedeng gawing smoothie?
1: Oh, pwede pala yun. Well, nakita ko yung Doc yung dinadry siya, tapos pwedeng gawing pagkain, but I don't know.
0: Ganito siya.
1: Sige, Doc, go.
0: Pwede mo siyang gawing ice cream, masarap na ice cream.
1: Ooh.
0: Yung dragon fruit, kasi mahal yung dragon fruit, sabihin natin.
1: That's true.
0: Minsan,
1: that's true.
0: Pag season siya, ang presyo niya mga 80 per kilo. Pag hindi siya season, ang presyo niya mga 350 to 450 ang kilo. Tapos, ang pwede niyong gawin, pwede niyong i-maximize na yung buong dragon fruit. O pwede niyong iba yung recipe doon sa... Iba yung recipe doon sa mismong fruit, iba din yung recipe doon sa balat. Pero yung balat, huwag niyong itapon. Ito ang pinaka one of the best na hindi nila alam na dragon fruit yung sinerve nyo. Yung balat ng dragon fruit, aalisin nyo lang siya ng, di ba, meron siyang parang mga matitigas na parang dahon na yung skin niya. Alisin mo lang yung medyo matitigas na skin. So matitira yung pinakabalat ng dragon fruit. Tapos yan i-blend nyo. Siyempre, durog na siya, no? Pag nadurog na siya, pwede nyo siyang lagyan ng a little banana. Oo, pang-sweetening nyo yung banana. So, i-mix nyo yung dragon fruit, yung banana, tapos nilalagyan ko ng konting kakanggata. Kasi yung kakanggata, siya na yung milk. Ngayon, minsan, pagka meron naman kayong soy milk, lagyan nyo ng soy milk. Pag walang-wala, the evap milk ang ilagay nyo. So, sgilingin nyo siya. So, yan, magiging malapot. I-freezer nyo. Okay? Pag na-freezer nyo yan, ako talagang mukhang ice cream yan. Ice cream ang dating. Balat ng dragon fruit. Pero syempre, kailangan hugasan nyo muna ng mabuti bago nyo gawin to. Pero anyway, don't worry kasi the moment ma-freezer nyo yan, kung may konting microorganism sa balat, alam nyo yung freezing, ano yan eh, papatayin niya yung ibang microorganism ng freezing. Kaya okay na okay, ice cream. So meron na kayong ice cream smoothie. Pag sinerve nyo, hindi na alam ng mga tao na dragon fruit pala. Eh, syempre, yung iba namang hindi nag-health conscious, eh, di gawin nyo na yung ingredients ng pagka-ice cream. Yung iba nilalagyan nila ng, pero wag na lang sugar, syempre. Pero pag again, ha, talagang ice cream ang dating pagka ginawa nyo talaga yung mga ingredients ng ice cream at ang base nyo ay dragon fruit.
1: Ito na nga,
0: Doc. Balat ng dragon fruit, ha?
1: Actually, Doc, natuwa ako dyan. Ha? Hindi ko talaga alam yan. Ha? It's a good thing po, no? Mamaya, mapaisip na rin ako, pati yung balat ng orange, pero naalala ko, mapait pala. Pero di ba kinagawa naman kasing lemon zest yun, o kaya yun yung orange zest? Pero yung
0: kaya,
1: outer
0: yung
1: lang.
0: Yung balat ng orange, huwag mo na itapon. Ilagay mo na sa mga, ano mo, sa mga sweet and sour mo,
1: yes,
0: na mga ulam, no? Yung mga lutuin, pwedeng isama siya yung balat ng orange.
1: Because of the zesty flavor, Doc, ano?
0: Yeah.
1: That it can be served as a flavoring instead of using some other with ones that are with preservatives. Ito nga, Doc, si Lins Hashimoto po kasi ay nasa Japan. Sabi niya, doon daw sa kanila, yung dahon daw ng radish ay very sweet sa kanila. While naman, Ay, mahal daw yung sayote at malunggay. So,
0: Pwede.
1: oo, yun na nga po. So, basically, dahil mas matamis ang inyong dahon ng radish, dito hindi. Dito naman pong maraming sayote at malunggay. But anyway, it's a good thing na while you are having variation when it comes sa mga pagkain na nasa lugar po ninyo, to be honest, Doc, you have to really maximize whatever it is that you have in your community. Kasi, ayun nga po, ano, may mga magagandang benefits. Sabi ko nga, nung nasa Baguio City pa lang ako, ang mura ng mga ganitong gulay, like everything is cheap, and then things are like that even if you are in a highly urbanized community. Pero dahil cheap siya, so pwede mong gawin na yung mga gusto mong gawin na mga diet na gusto mo. And at the same time, we hope and we pray na may mga listeners din po tayo within Baguio City, although we are not that much rich na po. Pero ang atin pong Facebook naman, it can reach even in Japan. You look at that po, we have our listener from Japan. Kaya na i-describe niya rin po, na-share niya rin sa atin yung kanya pong karanasan. And that is why, Doc, we are very happy. Ano, muli po mga kaibigan, kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-text sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Okay, Doc. Ito pa po. Another question po dito. Doc, paano po malaman kung ang smoothie ay sobra ng asukal? Kasi syempre may mga iniinuman po tayo sa labas. Nakalagay nga doon naman, ano? Well, favorite ko kasi, Doc, coconut smoothie eh. Pero dahil coconut smoothie, I think nilalagyan pa ng condensed milk, evaporated milk, lahat na ng milk nandun na. Well, you don't know. We don't know. Ngayon po, ito ay listener question po natin. Ano? Paano daw po malalaman na ang smoothie ay hindi po sobra sa asukal?
0: Ay, obviously na matamis. Mm-hmm. At saka ako, very observant ako eh. Yung halimbawa, mm-hmm, diba, usually mga smoothie stall, open sila, diba?
1: Mm-hmm.
0: Open yan, tapos magmimix silang ganyan. Tapos tatalikod sila. Ngayon, pag talikod niyan, very quick kayo yung mata nyo. Kasi maglalagay sila ng syrup na ganyan kadami.
1: Corn
0: hindi
1: syrup.
0: Sugar yung, hindi nga sugar, hindi solid, hindi powder sugar. Basta liquid. Pag na-mix na yan, hindi mo na din alam, di ba? Pero usually, naglalagay sila ng syrup. So, inuunahan na natin yan. Sabi niyo, wag ka na maglagay ng syrup. Sabi, ma'am, hindi masarap. Okay lang yan, kahit hindi masarap. Sige na, wag na, okay lang yan. So, sige po ha, basta hindi ito masarap. Okay, sige, hindi masarap. So, ganun siya. So, unahan nyo na. So, definitely, yung mga matatamis, ay, wala naman talagang lasa ang gulay eh. Ibig sabihin, paano siya tumamis? Diba? Mm-hmm. Nilalagyan nila ng liquid sugar. Okay? Kung kaprasong saging, hindi naman magpapatamis ng ganung katamis. Ang trabaho lang ng kaprasong saging at saka kaprasong pineapple, nabibreak lang yung lasa ng ano eh, ng gulay. Pero hindi talaga siya yung sobrang nagpapamatamis naman, malinamnam na tamis. Hindi siya.
1: Well, sa totoo lang, Doc, ano, kasi ganyan din naman ako eh. Lagi kong tinatanong, even meron nga yung sikat, yung SB na sabi nila, ano, hindi naman ako minom ng coffee, so what I always drink from there is yung mga smoothies nila at saka yung mga tsaa nila na like chamomile. Pero yun po, tinatanong ko lagi if they're putting sugar. Wala naman daw. Pero meron daw silang nilalagay, yung pinaka ano tawag dito, yung pinakasikat, Doc, yung corn syrup, yun daw yung nilalagay po nila. Pero yung corn syrup na yan ay parang napakadelikado niyan, Doc, ano?
0: Yung high fructose corn syrup yan eh. So, sobrang matamis niyan kahit kuunting-kuunti lang. At saka talagang hindi yan ang recommendation natin kasi yung high fructose corn syrup talagang mag-hepatometabolism. Yung inflammation mo kung ano yung... Mas matindi pa nga siya kaysa sa sugar. Okay. So, hindi siya yung recommended natin. So, kung halimbawa patatamisin nyo yung mga smoothie o kaya yung mga ano, yung stevia okay din.
1: Mm-hmm.
0: Kaso lang ang problema ngayon sa stevia, pag hindi 100% stevia, meron pa rin siyang artificial sweetener. So, magbasa po tayo ng label. Pag binasa niyo yung label, makikita niyo kung ano yung ingredient nung ano nung kanilang mixture, no?
1: Oh, kasi yun nga, Doc, ano, pero doon mo rin marirealize na okay, parang wait. Well, we have to wait kasi parang we are already ano tawag dito, yung we are drinking this, sinasabi corn syrup from the word corn, parang napaka-healthy ng corn. Pero definitely ito pala ay very harmful substance na rin sa atin pong katawan. So yun po mga kaibigan, actually Doc, ito rin yung isa sa may pwede natin i-advise siguro sa ating mga listeners, hindi naman po bawal magtanong. Hindi po ba? So we can ask. We can ask.
0: At saka ngayon, alam mo, just be kind enough to ask yung mga restaurant, no? Hindi naman pwedeng hindi tayo papasok sa restaurant kasi sabi nga nung kaibigan ko sa US na lifestyle medicine, alam mo ba yun, yung pumasok ka lang sa restaurant, ang saya-saya mo na. Hindi, kailangan lang nating magkaroon ng art na kung paano tayo magre-request ng gusto nating diet. Ngayon, yung mga restaurant, you know, yung pinagbibigyan ka na sa request mo. Mm-hmm. Halimbawa, nagsabi ka na, pwede bang wag mo na lang lagyan ng syrup? Okay po kayo, basta wala po itong lasa. Okay lang yan. Mm-hmm. O kaya naman, di ba, minsan may mga tea sa mall na mga mixture sila, low sugar, ganyan, high 25%, 50%. Minsan, pwede bang, ano na lang, 10%? Eh, walang pong 25, wala nang lasa, hindi na matabang na yon. Hindi pa kaya pa yon ng 10%. O kaya, 5%. O wag na lang kaya. Okay, so parang umiinom ka na lang talaga ng regular tea. So ngayon, yung mga restaurant, nag-grant na. O kahit na, basta lang matuto tayo ng our way of asking. Kasi pagka maayos ka naman, di maayos din yung sagot sa'yo at maayos din na pagbibigyan ka.
1: Yes, Doc. Ito po, Doc, meron pa tayong katanungan po dito. Nakakatulong daw po ba ang mga smoothies sa digestion at detoxification?
0: Ayan. Ang number one kasi na trabaho nga ng smoothie and even juicing, no? To treat dehydration. And then yung nourishment mo doon sa liquid na iinumin mo, de kompleto, no? Sakto. Yes, makakatulong yan. Tapos, pero mas makakatulong ang smoothie sa microbiome kasi nga yung fiber hindi mo inaalis. Okay, yung microbiome kasi kailangan niya ng probiotic, no? Eh yung fiber mo, they are very good, very strong prebiotic. Okay, so yung prebiotic will feed the probiotic. So maganda siyang gawin. Again, malalaman natin to kasi hindi magko-constipate yung pasyente, no? Yung bowel movement niya magre-regulate, magiging maayos. So, yes, you can do that po.
1: Ayan, thank you so much, Doc. Mahilig din po kasi ako sa ganito noon eh. And yan na nga po, may tanong pa po tayo dito, Doc. Pwede daw po bang lagyan din ng nut seeds ang smoothies para mas nutritious?
0: Yeah, pwede po. Pwede po. Alam niya, meron akong ginawang libro, hindi lang na-publish to eh. Sayang. Ito yung smoothie and juicing, no? Alam niyo kung ano siya? Pwede ka nga mag-smoothie ng munggo.
1: Mm-hmm.
0: Okay, munggo yung ilalagay mo. Okay, kasi kung nuts mahal, edi munggo yung ilalagay mo. Yung avocado, pwede din gamitin, di ba? Yung munggo, yung black beans, pwede din gamitin. Any kind of beans, even red kidney beans na luto, ha? Luto. Luto, pwede mo itong gawing smoothie. At pag nagawa mo siya na smoothie, para talaga siyang yung parang liquid na ice cream. Ang sarap, no? Lalo pa yung munggo. Yung munggo parang may pagka-chocolate. And then pwede mo din lagyan ng raw cacao, no? Yung mga raw tablilla natin, pwede mo lagyan ng a little to flavor. So yung magkakaroon ka na ng smoothie na parang chocolate-like. Kung meron ka pang sesame seeds, lagyan mo ng sesame seeds. Uy, garbanzos, napakasarap na smoothie. So, lutong garbanzos, gawin mo din yan, gilingin mo. Pero syempre, kailangan mong matutunan yung mga mixture. Simple lang ang mixture. Kung gagawa ka ng mga may beans, be sure na ang kapartner din niya ay mga beans, no? Huwag mong ihahalo yung... Parang hindi maganda kasi pagka yung munggo, lagyan mo ng cucumber, hindi maayos. No, hindi tama. Hindi ka matutuwa. Ngayon, ang sinasabi natin ngayon, Pastor Kyle, yung mga listeners natin, magagawa sila ng smoothie na magiging masaya sila o meron silang chocolate drink, pero actually munggo. Diba? Tapos lagyan mo na rin ng ice na ano, na kasi pag nilalagyan mo ng ice, para talaga siyang nagiging may crush ice na talagang para siyang nagkakaroon ng tamang blend, okay? Tapos pag alam mo yung ang nasubukan ko, yung munggo, lalagyan mo ng kakanggata, yung coconut milk, o kaya lagyan mo pag smoothie mo, lagyan mo na nung mga coconut na hindi, wag naman nyog na nyog, okay, yung mga buko na medyo matigas-tigas,
1: coconut
0: ilagay
1: meat
0: mo na doon. Ah, tapos pag nilagay mo doon, lagyan mo ng chia, okay, lagyan mo ng sesame seeds. Wow, talagang ano siya. Oh, pagka minsan nakakuha ka ng konting yung tablia, kaprasong tablia, yun ang ating ano eh, raw cacao. Ilagyan mo, ay nako, talagang parang, lagyan mo ng konting ice, talagang ang sarap-sarap na niya.
1: Kinabahan ako, Doc, sa nabanggit nyo kanina yung munggo, plapos, cucumber. Anyway, Doc, to be honest, ano, I move myself backward kanina. No, nabanggit nyo, pwede palang gawing smoothie ang mga beans?
0: Pwede siya. Actually, ang ganda niyang gawing, ito, ginagawa naman to, binibigay ko tong mga smoothie na to sa bata. Kasi yung bata, hindi, ang hirap pa kainin ng beans.
1: Totoo, totoo.
0: Tapos yung iba naman ay talagang nagmamalnourish, no? Kaya kailangan, no? Pagka ginawa mo to, at saka alam mo, ang maganda sa smoothie pala na mga beans na ganyan, pag freezer mo, magiging ice cream na siya. O de may beans ka, meron kang smoothie, tapos yung sobra i-ice cream mo. Tapos pag medyo na frozen siya, i-blend mo ulit, o may smoothie ka na ulit. Ganun siya.
1: Okay, I think I wanna try that, Doc. You especially yung munggo at saka yung mga beans, sige daw. Kasi mahilig ako sa beans, Doc, eh. Kahit araw-araw ko pa yan. Yung munggo, yung kidney beans, yung white, red, black beans, ay, favorite ko po talaga yan. Kahit araw-araw ko pa yan. Ay, okay na okay ako dyan. Pero yung smoothie, I think I wanted to try. Anyway, let's do it some other time, and then ire-reflect ko po yung sa isa sa mga episodes natin. And then para mapakinggan nila, oh, si Pastor Kyle ginamit rin ang munggo smoothie. Mamaya magpapatayo na ako ng shop ko, Doc, ano. From ano, inspired by Dr. Blessenda Varona. Ito nga, sabi nga po, ano, first time to hear din daw po itong mga bagay po nito. How about lentils daw, Doc?
0: Ayan! Lahat pwede. Lahat pwede. Pwede mo lagyan ng cashew. Basta magkakasama. Ibig sabihin, you may grupo ka ng mga protein, okay? Protein foods like munggo, ano pa?
1: Kidney beans.
0: Garbanzos, kidney beans.
1: Yeah.
0: Wag naman lahat, no? Isa-isa. Alam mo, sabihin natin na yung cashew and then munggo ay perfect, ang sarap-sarap niyan.
1: Ay.
0: Kasi yung cashew, siya yung nagbibigay ng milky.
1: Yeah, milky flavor.
0: Taste. Tapos
1: yes.
0: Meron siyang cheesy flavor. Okay? So, siya yung naglalagay. Alam mo, isa pang magandang ilagay pagka meron kang konting ano to, yung nutritional yeast.
1: Oh yeah, nutritional yeast, the best.
0: Yung nutritional yeast, maalat-alat ng konti.
1: Yes, yes.
0: So magbe-blend siya.
1: I know that, Doc.
0: Nutritional yeast. So magbe-blend siya. Pag nag-blend yan, tapos makakuha ka ng good stevia.
1: Mm-hmm.
0: Oh, wow, talaga naman, grabe na to. Ang sarap-sarap nito.
1: Dito kasi sa Philippines, Doc, medyo pricey kasi yung nutritional yeast na yan, eh. Pero meron din makukuha sa, ayan, magpo-promote na po ako. Meron tayong makukuha sa mga Shopee, yan, at saka mga Lazada. Pwede daw po ba, Doc, yung munggo, tapos ang pampatamis ay saging?
0: Yes. Pwede.
1: Oh, pwede daw. Ayan. So
0: pwede,
1: may listener po tayo na nakikinig. Kasi ito, Doc, samahan siya ng mga, ano to, nasa diabetic side na. So pwede po ba ito, Doc, sa mga diabetic?
0: Alam mo, basta ang principle nga, pag samasamahin mo yung magkakapareho yung lasa.
1: Mm.
0: Halimbawa, smoothie mo, gawin mo, yung oatmeal.
1: Yeah.
0: Lagyan mo ng papaya, perfect yun.
1: Oh, oatmeal and papaya, Doc?
0: Oh, ang sarap nun!
1: Ayan, mga kaibigan, ang first time to hear that, and para sa inyo na rin ito, para sa ating lahat ito na nakikinig. Okay, Doc,
0: oatmeal,
1: please continue.
0: Mm-hmm. Kasi favorite yun ng apo ko, eh.
1: Wow.
0: Oo, pero ang oatmeal,
1: yes,
0: and papaya.
1: Hindi ko nga ginawa yung papaya, Doc, na nilagay sa aking, ano yon, sa aking overnight oats, Doc, eh. Parang iba yung lasa, pero pag blend pala, baka pwede.
0: Ganito.
1: Go, Doc.
0: Kailangan lang yung papaya mo, yung masarap na papaya.
1: Aha. Uh-huh.
0: Pwedeng hindi na rin, kahit na medyo matabang na papaya, pag medyo, ako kasi apo ko eh, maliit. Siyempre, ano yun eh, nag-ano-ano pa, naghahanap-hanap pa. Ang regular meal niya, oatmeal and papaya. Favorite niya yun. Ayaw nga niya ng oatmeal and mangga. Ang gusto niya, oatmeal and papaya. Tinikman ko, ang sarap. Oatmeal and kalabasa, okay din. Pero yung kalabasa, luto, pagkagagawin mo ng parang ice cream.
1: Mahirap naman, Dok, pagka yung hindi luto. Kasi, Dok, natry ko naman na yung hummus, yung gumagawa ka ng hummus, like yung garbanzo, then you just blend it, and then that's it. Hummus, yung...
0: Ang hummus, Pastor, luto, di ba?
1: Yeah, luto, luto.
0: Luto talaga siya, luto ang ano ha, garbanzos. Bago mo i-blend.
1: Okay, okay, Doc. Natutuwa naman ako. Nadami kong natututuhan. Yes, Doc.
0: Ayan, kaya ano, ang sabi ko nga dito, trip-trip. Kung ano yung trip mo? Oh, ay trip niya yung ano, oatmeal and papaya. O yung isa naman, ang trip niya oatmeal and mangga. Blend mo 'yan. O pwede din. Basta okay yung mixture niya pag sasama-samahin mo yung mga magkakapareho, yung magkaka-blend, okay? Pag pinagsama-sama mo 'yan, di masarap yung mixture mo. Pag hindi naman masarap, eh, di tiis-tiisin mo na lang inumin. Hanggang wag mo nang uulitin. Hindi mo mauubos, wag mo ulitin.
1: Yeah,
0: kaya ang suggestion natin sa inyo, kung mag-experiment po kayo, gumawa lang kayo ng mixture na maliit lang.
1: Yes.
0: Wag yung marami na talagang pahirapan kung paano ubusin. Sayang eh, di ba?
1: Totoo po yan. Totoo po yan. Well, thank you so much, Doc. Ay, nako, ang dami kong natutuhan and I wanted to try all those, to be honest. Kasi ako po mahilig din sa mga smoothies. Not as an alternative for my meal, but parang kumbaga yung, alam nyo yun, Doc, yung minsan din.
0: Trip-trip lang.
1: Trip-trip lang. Trip-trip lang whenever you want. Kasi, Doc, mahilig tayo mag-snacks eh, di ba? Pagka nag-snacks tayo, eh, syempre, parang imbes na yung mga chips, edi yung snacks mo yung mga prutas. At saka yung iba pa. To be honest, Doc, meron ako yung na-try eh, yung cashew cheese. Yung you can transform cashew into cheese. Well, definitely, my friends, I may not be able to share the recipe right now, but you can also scan it and then search it Google. Napakadali po. Wag na yung mga keso na dairy products na harmful sa ating tiyan, na nakakasira ng ating gut health. Doon tayo sa mga natural ones. Madali lang, Doc. Napakadali.
0: Yeah, yung cashew, nilalagyan nila ng, pwedeng lagyan niya ng little... Ano yung red pepper?
1: Red pepper.
0: Parang pimiento yung dating.
1: Oh, yeah.
0: Pimiento, parang cheese pimiento. So, lalagyan nyo ng konting bell pepper, konting a little salt. And then, pwede na. Pag may nutritional yeast kayo, ay parang, kasi ang nutritional yeast, nakakadaya siya ng lasa. Ang lasa niya, para bang ano, yung parang popcorn, yung nilalagay sa popcorn, yun ang lasa.
1: Alam mo, Doc, nung natikman ko yung nutritional yeast na yan, nako, kahit nilalagay ko lang sa kanin, okay na ako. Ay, sarap eh, ang sarap eh. Pero sa totoo lang po, Doc, yung cashew cheese yan, nilalagyan mo ng nutritional yeast, yun yung nagbibigay ng lasa, nagbibigay ng flavor. I've learned that when I was in Indonesia, Doc, I was able to be a cook for a place na vegan talaga, hindi lang sa vegetarian, vegan. Bawal kami nga gumamit ng asukal, ang ginagamit namin noon, dates. Doon talaga ako natuto, Doc.
0: Ay, yung pala, Pastor, ang dates available.
1: Yun.
0: Ang daming dates sa Philippines. So, sa smoothie pala, ang gagamitin natin, dates.
1: Yes.
0: Okay, dates na yung pantamis mo. Huwag ka nang maghanap ng iba pa. Okay, a little dates. Sakto na yon, a little dates, no? Yung kahit kung depende sa formulation mo, pero is maglagay ka lang ng isa, talagang malalasahan mo na yung tamis niya.
1: Totoo lang, totoo yan, Doc, kasi for example yung tamis kasi nung dates na yun, eh, parang sugar na rin, and then when you are eating it din naman, 'di ba, nandun na yung natural na tamis niya. Yun nga po, nung kami noon, hindi kami pwedeng gumamit ng asukal. Magbe-bake kami, ang gagamitin lang namin dates. Yun na yung pampatamis. At saka yung mga bata, gusto nila ng chips. Tatanong ako, saan tayo kukuha, something like that. Saan tayo kukuha ng pang-chips? Ang tinuro sa amin ay yung i-slice mo ng thinly lahat ng mga like kamote, yung banana, and then you bake it Once you bake it, the natural flavor will come out kasi dehydrated na siya. Yung concentration ng kanyang tamis, nandoon na. And then, ito na doc, alam mo flavoring namin, nutritional yeast. And then you just put nutritional yeast and then you shake it, no salt, no anything. Ayan, gustong-gusto ng mga bata. And I wanted us all to try that. Pati doc, yung parang pampatamis na ginagawa nila yung, ayan yung ginawa na parang, ano tawag dito, yung oat. Tapos nilagyan ng dates.
0: Granola.
1: Tapos, yeah, granola. Yung didikit talaga din siya, Doc. Ano, didikit din talaga siya. Tapos yung i-blend mo siya and then ihulma-hulma muna lang siya. And then the thickening factor from the dates and from whatever yung mga nilagay mo doon, nagtitik siya. May granola ka na without even using sugar at all.
0: Yeah, oo. Tama.
1: To be honest, Doc Blessy, the Lord has provided us everything that we need. Di ko ba alam bakit tayo kasi na mga tao, mga Pilipino, naghahanap pa ng panlasa na hindi naman natural na ibinigay ng Panginoon sa atin. So, Doc, ako personally, I would like to say thank you for all of this knowledge. Sa mga listeners po natin, they're very thankful right now. Sabi po, so happy, good lessons learned this lunchtime. Ngayon, may oatmeal daw siya at cereal, ayun na yung snacks niya. Alright, so Doc Blessy, ayan, medyo malapit na po tayong magtapos sa atin pong oras, ano? So, ito po, isa pa pong question dito po. Ano daw po ang pinaka-importanteng paalala para sa mga gustong gumamit ng juicing at smoothies para sa kanilang natural healing?
0: Okay, ang simple suggestion lang po, no? Gumawa kayo ng lista nyo na ito yung gusto ng pamilya ko, ito yung combination na naubos ng mabilis, okay? So, gawa kayo ng sarili nyong listahan. Tapos, parating nyo i-consider yung availability ng prutas. At kung hindi naman available, matuto kayong mag-experiment ng substitution.
1: Yes.
0: Ang isa sa pinakamaganda na smoothie or juicing na ingredient na available parati sa Philippines, yung watermelon. Kasi yung watermelon, kaya mong i-juicing yung pinakabalat na niya, yung lahat na yun. Kung medyo alangan ka doon sa balat, alisin mo lang yung manipis na balat sa labas. Pero yung yellow nun, at saka yung green sa labas na balat, no, rind niya, pwede mong gawing juicing yun. Sayang itatapon mo na lang. E de, gamitin mo na, okay? Pwede mo din gamitin sa smoothie. So, again, juicing and smoothie, pwede yung watermelon. At, again, kung medyo gagawa ka ng smoothie na medyo masyado namang malapot, no, you can put, ano, yung buko water. Okay. So, again, may listahan ka na. Meron ka ng mga choices. May favorites ka na ng family. Ang susunod naman po, kailangan matutunan mo yung tamang handling. Kasi yung handling ang nakakapag-disgrasya sa juicing and smoothie. Kasi minsan may mga reports na, nag-LBM, nako, nagsakit na, sumakit ang tiyan, nagkaroon ng upset sa tiyan. But actually, hindi galing sa prutas yun, hindi galing sa gulay, galing sa wrong handling. Kasi ginamitan ng chopping board na ginamitan din ng karning chopping board. Ibig sabihin, pagka mag-juicing kayo, kailangan yung chopping board nyo para lang sa juicing, itong gamit na to para lang sa juicing, para walang cross-contamination.
1: Oh, okay.
0: Kasi ang cross-contamination ang usual problem sa mga mixture ng smoothie and juicing. So again, maghugas ng kamay at mag-enjoy po kayo. Mag-experiment, mag-enjoy, and you will be able to discover a lot.
1: Okay, Doc. So, ano po yung inyo pong mababanggit sa atin pong mga listeners as we end our program this day?
0: Binigyan tayo ng Diyos ng napakaraming choices ng pagkain. Ang kailangan lang natin ngayon, gamitin natin yung talino natin kung paano natin siya magiging juicing or smoothie, no? At pagka naka-imbento kayo ng sarili niyong formula,
1: yes,
0: o sariling mixture, ay parati niyo pong i-share.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ako naniniwala na pag nag-share yung tao, pinapalago pa ng Panginoon yung kaalaman. Hindi yung secret yung ingredients, no? So, ipagsabi nyo po yan and the Lord will surely bless you more pagka nagsishare tayo. So, again, share ang smoothie formula na discover nyo and then share din yung blessing ng knowledge, and then kung kami extra juicing, abay, painom nyo naman kami dyan.
1: Yes.
0: No? Makatikim naman tayo ng inyong mga juicing. So God bless you po and have a good day.
1: Ayan, maraming salamat, Doc Blessy. Mga kaibigan, sa ating talakayan ngayong oras na ito, nakita natin na sa simpleng paraan, tulad ng pag-inom ng mga fresh juices at smoothies, maaari nating matulungan ang ating katawan na maging mas malakas, mas masigla, at mas handa laban sa mga sakit. Ang mga prutas at gulay na inilagay natin sa ating baso ay hindi lamang nagbibigay ng vitamins at nutrients. Ito rin ay paalala ng Diyos ay naglaan ng likas na pagkain para sa ating kalusugan at kagalingan. Sinasabi sa Ezekiel Kabanata 47, talatang 12, ang bunga niyaon ay magiging pagkain at ang dahon niyaon ay magiging kagamutan. Kaya mga kaibigan, piliin natin ang mga pagkain na nagbibigay buhay at nagpapalakas sa ating katawan. Sa bawat healthy choices, pinapangalagaan natin ang templong ipinagkatiwala ng Panginoon. Ito po ang inyong programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blesenda Varona. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway patuloy kayong pagpalain ng Diyos ng kalusugan, lakas at pusong puno ng pag-asa. Muli po, ako po ang inyong Pastor Kyle na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang maligayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Saan man po kayo naroroon sa mga sandaling ito, kayo man po ay nasa tahanan, nasa trabaho o nasa biyahe, kami po ay lubos na nagagalak na makasama kayong muli dito po sa Tinig ng Pag-asa. Ako pong muli si Beverly Albodante, ang inyong kaibigan at tagapagsalita dito po sa programang naglalayong maghatid ng pag-asa, inspirasyon at kaalaman mula sa salita ng Diyos. Ito po ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio na patuloy na naghahatid ng mensahe ng pag-asa at kaligtasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Mga kaibigan, sa mga oras na ito, ang tatalakay natin ay isang napapanahon at mahalagang paksa. Ito ay kung may kinalaman nga ba ang ating kinakain sa ating kalusugan at sa ating kaligtasan. Kasi minsan marami sa atin o minsan katulad ko na mas pinipili yung mabilis, yung masarap, yung mga pagkaing bibilhin na lang na hindi natin naiisip minsan kung yun nga ba yung mga kabuti sa atin o sa ating katawan. Kaya sa episode po natin ngayon, sisilipin natin ang mga prinsipyo mula sa Biblia tungkol sa tamang diet at pamumuhay at paano ito konektado sa ating kalusugan at maging sa ating kaligtasan. Kaya huwag po kayong aalis dahil makakasama po natin muli ang ating minamahal na tagapagsalita, Pastor Dionisio Sagnoy Jr. Kumusta ka, Pastor?
2: Opo, mabuti at masaya po ang maglilingkod.
1: Amen. Sa lahat po ng ating tagapakinig at tagasubaybay, kung kayo po ay kasalukuyan nanonood sa inyong mga TV, cellphone o nakikinig sa inyong mga radyo, inaanyayahan ko po kayong manatiling nakatuto. Dahil ang tama ang kaalaman tungkol sa pagkain at kalusugan ay hindi lamang usapin ng katawan. Ito po ay usapin din ng pananampalataya. Pero bago po ang lahat, maaari po bang manguna kayo, Pastor, sa isang panalangin?
2: Sige po, manalangin tayo. Muli po, dakilang Diyos, kami ay lumalapit sa inyo upang hilingin ang inyong gabay at pangunguna sa aming pong pag-aaral sa episode na ito. Inyo pong pagpalain ang aming mga listeners, viewers, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong mga pag-aaral nitong nakaraang mga araw, ating pong hinimahimay kung paano po tayo maging malusog at maging masaya. Kaya mahalaga po na ati pong bigyang diin ito. Ang ating episode na ating pag-aralan ngayon ay tungkol sa diet for health and salvation. Ano nga ba ang prescription ng Diyos na original na pagkain ng tao? Mahalaga po yan. Para tayo ay maging malusog at maging masaya. Yan ay mababasa natin, Sister Babe, sa Genesis chapter 1 verse 29.
1: Sabi po dito, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain.
2: So, ang orinal na pagkain na ibinigay ng Diyos sa tao para tayo maging malusog at masaya ay ang mga seed-bearing fruit o mga binhi like legumes o mga halaman

0: So prutas, yan ang orihinal na pagkain ng tao. Kaya pag yan ang dahilan na marami tayong karamdaman ngayon kasi hindi na orihinal ang ating pagkain. Kahit nga mga halaman, marami ding pesticide o ano paman na hindi na rin safe. Kaya dito, yan ang resulta sa maraming karamdaman natin ngayon. At alam ninyo, yung pagkain karne, yan po ay nagsimula na introduce sa tao pagkatapos ng baha sa panahon ni Noah. Kaya, yan po ay pansamantala lang sana, ngunit nasarapan ang tao, kaya nagiging pagkain na rin ng sangkatauhan ang pagkain ng karne. Kaya dito, mayroon din babala ang Diyos, no? Sa pagkain ng karne. Huwag ninyong kainin ang taba at dugo. Ayan ay mababasa natin sa Levitico chapter 3 verse 17.
1: Magiging palatuntunang palagi sa buong panahon ng iyong lahi sa lahat ng inyong tahanan na hindi kayo kakain ng taba ni duguman.
0: Oh, so pwede tayong kumain ng laman provided na huwag nating kainin ang taba o maging duguman. Bakit? Bakit ipinagbabawal ito sa atin ang pagkain ng taba? Unang dahilan, ito ay cholesterol forming para po sa animal fat. Yan po ay natuklasan sa pag-aaral na sa loob ng ating kaugatan, ang mga cholesterol ito ay bumabara. Kaya pag yan ang ugat natin na barahan na, yan po ay resulta ng heart attack o yung mga aneurysm. Kaya ito'y ipinagbabawal ng Diyos kasi alam ng Diyos. Siya ang lumikha sa atin kaya alam niya kung ano ang nakakabuti para sa atin. At pangalawa, para sa taba, ito po ay nag-create, ito po ang resulta ng stomach cancer. Yung taba ay nag-interact yan with bile acid sa tiyan natin. Kaya ito'y nagpupudos ng carcinogenic chemical known as methylcholandrin. So, kaya yung taba at dugo ay hindi ipinapakain sa atin. Bakit? Yung dugo, mga kaibigan, yan po ay buhay. Diyan, yung dugo na yan ay puno yan ng dumi. Ano? Kinikerry yung dumi. Pagkatapos, dadaan sa ating lungs, nililinis, kaya paikot, no? Siyang dadala ng dumi. Kaya pag ikaw ay mahilig sa dugo, lalo na sa karne, kasi yung karne talaga, kahit anong hugas mo yan, may dugo pa rin yan. Ano? So, kasama talaga yan sa dugo at yan ang nagpapasarap sa ulam na karne, yung dugo. Kaya ang resulta, mataas yung uric acid natin, magkaroon ng kidney disease tayo, magkaroon ng rheumatism, lipoprotein na mag-cause sa atin ng heart and circulatory diseases at marami pang ibang mga karamdaman. Kaya yung pagkain ng karne ay yan ang sanhi ng maraming cancer na ating nararanasan ngayon. Alam ba ninyo, ayon po kay Dr. E.C. Januar, ang sabi niya, siya ay cancer specialist. Ang sabi niya, every human being has cancer genes which are dormant at the time of birth and during childhood. But after, due to environmental, dietary, and other factors, these cancer genes become activated and cause cancer. So nandiyan lang, pag yan ay nakahanap na ng pagkain na mag-activate na, yun, magkaroon na tayo ng cancer. Kaya dapat natin yang maunawaan. So tandaan natin na ang plant diet should be restricted to meat from clean animals lamang at sa mga ibon at sa mga isda. Tingnan natin ano yung mga malinis na pagkain na pwede natin kainin. Kasi hindi lahat na mga isda o ibon o kaya mga hayop na pwede nating kainin. Ano ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 14 verses 2 to 6?
1: Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Huwag kang kakain ng anumang karumaldumal na bagay. Ito ang mga hayop na inyong makakain, ang baka, ang tupa at ang kambing. Ang malalaking usa at ang maliit na usa at ang lalaking usa at ang mabangis na kambing at ang pigargo at ang antelope at ang gamoza at bawat hayop na may hati ang paa at baak at bumunguya sa mga hayop ay inyong makakain.
0: So maliwanag na tayo ay bayan ng Diyos, dapat ang ating kainin ay malilinis lamang na hayop. At yung marumi, yan ay ipinagbawal ng Diyos. So, ang ibinigay dito mismo na sample ay yung baka, yung kambing, yung tupa. So, dito, para mas maliwanagan pa tayo, ipinaliwanag dito kung ano yung pwede nating, anong palatandaan sa mga hayop. Tingnan nga natin, Sister Beverly, sa Deuteronomy chapter 14 verse 7.
1: Gayunmay ang mga ito ay hindi kakanin sa mga ngumunguya o sa baak ang paa, ang kamelyo at ang libre at ang kuneho sapagkat sila'y ngumunguya ngunit walang hati ang mga paa, mga marumi sa inyo.
0: So madali lang ang palatandaan mga kaibigan sa pwede nating kainin. Na ibig sabihin yan ay malilinis. Ano yon? Yung ngumunguya. Kahit wala laman yung bibig niya, kahit wala siyang kinakain, lagi siyang ngumunguya. At pangalawa, biyak ang paa. Okay? So hindi pwedeng biyak ang paa pero hindi ngumunguya. O kaya, ngumunguya pero hindi naman biyak ang paa. So dapat parehong present yon. Yun ang palatandaan. Okay? Kagaya ng camel. Ah, ngumunguya siya kaso hindi biyak ang paa. Yung kabayo, gano'n din. So, kagaya ng kuniho o baboy, siya naman ay ngumunguya, hindi ngumunguya, pero biyak ang kanyang paa. So, dapat present ang pareho. So, yan ha, maliwanag sa atin, mga kaibigan, na ang mga malilinis lamang ang pwede nating kainin ayon sa banal na kasulatan. So tingnan naman natin, Sister Babes. Bakit ang baboy mismo ay hindi natin makain? Tingnan natin sa verse 8. Basahin natin.
1: At ang baboy, sapagkat may hating paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakanin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin.
0: Ayan. So maliwanag mismo. Binanggit mismo ng Panginoon, huwag kainin ang swine or baboy. Bakit? Hindi sila ngumunguya, ngunit biyak ang paa, pero hindi sila makakain. Bakit? Dapat pareho. At ang kanyang laman, huwag nating hipuin at huwag nating kainin. O ano pa man, huwag nating hipuin ang kanyang laman. Okay? So, yan po ang wika ng ating Panginoon. Kaya huwag natin itong kainin, mga kapatid, kasi ito'y karumaldumal sa Panginoon. At dagdag pa, sa pag-aaral, ayon po sa aklat ng Diseases of Foods Animals, page 8, ang bawat pork sausage na ating nabibili ay meron po itong trichinia. Alam niyo yung trichinia? Ito po ay bulati na kung saan hindi po namamatay kahit anong luto mo, kahit sa tinding init o sa tinding lamig. Hindi siya namamatay. Siya ay nabubuhay pa rin, mga kaibigan. Kaya, no practical system has been devised by which person who eat raw or imperfectly cooked pork can be protected from danger of trichinosis. So, kaya marami tayong karamdaman kasi hindi tayo sumusunod sa Panginoon. ang Panginoon nga eh, pati siyensya, nagpatunay na hindi talaga malinis ang karne ng baboy. Kaya tingnan natin yung poison content sa mga hayop. Ano? So lahat na hayop mayroong poison content. Sa sheep, yung tupa, 6% ang poison content. Sa baka, 18%. Sa aso, 38%. Sa fox, 50%. Sa baboy, 46%. Sa kabayo, 61%. Kaya mataas talaga ang percent ng poison content sa mga hindi malinis na hayop. O kaya yung tupa, 6% lang. Kaya ito naman ang yan ang mga dahilan bakit hindi ipinapakain sa atin ng Diyos ang pagkain na marurumi. So sa isda naman, sa tubig, ano ang palatandaan? Sa verse 9, Sister Babes, pakibasa.
1: At ang mga ito'y inyong makakain sa lahat ng nasa tubig. Anumang may mga kaliskis at mga paligpik ay inyong makakain.
0: So madali lang ang palatandaan para naman sa mga isda sa tubig o sa dagat o sa ilog o sa lake. Yung may paligpik at kaliskis. Hindi yung paligpik at kaliskis ang ating kainin. Palatandaan lang yon, mga kaibigan, para safe tayo. Ano? So, mas maraming kaliskis, mas safe. Ano? So, yan ang palatandaan lamang. So, madali lang. Pag walang kaliskis at paligpik, ay hindi yan safe sa atin. Kaya yan ay marumi. So, ano yung, sa verse 10, pakibasa nga. Sister Beverly. So ito ang malinis na pagkain na isda na pwede nating palatandaan.
1: At anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakanin, marumi nga ito sa inyo.
0: Yung walang mga palikpik o kaliskis ay marumi nga talaga sa atin. Okay? Meron namang nagsasabi ay nilinis na ng Panginoon ang mga marurumi. Pakibasa nga, Sister Babes, kung nilinis ba ng Panginoon sa Job 14 verse 4.
1: Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala.
0: Okay, wala talaga. Once na marumi, yan ay forever na marumi. Kasi ang Diyos mismo nagsabi, ang Diyos ay pareho sa nakaraan, sa ngayon, at sa hinaharap, at magpakailanman. Kaya yung sinabi niya ay talagang yan ay perpetual yan. Wala yang pagbabago. Kaya ating pag-usapan ngayon, itong mga isyo. Ano? So, issue number one, ating pag-usapan. Ang sabi nila, ang lahat na gumagalaw at may buhay ay pwede ninyong kainin. Yan ang tanong. Yan ay babasa natin sa chapter 9 verse 3. So, yan ang kanilang isyo. Pero, ano ang paliwanag dito? Basahin nga natin, Sister Beverly, sa 1 Corinthians chapter 6 verses 12 and 13, kung ano ang sinasabi. Sa verse 12 ng chapter 6 verses 12 and 13 ng unang Korinto.
1: Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Datapwat ang katawan ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon, at ang Panginoon ay sa katawan.
0: So, dito mga kapatid, ipinapaliwanag ng Panginoon na ang mga bagay ay dapat nating sundin. Kasi yung tiyan natin, meron niyang purpose, no? So, ang lahat ng mga bagay, may purpose. Ang pagkain para sa tiyan, at lahat ito ay wawasakin ng Diyos. Kaya dito, dapat bigyan nating pansin na hindi lahat na bagay ay pwedeng makain. Ito'y maliwanag. Ibinigay mismo ng Diyos sa ang paliwanag sa Genesis chapter 7 verses 1 to 3, kung ano yung malinis at marumi.
1: At sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito ng lalaki at ng kanyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa. Dalawa ng lalaki at ng kanyang babae. Gayon din naman sa mga ibon sa himpapawid, tigpipito ng lalaki at ng babae upang ingatang binhing buhay sa ibabaw ng buong lupa.
0: So maliwanag mga kaibigan, na bago pa nagkabaha, ipinaliwanag ng Diyos ang malinis sa marumi. Yung ibinigay na instruction kay Moises, matagal na yon. Matagal nang ibinigay na ang instruction kung alin yung malinis at marumi. So dito, ang palatandaan sa malinis at marumi, ibinigay ng Diyos, tagpipito ang malilinis. Bakit marami ang malinis compare sa marumi? Kasi para yan ay magiging pagkain ng mga tao. At yung marumi, yan ay scavenger yan, tagalinis lang ng ating kapaligiran. Kaya mahalaga na ating maunawaan na hindi lahat na bagay ay nakakabuti. Basahin nga natin, Sister Babe, sa unang Korinto, chapter 10, verse 23.
1: Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay.
0: Ayan. So lahat naman na bagay ay mabuti yan. Kasi hindi lahat ay nagbibigay sa atin ng kalusugan. Kaya kung ano yung instruction ng Diyos, yun ang ating susundin. So hindi lahat na kumikilos o buhay ay pwede natin makain. Kung hindi yung nilinis lamang ng Diyos o yung malinis lamang. Hindi nilinis ng Diyos, talagang nilikha ng Diyos na malinis. Okay, issue number 2 ating alamin. Ito ay mababasa natin sa Acts chapter 10 verses 11 to 14. Sister Babes, pakibasa.
1: At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa apat na panulok na bumababa sa lupa. Na dooy naroroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Datapwat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi.
0: Ayan. So dito sa isyo na ito, sinasabi ng ating mga kaibigan na nilinis na ng Diyos ang mga bagay na marumi. So dito, titingnan natin ano ang nilinis ng Diyos. So tingnan natin ang paliwanag. At yan ay makita natin kung ano ang explanation sa isyo na ito. Verse na ito. So ang explanation dito mga kaibigan, the vision of Peter about the unclean animals ay ipinaliwanag sa verse 28 na ang ibig sabihin, ang meaning nito ay tumutukoy sa tao, hindi sa maruruming hayop. Kaya nga, basahin nga natin, Sister Babes, ang verse 28.
1: At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sinumang tao, huwag kong tawaging marumi o karumaldumal.
0: So maliwanag. Hindi ang hayop na marumi ang nilinis dito mga kaibigan, kundi ang mga tao. Bakit? Itinuturing marumi ang mga tao? Ayan ay ayon po sa mga Hudyo, ang mga hintil ay kinukonsider na mga kagaya ng aso. So naunawaan ito ni Pedro na ang Diyos ay iginagalang niya at mahal niya ang bawat tao. Siya man ay hintil o Hudyo. At ang magandang pabalita ay para sa lahat. Wala siyang itinatangi, mga kapatid. Kaya yung vision na ito ay hindi ito real na kainin mo o nilinis ng Diyos ang mga maruruming hayop kagaya ng aso, ahas, baboy o ano paman. na marumi. Kaya dito, mga kaibigan, ipinapaliwanag sa vision na ito na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Okay? So yan po ang sagot sa tanong na yan. Kaya naunawaan ni Pedro na ang marurumi na hayop ay tumutukoy sa mga tao. Bakit? Siya po ay, nung siya ay nagising, pumunta po ang mga tauhan ni Cornelius at siya ay inanyayahan na pumunta sa tahanan ni Cornelius kasi nais nilang makinig ng magandang pabalita na si Jesus dahil po sila ay kinausap ng anghel. Kaya dito mga kaibigan, napakalaga po na ating maunawaan na talagang ang marumi ay talagang magpakailanman ay marumi talaga yan. So isang issue na lang, Sister Babes, ating tingnan itong issue number 3 na kung saan sa Matthew, mababasa natin sa 15 verse 11.
1: Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nakakahawa sa tao.
0: Ayan, sabi nila, basta hindi mo isusuka, pwede yung makain. Kaya ang paliwanag dito mga kaibigan, ito po ay paliwanag sa mga parasiyo na inisyuhan nila si Jesus na ang kanyang mga alagad ay kumakain na walang, hindi naghuhugas ng kamay. Ha? Kaya ang sagot ng ating Panginoon sa verse 2 ng chapter 15, Sister Babes, sa Matthew, pakibasa nga.
1: Bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda? Sapagkat hindi sila nangaghuhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay.
0: So dito, sinusunod ng mga Hudyo yung tradisyon ng kanilang mga matanda o mga elders. Kaya dito sa verse 2 mga kaibigan, ibig sabihin, yung kasing pagkain na marumi ang kamay, kung hindi man idudumi mo rin yan eh. Kaya hindi paghugas ng kamay ang nakakarumi sa tao kung hindi yung mga salita na lumalabas sa ating mga bibig, yung karumihan, yung kapalaluan, yung ating mga pag-uugali, yan ang nagpaparumi sa tao, hindi yung lumalabas sa ating mga bibig. Kaya dito, Sister Babes, ipinapaliwanag sa atin na ang lahat ng marumi kailanman ay hindi nilinis ng Diyos dahil yan ay na-declare na abominable. Kaya yan, maliwanag na para yan sa ating kalusugan at sa ating kaligtasan, ang pagsunod at pagkain sa malilinis na pagkain.
1: Amen. Thank you so much, Pastor. Napakayaman po ng ating talakayan ngayon. Isang napakagandang paalala na ang ating pagkain ay may epekto sa ating katawan, kaisipan at kaluluwa. Mga kaibigan, tandaan po natin, ang tunay na pagsamba ay hindi lamang sa simbahan, kundi ito ay sa bawat desisyon na ating ginagawa araw-araw kasama na ang ating pagkain. Sa pagtatapos po, Pastor, tayo po ay manalangin.
0: Sige po, tayo manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyo pong reminder na dapat amin lamang kainin ang mabuti o malinis. Kung kami man ay makakain ng mga laman, kagaya ng karne o isda, ay amin pong kainin ang dineclare niyong malinis. Ito pong aming dalangin na ang lahat na tagapakinig na nakinig sa programang ito ay tulungan niyo po silang sundin ito ayon po sa inyong mayamang biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Amen. Ang atin pong programang Tinig ng Pag-asa ay patuloy pong maghahatid ng liwanag, pag-asa at katotohanan sa gitna ng kadiliman ng mundo. Ako pong muli si Beverly Albotante at ang aking paalala, kay Jesus ka magtiwala sapagkat siya ang ating pag-asa. Magpalain po kayo ng ating Panginoon.

lives.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligayat puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Tayo pong muli ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng sambahayan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, patuloy pa rin po ang aming libreng pamimigay ng mga aklat-aralin sa Biblia. Kung naisipong makakuha nitong mga ito, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Send lamang po ito sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. Inuulit ko po mga kaibigan, isend niyo po ang inyong complete name and address dyan sa mga numero na akin pong nabanggit. Para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila at i-share nyo na po itong ating live streaming sa inyong mga kakilala. Maaari rin po kayong magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa buhay pamilya, ang atin naman pong tatalakayin ay may pamagat na promptness or slackness. Sa pangunguna pa rin po ito ni Ma'am Mary Jane Zabat. Sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos, ang atin pong topic ay John the Baptist sa pangunguna po ni Pastor Ner Caranza. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane para sa bahaging buhay pamilya.
1: Magandang araw po sa lahat ng matyagang sumusubaybay ng programang ito. At sana tayo po ay pinagpapala. Ano po, tayo ay may mga natututunan at naia-apply sa atin pong kabuhayan, ano? Alam niyo po ay maraming pagkakataon sa araw-araw na marahil di natin napapansin ay may mga maliliit o malalaking desisyon tayong ginagawa, ano po. At ang importante ay matatag yung ating ginawang pagpapasya. Alam natin ang sandigan nito, ano, alam natin ang basihan natin. Ngayon naman, katulad ng pagpapasya, na kung lumipas na ang pagkakataon na kailangan mong gumawa ng desisyon, hindi mo nagawa ng desisyon, wala na rin yung pagkakataon na lumago at magtagumpay ka, no? Iyong pinalipas ang pagkakataon na lumago ka, ano po, at magtagumpay. Sabi nila, tayo daw po mga Pilipino ay mahilig saan? Sa delay, procrastination, ano po, manana habit, ano, yan daw ang mga Pilipino, ano, pero ayaw nating tanggapin yon. Pero lumalabas talaga, ano, kung minsan din natin napapansin, mahilig na nga pala tayo sa pagdi-delay ng mga bagay, ano, naging ito na pala ang, ano, ang identity natin, ano. Pero ito naman ay sinasalungat ng ating kasabihan, ano daw po, ang taong maagap, daig ang masipag. Ano, totoo naman 'yan, ano? So kahit anong sipag mo, kung huli na ang lahat, ano po, gigising kay tanghali na, wala nang maidudulot ang kasipagan mo. Ano, masipag ka, inabot na ng ulan ang sampay mo, ano, dahil sa inano mo, pinag-delay mo, so nabasa din ang iyong sinampay, ano? So, daig ng taong maagap ang masipag. Bukas na lang, ayan, komento. Saka na, sa susunod na lang, ano po, sa isang taon na lang kaya, no? Pero mga minamahal, paano kaya kung buhay, ano po, ang kapalit ng ating pagpapaliban ng pasyang ating dapat gawin? Halimbawa, pagpapagamot sa ospital. Kung may nararamdaman ka at kaya mo pang tiisin, ano po ang tendency natin? Ay, hindi muna. Kaya pa naman. Siguro ano lang to, simpleng ano lang to, no? Sakit, ano? So, pwede ko lang tong inuman ng pain reliever o kaya naman itulog ko lang to, okay na ako. Hindi muna ako magpapagamot, ano po. Kung matindi na yung sakit, tsaka tayo magpapagamot, ano po. Ang malungkot sa lahat, yun yung panahon karaniwan na wala na pong lunas yung ating karamdaman. Lumala na, ano? So, yun po yung sinasabing nating daig ng maagap ang masipag, ano? Sa isa na nagpapasya na magbago, ngunit pinapabukas, ano? Pinapabukas-bukas pa natin. Nagpapaliban pa tayo. Kailan pa kaya mangyayari, ano po, yung ating iniisip na pagbabago? Ang tawag natin dyan ay slackness, ano po, kapabayaan, pagwawalang bahala, o sa iba ay katamaran pa, ang sabing ganon, ano, mga minamahal. At kung yung pamilyar nga nakasabihan, ang sabing ganon ay never put off for tomorrow what you can do today. Huwag mo nang ipagpabukas pa yung magagawa mo ngayon, ano? Yun nga simple, halimbawa paghuhugas ng pinggan sa bahay. At yan ay hindi mo agad ginawa,

0: nang sabihin ng kanyang mga alagad ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, ang kanyang mga pangangaral sa Lucas Kabanatang 7, talatang 22. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketungin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, ang mga patay ay muling binubuhay. Naalaala niya ang sinabi ng propetang Isaias tungkol sa Mesiyas sa Isaias Kabanatang 61, talatang 1. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso. Binigyan ng Panginoong Jesus si Juan ng mas malalim na pagkaunawa sa kanyang misyon, na bilang Mesiyas, siya na pinahiran ay isinugo upang imulat ang mga bulag, pagalingin ang mga may sakit, mga kitungin, bingi, magpalayas ng demonyo at magdala ng liwanag sa mga hintil. Iyon ay isang confirmation para kay Juan na siya talaga ang Mesiyas ang darating at wala na silang ibang hihintayin. Hindi na magitan ang Panginoong Yesus upang makalabas ng buhay sa bilangguan ang kanyang lingkod na si Juan. Alam niya na kayang mapanagumpayan ni Juan ang pagsubok pagkatapos na kanyang tiyakin kay Juan na siya ang kanilang hinihintay. Malugod na pupunta ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus, kay Juan upang magliwanag ang kanyang presensya sa madilim na bilangguan. Ngunit hindi niya ilalagay ang kanyang sarili sa mga kamay ng kaaway upang masira ang kanyang misyon. Nakatingin siya sa mga darating na mga taong kinakailangan ng kanyang pagliligtas. Sa marami ay isang palaisipan ang sinapit ni Juan. Itinatanong kung bakit kailangan siyang iwang mag-isa upang magdusa at mamatay sa bilangguan. Ang hiwaga ng ganoong pagpapahintulot ng Diyos ay hindi matarok ng ating mga isipan. Ngunit hindi matitinag ang ating pagtitiwala sa karunungan ng ating Panginoong Diyos kung ating aalalahanin na si Juan at bawat mananampalataya ay kabahagi ng pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito ang nakasulat sa Filipos Kabanatang 1, talatang 28 at 29. At sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Para sa kanila, ito ay tanda ng kanilang kapahamakan, ngunit ng inyong kaligtasan, at ito'y mula sa Diyos. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Kaibigan, ang bawat sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, tinatanggap siya bilang kanyang personal na tagapagligtas, ay nagiging kabahagi sa pananampalataya ng pagtitiis at pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan, tayo ay pinanghihinaan ng loob sapagkat hindi natin lubos na nauunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Subalit sang-ayon sa Kanya sa Santiago Kabanatang 5, talatang 8, mangagtiis din naman kayo, pagtibayan ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. At kagaya ni Juan, tinitiyak niya sa atin na siya ang Mesiyas, ang ating tagapagligtas. Siya ang ating hinihintay. At sa Hebreo, Kabanatang 9, talatang 28, gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipagantay sa Kanya. Kaibigan, ang ating Panginoong Hesukristo ang ating tagapagligtas at siya ang ating iniintay sa kanyang pagbabalik. Ito ang pag-asa ng bawat mananampalataya sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Maging matapat ka sa iyong pananampalataya sa kanya at intayin natin siya ng mayroong buong pag-asa at katiyakan.
1: Maraming salamat po, Pastor Ner. Nawa mga kaibigan, ito po ay naging pagpapala sa bawat isa sa inyo. Mga kaibigan, ang natutunan po natin sa paksa na ating natalakay ay ang kahalagahan ng pagsisisi, pagpapakumbaba at katapatan sa Diyos. Tinatawag po tayong ihanda ang ating mga puso para kay Kristo mamuhay sa katotohanan.

katotohanan at maglingkod ng buong puso kahit mahirap. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim pa na pagkakaintindi po dito sa ating natalakay, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Isend lamang po ang inyong mga katanungan sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating live streaming, ay makikita nyo po ito sa ating page ng Facebook and sa YouTube channel. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy nyo pong pagsuporta, pagtutok sa ating programa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po ninyo ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal, mga kaibigan at mga kapatid. Alam niyo po ba na sangayon sa statistics, merong ilang mga variation pero may mga nagsasabi na meron di umanong 30,000 plus na mga Christian denominations around the world. Meron din nagsasabi na 40,000 plus ang Christian denominations around the world. Iba-iba po ang korte ng kanilang mga bahay-sambahan. Iba-iba po ang kanilang paraan ng pagsamba. Ngunit sila pong lahat ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag binuksan niyo po ang directory o di kaya naman ay nag-Google kayo, ay napakarami ng pangalan ng mga simbahang, mga Kristiyano ang nagpapakilala na sila ang tunay na mga Kristiyano. Ngunit magkakaroon kayo ng kaisipan sapagkat magkakaiba ang kanilang mga turo. At hindi lamang magkakaiba sana, kundi meron pang mga tinatawag nating mga malinaw na mga salungatang aral. Salungatang mga turo na kanilang ibinabandera at yun di umano ang katotohanan. May pagkakataon pa ba tayo na masumpungan natin ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos na kanyang itinatag nang siya ay naparito dito sa lupa? Hayaan niyo pong sa gabing ito, muli nating buksan ang mga pahina ng banal na kasulatan upang ating alamin ang mga katangian ng mga samahan at ng grupo na sumunod at tapat na mga alipin ng ating Panginoong Diyos. Sisimulan po natin sa pinakasimula. Nang iligtas ng Panginoong Diyos si Noah sa aklat ng Genesis kapitulo 6 talatang 8, ito po ang paglalarawan ng pagliligtas ng Panginoon sa kanya. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Isang bagay po ang maliwanag, nauuna lagi ang biyaya at ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya po niya ililigtas si Noe, ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong anak at ang kanyang tatlong mga manugang. Dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. At sila din po ay nag-extend ng biyaya ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng biyayang ito, ng panukala ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangaral for 120 years upang ang mga tao ay makasama nila sa arka ng kaligtasan. Pakinggan niyo po ang huling bahagi ng Genesis kapitulo 6 talatang 22. Gayon ginawa ni Noe. Ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Diyos ay gayon ang ginawa niya. Mapapansin niyo po na nauna ang biyaya, sumunod ang pagsunod ng utos sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ni Noe, pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng iniutos sa kanya ay sinunod niya. Isang bagay ang inyong mapapansin sa simula ng ating pag-aaral. Nauna ang biyaya ng Panginoon at dahil sa biyayang iyon, ang mga pinagpakitaan at inabutan ng biyaya ay sumusunod sa iniutos ng ating Panginoong Diyos. Sa aklat ng Genesis, kapitulo 15, talatang 6, nang tinawag si Abraham, ay inilarawan din ang kanyang pagkatawag at kung paano siya inaring ganap. Sangayon po sa talata at sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Yun pong righteousness o katuwiran ng ating ama ng pananampalataya, walang iba kundi si Abraham, ay dahil sa kanyang pagsampalataya. Wala pa po siyang ginagawang anuman, siya ay inaring matuwid na ibinilang na katuwiran sa kanya ang kanyang pananampalataya. Ngayon, pwede bang sabihin na dahil sumasampalataya siya, yun na ang katapusan? Pakinggan niyo po ang Genesis 26:5. Inilalarawan pa rin po ang buhay nitong si Abraham. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. Maliwanag po sa talata na unang inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya si Abraham at yon ay nagbunga ng kanyang pagtalima, pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Nang mga dumating po sa mga hangganan ng lupaing pangako ang mga Israelita bago sila pumasok sa Kanaan, muling nireview sa kanila ni Moises ang pagkatawag sa kanila kung bakit sila pinili ng Panginoon sa Deuteronomio 7:7. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Dito po ay maliwanag na sinabi ni Moises na yung mga Israelita ay inibig ng Panginoon. Pinili ng Panginoon, not because they are lovable, not because there is something special about them, but God extended His grace towards them. God has been merciful to them. Minahal sila ng Panginoong Diyos in spite of them. Mga minamahalang tawag natin dyan ay biyaya. Sila sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos ay pinili ng Diyos. Kagaya po ni Noah, kagaya ni Abraham at ng mga patriarka at ng mga propeta at ng mga apostol. Pakinggan niyo po ang naging resulta ng biyayang iyon. Deuteronomio 7:10. Kanina po ay 7:7, ito ay 10. Iyo ngang iingatan ng utos at ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong ganapin. Mga minamahal, ang biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ay hindi contradictory o hindi laban sa pagsunod sa utos. Sino mang ating minamahal, ating iginagalang. Sino mang ating iniibig ay ating sinusunod ang kanyang mga mabubuting mga kalooban, lalong-lalo na po sa ating Panginoong Diyos. Siya na umibig sa atin ng gayon na lamang. Nauna siyang umibig sa atin. Nag-extend siya ng biyaya dahil doon, si Noe, si Abraham, si Moises, ang mga Israelita ay nagbigay ng kanilang pagsunod bilang pagtugon sa pag-ibig na ibinigay sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Sa buong kasaysayan, mula sa aklat ng Hineses, hanggang sa aklat ng Malakias, hanggang pumasok sa aklat ng Mateo sa Bagong Tipan, hanggang sa aklat ng Apokalipsis, mayroong mga tao na hinatira ng biyaya ng ating Panginoong Diyos, napakita ang biyaya ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga tao. Sangayon sa Tito, Kapitulo 2, Talatang 11, at ito ay naghahatid sa atin sa pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Sa aklat ng Mateo 16, Talatang 18, nang ang ating Panginoong Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay nagtatag ng kanyang iglesia dito sa lupa. Pakinggan niyo po. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ilan po ang itinayong iglesia ng ating Panginoong Diyos? Sangayon po sa Epeso Kapitulo 4, Talatang 4 at 5, may isang katawan at isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Mga minamahal, ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo na iglesia ay iisa. Ang nagtatag ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, paano mo malalaman sa daming ngayon ng napakaraming mga samahang Kristiyano na pawang nag-aangkin na di umano sila na yung direct line, direct descendants at nag-aangkin ng mga katotohanan ng galing sa itinatag na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Sangayon po sa Juan, ganito nyo po malalaman. 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Paano mo malalaman ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin? Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung magkagayon, kung inyong hahanapin ang iglesia ng ating Panginoong Diyos sa ating kapanahunan, ito ay malalaman lamang natin at makikilala sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang salita ng ating Panginoong Diyos ang katotohanan. Salungatan po ang mga aral ng iba't ibang sektang pananampalataya ngayon. Nagbubungguan at nag-uuntugan. At ikaw ay marahil ay malilito sa mga salungatan at iba't ibang mga aral na ipinapangaral ng iba't ibang mga sekta ng pananampalataya. Relax lamang po kayo dyan. Hayaan niyo po na ating sundin ang prinsipyo ng banal na kasulatan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Upang malaman natin ang totoo, pupunta muli tayo sa Biblia, sa salita ng ating Panginoong Diyos at ating aalamin ano ang mga katangian ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. Sa aklat po ng Apokalipsis ay inihayag dito ang katangian ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. Nagsimula po ang paglalaban o pagbabaka sa langit. Sa 12:7 ng Apokalipsis, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ngunit hindi sila nagwagi, ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. Nagkaroon po ng pakikipaglaban itong si Satanas laban sa ating Panginoong Diyos. Ngunit hindi siya nagwagi, hindi siya nanaig. Talo siya sa langit pa lang. Kaya ang nangyari sa kanya, sabi sa talatang 9, itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanglibutan. Mga minamahal, dito po sa ating mundo, dito sa ating sanglibutan, narito ang mandaraya. At marami po ang magpapakilalang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at dala ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit, maaari pong sila ay gamitin ng kaaway ng ating kaluluwa sapagkat si Satanas po ang dragon ay lumalaban sa ating Panginoong Diyos at sa mga sumusunod sa Kanya. Siya po ay narito sa lupa, itinapon kasama ng Kanyang mga anghel. Nang makarating po siya dito sa lupa, mga minamahal, ay ganito po ang nangyari. Ang mga anak ng ating Panginoong Diyos ay nanaig sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Mga minamahal, ang pagtatagumpay laban sa kaaway ng ating kaluluwa, laban sa Kanyang mga pandaraya, laban sa Kanyang mga panloloko at laban sa mga ginagawa Niyang pag-atake sa ating buhay ay sa pamamagitan lamang ng dugo ng kordero. Hayaan niyo pong lumubog muna pansamantala sa inyong mga puso ang bagay na ito. Huwag niyo pong mamadaliin. Huwag niyo pong palalampasin. Kung ikaw at ako ay magtatagumpay sa mga pandaraya at mga atake ng kaaway ng ating mga kaluluwa sa mga panahong ito, ito po ay dahil lamang sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa Kanyang sakripisyo na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin na ating sinampalatayanan. Ang pagsampalataya natin sa biyaya niya, sa Kanyang pag-ibig sa atin, yan ang magbibigay sa atin ng pagtatagumpay kung paanong ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtagumpay. Huwag po itong kakalimutan ng aking mga kapatid, sapagkat nauuna po muna ang pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Nauuna po muna ang biyaya ng ating Panginoong Hesus. Nauuna po muna ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po nauuna ang ating pagsunod o ang aking tinatawag nating pangangaral ng kautusan, kundi yung biyaya muna ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil doon, yung mga naabutan ng biyaya, tumanggap ng biyaya, sila ay hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit. At dahil doon ay naparito, itinapon dito ang Diablo sa lupa. Sino naman ang kanyang pinagbalingan? Pinagbalingan niya ang mga sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan niyo po ang 12:1 ng Apokalipsis. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nararamtan ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Ang babae pong ito ay kumakatawan sa dalisay na iglesia. Siya po ay nararamtan ng araw. Ang ibig sabihin ay ng kaliwanagan, ng katotohanan. At nasa paa niya yung tinatawag nating buwan at nasa ulo niya ang putong ng 12 bituin. Ito po ay babae na maputi, nadaramtan ng araw. Ang paa niya ay nasa buwan, may putong na 12 bituin. Sa banal na kasulatan po, ang babae ay kumakatawan sa iglesia, lalong-lalo na sa aklat ng Apokalipsis. Pakinggan niyo po ang Efeso 5:27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Sa aklat po ng Efeso Kapitulo 5 ay maliwanag na ginamit ni Apostol Pablo ang tinatawag nating simbolism ng asawa o ng babae bilang siyang kinatawan ng iglesia o katawan din ng ating Panginoong Hesukristo at siya ang ulo. Sa 2 Korinto Kapitulo 11, talatang 2, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. So yun pong babae sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 12, talatang 1, na dalisay na babae ay kumakatawan sa tunay na iglesia, sa tunay na pananampalataya sa huling mga araw. At sa aklat ng Apokalipsis 12, 13 at 14 ay malinaw na inilarawan, idiniscribe ang mga detalye ng kanyang katangian. Ito po ang ating iisa-isahin sapagkat ang bagay na ito ay importante upang makilala natin sino nga ba ang banal, Sino nga ba ang tunay na iglesia ng Panginoong Diyos sa mga huling araw? Ito daw pong babaeng ito na nasa 12:1 ng Apokalipsis, ang ibang tanda naman ay nakita sa langit. At narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay at sa kanyang mga ulo'y may 7 diadema. Itong dragon daw po na ito na mapula, kinaladkad ng kanyang buntot ang 3rd bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagi sa lupa. At lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Sino po ang dragong ito na mapula na merong tinatawag natin na 7 ulo at 10 sungay at may ulong may 7 diadema? Sa 12:9 po, inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. So yung dragon po na ito na lumagay sa harap ng babae na manganganak o iglesia ay walang iba kundi si Satanas, sangayon sa 12:9. Alam po natin na bago ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo, ito po ay kapanahunan ng Imperyo ng Roma. Ang totoo po, nang ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkaroon ng batas itong si Herod upang patayin ang mga sanggol na mga lalaki 2 taon pababa upang masamang mapatay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig pong sabihin, mga minamahal, ginamit ng dragon, ng Satanas, ang Imperyo ng Roma upang maisakatuparan ang kanyang kalooban, ito ay ang patayin ang anak ng babae, ang ating Panginoong Hesukristo. Alam po natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay nilitis ng isang tinatawag nating gobernador ng Roma. Siya po ay ipinako ng mga Romanong sundalo at ang kanyang libingan ay binantayan din ng mga Romanong sundalo. Kaya po, ginamit ni Satanas ang Imperyo ng Roma upang wasakin ang ating Panginoong Hesukristo. Pero kagaya po ng nangyari sa langit, hindi po siya nagtagumpay sapagkat ang itinatag na iglesia ng ating Panginoong Diyos ay nanatiling malaki at malakas at nagpatuloy hanggang dumating sa ating kapanahunan. Sa Apokalipsis 12:5, ito po ang nangyari. Siya ay nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Ang akala ni Satanas sa pamamagitan ng kanyang pagpatay sa ating Panginoong Hesus, ito ang kanyang pagtatagumpay. Isang malaking pagkakamali sapagkat ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ang siyang tumubos sa kasalanan ng sanglibutan. Ito ang naging dahilan upang ikaw at ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Hanggang bumalik nga po sa langit ang ating Panginoong Hesukristo. At sa babae, sa iglesyang naiwan, ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanya ng isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Nang makita po ng dragon na siya po ay inihagi sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak na sanggol ng lalaki. At ito po ang iglesia. Yung nanganak ng sanggol na lalaki, siya naman pong pinagbuntunan, pinagbalingan ng galit nitong si Satanas. At ang wika ng banal na kasulatan sa 12:5, mga minamahal, ang babae ay kinandili o iningatan doon sa wilderness sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ito po ay parehas na binanggit, mga minamahal, dito sa 12:6 na tinatawag nating Apokalipsis. Tumakas ang babae sa ilang na dooy ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw. So sa loob po ng tinatawag nating 1,260 years, ay nagkaroon po ng malubhang pag-uusig doon sa babae o doon sa tinatawag nating dalisay, tunay na iglesia. Ang ilan po, sangayon sa Hebreo 11:36, ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman, sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak, sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat, na napipighati, tinatampalasan. Sa mahigit na 1,000 taon, 1,260 years, bago dumating ang panahon ng Reformation at matapos ang tinatawag nating Dark Ages, 100,000 mga Kristiyano ang pinugutan ng ulo, tinusok ang kanilang mga katawan, inilagay sa kumukulong mantika, sila ay sinunog sa pamamagitan ng apoy sa gitna ng mga plaza. Ang kanilang mga Biblia ay sinunog na kasama nila. Nagngangalit ang ngipin nitong si Satanas sa tunay na iglesia. Ngunit may mga natira na sa loob ng 1,260 araw o 1,260 years sa propesiya ay mananatiling tapat sa ating Panginoong Diyos. Alam natin na tuluyang natapos ang tinatawag nating persecution ng 1798 nang si Pope Pius VI ay nahuling bihag ni General Berthier. At alam din natin na ng AD 538, itong si Justinian ay nagpasya na ding maging pangunahin sa iglesia at hindi lamang magkaroon ng political power, kundi magkaroon din ng religious power. At nagsimula na din ang malakihang persecution sa mga Kristiyano. So alam natin, sangayon sa propesiya, na ang 1,260 years ay nagsimula ng AD 538 at natapos ng AD 1798 nang ang Papa ay mahuling bihag ng French General na si Berthier. So ito yung span ng 1,260 years. At sa loob ng 1260 years ng malaking tinatawag nating pag-uusig, ang iglesia ay naroon sa ilang. Ang ilan sa kanila ay nakarating doon sa tinatawag nating mga kabundukan ng Waldenses. At doon sa mga kabundukan ng Waldenses, sila'y nagsipagtago at sila'y nanatiling sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sila'y nanatiling nanghahawakan sa salita ng Diyos at hindi sa salita ng relihiyon, hindi sa grupo ng mga mananampalataya o sa sektang Kristiyano, kundi sang-ayon sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi sila pumayag na ang kanilang pananampalataya ay nakabatay sa turo o aral lamang ng mga tao, kundi nanatili silang matatag na humahawak sa turo o aral ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, nang matapos po ang 1798, yung tinatawag nating 1,260 years, sang-ayon sa katapusan ng aklat ng Apokalipsis 12, ito po ang nasa 17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Mga minamahal, kung inyo pong nasusundan, nagsimula po ang ating pag-aaral sa pagkapanganak ng ating Panginoong Jesucristo. Tiyak tayo, ito ang tunay na iglesia, ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Tiyak din tayo na yung mga Kristiyanong nanatiling nanghahawakan sa salita ng ating Panginoong Diyos sa kabila ng kanilang kagipitan, ng kanilang kamatayan, ng pagsasakripisyo ng kanilang kabuhayan, alam nila na meron silang buhay na walang hanggan at hindi nila ipinagpalit ang kanilang pananampalataya sa salita ng ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Nang matapos po ang malaking pag-uusig at hindi din nagtagumpay itong si Satanas, sa langit hindi siya nagtagumpay. Sa lupa, sa pamamagitan ng kanyang pag-atake sa ating Panginoong Jesus, hindi din siya nagtagumpay. Yung iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, hindi din siya nagtagumpay. Ngayon, sa mga huling panahon, nang iulat ng Apokalipsis 12, kung ano ang gagawin niya pa, nagalit siya sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi, sa natira. Kaibigan, meron palang natitira. Nabinhi ang tunay na iglesia. Meron palang natitira na binhi galing sa ating Panginoong Jesucristo sa iglesyang kanyang itinatag. At narito po ang maliwanag na paglalarawan. Hindi natin po pwedeng mapagkamalan na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Kagaya ng panahon ni Noe, panahon ni Abraham, panahon ng mga patriarka at mga propeta, kagaya ng bagong tipan sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nauna ang biyaya, nauna ang pag-ibig, nauna ang pagsampalatay nila sa ating Panginoong Jesucristo. Sumunod ang kanilang pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. So titingnan niyo po ang inyong samahang kinaaniban ngayon. Ang samahang aking kinaaniban ba na siyang inaatake ng dragon ni Satanas? Siya ba ay tumutupad ng mga utos ng Diyos? O ang samahang kinabibilangan ko ba ngayon ay nagsasabing obsolete na, abrogated na, binura na, iba na ang utos ng ating Panginoong Diyos? Mga minamahal, inyo pong suriing mabuti ang inyong mga samahang kinabibilangan. Ang iglesia sa mga huling araw na nalabi sa binhi ng tunay na iglesia ay nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Una, patotoo ni Jesus. Ano po yung patotoo ni Jesus? Sa Apokalipsis 19:10, nilinaw ni San Juan kung ano ang patotoo ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sabi niya sa 19:10, ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Ang iglesia sa mga huling araw ay hindi magkukulang ng kaloob ng Espiritu. Sabi sa 1 Korinto 1:7, anupat kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay ng paghayag ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paanong nagsimula ang tinatawag nating early church sa panahon ng Gawa, Kapitulo 2, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang iglesia sa mga huling araw ay hindi din magkukulang ng kaloob. Sila din ay merong tinatawag na kaloob ng banal na Espiritu o yung tinatawag nating kaloob ng panghuhula habang inihintay ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Pasok ang Seventh-day Adventist Church. Sa Apokalipsis Kapitulo 12, talatang 17, ang sabi dito ay, nagsisitupad sila ng mga utos ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay muling binanggit upang makita natin na hindi po ito biro. At ito ang malinaw na paglalarawan sa tunay na iglesia sa mga huling araw. Nasa Apokalipsis 14:12. Kanina po ay nasa 12:17. Pakinggan niyo po ang 14:12. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Napakaganda, kaibigan. Naalala niyo po ba kanina? Doon kay Noe, biyaya, pananampalataya, pagsunod. Kay Abraham, biyaya, pananampalataya, pagsunod. Sa panahon po ng mga propeta at ng mga patriarka, biyaya, pananampalataya at pagsunod. Sa panahon po ng bagong tipan, sa pamamagitan daw tayo ng biyaya nating sinampalatayan ng tayo ng naligtas. At dahil doon, nagbunga ng pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Hanggang sa mga uling araw, hindi po nagbago ng pamamaraan ang ating Panginoong Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, ang mga banal sa mga huling araw, sila ang mga nagsisitupad sa mga utos ng ating Panginoong Diyos at nang pananampalataya kay Jesus. Inyo pong matamang suriin, inyo pong matamang timbangin, ang samahang inyong kinabibilangan, yan po ba ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Check. Yan po ba ay nagsisitupad ng mga utos ng ating Panginoong Diyos? Tingnan niyo po kung tumutupad. Nais ko lang pong i-review ng kaunti ang mga utos ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa Exodo 23, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sa talatang 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Kung ngayong gabi, ang samahang iyong kinabibilangan ay namamanata sa mga ribulto at sumasamba sa mga larawang inanyuan, ipinuprosisyon, dinadasalan, pinupunasan ninyo ng panyo, inyong niluluhuran, inyong isinasalang ang inyong kaligtasan at ang inyong kalusugan upang makahawa kayo dyan. Mga minamahal, nais ko pong ibigay sa inyo ngayon ang tunay at dalisay na aral, ang pag-anyaya ng Panginoon sa katotohanan, ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Yung pong gumagawa ng mga larawang inanyuan at kanilang pinaglilingkuran at sinasamba, ito po ay paglabag sa utos ng ating Panginoong Diyos. Sa aklat din po ng Exodo, Kapitulo 20, talatang 8, ay nakalagay sa utos ng ating Panginoong Diyos. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipanghilin. Dalawang gabi po natin itong tinalakay. Napag-alaman natin ng araw ng Sabat ay walang iba kundi ang araw ng Sabado. Ito po ang utos ng ating Panginoong Diyos. Kung ang inyong mga samahang kinabibilangan ngayon, ang kanilang turo at aral ay base pa rin sa naunang aral ng tinatawag nating pagan Rome noong 300 AD at hanggang ngayon, ang inyong pagpoprotestante ay doon lamang sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Ngunit, hindi kayo nagprotesta doon sa ginawa nilang utos at pagbura sa ikaapat na utos. Kayo po ay muling inaanyayahan na sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 8, talatang 10, sabi ng banal na kasulatan, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Opo, ang mga anak ng ating Panginoong Diyos sa bagong tipan ay mga tao na sumusunod sa Kanya sapagkat ang Kanyang mga utos ay nakasulat na sa kanilang mga puso. Ang ikalawang bahagi po ng paglalarawan dito sa tinatawag nating mga banal o iglesia ng ating Panginoong Diyos, sa mga huling araw, sila daw po ay may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ito po ay binanggit sa Kapitulo 12, Kapitulo 13, at Kapitulo 14. Ito po ang sabi sa Kapitulo 13, talatang 10. Narito ang pagtitiyaga at ang pananampalataya ng mga banal. Ang Kapitulo 13 po ng Apokalipsis ay ang pagsalakay at ang pag-uusig ng kaaway ng ating mga kaluluwa sa mga banal. At dito po ay inilarawan ang kanilang katangian. Narito daw ang kanilang pagtiyaga at ang kanilang pananampalataya. Sa 14:12 ay inulit po ulit ito. Narito ang pagtiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Naniniwala po tayo na ang mga banal sa mga huling araw ay hindi lamang sumusunod ng tapat sa mga utos ng ating Panginoong Diyos, ngunit sila din ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo bilang tanging pinagkukuna ng kanilang kaligtasan, ng kanilang kalakasan, at ng kanilang buhay na walang hanggan. Sangayon sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Mga minamahal, ang inyo pong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist ay naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya, at ang pagsunod ay bunga ng biyaya, bunga ng kaligtasan, hindi siyang paraan ng katuwiran o paraan ng kaligtasan, kundi ang lahat ng iniligtas ng ating Panginoong Diyos ay sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Hindi po para maligtas, kasi nga iniligtas na sila sa pamamagitan ng biyaya at na sinampalatayanan nila na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan niyo po yung talatang 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ang paglakad sa mabubuting gawa ay dahil po sa naunang pagliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa Tito 2:11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin, yung biyaya daw po na iyon, na napakitang may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Opo, ang pananampalatayang ito na nagligtas sa atin, siya din na nagbigay sa atin ng kakayanan at ng kalakasan upang mabuhay ng matuwid, ng banal sa panahong ito. Ang iglesia ng ating Panginoong Diyos sa mga huling araw ay hindi lamang merong dalisay na pagtitiwala, buong-buong pagtitiwala sa pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dalisay na dugo. Sila din ay naniniwala na ang dugong iyon ang nagbibigay sa kanila ng kalakasan upang mabuhay ng may kabanalan at sumunod sa kanyang banal na kalooban. Sa Apokalipsis 14:6 ay may isa pa pong mahalagang pagkakakilanlan ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos na nagsimula sa 12, 13 at 14. Nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos ay isang samahan na hindi lamang masusumpungan sa isang kanto o sa isang bayan o sa isang probinsya. Ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos ay mangangaral sa lahat ng nananahan sa lupa, bawat bansa, angkan at wika at bayan. Sila ay pangsanglibutan, worldwide na mga grupo ng mga mananampalataya. Pasok po ang inyong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist. Ang inyong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist, saan mang sulok ng mundo kayo pumaroon, saan mang bansa ay may masusumpungan po kayong bahay-sambahan o bahay-dalanginan ng mga inyong kaibigang mga Seventh-day Adventist. Ang tunay na pananampalataya at iglesia sa mga huling araw ay pangbuong sanglibutan o worldwide, sapagkat ang buong sanglibutan ay dapat mapangaralan at mapahatiran ng pabalita ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang kanyang dala? Ang mabuting balita na walang hanggan.
1: ang mabuting balita ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ngayon po sa 1 Korinto kapitulo 15 talatang 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ito po ang mabuting balita, ang walang hanggang balita na aming ipinapangaral sa lahat ng sulok ng sanglibutan, na mayroong Kristo na nagligtas, may Kristo na nagmakaawa na nahabag sa atin, may Kristo na naawa sa atin, may Kristo na naghatid ng kanyang dugo upang tayo'y magmana ng buhay na walang hanggan. May Kristo na nananawagan din na sumunod tayo sa kanyang banal na kalooban dahil tayo ay kanyang iniligtas. Ang mabuting balita, hindi mo kailangang mapunta ng impyerno. Ang mabuting balita, hindi mo kailangang mamatay magpakailanman. Ang mabuting balita, pupwede kang manahan doon sa langit na bayan. Pupwede kang magmana ng buhay na walang hanggan doon sa paraiso sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita, may nagbayad ng utang na hindi mo kayang bayaran. May nagbayad ng lahat ng iyong mga kasalanan. Mayroong namatay, alang-alang na ikaw ay mabuhay. Yan ang mabuting balita na kailangan mong tanggapin na ating ipinapangaral sa buong sanglibutan. Ang iglesia ng ating Panginoong Diyos sa mga huling araw ay nangangaral sa lahat ng mga angkan, wika at bayan bilang pagtugon doon sa ating direksyon ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 28:19 na magsiyaon nga kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang iglesia ng Panginoong Diyos sa mga huling araw ay worldwide church na ginagawang alagad ang lahat ng mga bansa. Mga minamahal, ang Seventh-day Adventist na inyong mga kaibigan ay pasok dito. Kami po ay nananampalataya sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Kami po ay nananampalataya din na ang dugo at biyaya ng Panginoong Hesukristo ay sapat upang magbigay ng kakayanan at kapangyarihan upang kami makasunod sa kanyang banal na kalooban. Kami din po ay samahan ng pananampalataya na pangbuong sanglibutan. Kami din po ay samahan na mayroong espiritu ng panghuhula. Ang mga nakalagay sa banal na kasulatan ay maliwanag na katangian ng inyong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist. Kami po ay sumusunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Isa pa po sa 14:7 ng Apokalipsis. Ito po ang katangian ng iglesia sa mga huling araw. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kay sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Ano po ang paraan ng pagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos? 1 Korinto 10:31, kaya kung kayo nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang panawagan ng tunay na iglesia sa mga huling araw sa Apokalipsis 14 talatang 7 na magbigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos, ito pala ay magagawa sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom. Sangayon sa 1 Korinto 10:31, alam niyo po, sa Hardin ng Eden, nagkasalang ating mga magulang sa pagkain ng prutas ng pagkakilala ng mabuti at masama na punong kahoy na hindi ipinapakain sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Mga minamahal, sa mga huling araw, ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos magbibigay luwalhati sa Kanya sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa mga pinapakain at hindi ipinapakain ng ating Panginoong Diyos. Magtuturo sila ng mga bagay na malinis at mga bagay na karumal-dumal. Pakinggan niyo pong Ezekiel 44:23. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ipapakilala nila sa kanila ang marumi at ang malinis. Ang tunay daw po na mga samahan at mga saserdote ay magtuturo ng pagkakaiba ng banal sa karaniwan. Ipakikilala din ang marumi at ang malinis. Kung ang inyong samahang kinabibilangan po ngayon, ang sinasabi nila ay lahat ay pwede kainin, walang bawal-bawal, yan po ay hindi pumapasok sangayon sa paglalarawan o description ng tunay na iglesia sa mga huling araw. Yung sinabi ng ating Panginoong Diyos na huwag kakainin ay nananatili pong nakatayo, matatag hanggang sa ating kapanahunan ngayon, sapagkat yan po ay salita ng ating Panginoong Diyos. Mas mabuti pong makinig tayo sa ating Panginoong Diyos kaysa po makinig tayo sa kung sino-sinong nagtuturo na di umano ay po pwede na ito. Sa ngayon po, sa 14:7, sa huling bahagi niya, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sa huling araw, ang iglesia ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal, ay sumasamba sa gumawa ng langit at lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ang mga salita pong ito ay reminiscent o halos kaparehas ng nasaklat ng Exodus, Kapitulo 20, talatang 11, may kinalaman sa utos ng pangingili ng araw ng Sabat. Pakinggan niyo po, sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Kaya naman sa mga huling araw, ang palatandaan ng iglesia ng ating Panginoong Diyos ay nananawagan ng pagsamba doon sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. At ang utos pong ito, ang panawagan pong ito ay nakakabit sa araw ng pagsamba o pangingilin. Yun pong tinatawag nating araw ng Sabat. Alam ko po, batid ko po, na sa ating kapanahunan ngayon, ang mga samahang pananampalataya ay inangkin ang mga pangalang nakalagay sa Biblia. Alam niyo po, hindi porke ang pangalan ng inyong samahan ay nasusulat o nakalagay sa Biblia, yan na nga po ang tunay. At magkakaiba naman ang aral. Tingnan niyo po, maraming pangalan na nakalagay sa Biblia. Halimbawa, Iglesia sa Ilang, Gawa 7:38. Iglesia ng Hudeya, Galacia 1:22. Iglesia ng mga Panganay, Ebreo 12:23. Iglesia ng mga Hintil, Roma 16:4. Iglesia sa iyong bahay, Roma 16:5. Pilimon 1:2. Iglesia ni Kristo, Roma 16:16. Iglesia ng Galacia, 1 Korinto 16:1, Iglesia ng Macedonia, 2 Korinto 8:1, Iglesia ng mga taga-Tesalonica, 1 Tesalonica 1:1, Iglesia ng mga Banal, 1 Korinto 14:33, Iglesia ng Diyos na Buhay, 1 Timoteo 3:15, Iglesia ng Diyos, 1 Korinto 1:2, Iglesia ng Panginoon, Gawa 20:28. Lahat pong ito ay tinatawag natin na mga iglesia ng ating Panginoong Diyos. Hindi po pwedeng angkinin, halimbawa, ng isang iglesia o samahan na sila lang yung tama at yung iba ay mali. Ngayon, paano niyo po malalaman ang tunay na samahan? Hindi lamang po sa pangalan nila, sapagkat sa mga huling araw, sabi ng Mateo 24:5, marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Mga minamahal, hindi po porke dala-dala ng inyong samahang kinaaniban ang pangalang nakasulat sa Biblia, ayun na nga po, alam niyo po, maraming peke ngayon. Maraming dala-dala ang logo, dala-dala yung kanilang tinatawag na trademark, dala-dala yung kanilang tinatawag na pangalan. Pero peke, paano niyo po malalaman ang totoo? Hindi lamang po sa pangalan, sapagkat yung pangalan po pwede daw pong gamitin sa pagliligaw, sapagkat marami ang magsisiparito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit, inililigaw lamang ang marami. Paano niyo po malalaman ang totoo? Juan 7:17, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Mga minamahal, upang maalaman niyo po ang talagang sa Panginoong Diyos, ay hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang pangalan, sapagkat madali lamang mag-angkin ng pangalang galing sa Biblia. Ngunit, kapag ka ang kanilang turo ay salungat, kapag ka ang kanilang turo ay laban, o ang kanilang turo ay wala sa banal na kasulatan, sa salita ng ating Panginoong Diyos, malalaman niyo po na ang kanilang samahan ay peke, nagpapanggap at nangliligaw lamang ng mga tao. Mga minamahal, sa dami ng mga samahan ngayon, sa dami ng mga grupo ng mga relihiyon, iba-iba ang kanilang turo at ginagawa. Sabi ng Mateo 7:13, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Mga minamahal, ang tunay na iglesia ay hindi paramihan. Kung marami kayo, mali naman, maraming mali. Hindi po yan palakihan. Kung kayo ay malaki, pero mali naman, kayo po ay malaking mali. Hindi po yan palakasan. Kung malakas kayo, pero mali, kayo po ay malakas na mali. Ang tunay na samahan po at iglesia ng ating Panginoong Diyos, ang kanilang katotohanan ay nakabatay sa turo. Kakaunti ang makakasumpong niyon sapagkat ayaw nila ng tinatawag nating pagsunod. Mas gusto nila sarili yon, sila ang masusunod. Alam ko po, hindi po kayo kabilang doon. Mas gusto niyo po na sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mga minamahal, ang ating Panginoong Hesukristo ay laging umaakay sa pagsunod. Sa kanyang pagbabalik sa ikalawa sa mga lapaap ng langit, ang mga banal na masusumpungan sa kanyang piling na mga tapat at kanyang ililigtas, narito ang pagtiyaga ng mga banal ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ngayong gabi, minamahal, inaanyayahan ko kayong sundan si Jesus. Inaanyayahan ko kayong sundan ng mga apostol, sundan ng mga propeta, sundan si Isaias, sundan si Jeremias. Masay po kayong sumunod sa kanila. Inaanyayahan ko po kayong sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos sapagkat nariyan po ang tiyak na kaligtasan. Opo, mahirap. Opo, makitid. Opo, hindi popular. Opo, kakaunti. Pero ang mahalaga po ay tama. Ang mahalaga po ay kalooban ng ating Panginoong Diyos. Opo, maaari kayong makantsewan. Opo, may mga sakripisyo kayong gagawin. Pero ang mahalaga, kayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan at kayo sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Narito sa inyong harapan, ang malawak na daan. Marami ang doon ay nagsisipasok. At narito din sa inyong harapan, ang makipot na daan, makitid. Kakaunti ang nakakasumpong yon. Kakaunti ang nagsisipasok doon. Saan ka papasok, minamahal kong kaibigan? Inaanyayahan kitang pumasok sa tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: the pillars of faith.
1: Isang mapagpalang buhay po sa ating lahat at ngayon po, tayo muling bumabalik sa ating programa na meron pong pinamagatang Pillars of Faith. At dito po ay pinag-aaralan po natin ang doktrina po ng Seventh-day Adventist Church. Kasama po natin dito, walang iba, ang ating mga magigiting na pastor. Mga pastor, inyo pong ipakilala ang inyong mga sarili, pastor.
2: Magandang buhay mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, mga taga-subaybay sa Pillars of Faith. Ako po ang inyong lingkod, Roniel Villamore, at ngayon binabati ko po ang aking masugid na taga-suporta, no, ang Advent Care Animal Bite Center dyan sa Lumil at sa Tartaria Silang, Cavite. Nasaan ka man ngayon, kaibigan, kapatid, naway ang pagpapala ng Panginoon ay sumain yung lahat.
1: Amen.
3: Ayan, binabati ko rin po yung atin pong mga kaibigan at mga kasamahan natin dito sa Cavite Mission na talagang suportado nila yung ating ginagawang programa ngayon. At syempre, binabati ko rin po yung akin pong mga mahal sa buhay na talagang todo suporta sa atin pong gawain. Nawa, kayo po'y nasa mabuting kalagayan at yung pag-aaral po natin na ito, makatulong sa inyo upang ang bawat isa sa atin, lalo tigit kayo, lumago sa kaalaman at sa pagkakilala sa atin pong Panginoong Jesus.
1: Amen, amen. So nakaraan po mga pastor ay napag-aralan po natin ang fundamental belief number one, which is the Word of God. Tayo po ay nakatatlong episode doon sa Word of God at marami po tayong napag-aralan. Ano ho kaya yung mga bagay na po pwede nating balik-aralan upang sa ganun ay ma-review po tayo doon sa Word of God, Pastor Melvin?
3: Ayan, so sa nakaraang pag-aaral po natin mga kaibigan ay nakita po natin na ang Bible ay salita ng Diyos.
1: Amen.
3: Ito ay inspired ng Diyos. Yung mensahe, yung revelation galing sa Diyos at yung mga propeta, ito naman yung pinagpakitaan ng revelation ng Diyos at sila yung sumulat ng aklat. Kaya naman talagang masasabi natin, makiklaim natin na ang Biblia ay talagang tunay na salita ng Diyos.
1: Amen. At ngayon po, tayo po ngayon ay nasa fundamental belief number two, which is the Godhead. Okay, bago muna tayo mag-aral ng malalim tungkol dito sa Godhead, ay maaari siguro na manalangin muna tayo. So tayo po'y manalangin. Samahan niyo po kami sa aming sa aming panalangin. Amang banal na nasa langit, salamat po o Diyos na patuloy po kami mag-aaral ng iyong banal na salita. Dalangin po namin o Panginoon na bigyan po kami ng katalinuhan, kaalaman. Iniimbitahan po namin ang banal na Espiritu, ang siyang patuloy na ipagkaloob sa bawat isa upang sa ganoon aming pong maunawaan at ang mga manunood ay maging malinaw sa kanila ang paksa po na mayroon pong kinalaman sa pagka-Diyos. Pagpalain po ang bawat sa amin, ito po ay aming hinidinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
3: Amen.
1: Okay, no? So, silipin po natin yung statement po natin about sa fundamental belief number two. Kung ano po ba yung sinasaad po doon. Hilingan po natin si Pastor Roniel na basahin po ito.
2: So ito yung voted, no, sa session.
1: Mm-hmm.
2: At ito yung hindi dinesisyonan ng isang tao, kundi ng kabuuan ng ating iglesia. So ito po yung Godhead fundamental statement number two. Sabi dito, there is one God, Father, Son, and Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons. God is immortal, all-powerful, all-knowing, above all, and ever-present. He is infinite and beyond human comprehension, yet known through His self-revelation. God, who is love, is forever worthy of worship, adoration, and service by the whole creation.
1: Okay,
2: yung ating fundamental statement, yeah, mga pastors.
1: Mga pastor, kung ating pong hihimay-himayin ang statement na ito sa ating fundamental belief, number two, ang unang sinabi po rito ay there is one God,
3: yeah,
1: which is the Father, Son, and Holy Spirit. Pero marami pong nalilito sa statement na ito at ito po ay talagang pinagtatalunan pagdating sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ilan ba talaga ang Diyos? Yan ang tanong eh. Ilan ba talaga ang Diyos?
2: Okay. So kung sa tanong kung ilan ba talaga ang Diyos, tingnan natin yung Biblia, no? Dito sa tinatawag na Shema ng mga Israel.
1: Mm-hmm.
2: Itong Shema ay nire-recite to ng mga faithful Juno twice a day. So inuulit-ulit nila ito. Dito nakasulat yan sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Kung meron po kayong banal na kasulatan, ninyo po akong sabayan mga minamahal na mga taga-subaybay, mga kapilars. No, sabi dito, sa original language, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Sa Tagalog, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. So sa tanong po kung ilan, ang sagot ng Biblia ay mayroong pakinggan mo, O Israel, na ang Diyos, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. No? Tapos dito pa sa 4:39, Deuteronomy chapter 4:39, meron pang binanggit po dito, babasahin ko lamang po Pastor Alvin. Kaya't alamin mo sa araw na ito at ilagay sa iyong puso na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa. Wala nang iba pa. So sa Old Testament, nagpapatunay na mayroon tayong iisang Diyos. Sa New Testament kaya, parehas kaya ito?
3: Ayan, maganda yung pagkakalatag po sa atin mga kapatid na nakita natin Pastor, ano? Sa Old Testament talagang matibay, merong pagdidiinan na talagang isang Diyos, isang Panginoon. Ngayon, yung tanong ni Pastor Roniel ay ilan ba ang Diyos pagdating sa New Testament? So tignan din po natin. Alam niyo po, yung binasa ni Pastor Roniel ay quoted din po yan ng ating Panginoong Jesus sa New Testament. Tignan niyo po sa Mark chapter 12. Mark chapter 12 verse 29, may ganito po tayong mababasa na binabanggit dito. Sabi rito, 12 verse 29, sumagot si Jesus, ang pangunahin ay pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. So, quoted ni Jesus Christ yung nasa Shema. So, sa madaling salita, maging ang ating Panginoong Jesus, nagtuturo, nagsasabi na meron lamang isang Diyos. Maging sa Galacia, sa aklat ng Galacia, kapitulo nito ay 3 at ang talata ay sa 20 o chapter 3 verse 20. Ganito naman yung pagkakasabi sa atin ng banal na kasulatan. Galatians chapter 3 verse 20, ang sabi, ngayon ang tagapamagitan ay nangangahulugan na may higit sa iisang panig, subalit ang Diyos ay iisa. So dito, Pastor, makikita natin na walang kontrahan ang lumang tipan at ang bagong tipan. Sa maliwanag, ang turo ng Biblia, merong isang Diyos. Kagaya nung statement ng ating fundamental belief, there is only one God.
2: Yeah. One God, a unity of three co-eternal persons. So in that one God, merong co-eternal three person. Pero gusto ko kayong paalalahanan mga minamahal na mga taga-subaybay, mga kapillars, na when we talk about God, ay dapat tayo ay maging humble. Kasi we are entering holy ground. No? And hindi talaga natin fully ma-explain ang God sa ating limited human language.
3: Totoo yan.
2: Diba? Paano mo ma-explain yung kalyusan na banal sa pamamagitan nating lingwahe? Hindi. Kaya kung ano lamang yung ni-reveal ng Biblia, ay dun lamang tayo. Kaya nga sabi ng ating fundamental statement to, He is infinite beyond human comprehension, yet known through His self-revelation. We know God because God revealed Himself.
3: Yan.
2: In the Old Testament, He revealed Himself as one God. No? Sa New Testament, ganun din. Pastor Melvin, di ba? Sabi mo, kinote ni Jesus
3: yung Shema.
2: So, dito sa pag-aaral natin ng tungkol sa kadyusan, ay mahalaga talaga na meron tayong humility. Kasi maraming nag-i-explain about the knowledge of God. Pero mga kapat, para sa akin, ang Biblia ang may pinaka-the best na explanation tungkol sa Diyos.
0: Okay.
2: Ngayon.
0: So maganda po yung tinatalakay natin na Pastor Roniel. Pero hindi pa rin natin maalis sa isipan ng mga tao. Kasi kung tutuusin, susumahin mo, di ba? Sasabihin natin meron tayong isang Diyos. Eh, sino-sino po ba? O sino po ba yung isang Diyos na tinutukoy dito? ang sasabihin naman po ng banal na kasulatan, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mm. Eh, paano po naging isa yun?
3: Mm.
0: Merong Ama, merong Anak, merong Espiritu Santo. Eh, kung bibilangin natin to, eh, tatlo ito. So, kaya nga sabi ng iba, ano ba to? 3-in-1 ba to? Isa ba itong kape?
3: Yeah.
0: So, paano natin mapapaliwanag ito sa linaw na sinasabi po ng ating kasamahan na si Pastor Morgan o Pastor Roniel na dapat ay pagtiwalaan natin ang Biblia gaya ng pag-aaral natin ng una.
3: Iyan. Mm. Maganda po yung ano na follow-up question. Kasi gaya nga ng binanggit ni Pastor Roniel, talagang merong isang Diyos.
0: Mm.
3: Pero ang sabi nga doon sa ating fundamental belief ay, sabi rito, yung Father, Son, and Holy Spirit ay binanggit. So, ibig sabihin, hindi lamang isang persona yung pagka-Diyos na pinag-uusapan. So, siguro, para mas maging malinaw, maging sa atin pong mga kapatid na nakikinig, meron pong pinagkaiba kapag sinabi natin na merong isang Diyos at merong tatlong persona.
0: Mm-hmm.
3: Kapag sinabi natin may isang Diyos, ang pinag-uusapan natin dito, yung being. Kanyang being, yung kanyang likas, yung nature ng ating Panginoon na sinasamba.
0: Mm-hmm.
3: Pero pag sinabi nating persona, may kinalaman doon sa plurality ng Diyos na hindi sila iisas, hindi sila iisang persona lamang. Kasi may mga naniniwala, Pastor Roniel, ngayon na yung tinatawag nating Sabellianism o yung oneness, na yung Ama, siya rin yung anak, siya rin yung Holy Spirit.
0: Mm-hmm.
3: At yung Holy Spirit, siya din yung Ama at yung Anak. Kaso nga lang, alam natin na hindi siya po pwede kasi makikita natin sa Bible na nung si Jesus ay nabautismuhan, halimbawa, dumapag yung Holy Spirit, and then nagsalita yung Ama, kaya hindi po pwedeng iisang persona lang yon.
0: Mm-hmm.
3: And then meron ding paniniwala na tatlo naman ang Diyos.
0: Mm-hmm.
3: Yung Ama, Anak, at Banal na Espiritu, tatlong magkakahiwalay at magkakaibang Diyos, yung Tritheism naman na tinatawag. So hindi rin siya po pwede kasi kontra na sa Bible na merong isang Diyos lamang.
0: Mm-hmm.
3: Ngayon mga kaibigan, dito natin makikita, alamin muna natin, ano ba ang inihayag ng Bible? Sa Bible, Pastor, inihayag sa atin na ang Ama ay Diyos.
0: Mm-hmm.
3: Inihayag din sa atin na ang Anak ay Diyos.
0: Mm-hmm.
3: Inihayag din sa atin na ang Holy Spirit ay Diyos.
0: Mm-hmm.
3: Ngayon, kung ang premise ng Bible may isang Diyos, at meron tayong mga talata na may tatlong personang tinawag na Diyos, sa tingin ko, ang conclusion nito, ang isang Diyos ay ang tatlong persona. So walang contradiction doon. So yun yung nakikita ko rito.
2: Yeah, maraming salamat Pastor Melvin, no? Kasi when we talk about God, we're talking about His being. No? Yung being kasi sumasagot yan sa tanong na ano ka. No? Yung person, sumasagot yan sa tanong na sino ka.
3: Yeah.
2: Pag sinabi mo ako, ano ako? Tanungin mo ako, ano ka, Pastor Morgan?
3: Ano ka, Pastor Morgan?
2: I'm a human being. Yeah. Diba? You're talking about my being. I mean, sino ako?
3: Sino ka?
2: Ako si Roniel. Di ba yung person ko, mga kapatid? So, sa Biblia, pag sinasabi nating being and yung essence, substance ng Diyos, no, ni God, hindi nga tayong bumuo ng salitang God being, pero wala eh. Pero when we talk about God, we're talking about His being. And in that being, ni-reveal sa scriptures na meron niyang three persons. No? Ano siya? God, yun yung being niya. Sino siya? Father, Son, and Holy Spirit.
3: Yan.
2: And in fact, sa creation pa lamang, pinakita sa Genesis pa lamang, di ba? Makikita na natin yung plurality of God. Anong sabi doon, Pastor Melvin, doon sa creation?
3: Genesis.
2: Sa Genesis.
3: 1:26.
2: Oh, ano sabi doon?
3: O, basahin natin para makita po. Basahin ko po yung Genesis chapter 1, verse 26. Yan, ito ang sabi. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkakaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa.
2: Ayun. Lalangin natin. Yung natin, plural yun, di ba?
3: Totoo yan.
2: Oo. Oh. God said, let us make man.
3: Yeah.
2: Let us we. Pagkatapos dito sa nung nagkasala sila, anong sabi doon? Tingnan mo, ang tao ay naging kagaya na
3: natin.
2: Pati doon sa Babel, let us go down. Mm-hmm. So dito sa Genesis, di ba, ni-reveal na na ang Diyos na manlala lang, He is a one God, yet plural.
0: Mm-hmm.
2: No? Pastor Melvin? Kaya nga sumibol dito yung theories about the plurality of God.
0: Mm-hmm.
2: Sabi nila, when God said, let us make man, yung plurality of God daw doon ay God talking to the angels.
0: Mm. Oh, yan po yung sinasabi ng iba nating mga kaibigan na ang anghel daw po ay kasama ng Diyos.
2: Mm.
0: Bibigyan pa kita ng isang halimbawa. Halimbawa, may kausap tayo.
2: Mm.
0: Eh, nag-iisa tayong kumatok sa isang bahay at sasabihin natin, tao po, salamat po at sapagkat pinapasok nyo kami. Eh, samantalang ang taong naandun ay isa lang.
2: Isa lang. Pero
0: kasanayan ng mga Pilipino ay sinasabi kami.
2: Oh.
0: Oh.
2: So, yan naman ang isa sa theory din to explain the plurality of God na tinatawag na plural of majesty.
0: Mm-hmm.
2: Yung sabihin mo, sino po sila?
0: Yeah.
2: Diba, tapos, sino po sila? Pero nag-iisa lang, di ba?
0: Nag-iisa lang naman.
2: Ayan ay unang ginamit sa panahon ng mga hari doon sa Europe.
0: Mm-hmm.
2: Pero sa Biblia, hindi yan ginagamit eh.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi pasok yung plural of majesty to explain the plurality of God dito sa Genesis.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: At hindi mali din yun na nakipag-usap siya sa angel kasi yung angel hindi naman creator.
0: Creator, yan ang malinaw.
2: Mm-hmm. Mayroon pang theory na sumibol, Pastor Melvin.
0: Mm-hmm.
2: Kinausap daw ng Diyos nung sinabi niya, let us make man, ang kausap niya daw yung lupa.
0: Mm-hmm.
3: Kasama niyang gumawa.
2: Kinausap niya daw yung lupa. God talked to the earth.
0: Mm-hmm.
2: Yung iba pa nga, sabi, hindi lang yun. Kinausap niya din yung mga lights sa langit.
0: Mm-hmm.
2: Maraming sumibol na theory about the plurality of God. No? Tapos, meron pang plurality of self-deliberation. Ano mm-hmm. yun? Yung kinakausap mo yung sarili mo. Nakausap mo na ba minsan yung sarili mo pag may challenge ka, Pastor? Harap ka sa
0: sarili. Pag nakatago ako, kinakausap ko sarili ko.
2: Limbawa, may interview kang pupuntahan o kaya isang event.
0: Oo. Gagawa ka ng sermon o magsisermon ka.
2: Mananalamin ka. Sabi mo, kahit mahirap, kaya natin to.
0: Mm.
2: O diba, kinakausap mo yung sarili mo in plural.
0: Mm.
2: So yung tinatawag nila na, nung sinabi ng Diyos na let us make man according to our image, ay, para lang daw yan na ikaw na kinakausap mo yung sarili mo to encourage yourself.
0: Mm-hmm.
2: Yung plural of self-deliberation.
0: Mm-hmm.
2: Pero, sa akin ay, hindi pa rin pasok sa Biblia yun eh.
0: Mm-hmm.
2: Yung iba naman theory, mm-hmm. sabi nila, when God said, let us make man according to our image, kausap niya doon yung spirit, reference to the spirit.
0: Mm-hmm.
2: Yung iba naman, sabi nila, reference to Christ.
0: Mm-hmm.
2: Pero, tayo, mga Seventh-day Adventist, hindi natin pinaniwalaan yung plurality na yung mga explanation na theory na yon. Sa atin ay, God talk, ang Diyos ay nakipag-usap within God Himself. So, yun yung tinatawag ng ating mga scholar na plurality of fullness.
0: Mm.
2: In the community of God, nag-usap mismo ang Diyos, yung tatlong persona to create the humankind.
0: So, yeah. Ibig sabihin, mga minamahal po naming taga-subaybay, bagamat na maraming pilosopiya, maraming turo na naririnig po natin, ang pinakamagandang basihan natin, walang iba kundi ang banal na kasulatan. So, siguro magandang ating himay-himayin ang mga talata sa Biblia tungkol dito sa ating pinag-aaralan na kung papaano nga ba at kung papaano natin mapapatunayan na ang Diyos ay merong tatlong persona, which is ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kasi kadalasan ang sinasabi ng iba, Pastor, ang talagang tinutukoy lang naman talaga ng Ama, ang talagang tinutukoy lang naman na Diyos ay walang iba kundi Ama.
2: Mm.
0: O may mga ganyan eh. So siguro ay ating suriin ang banal na kasulatan.
2: Okay, bago si Pastor Melvin, ni-reveal ng Biblia, na yung Diyos ay creator.
0: Mm-hmm.
2: Yan yung attributes of God. Mm-hmm. No? Yung siya ay creator. Ngayon sa Biblia, sino bang pinakilala na Biblia ng mga personalidad na may kakayahang mag-create?
0: Mm-hmm.
3: Yeah.
2: Sino?
0: Mm-hmm.
2: Diba? Malalaman natin yan. Walang iba, kundi yung Diyos Ama mismo. Creator yan. No?
0: Mm-hmm.
2: So, tingnan natin, no? Kasi itong ang aking view na batay ito sa ating katuruan talaga na the Father is God, the Holy is God, the Son is God,
1: mm-hmm.
2: and the Holy Spirit is God. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 1,
1: verse 3. Okay. Basahin ko na, Pastor.
2: Sige.
1: Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 3, grace to you and peace from God, our Father.
2: Ayan, di ba? Pinakilala na the Father is God. Pastor Melvin, the second person of the Godhead.
3: Ayan, maganda yun, ano? Kasi umpisa pa lang, nakita na natin na ang Ama, tinawag talaga siyang God. Actually, sa tatlong persona, ito naman yung hindi masyadong pinagdedebatehan ng marami, yung pagiging Diyos ng Ama. Ang madalas na nagiging sentro ng pagtatalo ay yung pagka-Diyos ni Kristo at ng banal na Espiritu. So, alam niyo po, sabi ng John chapter 1 verse 1, maganda po yung pagkakasabi rito eh. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. Basahin niyo po sa inyong Bible. Sa Juan 1, ang talata po nito ay 1 hanggang 3, mayroon pong ganitong sinasabi. Ang wika, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ngayon, so dito pa lang makikita na po natin mga kaibigan na sa simula yung salita, naging exist yung salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. Kasi sabi ng iba, hindi yung salita na yan, yan din yung Ama. Hindi po pwedeng ganun. Kasi yung salita, kasama. Ibig sabihin, dalawang magkaibang persona. At ang salita ay Diyos. So pareho sila noong katangian ng nature noong Diyos na binabanggit dito. Ang salita ay Diyos. At sabi sa verse 2, sa simula ay kasama na siya ng Diyos. At lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang mga bagay na ginawa. So tama yung premise na binanggit sa atin ni Pastor Roniel na ang Diyos ay creator. Diba? At sinabi rin dito na yung salita ay creator. Na kasi kung wala daw siya, hindi nalikha ang anumang mga bagay na nalikha. So yun yung nakikita natin dito, mga pastors.
1: And also, Pastor Melvin, maganda rin na ituloy natin sa verse 14. Kasi nga, doon nga, pag pinutol natin yung John chapter 1, verses 1 to 3, ang conclusion ng iba dyan ay parang ang Ama lang ang Diyos. Pero pag yan ay binasa natin sa verse 14, ay makikita natin talaga kung sino po yung berbo na tinutukoy dito.
3: Yeah.
1: Kung sino po yung salita na tinutukoy dito. Ano pong sabi dyan sa banal na kasulatan?
3: Ito po ang sabi, mga kapatid. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan.
1: Yeah, so napakagandang talata. Kaya nga yung si John the Baptist ay nakita ang ating Panginoon doon sa John chapter 1 verse 29. Ang sabi niya, "Behold the Son of God who taketh away the sin of the world." So yung berbo na tinutukoy doon sa kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3, 14, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus.
2: Amen. Yan. Okay? Saka gusto kong sabihin, no, mga kapilars, mga pastors, na itong premise ni Juan ay gusto niya talagang patunayan. Kaya niya sinulat ang John, Gospel of John, kasi gusto niyang patunayan na Jesus is a divine being. Deity of God. Kaya dito mo mababasa lang, I am the bread of life. I am before Abraham, I am. Dito mo mababasa sa sulat ni Juan. At dito mo rin mababasa yung sinabi mismo ni Tomas. Na sabi niya, malibang ito mapapasok itong aking daliri.
1: Sa tagiliran. Kasi sinugatan ang ating Panginoon nung napako eh.
2: Biglang dumating ang Panginoon doon. Instant transmission. Pagdating doon, sabi ni Tomas, Panginoon at Diyos ko.
1: So, kaya ang sabi po ng mga kapatid natin dyan, mga kaibigan, inagulat lang daw. Di ba? Pag ikay nagulat, eh, minsan napapabanggit ka na, Diyos ko, parang ganun.
2: Okay, para atin niya ang bibigyan pansin. Kasi napatunayan na natin, mamaya ating balikan yan, Pastor. Napatunayan na natin na ang Diyos ay creator. At ang Father, talagang kinikilala yan ng lahat na yan ay creator. Nabasa din ni Pastor Melvin na sa pamamagitan niya nagawa ang lahat ng bagay. Si Jesus yun. No? Creator din siya. At isa pa, ang sa Biblia din, ang hindi lang siya creator, kundi siya sinasamba din. Diba? Sinasamba. Tingnan natin kung sinasamba ba si Jesus at kung nagulat lang ba ang mga sumamba dito. Okay. Mula nung pagkabata, si Jesus ba ay sinamba? Tingnan, kasi alam naman natin, si, diba sabi na nung tinukso ang Panginoong Jesus, anong sabi ni nung nag-appear na angel? Sambahin mo ako. Ibigay ko sa iyo lahat. Sabi ng Panginoon, pa. Kakaiba to. Ano sabi niya? Ang Diyos, wag kang sumamba kahit kanino. Ang Diyos lang ang dapat sambahin. Ang Diyos lang ang dapat sambahin. Okay, nung sinilang si Jesus, anong ginawa ng mga bumisita sa kanya? Tingnan natin sa Matthew 2 verse 11. Pastor Melvin. Matthew 2 verse 11. Tingnan natin kung kaya sumamba itong mga nagulat lang ba?
0: Oo. Yung issue rito, nagulat eh.
2: Nagulat lang eh.
0: Tayo nga, pag nagugulat eh, halimbawa, malapit na tayong maksidente, napapadalangin din tayo sa pangalan ng Diyos.
3: Basahin natin. Pagpasok nila sa bahay, ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamangian at mira.
2: Yan. Sino yung batang yan?
0: Si Jesus.
2: Sang Panginoong Jesus. Sino ang mga sumamba? Mga nagulat lang ba yung mga sumamba niya?
0: Ay, nagbigay pa ng regalo, Pastor.
2: Saan galing yan?
3: May offering pa.
2: Saan galing yung mga sumamba, Pastor? Diba sa Far East?
0: Malayong sila man.
2: Sila yung mga estudyante ng banal na kasulatan. Sila yung mga readers ng Old Testament. Alam nila kung sino itong Mesiyas na ito. Sinubaybayan nila yan.
3: Yeah.
2: At yung Mesiyas na yan, na ipinangako, ay sa kanilang Diyo, ito'y Diyos. Umunta sila dun sa ward. Kasi ward
0: sa sapsaban.
2: Ward lang. Kumbaga yun yung pinakamaano, di ba? Mura. Pero sapsaban na eh. Mas matindi pa nga sa ward eh. Sapsaban. Kahit yung mga tupa, yung mga nandun, talagang nagulat eh. Sumamba itong mga taong ito. No?
3: Totoo.
2: Mula pagkabata, si Jesus ay sinamba. May instance ba na siya ay sinamba sa Biblia o dito sa yung angel nga eh dun sa Revelation chapter 22 8 and 9 pwede ba natin basahin?
3: Basahin po natin itong aklat ng Apokalipsis chapter 22 ang talata po nito ay sa 8 and 9. Sabi rito, aking si Juan ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ang aking marinig at makita, nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Ngunit, sinabi niya sa akin, huwag mong gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng mga kapatid na mga propeta at mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo.
2: Matindi. Sa tingin kasi ni Juan eh.
0: Nagliliwanag siguro.
2: Yung angel. So gusto niya sambahin. Sabi ng angel, no. Hindi dapat akong sambahin. So pinipigilan. Pero si Jesus, pagka sinamba siya, nung bata, hindi niya pa kaya, hindi pa siya magsasalita. Pero nung tumanda siya, gusto siyang sambahin. Hindi niya pinipigilan eh. Kagaya dito, nakasulat sa Matthew chapter 14, verse 33. Matthew 14, verse 33.
3: Ayan, basahin ko pa, Sor. Sabi diyan, sinamba siya ng mga nasa bangka na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos.
2: Ayan,
0: makalinaw.
2: Nagulat ba yung mga yon? Hindi. No, mga kapatid? Sa Matthew 28 verse 9, pakibasahin mo rin ba, Pastor Melvin? Matthew 28 verse 9.
3: Yeah. At to'y sinalubong sila ni Jesus na nagsasabi, kapayapaan ay sumain niyo. At paglapit nila sa kanya ay niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba.
2: Yan. So, sa Biblia kasi, si Jesus na mismo nagsabi, sambahin, kay Satanas, sa Matthew 4, sambahin mo lamang ang Panginoon mong Diyos. So, ang Diyos sinasamba. Dito, si Jesus, mula pagkabata, sinamba. Mga angel, pag sinamba, ayaw magpasamba.
3: Totoo yan.
2: Pero si Jesus, nung siya'y sinamba ng mga alagad, ng mga taong nasa bangka, hindi niya pinigilan.
0: Mm-hmm.
2: He accepted worship.
0: Okay, no?
2: So, makikita talaga natin na ang Ama ay Diyos.
0: Mm-hmm.
2: The person of the Father, personality of the Father, Diyos yan. God, the Son, si Jesus Christ, sinamba, manlalalang, sinasamba, napatunayan po dito sa Biblia.
0: Napakaganda, no? Pastor, no? Hindi ko muna bibitawan kasi kung ating susundan din yung konteksto ng John chapter 20 verse 28, yung confession ni Tomas, no? Kaya nga tinawag natin siyang doubting Thomas, kasi nagda-doubt siya doon sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Yung sinabi niya na Panginoong ko, Diyos ko, kung sana kung totoong nagulat si Tomas, di ba? Dapat sasabihin ng Panginoon, oh Tomas, ay nagugulat ka laang. Hindi naman ako Diyos. Dapat itututulan ng ating Panginoon yon. Yeah. Pero kung babasahin natin sa verse 29, ang sabi po dito, mga minamahal kong mga taga-subaybay, at sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ika'y nakita at sumampalataya ka, mapalad ang hindi nakakakita, gayon man ay sumasampalataya. So in-accept ng ating Panginoon yung kanyang pagkakilala sa kanya na isa siyang Panginoon at Diyos.
3: Ayan, madagdagan ko yan, Pastor, kasi sa Old Testament, sa aklat ng Isaiah, binabanggit po doon, mga kapatid, na ang Diyos, hindi niya ibinibigay sa iba yung papuri na dapat ay para sa kanya. Kasi para sa Diyos lang po yung pagsamba. Sabi rito, Isaiah 42 verse 8, ganito natin siya mababase. Ako ang Panginoon, iyon ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. So hindi ibinibigay ng Diyos yung kanyang kapurihan, yung pagsamba na dapat ay sa kanya lamang, Pastor.
0: Yes, oho. So at least na-settle na natin ang Ama, tulad ng ating pag-aaral kanina, wala tayong question dyan. At kanina naman ay tungkol sa anak. How about the Holy Spirit o yung banal na Espiritu? Kasi ang sabi ng iba, yung banal na Espiritu, parang kapangyarihan lamang yan ng Diyos.
3: Siya nga.
0: Oho. Mm. So, papaano natin, ano yung sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa banal na Espiritu?
3: Ayan. So, unahan ko na po ito, mga kapatid. Actually, madalas natin ginagamit itong nasa aklat ng mga gawa. Kapitulo nito ay 5, ang talata po nito ay 3 hanggang 4, na gusto nating ipakita na yung talatang ito mismo nagsasabi sa atin na ang banal na Espiritu ay isang tunay na Diyos. Pansinin niyo po, kung kayo may Biblia, basahin niyo rin po. Gawa chapter 5, verse 3 hanggang 4. Sabi, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itinago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? So dito makikita natin sinasaway ni Pedro si Ananias dahil nagsisinungaling siya sa Espiritu Santo. Pagdating sa talatang 4, nang ito'y hindi pa naipagbibili, hindi ba iyon ay nananatiling iyo? Sabi ni Pedro. At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Bakit inisip mo ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos.
0: Okay. Yan.
3: So maliwanag dito na yung banal na Espiritu na pinagsinungalingan ni Ananias ay Diyos.
0: Diyos. Okay. Ito.
2: Ayan. So maraming salamat doon, Pastor Melvin. Oh. Isa pa sa mga attributes ng Panginoon, yung tinatawag na omniscient. Ano nga itong omniscient? Itong alam niya lahat.
0: All-knowing.
2: All-knowing. So, kung ang isang persona sa Biblia ay may ganyan, Diyos yan. Kahit mga propeta, hindi yan tinatawag na all-knowing eh.
0: Yes.
2: Oh, tingnan mo si Daniel, nung nireveal dun, nagkaroon siya ng vision. Nilagnat kasi hindi niya maintindihan yung vision.
3: Hindi niya may paliwanag.
2: Hindi niya may paliwanag. Nilagnat para daw siyang mamamatay. Dumating si Gabriel. Pinaliwanag.
0: Naintindihan.
2: Niya. So, kahit itong mga propeta, hindi yan sila all-knowing. Yung omniscient, yung attributes na omniscient na yan ng Diyos ay sa Diyos lamang yan. At napansin ko sa aking pag-aaral ng Biblia, mga ka-pillars, no, Pastor Melvin, Pastor Alvin, na may ganyang attributes po ang banal na Espiritu. Mabasahin natin dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10 and 11.
3: So basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 2 verse 10 hanggang 11. Sabi rito, ngunit ang mga ito ay pinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng isipan ng isang tao kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos.
2: Ayun, no? Malino na malina. Walang nakakaalam patungkol sa Diyos kundi yung Diyos. At pinsinabi dyan na walang nakakaalam patungkol sa isipan ng Diyos kundi yung Espiritu. So Diyos. Itong Holy Spirit, may attributes ng omniscient. Siya lang nakakaalam ng isipan ng Diyos. Hindi lang noon, omnipresent pa rin siya. No, hindi lang siya omniscient, siya pa ay omnipresent. Kung ating babasahin po ang mga awit, buksan niyo po mga minahanan na pillars. Inyo po yan yung Psalm 139 verse 7. Pastor Melvin, kasi mabilis yan eh.
3: Kaya basahin po natin ang awit 139 at ang talata po nito ay sa talatang 7. Ganito po natin siya mababasa. Alalahanin mo, O Panginoon, o 39 pala.
2: Verse 7.
3: Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? Yeah. O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako yung umakyat sa langit, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Siol, ikaw ay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, ako'y tumira, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at hahawakan ako ng iyong kanang kamay.
2: Ang Espiritu ay andun kahit saan.
0: Omnipresent.
2: Yan yung isa sa mga attributes ng Diyos. Hindi pa doon. Eternal din siya. Kung ating babasahin ng Hebreo chapter 9 verse 14, makikita natin na pinatotohanan ng mga biblical witnesses na ang banal na Espiritu ay eternal, Pastor Melvin.
3: Basahin natin dito sa New King James Bible. Ang sabi rito, now, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that leads to death so that we may serve the living God?
2: Ayan, gusto ko lamang i-diin po dyan no, na si Pablo sumulat, kasi lahat naman, majority yata ng mga scholars na iniwala si Pablo sumulat ng Hebreo eh. No, si Pablo na magaling sa Old Testament, lawyer, champion sa scriptures, no? Kanyang pinatutuhanan na yung banal na Espiritu ay eternal. In fact, pasok din talaga sa isa sa mga, yun yung mga attributes ng Holy Spirit, no? Yung attributes of God, omnipresent, omniscient, eternal, at present din siya sa creation. Anong sabi doon sa chapter 1 verse 2? Ng creation. No, sabi doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Yung hovering. Yung parang ibon na nagbabantay sa kanya. Yung hovering na yun. Yung parang ibon na nagbabantay sa kanyang pugad. So yung banal na Espiritu present sa
0: creation.
2: Creation. Yeah. No, it eternally present siya.
0: Yes.
2: Pastor Melvin, sa kabila, binanggit din si Hob. Sa
3: aklat ng Hob.
2: Sa aklat ng Hob.
3: Chapter 33.
2: Pakibasa ko, Pastor. Matiin pa natin na itong banal na Espiritu ay may attributes ng God. No? Present sa creation, and in fact, He is also creator.
3: Yan. Ito yung sabi sa Job chapter 33, verse 4. Ang Espiritu ng Diyos ang sa aki manlalalang. At ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay.
2: Yan. So sa buong Biblia, Pastor Melvin, Pastor Alvin, meron lamang tatlong personalidad na pasok sa tatawagin nating Diyos. Kung ano sila, yung pagiging being nila. No? Tatlo lamang. Tatlo lamang yung pinakilala ng Biblia na personality ng Creator, omniscient, eternal, sinasamba, kundi yung Ama, Anak, at Espiritu Santo.
3: Amen.
2: At sa pagbibinyag nga, ilan sa pangalan ng
0: Ama?
2: Hindi sa mga pangalan eh.
3: Mm-hmm. Hindi in the names.
2: Hindi in the names. Uh-huh. In the name. Tinamay Father, Son, and Holy Spirit. Kasi sila ay nagkaisa paano ipatupad yung plan of redemption.
3: Yeah.
0: Amen. So napakaganda po ng pag-aaral natin, mga kapilars. Mm. At ngayon po ay talagang nasaksihan natin mula sa banal na kasulatan yung pananampalataya natin tungkol sa pagka-Diyos. Pero hindi kaya ito contradicting statement doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 na meron tayong iisang Panginoon lamang.
3: Ayan, maganda yung tanong na yun, no? Kasi totoo naman, siguro papasok talaga yun, Pastor Roniel, no?
0: Yes.
3: Sa isipan ng ating mga kapatid na teka lang, kung isa ang Diyos, tapos ngayon pinapatunayan yung may Diyos, parang kung ang Ama one, Anak, one. Holy Spirit, one. Di, 1 + 1 + 1, dapat 3.
0: Mm-hmm.
3: Bakit sa atin ay parang
0: Iba ang mathematics
3: natin. Mm. Parang hindi tayo marunong.
2: Gusto kong i-disappoint ang mga nakikinig. You cannot explain God through mathematics.
3: Yeah.
0: That's true. That's true.
3: Kasi ang Diyos beyond mathematics.
0: Yeah. Beyond mathematics.
3: Kaya tingnan nyo po yung mathematics ng Diyos sa Genesis chapter 2, verse 24. Ito po ang konteksto nito. Patungkol po ito kay Eva at kay Adan. Nung sila po ay pinagsama ng Diyos. So, sinyo ha? Exodus chapter 2 verse 24, ang sabi, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman.
0: Okay.
3: So, dalawang persona, pero nung sila ay naging mag-asawa, ang tawag na sa kanila ngayon, isang laman.
0: Mm-hmm.
3: At ang kagandahan dito, mga pastors at sa ating pong mga kapatid, alam nyo po na yung salitang isa, doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 ay pareho ng salitang isa na ginamit dito po sa Genesis chapter 2:27.
0: Mm-hmm.
3: Kasi gaya nga po ng binasa o yung in-state ni Pastor Roniel kanina, nasulat po sa Hebrew yung Old Testament.
0: Yes.
3: Majority ng Old Testament ay Hebrew, may konting Aramaic lang. At yung salitang isa ay ang ginamit po doon sa Hebrew ay ekad. Kasi meron pang ibang salita na po pwede mong gamitin, gaya ng yakid. Yung absolute one.
0: Mm-hmm.
3: Pero yung ekad, depende sa context, madalas ginagamit ito para sabihin yung idea ng composite one.
0: Mm-hmm.
3: Kaya masasabi natin na nung naging isang laman, si Adan at si Eva, ekad yung ginamit doon na one. Same thing doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 na ikad din. So pwede naman kung ang punto ni Moses ay absolute one talaga, dapat pinili niya yung yakid. Ito absolute talaga to. One, yakid yung ilalagay ko. Kaso hindi. Ano? So mamaya baka i-recite ulit sa atin ni Pastor Roniel para marinig niyo yung word na ikad doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Pero dito maliwanag, di ba?
0: Yep.
3: Na hindi binilang na dalawa, si Adan at si Eva, kundi isang laman kagaya ng tatlong persona ng Trinidad.
2: Ayan. Maraming salamat, Pastor Melvin. Ako naman dito, Pastor, no? Kaya meron tayong, there is one God, ang tinuturo natin dyan sa Seventh-day Adventist. One in purpose. Kaya sabi ni Jesus, di ba, sa chapter 10 ng Juan, I and Father are one. So, ang context doon, they are one in purpose. One in power, one in essence, one in authority. Pero pag in-explain natin yung oneness of God, being one of God, doon lamang sa apat na yun, one in power, one in essence, one in authority or purpose, ay limitado pa rin. Kaya maganda yung sinabi ni Pastor Melvin, yung kinote niya yung Shema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Yung one na yun, no? Kasi yung one na yan ay nagsasabi din yan sa uniqueness of God. He is the only one unique God. Kaya nga pag may binasa tayong talata sa Biblia tulad ng Deuteronomy chapter 4 verse 39 at Isaiah 44:6-20 at kung inyong babasahin Isaiah 45 verse 18, siya lang yung dapat sambahin. Siya yung unique na dapat sambahin at exclusive na sambahin. Hindi mo dapat sambahin yung ibang Diyos. Hindi mo dapat sambahin yung Diyos-Diyosa ng ibang mga bansa.
3: Yeah.
2: Kundi siya lamang. Ako lamang ang nag-iisang Diyos. Mm. Yan ang sinasabi.
4: Worship.
2: Worthy of worship. Ibig sabihin, He is the only unique God and the one who is exclusive of worship. Mm. At nung ginamit ni Pastor Melvin po yung reference dun sa yung ang mag-asawa ay gagamitin, ay magiging isang laman.
4: Mm.
2: Kasi ang ginamit dun ay ikad.
4: Mm-hmm.
2: No? Sinasabi lamang dito sa Godhead na may tatlong persona na there is closeness of relationship.
4: Mm-hmm.
2: Lalaki, babae, nung kinasal, naging isa. Anong tawag doon?
4: Mm.
2: Closeness of relationship.
3: Mm-hmm. Amen.
2: Closeness of relationship. Kaya pag sinabi natin there is only one God, yung meron silang closeness of relationship.
4: Mm.
2: So, makikita ho natin dito, sa relasyon ba, isa ka lang?
4: Mm.
2: May relasyon.
4: Mahirap yun.
2: May relasyon po ba, Pastor, pag isa ka lang?
4: Oo, parang si Adonis yun. Si Adonis umibig sa sarili niya. Eh. Pero mythology yun. Kwento fiction yun, kapatid.
2: Oo nga. So, hindi pwede na kung merong closeness of relationship, ay isa ka lang.
3: Yeah.
2: It should be two or more than two.
4: Mm-hmm.
2: So, nung sinabi ng Biblia ni Moises, the Lord is one, at pareha sila naong ginamit doon sa Genesis sa mag-asawa, one, na yung dalawang tao ay merong closeness of relationship. So, itong God natin ay merong closeness of relationship. Mm. Kaya very close sila. Alam ng Espiritu ang kaisipan ng Ama. Alam ng anak yung kaisipan ng Ama. Very close yung kanilang intimate relationship noong tatlo. So, kaya para sa akin, pagka tinanong kung ano yung oneness of God of meaning, hindi lang yon one in power, one in authority, one in purpose, one in essence, kundi God is unique, God is exclusive, and God is very close in relationship.
3: Amen.
4: Amen, amen. So napakaganda po mga minamahal kong mga kapatid at ganoon din sa mga sumusubaybay dito sa Pillars of Faith na ito pong ating pinag-aaralan ay binasihan po natin ito hindi lamang po sa New Testament, no? Ating pinagbatayan din maging ang Old Testament. So both New Testament and Old Testament nagpapatunay na ang Diyos na kinikilala natin ay nahayag sa tatlong persona. Naniniwala tayo na meron tayong iisang Diyos, pero ito'y inihayag sa tatlong persona na ito po walang iba kundi ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu. Yan. No? So, meron pa ho ba kayong gustong linawin dito, Pastor Melvin, dito sa ating tinatalakay?
2: Pastor Melvin, palagay ko ay maraming magtatanong sa ating comment section. So, palagay ko, dito muna.
4: Correct.
2: Kung merong mga tanong po dun sa comment section, ay dadagdagan natin yung ating mga...
4: Para hindi na itanong. Maganda yan, maganda yan.
2: Na para kung ano yung mga gustong linawin pa ng ating mga viewers, ay sa susunod nating episode, ayun ang ating
4: tatalakayin.
2: Kasi palagay ko, papasok na naman yan yung sasabihin na ang Ama ay mas dakila sa akin. No? So, papasok na tayo ngayon. Atin, atin yung bibigyan ng pansin yung subordination of the Son. Is it eternal or temporal? Anong problema kapag eternal subordination at temporal subordination? So, babalikan po natin yun. So, palagay ko, magandang introduction na itong ating ginawa. So kung meron pang mga questions sa ating comment section o kaya doon sa ating personal, no, a message say personally, ay ating pong tatalakayin next episode.
4: Yes.
2: Ano sa tingin mo, Pastor Mel?
3: Maganda po yun. Para at least lang sa ganun, kung ano po yung inyong mga katanungan, ay mabibigyan po natin ng katugunan dito po sa ating pag-aaral. At tingin ko, Pastor, sa liwanag ng mga pinag-aralan nating talata, mga ebidensyang nakita natin, ay talagang revealed sa Biblia na merong isang Diyos.
4: Correct.
3: At revealed din sa Biblia na yung tatlong persona tinawag na Diyos. Hindi naman natin po pwedeng ipagpilitan, isang persona lang talaga. Ikaso, sabi kasi, tatlong persona eh. So sa madaling salita, sundin natin yung Bible.
4: Yeah.
3: Yung isang Diyos ay yung tatlong personang inirevealed ng banal na kasulatan.
4: Correct. Kaya dyan po papasok yung ating pananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid, na bagamat ang pagka-Diyos ay meron talagang misteryo, at ang isip ng tao ay talagang merong masasabi natin na kakulangan upang sa ganun maunawaan natin ang paksa pagdating sa pagka-Diyos. Pero hindi naman po tayo pinabayaan din ng Biblia na tayo po'y malilito, kaya kinakailangan lang ay magtiwala tayo kung ano po yung sinasabi ng Biblia, na wag po tayong lalagpas, wag tayong susobra, at kung ano po ang pagkapahayag ng Diyos sa kanyang sarili ay ating po intong tanggapin sa ating buhay.
2: Kaya ang tanong, ano ang Diyos? Iisa. Sino ang Diyos? Ama, Anak, at Espiritu Santo.
4: Okay, so napakaganda po ang pag-aaral natin, mga minamahal kong mga kapatid. At sana po ay patuloy po tayong sumabaybay at i-share po natin itong pag-aaral na ito. Hindi lang po sa ating mga kapatiran, maging din sa ating mga kaibigan, upang sa ganun ay maunawaan po nila ang mga aral tungkol sa banal na kasulatan at maunawaan din po nila ang turo ng Seventh-day Adventist.
2: Yeah.
4: Kaya kami po ay magpapaalam sa inyo. Any last word, mga kasama?
3: Ayan, so muli po mga kaibigan, mga kapatid, maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa loob ng ilang mga minuto na tayo pinagtalakayan ng banal na kasulatan. Sana po sa susunod nating episode, huwag po kayong mawawala. Tumutok po kayo dito lamang sa Pillars of Faith.
2: Ayan, maraming salamat po sa panahon na inyong binigay, mga ka-Pillars. Huwag po kayong magsawang subaybayan ang ating series na ito na Pillars of Faith.
4: Kaya mga minamahal kong mga kapatid, tayo po ay mananalangin. At sa pagkakataong ito ay hihilingan po natin manalangin walang iba kundi si Pastor Melvin Hamora.
3: Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa isa na naman pong talakayan na ginanap po namin dito po sa Pillars of Faith. Nalangin po namin na ang mga bagay na aming natutunan makatulong upang ang amin pong kaalaman sa banal na kasulatan ay lumawak at ang aming relasyon ay lumago po sa inyo. Pagpalain kami, Panginoon, at ingatan kami. Kayo po ang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
2: Amen. Amen.
4: Hanggang sa muli, at patuloy po namin kayong iniimbitahan na tayo po'y magkasama-sama sa

Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal.

nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangarap. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong Evangelistic Center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong Radio God Pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God Pods ay nakakarating naman ang kanilang mga sariling salita. Mga kamangha-mangha, sa gitna ng magulong mundong ito, sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
0: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal.
2: Panginoon na nagmamayari.
3: Meron kang tanging pag-asa.
4: Ipayag natin ang katotohanan.
5: Si maalaman at katotohanan.
6: Kay Jesus, mayroong tanging
7: masayang pamilya.
8: Ang panukala ng
9: Jesus, siya ang kasagutan.

Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa ating Digital Evangelism na Tanging Pag-asa, Season 10 ng Central Luzon Conference na may temang Si Jesus ang Kasagutan. Ang buong Area 1, Caloocan, Malabon, Nabotas at Valenzuela ay kasama ninyo gabi-gabi mula ngayon hanggang sa 22 ng Nobyembre sa ganitong oras sa panibagong paglalakbay espiritual. Tayo ay manalangin. O dakilang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na muli namin pag-aaralan ninyong salita ibabahagi. Lalong higit, dinadalangin ko si Pastor Rene Montoya na inyong ginamit upang mensahero nyo sa mga taong makikinig, lalong higit, sa katotohanan na kanyang ibabahagi. Pangunahan niyo po siya, ito po ang aming tanging dalangin, alang-alang sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

Salamat sa ating Panginoon Diyos na tayo'y magkakasama ngayon upang mag-aral ng Kanyang salita. It's a blessing dahil sa kabila ng ating pagiging busy, binigyan pa rin tayo ng pagkakataon na uminto sandali, lumapit sa Kanya at magpaturo kung paano tayo mas magiging matatag sa buhay. Sa series na ito, we're going straight to the very core of our faith. Our focus ng ating pag-aaral ay nasa ilalim ng temang si Jesus ang kasagutan. At hindi lang ito magandang tema. This is real. Kasi let's be honest. Sa dami nating tanong sa buhay, sa dami ng problema at amon na kinakaharap natin araw-araw, minsan parang wala nang kasagutan. Nakaka-drain, nakaka-overwhelm, minsan pati pag-asa parang naubos. But here's the good news, si Jesus mismo ang kasagutan. Kung naguguluhan ka, kung natatakot ka sa future mo, kung ang pakiramdam mo ay parang walang direksyon ang buhay mo, siya ang sagot. Kaya kung kay Jesus tayo kumapit at lalapit para tayong may katiyakan, meron tayong patnubay at higit sa lahat, meron tayong tunay na pag-asa. Ngayon, meron akong tanong sa inyo. Ilang beses ka na bang bumili ng bagong cellphone, appliances, o kahit laruan? Tapos, napakasobrang excited mong i-unbox mo ito. Tinanggal agad lahat ng balot at sinubukan mo nga buuin o gamitin. Pero hindi ka muna nagbasa ng manual. Alam mo yung feeling na in the end, may mali kang nagawa. May natirang tornilyo o kaya hindi gumana ng maayos. Kaya pabalik-balik at binabalikan mo rin yung manual para itama yung mali. At dito papasok yung reality check. Kung sa mga bagay na simpleng like sa ating mga gamit o appliances, kailangan natin ng gabay. O paano pa kaya pagdating sa buhay natin? Sa relationship natin, sa mga decision natin, sino o ano ang magiging manual natin para hindi tayo mawala sa landas sa lupang ito. Sa pag-aaral natin ngayon, makikita natin na mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pinababayaan. Iniwan niya sa atin ang isang gabay na hindi nawawala, nagbibigay ng kasagutan sa mga tanong at nagtuturo ng tamang direksyon sa buhay natin. Kaya ang title ng ating pag-aralan ngayon ay Gabay ng Ating Buhay, ang Biblia sa araw-araw. Kung tutuusin, madalas tayong malito, mahirapan sa paggawa ng desisyon, hindi natin alam kung alin ang tama, alin ang dapat piliin, o kung saan dapat tutungo. At kahit pilitin nating umasa sa sariling talino o karanasan, nauwi pa rin sa pagkakamali at panghihinayang. Kaya isipin mo kung may manual ang buhay. Alin ang susundin mo? Sarili mong plano o payo ng mundo? Ang sabi ng salita ng Diyos sa mga awit 119:105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Parang naglalakad ka sa madilim na kalsada. Nakakatakot, hindi mo alam kung saan ka tatapak. Pero kapag may ilaw, biglang malinaw ang daan at ligtas ang bawat hakbang. Ganyan po ang Biblia. Hindi lang siya display piece, kundi totoong ilaw na gumagabay sa bawat hakbang ng buhay natin. Oo mga kaibigan, the Bible is not just an old book on yourselves. It's God's living word. It's practical, real, and what? Powerful. Dito mo mahanap ang sagot sa tanong mo, ang lakas sa struggles mo. Ang bawat pag-asa sa bawat
down moment. So sa tanong, sino ang sinusundan mo ngayon? Google, TikTok, social media, o ang salita ng Diyos? Tandaan po natin, kaibigan, limited ang wisdom ng tao, pero unlimited ang gabay ng Diyos. Kaya piliin po natin siya ang maging ilaw ng buhay mo. Baka ikaw ay nagtatanong kung paano naisulat ang salita ng Diyos. Tao ba talaga ang sumulan nito o may mas malalim na pinagmulan? Marami po kasi nagtatanong na saan ba naggaling ang Bible? Ah, mga kaibigan, ano po ang sabi sa 2 Pedro chapter 1 verses 20 to 21? Na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naudyokan ng Espiritu Santo. Klaro, di ba? Ginamit ng Diyos ang kamay at isip ng mga tao. Pero the message is what? From Him. Hindi ito opinion, peace or haka-haka. Ang mga propeta at ang apostol ay ginabayan ng banal na Espiritu. Kaya bawat salita may bigat at katotohanan mula sa Diyos. Oho, kaibigan, sinabi rin ni Apostol San Pablo sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan. Oho, kaibigan, ang Biblia ay hindi ordinaryong libro. Hindi ito nobela o diary. Ito ay kinasihan ng Diyos. Imagine that, ang mismong isip ng Diyos na isulat para mabasa at maintindihan po natin. Kaya masasabi natin ang Biblia ay kombinasyon ng tinig ng Diyos at panulat ng tao. Pero sa dulo, ito'y tunay na salita ng Diyos. Bawat pahina ng talata ay may dalang buhay, direksyon at kapangyarihang magbago ng puso. Oho, kaibigan, nakaka-amaze din isipin kung paano ito nabuo. 66 na aklat na isulat sa loob ng 1,500 years across three continents, Asia, Europe, and Africa, in three languages like Hebrew, Aramaic, Greek, by more than 40 writers from different walks of life. May mga kings, may mga shepherd, may mga prophets, doctor, fisherman, at kahit tax collector. Pero kaibigan ko, kahit iba-iba sila, iisa lang ang central theme, ang plano ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesus. Maybe iniisip mo rin, can I really trust the Bible? Hindi ba parang kulang o baka may stories na hindi tugma sa history? Di ba magandang questions po ito? At dito makikita natin kung bakit ang Biblia is not just an ordinary book. Una, kaibigan ko, fulfilled prophecies. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa dito tungkol sa Babylon. Sa Isaiah chapter 13 verses 9-20 at ganun din po sa Jeremiah chapter 51 verse 37. Inulaan na babagsak ang lungsod, hindi na muling matitirhan. Yes, history prove it. Ganun din po sa Sodom at Nineveh. Hindi lang Bible stories, kundi talaga nga totoong places confirmed by history. Pangalawa, kaibigan, yung signs sa Job chapter 26 verse 7. Naisulat po ito, He hung the earth upon nothing. Yes,
Sa ancient times, mahirap po nating paniwalaan dahil akala nila may haligi ang mundo. Pero ngayon, alam nating nakalutang ang mundo sa kalawakan. That's the Bible being way ahead of its time. Solid ang evidences, mga kaibigan ko. Fulfilled prophecies, historical accuracy, even signs. Pero igit sa lahat, ang purpose ng Biblia is not just to inform your mind, but what? To transform your life. Ang tanong sa atin ngayon, ano ba ang purpose ng Bible? Bakit kailangan ko pong basahin ito? Ah, mga kaibigan ko, sabi ni Jesus sa 1 chapter 5 verse 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga yaon ay merong kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ibig pong sabihin, pinakalayunin ng Biblia ay ipakilala si Jesus, ang ating tagapagligtas at ang kanyang plano ng kaligtasan. At pakinggan natin ang sinabi ni Juan sa chapter 6, verse 35. Ano po ang sabi? Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. Oho, kaibigan, ibig pong sabihin, yung hunger na hindi kayang isatisfy ng kahit ano dito sa mundo, kay Jesus lang talaga matatagpuan. Yes, kaibigan ko, let's be real. Ilang beses na ba tayo naghahanap ng kasiyahan sa gadgets, recognition, or relationship? Totoo, may saya pero temporary lang. After a hype, may kulang pa rin. Kahit si Jesus mismo ang nagsasabi, kung lalapit ka sa akin, hindi ka magugutom. Hindi ibig sabihin, mawawala lahat ng problema. Pero kung meron kang assurance at kasagutan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya kung nararamdaman mo ngayon na parang may kulang kahit anong gawin mo, kahit gaano ka ka-active, gaano ka ka-successful, baka ito yung sagot, kaibigan. Hindi mo pa talaga natitikman ang tinapay ng buhay. O kaibigan, sa 1 chapter 14, verse 6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ibig pong sabihin, kung siya ang daan, hindi ka maliligaw. Kung siya ang katotohanan, siya lang ang matibay na batayan sa gitna ng fake news sa mundo. At kung siya ang buhay, siya ang tunay na source of living word. Kaya kung may nararamdaman kang kulang, kaibigan, si Jesus mismo ang kailangan mo. The more you open the Bible, the more makikilala mo siya. At abang nakikita mo siya, unti-unting napapalitan ang emptiness ng joy, peace, at direction. Oho, kaibigan ko, at kapag tunay mong nakilala si Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita, may mga bunga na natural na lalabas. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, kaibigan ko, ano ang bunga ng pagkakilala natin kay Jesus sa kanyang salita? Una, kaibigan ko, ang kaligtasan. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, mula sa pagkasanggol ay inyong nalalaman ang mga banal na kasulatan
na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Oho kaibigan, ang Biblia ang nagbubukas ng isip natin para makita na hindi sapat ang sariling effort. Kundi si Jesus lang ang daan sa kapatawaran at bagong buhay natin. Ikalawa kaibigan ko, pamumuhay sa katuwiran. Oho, sabi sa 2 Timoteo chapter 3 verses 16 to 17, ang lahat na mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan. Upang ang tao ng Diyos ay magiging sakdal, tinuruan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Hindi lang ito listahan ng tama o mali. Binabago ng Biblia ang mindset at lifestyle natin. Tinituwid tayo kapag nagkakamali. Tinitrain tayo para mamuhay sa kabutihan araw-araw. Kaya kung totoo ang relasyon mo kay Jesus, makikita ito sa transformation ng buhay mo. Hindi lang sa sinasabi mo, kundi sa paraan ng pamumuhay mo. O kaibigan, ang Biblia ay hindi lamang isang aklat na binabasa, kundi isang gabay na dapat po nating ikasabuhayan at sa pamamagitan nito magiging malinaw na ang pananampalataya ay hindi lamang isang theory, kundi isang buhay na nakasentro kay Kristo. Ang ikatlong bunga ng pagkakilala kay Jesus, oho, ay tunay na kasiyahan at matibay na pag-asa. Ano ang sabi sa Roma chapter 15 verse 4? Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay isinulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Oho, abang binabasa natin ang Biblia, hindi lang ito kwento, kundi kwento ng pag-asa. Tingnan po natin si Jose, si David, si Daniel, at si Esther. Sa lahat ng kanilang laban at crisis, nandoon po ang Diyos. Kaya sa stress, sa heartbreak, o kaya sa struggle sa po natin ngayon, meron po tayong katiyakan. Hindi tayo nag-iisa. Amen? Ang ikapat na bunga ang kasaganaan. Ang sabi sa Josue chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon, sa gayon giginawa ka at magtatagumpay. Oho kaibigan, ang kasaganaan dito ay gitpa pa sa pera o material things. Ito ay wellness at success na galing sa Diyos. Kapayapaan sa puso natin, kalusugan or healthy na relasyon, growth in faith, at kalakasan sa ating pong pang-araw-araw. Hindi nito sinasabi na yayaman ka agad, kundi bibigyan ka ng Diyos ng patnubay at karunungan para sa tunay na tagumpay. Tulad po ni Jose sa lumantipan, kahit dumaan sa bitrayan at kulungan, kumapit siya sa Diyos. At sa huli, ginawa siyang instrumento ng kaligtasan ng marami. Oho kaibigan, ang tunay na kasaganaan, hindi ho nasusukat ng pera kundi ng joy, ng peace at katuparan ng layunin ng Diyos. Kaibigan, napakapalad mo ngayon. Bakit? Ayon po sa Apokalipsis chapter 1
verse 3. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Kung mapapansin natin, hindi lang basta sinabi ng Diyos na maganda ang magbasa ng kanyang salita. Ang ginamit na salita ay mapalad. Ang salitang mapalad ay ang ibig sabihin pinagpala, masaya, at may katiyakan ng biyaya mula sa Diyos. Oho kaibigan ko, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi lamang dagdag kaalaman ito. Ito'y nagbibigay buhay, pag-asa, at nagdadala din sa atin ng kaligtasan. Pero hindi ho dito nagtatapos sa pagbabasa o pakikinig lamang. Ang tunay na susi ay nasa pagtupad. Yoong ikinasa sa buhayan po natin ang ating mga natutunan dahil ang salita ng Diyos hindi lamang pang sermon, hindi lamang pang quote, kundi gabay mismo sa ating pong pag-aaral sa buhay natin. Kaya nga, kaibigan, napakahalaga ng talatang ito. It shows us 3-step blessings. Basahin, pakinggan, ikasabuhayan po natin ito. At kung gagawin natin ito, hindi lang natin nire-respect ang salita ng Diyos. Pinagaandaan din natin ang pagbabalik ni Jesus. Tulad ng sabi ng talata, ang panahoy malapit na. Kaya kaibigan ko, huwag po nating palampasin ang pagkakataon. Ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. At kung hayaan po nating pumasok ito sa puso at may kakasabuhayan sa kilos, mararanasan natin ang tunay na pagbabago at katiyakan ng kaligtasan. Let me tell you a story tungkol po sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na kayang magbago ng buhay. Noong 1787, naglayag mula England ang barkong HMS Bounty patungo nga Tahiti para kumuha ng breadfruit trees na ipapakain sa mga alipin sa West Indies. Pinamunuan ito ni Captain William Bligh, isang mahusay na warrior at navigator, pero kilala rin sa kanyang kalupitan. At noong April 1789, dahil sa galit ng mga tauhan, naganap ang mutiny na pinamunuan ni Fletcher Christians. Iniwan nila sina Captain Bligh at ilan sa kanyang tauhan sa maliit na bangka. Habang ang mga nag-alsa ay naglalayag patungo Tahiti. Kalaunan, natagpuan nila ang Pitcairn Island. Sinuno ang kanilang mga barko para hindi matuntun. At inakalang magsisimula sa ng bagong paraiso. Oho kaibigan, para mabilis itong nauwi sa kaguluhan, natutong gumawa ng alak ang mga lalaki at mula roon sumiklab ang lasingan, inggitan at karasan. Halos lahat ng kalalakihan ay napatay. At tanging si John Adams ang natira kasama ng mga kababayan at mga pamilya nila. Hanggang isang araw, natagpuan ni Adams ang isang lumang Biblia mula sa barko. Habang binabasa niya ito, doon niya nakilala ang kapatawaran at biyaya ni Kristo. Unti-unting nagbago ang kanyang buhay. Mula sa pagiging marahas, naging guro at leader siya. Tinuruan niya ang mga bata magbasa gamit ang Biblia at mamuhay na mayroong pong takot sa Diyos.
ang dating isla ng punong-puno ng kaguluhan ay naging isla ng pananampalataya at kapayapaan. Amen? Nang mabalita nito sa iglan. Hindi sila pinarusahan, kundi pinayagang mamuhay. Dahil malinaw ang patotoo. Isang Biblia ang nagbago sa buong community. Kaibigan, ganyan din ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi lang ito kwento o libro. Ito ay buhay. At kapag binasa at isinapuso po natin, kikilos ang banal na Espiritu para baguhin ka. Oho, bigyan ka ng pag-asa at ilalapit ka kay Kristo. Kaya napakahalaga na tayo, mga kaibigan, ay magbasa po tayo ng salita ng ating Panginoon. Maybe right now, you're at crossroads. Hindi mo alam kung anong decision ang gagawin. Or maybe pakiramdam mo, madilim ang iyong dinadaanan. And you don't know where to go. Ang sagot ay salita ng Diyos ang ilawan. Ang iyong mga paa at liwanag ng iyong landas. Kaibigan, that's why I encourage you na hawakan po natin ang salita ng Diyos. Read it, listen to it, and most of all, ikasabuhayan po natin ito sa buhay natin. Surrender your worries, your future, your dreams to God. Don't wait for tomorrow to decide. Oho, kilalanin si Jesus. Tanggapin po natin ang kanyang salita. Dahil ang kanyang salita, ito'y gabay sa buhay po natin. Kaibigan, maikli lang ang buhay at hindi po natin hawak ang bukas. Ngunit may katiyakan tayo na si Jesus ang kasagutan. Kaya buksan mo ang iyong puso para kay Jesus. Kaibigan, kapatid, ayaan mong ang Biblia ang magiging araw-araw mong kausap at gabay. Unti-unti po nating mararanasan ang dating madilim mong daan ay nagiging maliwanag. Oho, ang dating puno ng pangamba ay napapalitan ito ng pag-asa. At si Jesus, siya ang kasagutan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bago makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galit po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yalit po ng manok. Manok po lang ako palit po. Wisan, mga drama po pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang panang awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinahanap naman na itong aking mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon sa ngayon hindi pa namin napakigal yung mga programa na yan ay yan namang Sabadista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga mensahe sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga akal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia na talagang yun talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parangat sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga nakinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At yun talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil yun talaga ang nais ng Diyos na siya ay kamiligtuan at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice, di ba? Sa ibang iglesia? Mayroon mga sinasamba na rebulto, mga ganun. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba? Nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ito, paano tayo mabubuhay nito? O, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos. Message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman na may AWR pala at doon ako na tune in sa radio, sa sasakyan at doon na maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung yung 10 utos ng Diyos na sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aaral tungkol sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aaral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang. Mas sumpungan nyo din yan. At mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
1: Sa AWR 89.1 FM.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in. Ako po ay nagagalak na makasama kayong muli sa umagang ito. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa buhay at lakas na kanyang ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. At ating ipinagpapatuloy ang ating pagbabasa ng mga talata na may kaugnayan sa likas ng ating Panginoong Jesus sa kanyang gawain para sa kanyang bayan, para sa mga tao. Sa mga Gawa, Kabanatang 10, talatang 42, sa aming ipinagbilin niya na mangaral sa mga tao at sumaksi na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Kaibigan, ang talatang ito ay bahagi ng pangaral ni Apostol Pedro sa bahay ni Cornelius. Ito ang unang pagkakataon na malinaw na ipinahayag ang Ebanghelyo sa isang pamilyang Hentil sa labas ng mga Hudyo. Sa kanyang mensahe, hindi lamang ipinakilala ni Pedro si Jesus bilang tagapagligtas, kundi bilang isang hukom ng buong sangkatauhan. Darating ang araw na ang bawat tao ay haharap kay Kristo. Walang mayaman, walang mahirap, hari, pangulo, pastor o karaniwang tao ang makakaiwas sa kanyang paghuhukom. Ang mga buhay at mga namatay ay pare-parehong mananagot sa Kanya. Ngunit ang napakagandang katotohanan ay ito, sapagkat ang ating hukom ay siya ring namatay upang tayo ay iligtas. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang tumubos sa atin ang mga kamay na hahawak sa timbangan ng hukuman ay ang mga kamay ding nasugatan sa mga pako doon sa Kalbaryo. Ang talatang ito ay nagtuturo ng dalawang dakilang katotohanan. Una, si Jesus ay ang tanging tagapagligtas. Ikalawa, si Jesus rin ang magiging hukom ng buong sangkatauhan. Kaya ang pagkakataong tanggapin natin siya bilang tagapagligtas ay ngayon. Kapag siya ay dumating bilang hukom, tapos na ang panahon ng pagpapasya. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang mga katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa ating tanggapan, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Aklat ng Mga Gawa sa Kabanatang 10, talatang 34 hanggang 43. Nagsalita si Peter, "Ngayon ko na-realize na totoong pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat. Natutuwa siya sa lahat ng may takot sa kanya at gumagawa ng tama, kahit ano pa ang lahi nila. Alam niyo yung mensahe niya sa mga taga-Israel na nagpo-proclaim ng magandang balita ng kapayapaan na galing kay Jesus Christ, ang Panginoon ng lahat. Alam niyo yung nangyari sa buong Israel simula sa Galilee after i-preach ni John yung tungkol sa pagbabaptize. Alam niyo yung tungkol kay Jesus na taga-Nazareth. Pinili siya ng Diyos, ibinigay sa kanya ang Holy Spirit at binigyan siya ng kapangyarihan. Pumunta siya sa iba't ibang lugar at gumawa ng mabuti at pinagaling niya lahat ng pinahihirapan ng devil. Nagawa ni Jesus ang mga to kasi kasama niya ang Diyos. Witness kami sa lahat ng ginawa niya sa bayan ng Israel at sa Jerusalem. Tapos pinatay siya ng mga tao at pinako sa krus. Pero binuhay ulit siya ng Diyos nung pangatlong araw at nagpakita siya. Hindi sa lahat ng tao, pero sa amin lang na pinili ng Diyos para maging mga witness. Kumain at uminom kaming kasama niya nung nabuhay siya ulit
at inutusan niya kaming i-preach ang magandang balita sa mga tao at sabihin na totoong inappoint siya ng Diyos na maging judge ng mga buhay at mga patay. Nagsalita lahat ng mga prophets tungkol sa kanya. Sabi nila, lahat ng maniniwala sa kanya, mapapatawad yung mga kasalanan nila dahil sa pangalan niya. Ang hukom ng buhay at mga patay. Sinabi ng isang theologian na si Jonathan Edwards sa kanyang mensaheng The Excellency of Christ ang ganito, Jesus Christ is the judge of the world and the infinitely just judge of it and will not at all acquit the wicked or by any means clear the guilty. Yet, how wonderfully is infinite mercy towards sinners displayed in Him. Though He be the just judge of a sinful world, yet He is also the Savior of the world. Ang sabi niya, kamangha-manghang nakita sa ating Panginoong Jesus sa Kanya ang walang hanggang awa ng Diyos para sa mga makasalanan. Bagaman siya ang matuwid na hukom ng makasalanang sanlibutan, siya rin ang tagapagligtas ng sanlibutan. Kaibigan, sa kanyang muling pagparito, hahatulan ni Kristo ang buong sanlibutan. Nang mangaral si Pedro sa bahay ni Cornelio, ibinuod niya ang buhay at ministeryo ni Jesus bilang mabuting balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesus Kristo na Panginoon ng lahat sa talatang 36. Sinimulan niya ang kanyang salaysay sa ministeryo ni Juan Bautista sa talatang 37. Ipinagpatuloy ito sa mga himala at mabubuting gawa ni Jesus sa sunod na talata, ang talatang 38. Pagkatapos ay sa kanyang pagkakapako sa krus at muling pagkabuhay sa mga talatang 39 hanggang 41. At natapos sa misyon ng mga apostol at ng iglesia na ipangaral ang mabuting balitang ito. At magpatotoo na si Jesus ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay sa talatang 42. At ito ang buod ng Ebanghelyo. Ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tumatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Kapag tayo ay tumayo sa harapan ng hukuman ng Diyos at ng hukom, ang magiging batayan ng Kanyang paghatol ay kung tayo ba ay sumampalataya kay Jesucristo. Hindi ang mabubuting ginawa natin, kundi ang ating pananampalataya kay Kristo. Walang puwang sa Diyos ang pagtatangi o anumang uri ng kawalang katarungan. Sa talatang 34, wala ring lugar ang pagtatangi batay sa lahi, kultura o katayuan sa buhay. Ito ang mahalagang aral na natutunan ni Pedro, ang sabi niya, mula sa pangitain tungkol sa malaking telang ibinaba mula sa langit na naglalaman ng iba't ibang uri ng mga hayop. Ang bawat nagtitiwala kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, samantalang ang tumatanggi sa Kanya ay mahaharap sa walang hanggang kaparusahan. Mabuti na lamang at ang sambahayan ni Cornelio ay tumugon ng may pananampalataya at tinanggap ang Ebanghelyo kung inyong babasahin ang talatang 44 hanggang 48. Kaibigan, darating ang araw na tayong lahat ay haharap sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Si Jesucristo ang ating magiging hukom. Walang makapagtatago sa Kanyang presensya. Ngunit ang mabuting balita, ang hukom ay siya rin nating tagapagligtas. Ang manunubos, ang nagbuhos ng Kanyang dugo doon sa krus, ay handang magpatawad sa sinumang lalapit sa Kanya na may pagsisisi at sasampalataya sa Kanyang ginawa. Ngayon ang araw na iyon, ngayon ang araw ng kaligtasan, magiging huli na ang lahat kung hihintay mo pang makaharap si Jesus bilang hukom. Maari mo siyang tanggapin ngayon bilang iyong manunubos, tagapagligtas at Panginoon. Kaibigan, kung haharap ka kay Jesucristo ngayon bilang hukom, may katiyakan ka bang tatayo sa Kanyang harapan bilang isang pinatawad at tinubos ng Diyos?
Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa harapan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, kami po ay muling nagpapasalamat sa iyong kabutihan na iyo pong in-extend ang aming buhay sa umagang ito. At habang iniisip namin ang muling pagparito ng aming Panginoong Hesukristo bilang hari at hukom, lalo kaming nababahala para sa mga taong hindi pa tumatanggap sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas. Lalo na ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan at kapamilya. Kaya't nakikiusap po kami ngayon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na kayo po ang makipagtagpo sa kanila. Gamitin nyo ang mga pangangaral at anumang mga kaparaanan upang mabuksan ang kanilang isipan sa katotohanan ng Ebanghelyo. Alalahanin nyo rin po ang aming mga mahal na tagapakinig na mayroon pong mga suliranin. Kayo po ang maging katugunan, Panginoon, sa kanila pong mga pangangailangan, sa kanila mga karamdaman, kayo po ang maglapat ng kagalingan. Maraming salamat po sa mga pagpapalang inyong inilaan sa bawat isa sa amin sa buong maghapong ito at sa pag-iingat ng mga piling anghel na inyong itinalaga sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus, Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyo pong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer ang ating napakagandang booklet na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed at ang ating pong Bible Study Guide na Explore. Mapapasa inyo ang mga babasahing ito ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At kung kayo naman po ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang maipadala po namin ang mga babasahing ito at aralin sa Biblia na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas mong muli.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo, dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong masaya at mapalad na umagan ang bati ko sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Puno ng pagmamahal ang kanyang binabahagi sa bawat umaga ng atinong pagsasama-sama. Kaya purihin natin ang Panginoon at pasalamatan siya sa lahat ng kanyang kabutihan. Kamusta na po kayo, mga kaibigan at mga kapatid? O, kayo ba ay lalong lumalakas sa pananampalataya dahilan sa mga pag-aaral natin sa bawat umaga? Kayo ba ay lalong pinagpapala dahil inyo pong nauunawaan ang mga bagay na mangyayari sa sanlibutan at paano natin ihanda ang ating mga buhay? Sana'y nagiging pagpapala sa inyo ang atin pong pag-aaral. Kung kayo na may mga katanungan, huwag po kayong magkatubili. Inyo pong isulat ang katanungan nyo sa comment section ng FB at ganun din sa YouTube. Maaari nyo po yung magamit para malaman namin na kayo ang siyang mga nakatutok sa programang ito. Pwede rin po kayong tumawag sa mga numerong 0917-1742-777 or 0918-9447-891. Yan. Mga kaibigan, saan man dako kayo naroon ngayon, ano man yung inyong ginagawa, yung iba'y maaaring nagtatravel, o yung iba naman nagluluto na, o tanggapin niyo po ang aming pasasalamat at pagbati sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa inyong araw-araw na pakikisama sa atin pong programa. Mayroon po tayong napakahalagang pinag-uusapan tuwing umaga. Walang iba kundi ang aklat ng Daniel. At kapagkatapos nito, isusunod natin ang aklat ng Apokalipsis. Yan, yan yung mga aklat ng propesiya. O, mga napakahalagang aklat sa banal na kasulatan. Ngayon, bago tayo dumako sa atin pong pag-uusapan, tayo muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat. At kami lagi niyong ginagabayan at ang inyong presensya ay nasa aming kalagitnaan. Nawa sana'y tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. O, ang pag-aaral na ito ay lalong magkaloob ng matatag na pananampalataya sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Gabayan niyo po silang palagi, bigyan ng karunungan at kaalaman upang maunawaan naming malinaw ang inyong pabalita. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pag-uusapan sa oras na ito ay tungkol sa katanungang gaano katagal ang hula na 2,300 na gabi at umaga ng Daniel 8 at 9. Ayan. Dito sa Daniel 8, nabanggit ang tungkol doon sa 2,300 gabi at umaga na ang sanktuaryo ay malilinis. Hindi po natin tatalakayin dito sa Kapitulo 8, pero pagdating natin sa Kapitulo 9, dahil nandoon po yung maliwanag na posisyon nitong si Propeta Daniel kung kailan nagpasimula yung 2,300 night and day. Ngayon dito po sa Daniel 9:2, ang sabing ganoon, Daniel 9:2, nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa mula sa mga aklat ng bilang ng mga taon ayon sa salita ng Panginoon kay Propeta Jeremias na dapat lumipas bago magwakas ang pagkasira ng Jerusalem, ito ay 70 taon. Yan. Napakaganda nito hong talata na pawang binanggit. Ngayon, kung muli nating aayusin ang aklat ni Daniel ayon sa pagkakasunod-sunod, ito ay nasa pagkakasunod-sunod ng mga kapitulong 7, 8, 5, 6, 9 na nangangahulugang pagkatapos ng kapitulo 4, ito ay kabanata 7 na tumutukoy sa unang taon ni Belshazzar. At patungo doon sa kapitulo 8 na ikatlong taon ni Belshazzar o hanggang doon sa kapitulo 5
ang kamatayan ni Belshazzar at sa kapitulo 6 ang paghahari ni Darius hanggang kapitulo 9 ang panalangin ni Daniel. So, dapat sana no ganun yung pagkakasunod-sunod para no napakadaling maunawaan. Subalit bakit parang nagkalabo-labo ito hong propesiyang ito? Hindi naman talaga napakadali para isulat mo yung pangitain na siyang nakita mo, pero pinatnubayan ng Diyos itong si Propeta Daniel. Kaya talagang dapat natin saliksikin at pag-aralan upang yung konteksto ng pagkakasulat ay maunawaan nating maliwanag. Kaya ganun pa man, kahit na meron ho yung malinaw na pagkakasunod-sunod, at tanong pa rin dyan, bakit nakatala ang aklat ni Daniel sa kasalukuyang pagkakasunod-sunod nito na sinasabi ng Daniel 8:14. Ano sabi? Sabing ganoon ay hanggang sa 2,300 hapon at umaga, pagkatapos ay malilinis ang sanktuaryo. Yung pong propesiyang ito ay meron hong dalawang elemento yan. 2,300 na gabi at umaga, ito ho yung panahon ito yung panahon na tumutukoy sa elemento ng propesiya. At binabanggit doon, at ang sanktuaryo ay lilinisin. Ang pangyayaring tinatawag nating elemento ng propesiya, yung panahon, yung 2,300 nights and day, yan ay time element ng propesiya. At yun namang ang sanktuaryo lilinisin, ito naman yung tinatawag natin, pangyayaring element ng propesiya. Historical element. Ngayon, upang maunawaan natin yung elemento ng panahon, yung time element, kailangan nating malaman ang panimulang punto na makikita sa Kabanata 9. Kung saan sinasabi nito, mula sa oras na lumabas, 9:25 po, 9:25. Ang sabi ay, mula, kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 72 sanlinggo, ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatwid ay sa mga panahon ng kaguluhan. Yan, nabanggit dito sa Daniel 9:25, yung time element at saka yung historical element. Ano sabi? Mula sa oras na ano daw? Sa paglabas ng utos. Sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem. Ngayon, upang maunawaan natin yung historical elements, kailangan nating bumalik doon sa kapitulo 7 kung saan sinasabi nito ang hukuman ay nakaupo, ay umupo. Sabi nga doon, Daniel 7:10, liwanagin natin ito mga kaibigan, sabi nga doon ay may dumaloy sa isang ilog ng apoy at lumabas mula sa harapan niya. Libo-libo ang naglingkod sa kanya at laksa-laksa ang nakatayo sa harap niya. Ang hukuman ay humanda para sa paghukom. Ngayon, upang mabigyan natin ng pagkaunawa itong mga bagay nito, kinakailangan para sa kapitulo 7, 8 at 9 ay magkakasama. Para nun maunawaan natin dahil kung paanong itong naunawaan ni Daniel yung kalagayan ng Jerusalem sa pamamagitan ng pagbabasa ng propesiya ni Jeremias, mauunawaan natin na ang 2,300
na gabi at umaga at ang pagpapabanal ng sanktuaryo sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat ni Daniel na kasalukuyang nakatala. Na dito, mga kaibigan, ay napakaliwanag ang pagkakasalaysay kung saan nagpasimula yung 2300 night and day na siyang time element na ating aalamin yan sa mga susunod nating pag-aaral pagdating natin doon sa Kapitulo 9 ng Daniel, at ganun din kung ano yung mga nangyari sa mga panahong iyon. At makikita natin na lahat ng binanggit na mga pangyayari ay pawang naganap na nakapaloob sa 2,300 gabi at umaga. So, mapapansin po natin na tunay ng salita ng Diyos ay napakahiwaga. Mapagkakatiwalaan at katotohanan. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang sabing ganun, matalas. O, matalas sa isang tabak na may 2 talim. Na ito'y tatagos sa ating kasukasuan.

0: Hindi ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon nung during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng Tinig ng Pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Totoo. Kasi sa iba, na explanation doon sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong kwan na ito, napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yun. Eh bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong bago sa akin. Dati, pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po. Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay. At ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon.
1: Hiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

nalikutan ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nagdesisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At tutupuri, ito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang uli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, ibig sabihin ka ako, maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko Nung maga, inulit-guli. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakao ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki pagbabago. Sabi nga, misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag Kung ako'y na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina.

0: mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismo dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako sa programa at sa aral.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

ang tinig ng pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po ay magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, patuloy nga po kaming namimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap nitong mga ito, katulad po nitong Hope Beyond Tomorrow, ang ating Explore, ang ating Bible Study Guide, ano po, kung kayo po ay nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa Biblia, ay ito pong librong ito ang para sa inyo. Kung gusto niyo pong makatanggap niyan, ay isend lamang po ang inyong mga kumpletong pangalan at address sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, patuloy po nating pinag-uusapan ang patungkol sa God's gift of a productive life. Ano na po ba yung mga natutunan nyo? I-share nyo naman po yan sa amin dyan sa ating comment section, sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila. So tayo po ay nasa pang-ilan na ba tayo, mga kaibigan, sa ating mga tips kung paano nga ba tayo magiging productive. So tayo ay nasa ikalima na. Ayan mga kaibigan, kaya naman huwag na natin patagalin pa. Ibigay natin ang panahon kay Ma'am Ai para sa bahaging buhay pamilya.
1: Maraming salamat po. Mga kaibigan, meron po akong tanong sa inyo. Ano? Sa buong sanlinggo po, ano yung favorite day nyo? Di po ba? Tayo, meron tayong favorite day, meron tayong gustong araw na kapag dumarating yung araw na yun, talagang masaya po tayo. So, good morning po and good day sa ating lahat. Ipagpapatuloy po natin ang atin pong magandang talakayan. At ang series po natin ngayong linggong ito ay may pamagat na God's Gift of a Productive Life. Sana po hindi nyo nakakalimutan yung atin pong mga pinag-aralan simula ng day 1 ng week na ito, nang tungkol sa kung paano ang Panginoon ay talagang napakabuti sa atin sa iba't ibang kaparaanan. That's my general view, ano po. Pero every day meron po akong ibinibigay sa inyo ng mga specific na situations kung paano tayo ay nararanasan natin yung sinasabi kong God is faithful and God is loving to us. Okay? So magpapatuloy po tayo sa ating panglimang step of living a productive life. Natapos na po tayo sa 1, 2, 3, and 4. Kahapon po, natatandaan niyo po ba? Kahapon ay pinag-usapan natin ang tungkol doon sa tip number 4, which is organize and prioritize your activities. Okay? So number 5 step of living a productive life is, napaka-importante po, make the best in all things you do. Okay, make the best in all things you do. Gusto natin best. Sa lahat ng ginagawa natin, gusto natin yung best talaga magawa natin. Gusto natin matanggap natin yung best. We want the best in life. We want the best marriage. We want the best school na ating papasukan. Or gusto natin yung best. No, gusto natin ay best talaga, mga kaibigan, ano po. So, para tayo ay lumago sa atin pong pamumuhay, maging productive tayo, maging matagumpay tayo, lumago tayo sa negosyo, sa pag-aaral, sa pakikipagkaibigan, sa relasyon, sa lahat ng bagay, para tayo lumago, we need to make the best in all the things that we do. Ano po? Gusto kong i-share sa inyo ang isang quotation, ano po, isang passage na ang sabi po ay, the happiest people don't have the best of everything, they just make the best of everything. Ano ibig sabihin nito? Marami daw po mga tao, wala naman talaga silang best sa kanila, wala silang, kasi pag sinabi natin best na tahanan, best na bahay, talaga napakaganda yung bahay. Ngunit alam niyo po ba, maraming mga tao, wala po silang best na mga bagay sa kanilang, buhay, ano po. Ngunit, they make the best of what they have. Ang ganda nun, ha? Na quotation na yan. Nakaka-inspire, nakaka-motivate. No? Bakit po? Ang ibig sabihin po noon, tayo po na mga maaaring sabihin natin, I don't have the best of everything. I don't have the best personality. I don't have the, you know, I don't have the best gadget, for example. I don't have the best work, maaari. But what I have, I do my best. Okay? I do my best. Nandun pa rin yung salitang best. Ano, mga kaibigan? Ang isang dahilan kung bakit hindi nagtatagumpay ang mga tao sapagkat hindi nila ginagawa ang best nila sa buhay. Ang gusto nila, magkaroon muna sila ng best. Kung mayroon sila ng best, yun, magagawa nila yung best. Sabi nila, hindi naman ako makakapag-aral ng mabuti kasi wala naman ako, meron lang akong lapis, papel, wala nga akong mga textbook. Sasabihin nyo, hindi ako makakapag-aral. Wala naman akong, I don't have the textbook. I don't have the materials that I need in school. Kaya, maaring sabihin ninyo na hindi ako magiging best in this subject or hindi ako magiging honor student, no? Pwede niyong gawin 'yan, pero alam niyo po ba mga kaibigan, ano? Personal experience na naman po ang gusto ko pong ikwento sa inyo sapagkat 'yun po ang mas madali ano ikwento, but of course I don't modesty aside, ano po, hindi ko naman itinataas ang sarili ko, but ako lang po ay natutuwa sapagkat yung mga natututunan ko ay sabi ko ay talagang ipinapanalangin ko sa Panginoon. Alam niyo po ba nung college, ano, ay pumasok po ako na wala naman ako ng best of everything sa katunayan. Binanggit ko po sa inyo, ano, pinaaral po ako at ako ay nagpapasalamat doon. But syempre, yung mga personal ko ng gamit o kaya yung mga textbook, ay share ko na po yun, ano? But yung mga tuition fees, pagkain, sagot po yan ng aking sponsor. Pero yung textbook, ay sa akin ko na po yun, ano po, sa akin. Na, sa part ko na po yun. Wala po ako niyan. Hindi ako makabili ng mga textbook kasi mahal po. So, ano po ang ginagawa ko? I made the best of what I had. Ano po? Talagang nakikinig ako ng mabuti sa aking mga teachers at talaga namang ako'y sulat ng sulat sapagkat alam ko wala po akong textbook. Pero may mga pagkakataon na kailangan pong meron kang textbook. Alam niyo po, meron po akong friend at ako pinagpapasalamat. Nung college, meron po akong friend na kasama ko din po sa department. Meron po siya, kompleto po siya ng textbook. Alam niyo po ang ginagawa ko. Pag talagang kailangan ng textbook, nanghihiram po ako sa kanya. Pero I waited, ano po, kung kailan ako pahiramin. Kung halimbawang matapos po siya ng 10 o'clock ng gabi, saka pa lang po niya yung ibibigay sa akin. At kung ako'y matutulog na, I see to it na sa kinaumagahan ay maaga po akong gigising para magamit ko po yung textbook. So, I made it sure na talagang magamit ko po yung textbook. Isa kasi alam ko po, gagamitin na naman po niya yun sa kinabukasan. So, what I have, I just make the most of it or I just make the best kung ano yung meron sa akin. Yun po ang ibig sabihin. Uulitin ko ang sabi ay, the happiest people don't have the best of everything. They just make the best of everything. Maaring wala sila nitong bagay na meron ng ibang mga tao, pero dahil ginagawa nila yung best, ay nagiging masaya po sila. Sa katunayan, alam niyo po ba mga kaibigan, think of many rich people, mga successful people, sila ay nagsimula po sila na talagang sila po ay mahirap. Ano po? Marami tayong mababasa ng mga success stories. Isa na lamang po, ano, yung may-ari ng ang may-ari po ng SM, 'di ba? Nagsimula siya sa talagang napaka mahirap lang po siya, pero siya po ay nagtagumpay. Siya po ay bakit po? Sapagkat siya po ay nagsikap. Kung ano ang meron sa kanya, talagang yun po ay pinagsisikapan niyang gawin ang pinakamabuti. At marami pa po na mga kilalang mga tao, sila'y mayayaman. At maging kami mag-asawa po na nagsimula din kami na talagang mahirap din po. Hindi naman kami mayaman ngayon, ngunit nagtagumpay, ano po, dahilan sa nagsikap. At maaaring kayo kaibigan, kayo na nanonood sa akin, nakikinig sa akin, ano po, share your experiences also. At talagang mapapatunayan po natin na ang sinasabi ng passage na ito ay talagang totoo. Ang mga taong nagtatagumpay, sila yung ginagawa nila ang pinakamabuti at pinakamaayos kung ano ang meron sa kanila. Okay? Kung ano ang meron sa kanila. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na talagang nagtagumpay po tayo dahilan sa ginamit natin at ginawa natin ang pinakamabuti. Ano po? sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Isa pa pong passage ang nagsasabi ng ganito, life is all about making choices. Always do your best to make the right ones and always do the best to learn from the wrong ones. Ang ganda, ano po? Ang ibig sabihin lamang po nito, ito ay kinuha ko sa the good vibe that ko, that CEO lang. Ano po? Ang sabi ay, life is all about making choices. Totoo po yan. Ang buhay ay, lahat ng ginagawa natin po ay resulta ng ating pagpili. Kaya ang sabi dito, gawin mo ang pinakamabuti at piliin mo ang pinakamabuti at gawin mo ang pinakamabuti at ikay matuto sa lahat ng mga hindi mabubuti. Ano po? Ang ibig sabihin po ay ganito, mga kaibigan, related dun sa sinabi ko kanina na kung ano ang meron ka o kung nasaan ka man ngayon, piliin mo ang pinakamabuti para sa iyong sarili. Okay? Paano mo malalaman na ang ginagawa mo ay yun talaga ang pinakamabuti? Siyempre, lagi tayong babalik doon sa first step, second step. Ano po yung first step? Recognize that God created you to be productive. Number two step sa ating pinag-aaralan ngayong week, ang sabi doon ay commit all your plans to the Lord. In order for you to be sure that what you are choosing is the best, mararamdaman po yan. When you commit everything to the Lord will guide you, kaibigan. Ano po? So, at matuto ka naman, matuto tayo doon sa mga bagay na hindi mabuti. Maaaring karanasan na hindi maganda, that is beyond our control. Huwag tayong malungkot. Bakit kasi nangyari ito sa akin? Kung hindi sana nangyari ito sa akin, magiging productive sana ako. Maglalago sana ako. Magiging matagumpay sana ako. Hindi po ganun, ano? Walang sana. Walang sana. Para tayo magtagumpay, wala na yung mga sana-sana. Wala na yung mga regret-regret. Wala na yung mga nagsisisi tayo. Learn from our experience. Ano po? Matuto tayo sa mga hindi mabubuting nangyari sa atin, mga kaibigan. Ano po? Bawat isa sa inyo ay mayroong karanasan na magsasabing nang ginawa ko ang pinakamabuti, ganito ang nangyari sa akin. Di po ba? Marami tayong pwedeng ikwento sa ating mga anak. Kapag nagkwento tayo sa ating mga anak ng ating mga success stories, ano po, na hindi yun nagsisermon tayo, alam nyo, ang pinakamaganda yan, best. The best thing that we can do if we want our children to be productive sa pagkukwento po natin ng ating mga karanasan, ikwento po natin sa mga anak natin yung mga best na ginawa din natin. Ano po? Yung mga best. Huwag nating okay lang din ikwento natin sa kanila yung mga kapalpakan, yung mga hindi magagandang nangyari sa atin, pero hindi tayo doon nakafocus. Nakafocus tayo sa kung ano yung pinakamagandang nangyari sa buhay natin sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa buhay natin. Ano po? Minsan kasi natutuon tayo doon sa pagkukwento ng hindi magagandang karanasan natin. Kaya yun ang dahilan kung bakit nalulungkot tayo, naiiyak tayo, nagsisisi tayo. But alam nyo po, yung mga bagay na yon ay mga nilakara natin, mga stepping stones lang po natin. Kasama yan, ano, sa pagtatagumpay. Ang mga kahirapan, kasama po yan. Yan ay pinahihintulot ng ating Panginoon. Nang sa ganon, mas lalo tayong maging malapit sa Kanya, mag-italaga natin, isuko natin sa Kanya ang lahat ng atin pong mga activities, mga panukala natin at hindi po tayo mabibigo, tayo gagabayan ng ating Panginoon. Ano po? So, nais kong iwan sa inyo ang talata mula sa Ecclesiastes 9 verse 10. Ano po ang sabi dito? Whatever your hands find to do, do it with all your might. If I would paraphrase this, ang sabi po ay whatever your hands, whatever you do, make the best. Give your best. Ayan. Whatever you do, give your best. Do your best. Make the best. Okay? So whatever your hands find to do, do it with all your might. This is These are words of wisdom. Sino po ba nagsulat ng Ecclesiastes? Sinulat po ng pinakapantas na lalaki sa balat ng lupa na nabuhay. Walang iba kundi si King Solomon, si Haring Solomon. At siya po ang nagsabi, whatever your hands find to do, do it with all your might. Hindi automatic na kaagad best. No. It's progressive. When you try and try and try, no problem about the failures. Ano po, kung mabigo tayo sa ating pag-try, di ba? Wag tayong mabigo at wag tayong sumuko, di ba? Kung hindi tayo po ay magpaka, gawin natin ang pinakamabuti. Ano po yan ang sinabi sa atin ng ating Panginoon? We have an extravagant God. We have a God of order. We have a God who is the best of everything. Ano? Of all. Ano? He is the best of all. So if we have a God who is the best of all, God wants the best for us. Kaibigan, ipagpapatuloy po natin ang atin pong pagtalakay ng series na God's Gift of a Productive Life. Bukas po, tayo po ay tumutok, mga kaibigan, ano po, sapagkat para hindi po natin ma-miss ang bawat araw na atin pong pinag-aaralan. Maraming salamat po sa inyong lahat.
0: Make the best of what you have. Napakaganda nito mga kaibigan dahil totoo po yun. Life is all about choices. It's either masastuck po tayo sa hindi magandang sitwasyon o di kaya naman sa kahirapan, ano? Or talagang magtsatsaga tayo para marating natin ang ating mga pangarap. Ang kahirapan po ay ipinahintulot ng Panginoon para mas mapalapit tayo sa Kanya, para mas tumatag po ang ating mga pananampalataya sa Kanya. At syempre, matulungan niya tayong maiahon tayo sa kahirapan. Ano? Pero syempre, gumawa din po tayo ng effort dito sa despite sa pagtulong sa atin ng Panginoon. Ano? Dahil lang sabi nga po, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin at maraming salamat po Ma'am Ai sa inyong naibahagi sa amin this morning. Kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais sa mag-share ng inyong mga experiences ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pong paksa ay may kinalaman sa pera. Ano nga po bang ginagawa ng ating mga pera? Ano po, malalaman po natin yan kasama si Pastor Romy Mangiliman.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon at ating tatalakayin sa oras na ito ang isang paksa na ito ay isang katanungan, what does my money do? Ano bang ginagawa ng aking salapi? Ang ating sanlibutan ay pinapalakas ang loob ng maraming mga tao na gumastos, gumastos at gumastos. At tayo ay binibigyan ng mga paalala, yung mga commercial na mga patalastas upang tayo ay kumbinsihin na kapag ka ating tinanggap ang kanilang mga produkto, tayo ay magiging kaibig-ibig, tayo ay magiging popular, hindi yung weird ang ating buhay. Kaya nga, para ngayon, maayos ang lahat ng mga bagay na ito, kinakailangan tayo bibili ng kanilang mga produkto. At tayo ay pinapalakas ang loob na kung sakasakali ay wala tayong pera ngayon at ang nagbibili ay kasama natin sa opisina, ay sabihin, pwedeng charge yan o kaya naman pwede kang mangutang at ikaw ay kukuha ngayon ng produkto at saka mo na babayaran. Subalit, kapag tayo natukso na tayo bibili ng mga bagay na ito kahit na tayo ay walang pera, anong mangyayari? Ang resulta ay magkakaroon tayo ng personal na mga utang at pagkatapos ngayon mararanasan natin ng bankruptcy at pagkatapos ngayon ang financial worries ay pumapasok sa ating mga buhay at hindi lang sa ating mga buhay kung minsan pati yung problema sa pananalapi ay pumapasok din sa iglesia. Nanupat ang mga Kristiyano sa ating panahon ngayon ay nakakaranas din ng financial difficulties. Kaibigan, merong pinagkakaloob ang Biblia. Papaano tayo makakaroon ng tulong upang ating magawa ang pinakamabuti sa paggastos ng ating salapi, sa paghawak ng ating pananalapi para tayo ay hindi makapasok sa sinasabing bankruptcy? Ako ay mayroon ding karanasan na maraming dumarating ng mga credit card. Alam ba kaibigan, ang dumating na credit card ay 11. At kinakailangan ikaw ay bibili at gagamitin mo ang credit card. Subalit napatunayan ko, hindi maganda. Sapagkat ikaw ay ini-encourage na ikaw ay gumastos, pero ang problema kapag kay nagbayad sa credit card, masakit sa bulsa. Kaya sabi ko, pinipilit kong matapos lahat ang aking credit card at huwag munang gumamit upang sa ganon maiwasan ko ang pagkakautang. Ano ang ginagawa ng salapi? Money provides for necessities. Ito ay nagbibigay o tayo ay maaaring bumili sa ating mga pangangailangan. Merong binabanggit ang banal na kasulatan, ito ay sulat ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 5:8. Ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya. Napakalinaw ng sinasabi ni Apostol Pablo na tayo ay kinakailangan tayong magbigay ng pangangailangan ng ating pamilya. Kaya kinakailangan ang isang lalaki at isang babae, bago mag-asawa, kinakailangan meron silang kapasidad na sila ay makagastos ng pangangailangan ng kanilang pamilya at hindi maaring pabayaan ng pamilya. Sapagkat sinasabi ng ating Biblia na napakalinaw ng sinasabi ni Apostol Pablo ng wika ay, ngunit kung ang sinuman ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan. Kinakailangan ngayon yung ating sariling sambahayan, ang kanyang pangangailangan ay ating pagkakaloob. Ang ating mga anak sa kanilang pangangailangan sa pagkain sa araw-araw, ang kanilang damit at gayon din ang kanilang pag-aaral ay dapat ipagkaloob ng isang ama at saka ng isang ina. Sapagkat ang sabi, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahul pa sa hindi mananampalataya. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, pagkatapos hindi mo ginagawa ito, ang sabi, masahod ka pa sa hindi mananampalataya. Kaya nga, ito yung payo sa atin. Kaya nga, sinasabi rin ng ating Panginoon na sa kanyang turo na panalangin, bigyan mo kami ngayon ng aming pakanin sa araw-araw ayon sa San Mateo, Kapitulo 6, Versikulo 11. Ano pang sabi ng ating Biblia na dapat tayong mag-provide ng pangangailangan ng ating ngayong pamilya? Meron pang sinasabi si Apostol Pablo dito sa Epeso 4, versikulo 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may bahagi sa pangangailangan. Kaya nga, ang sabi, yung nagnanakaw, huwag nang magnanakaw pa. Merong sinasabi sa atin na kapag tayo ay hindi nagbabayad ng ating dapat bayaran kung tayo'y nangutang at pagkatapos ngayon, hindi tayo nagbabayad ng ating utang, kaibigan. Ang sabi ng mga nag-aaral na may kinalaman sa mga prinsipyo ng isang Kristiyano, tayo ay isang nagnanakaw. At ang sabi pa sa atin, dapat nating kilalanin na ang Diyos ang siyang nagbibigay sa ating araw-araw na pangangailangan para sa ating pamilya. Subalit, dapat nating ngayong bigyan ng pansin, iba yung needs sa want. O yung mga necessities, kasi kung minsan kahit na hindi natin kailangan, binibili natin sapagkat sa ating mga luho sa buhay. Hindi tinuturo ng ating Biblia na kahit na hindi necessities, yung luho sa buhay, yung sinasabing luxury, ay ating ngayong binibili. Kumbaga sa pangangailangan natin, hindi na kailangan niya, mabuhay tayo na kahit wala yan. At ang sabi sa atin, kung hindi natin kaya ang isang bagay, huwag nating bibilhin. Ang nangyayari kung minsan utang dito, utang doon, at pagkatapos ngayon, kapag ka sinisingil, siya pa ang galit, hindi magandang buhay ng Kristiyano yan. Kinakailangan marunong tayong magbayad ng ating mga utang. At ang sabi nga, kapag kayong may mga bagay na hindi nating kaya, we need to remember that principle, I don't get it if I cannot afford it. Hindi ko siya kukunin kung hindi ko kaya. Hindi katulad ng butike na kanyang niyayakap ang isang poste kahit na ito ay malaki. Huwag namang ganon. Na kung minsan din ang isang langaw ay dumapo sa kalabaw, akala ngayon ng langaw, kalabaw na siya. Kaya ang sabi ko, madalas kapag ako'y nagkakasal sa dalawang kabataan, ang sabi ko, hanggat maaari, huwag kayong bibili ng gamit galing sa hulo. Ano yung galing sa hulo? Yung hulugan. Kasi kung minsan, komo tayo ay merong sahod, kung minsan, ano kaya, halimbawa, nawalan tayo ng trabaho. Anong mangyayari ngayon sa ating ngayong mga inuhulugan? E di ngayon maririmita. kukunin sa atin. At kapag ka ngayon ay kinuha sa ating bahay, let's say refrigerator o kaya isang kagamitan, pagkatapos nakita ng ating kapitbahay, ito ay kinuha ng kumpanya na nagbigay sa atin, hindi ba nakakaya ang mga bagay na yan? Kaya nga, ang sabi pa ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, ang wika, ang nagnanakaw ay huwag na siyang magnakaw. Kaya nga, isang paalala, when we don't repay our debts, yung ating mga utang, it is the same as stealing in the eyes of the Lord. Ito ay isa ring pagnanakaw sa mata o sa harap ng ating Panginoon. The Bible teaches us that not paying our debts is sin. Kaya nga, para maiwasan natin ang pagkakautang, huwag tayo ngayong basta-basta mangutang na hindi kaya ng ating mga pananalapi. Ano bang sabi ng ating Biblia sa 1 Juan 3:16 at 17? Ang wika sa atin, dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Kaya nga, nabubuhay tayo hindi lang para sa ating sarili. Aking ngayong babanggitin yung sinabi ng isang kausap kong Koreano. Ang sabi niya, kami ay naghahanap buhay hindi lang para sa aming sarili, kundi pa naman ang wika para sa aming community o sa aming komunidad. At ang sabi pa sa 17, subalit ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan ay pinagsasarhan niya ito ng kanyang damdamin. Paanong mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kaya nga, ang isang Kristiyano na matuto siyang magbigay sa pangangailangan ng kanyang kapwa, nabubuhay tayo hindi lang sa ating sarili. Kinakailangan may pakita natin yung love in action. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, yung ginawa nyo sa kanila, sa akin ninyo ginawa. Yung ating pagtulong sa kapwa, huwag sanang mawala sa ating ngayong prinsipyo, sa ating damdamin sa araw-araw. Ano pa yung sinasabi ng ating Biblia? Pagka tayo tumulong sa isang taong nangangailangan, sabihin natin ang taong ito ay walang kaya na magbayad. Kasi kung minsan may mga tao na nahiya siyang humingi, ang sasabihin niya pautang. Pero yung pautang na yon ay hindi na nagbabayad. Kaya kung minsan kapag ako'y nakakaranas ng ganon, sabi pautang, pagkatapos hindi maaring makabayad, sabi ko, sige, wag mo nang bayaran. At kung sakasakali, may pera ka, bigyan mo, pero marahil yung kanyang inuutang na pangangailangan ay yung halaga hindi mo maibibigay. Pero ang sabi ng Biblia ay ganito sa Kawikaan 19:17, ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang. Kaya kapag ka mabait ka sa dukha, sa taong nangangailangan, sa taong mahirap, kung ikaw ang lalagay sa kanyang kalagayan, hindi ba kung minsan nakakaya na ikaw ay humingi? Pero nilalakasan niya ang kanyang loob sapagkat wala siyang maaring makapitan. At ikaw naman na isang Kristiyano, ang sabi ng ating banal na kasulatan sa Kawikaan, napakaganda ng binabanggit ni Haring Solomon ng wika, ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang. At ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. Alam mo ba kaibigan, ang Diyos ang magbabayad. Sa ibang paraan, ang Diyos babayaran ka kapag ka iyong ipinakita na ikaw ay mabait sa isang dukha. At ang sabi pa ng ating Biblia sa Kawikaan 22, versikulo 9, ang may mga matang mapagbigay ay pinagpapala. Gusto mo bang pagpalain ka ng Diyos, kaibigan? Ang sabi nga, ang may mga matang mapagbigay ay pinagpapala sapagkat nagbibigay siya ng kanyang tinapay sa mga dukha. Ang ating Panginoon ay lalo niyang pinapansin yung mga mahirap. Ang sabi nga ng ating Panginoon, hindi ko inaalis sa inyong kalagitnaan ng mga mahirap, ang mga tao nangangailangan para ma-exercise ninyo ang inyong pananampalataya. Yung love in action na sinasabi natin. Kaya nga, kaibigan, kung tayo ay merong salapi at nangangailangan ng ating kapwa, magbigay tayo, tumulong tayo. Merong isang lalaki na natala ayon sa kasaysayan, siya ay nawala ng trabaho at pagkatapos ngayon ng ginagawa niya, ang pangalan ng lalaking ito ay si Robin Hood. Ang ginagawa niya, siya nagnanakaw sa mga bangko para ibigay sa mga taong nangangailangan. Hindi ito yung inihingi ng ating Panginoon, magnakaw tayo para tayo magbigay sa iba. Hindi magandang buhay yan sapagkat ang pagnanakaw ay isang kasalanan. Ano pang prinsipyo tungkol sa pananalapi? Pagkatapos nating nalaman na ang salapi na binigay ng ating Diyos ay kinakailangan, itulong natin sa iba. Ang isa pang prinsipyo ito ay honesty is our guide. Ang pagiging tapat ay ito ang patnubay natin sa araw-araw. At ang sabi ng ating Biblia sa Roma 13:7 at 8, ang wika, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangal. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakatupad na sa kautusan. Kaibigan, ito ay isang paalala sa lahat, lalo na sa mga Kristiyano. Yung sinasabi ng ating Biblia na ang wika, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanya'y nararapat, buwis sa dapat buwisan. Meron tayo ngayong na buwis sa ating mga lupa, sa ating mga kinikita. Eh kung walang pera ang ating gobyerno, papaano ngayon magagawa ng ating gobyerno yung pangangailangan ng sambahayang Pilipino o yung mga sinasabing mga pangangailangan ng ating bansa? Hindi maaring magpapatuloy ang isang bansa kung sira ang kanyang economy. Kaya kinakailangan yung dapat ibuwis ay ibibigay natin. Nangangahulugan dito ay kinakailangan tayong magbayad ng dapat nating bayaran. Na this means you must pay your bills on time and never buy or make a commitment to something you cannot afford. Ano sabi sa atin, kaibigan? Na dapat nating bayaran ang ating mga dapat bayaran, yung ating mga bills on time. Kaya nga, kung tayo ay kumikita, alam mo na kung ikaw ay magbabayad para sa iyong kuryente, magbabayad para sa iyong mga utilities, yung katulad ng ating tubig, at kinakailangan ikaw ay maglaan din para sa iyong pangbili ng iyong gas. Kasi kapag ka ikaw ay walang gas at ikaw ay merong kang panluto, let's say, yung silane, kinakailangan ngayon ikaw ay maglaan ng iyong mga pangangailangan na dapat ngayon sa iyong mga bills ay dapat mong bayaran. At yung iyong mga commitment, kinakailangan yung oo ay oo at yung hindi ay hindi, inang sinasabi ng ating Biblia. At ang sabi pa sa aklat na sulat ni John, ang wika sa 5:12 ng Ebanghelyo ayon kay John, siya'y kanilang tinanong, sino ang tao nagsabi sa iyo? Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Kaibigan, itong sinabing ito ayon sa aklat ng San Juan ay isang prinsipyo. Ang sabi nga, let your yes be yes and your no, you will be condemned. Ang sabi nga, so kung kinakailangan ay tapat tayo sa ating mga sinasabi. Hindi yung sinabi ko ba yon? Kasi kung minsan alam na natin na sinabi natin pero hindi nakasulat, pagkatapos ngayon ay ating kinakaila na sabi natin, hindi ko sinabi yon. Maliban na lamang kung minsan may tape recorder o ito yung patunay. Madalas tayo ay nahuhuli sa ganung mga bagay sa ating mga buhay. Meron pang sinasabi, ano ang maaari nating gamitin may kinalaman sa ating mga panalapi. Give God what belongs to God. Ibigay natin yung para sa ating Diyos. Yung ating pagbibigay sa pangangailangan ng iba ay sinasabi ng ating Biblia ayon kay Apostol Pablo sa 1 Corinto 16:2, ang wika nga tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang huwag nang gumawa ang mga ambagan pagdating ko. Kaya nga ito'y paalala, yung mga kaanib ng iglesia na tumutulong, maglaan na tayo, nandun na yon. Hindi yung sa panahon ng merong panawagan tayo naghahanap. At yung may kinalaman naman sa ating pagbabayad ng ating buwis, ang sabi ng ating Panginoon, kaya't sinabi niya ayon sa aklat ng San Marcos 12:17, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo kay Cesar, ito ang gobyerno noon na sumasakop sa kanila, ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos, at sila'y namangha sa kanya. Kaya nga, merong para sa gawain ng Diyos at meron din para sa pangangailangan ng ating gobyerno. Kung tayo ay tapat na mamayan, nagtatapat din tayo sa ating mga buwis. Hindi natin dinadaya ang ating gobyerno. At gayon din yung para sa Diyos, hindi kasi singilin ng ating Panginoon, pero ang Diyos ang nakakita sa atin. Merong isang ama, ang sabi sa kanyang anak na pagkatapos sila ay galing sa bukid at sila nakasakay sa kanilang sasakyan na hila-hila ng kalabaw. At ang sabi ngayon ng tatay sa kanyang anak, anak, itigil mo ang kalabaw. Nakikita mo ba yung mais ni Kahuan? Opo, tatay. Di ba napakasarap na tayo ay nagpapahinga sa ating tahanan na tayo ay kumakain ng mais? Opo, tatay. Pero tatay, wala naman tayong tanim na mais. Anak, yung kay Kahuan, pwede na yon. Itigil mo ngayon, ang sabi ay bababa ako sa ating sasakyan at pagkatapos ngayon ay kukuha ko. At kapag ka merong tao, anak, sumigaw ka lang. Tawagin mo ako. Tatay, ganun ang sigaw mo. At ako ay babalik sa ating sasakyan. O sige po tatay, sabi ng anak. At nung kumuko ngayon ng mais yung tatay sa mais ni Kahuan, sumigaw yung bata, tatay. Tumakbo ngayon yung tatay sa kanya. Anak, may tao ba? Tatay, wala pong tao. Ba't ka sumigaw? Sige anak, ako ay kukuwang muli sa mais ni Kahuan. Kapag ka may tao ay sisigaw ka. At nung kumukuha ng mais yung tatay, yung bata sumigaw, tatay. At pagkatapos ngayon, yung tatay ay pumunta sa kanyang anak. Anak, may tao ba? Ang sabi niya, tatay, wala pong tao sa kaliwa, wala pong tao sa kanan, wala pong tao ngayon sa ating harapan at saka sa ating likuran. Pero ang sabi niya, meron pong Diyos nakakita. Ang Diyos hindi kasi singilin na sabi, magbayad ka ng utang mo. Hindi ganon. Pero narito ang sinasabi ng ating Biblia, kaibigan, na tayo ngayon ay magtapat na bilang katiwala sa mga ikapo at mga handog. At ang sabi pa ng ating Biblia, kaibigan, na para maiwasan natin ang pagkakautang sa atin, ang wika sa Lucas 3:14, tinanong din siya ng mga kawal, anong dapat naming gawin? At sinabi niya sa kanila, huwag kayong mangikil ng salapi kanino man sa pamamagitan ng dahas o maging paratang at masyahan kayo sa inyong sahod. Kaya nga, ang sinasabi sa mga nanunungkulan sa gobyerno, mga kawal o mga pulis, ang sabi, huwag kayong mangikil. Ito'y hindi dapat sapagkat ang wika, huwag kayong mangikil ng salapi kanino man sa pamamagitan ng dahas o maging paratang at masyahan kayo sa inyong sahod. At ang wika sa atin, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi ayon sa Hebreo 13:5 at kayo'y masyahan na kung anong meron kayo sapagkat sinasabi niya, sa anumang paraan, hindi kita iwan o pababayaan man. Kaibigan, yan ang nagagawa ng salapi. Magtapat tayo sa Diyos. magtapat tayo sa ating kapwa, maging tayong generous sa pangangailangan ng ating kapwa, magbigay tayo kung tayo ay meron. Sapagkat iniibig ng Diyos ang isang nagbibigay na merong masayang puso. Gusto kong basahin ang sinasabi sa aklat ng Pilipos 4:6 at 7, ang wika, "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga pangangailangan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus." Tayo manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong maraming pagpapala, sa inyo pong paalala sa amin. Pagpalain po ang aking kaibigan na nanonood at nakikinig. Pagpalain po ang kanyang mga pananim. Pagpalain po, O Diyos, yung mga gumaling na aming mga pinanalangin sa kanilang karandaman. Dakilang Diyos, nakikita po namin na kayo ay napakabuti sa amin. Tulungan po kaming maging mabuti rin sa aming kapwa, na makilos ang aming mga damdamin sa pangangailangan ng aming kapwa, upang kami, O Diyos, ay mahayag sa amin ang pag-ibig ng aming Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Ito po yung isang paalala sa ating mga kapatid at kaibigan na mahilig umutang. Ano po, isa rin daw po itong kasalanan kapag hindi tayo nagbabayad ng ating mga utang. Alam niyo po, mga kaibigan, marami akong nakikita sa social media, no, na talagang pinopost nila yung mga taong nagkakautang sa kanila, at pag nga naman siningil pa, sila pa ang galit. So iwasan po natin ito, no, dahil ayon po sa ating napag-aralan, isa rin po itong kasalanan kapag hindi tayo nagbabayad ng utang. Nawa po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin, at kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, o di kaya naman sa 0968-8536-607, 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po inyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan,

Magandang magandang araw po. Ang bati ko sa bawat isa. Sana po ay tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Salamat sa Panginoon sapagkat ang umagang ito ay ipinagkaloob muli sa atin upang atin pong masilayan at makita ang kabutihan ng atin pong Panginoon sa atin pong buhay. At ngayon pong umaga, ako'y naniniwala muli na meron pong sariwang pangako ang inihanda ng Panginoon, opo, para sa iyo, para sa bawat isa sa atin na tuwing umaga ay umuupo sa morning mana. Salamat Panginoon sapagkat patuloy po ninyong pinapanagana ang aming buhay. Hindi lamang sa mga material, kundi lalong higit sa mga makalangit na mga katotohanan na nagsisilbing

Kalakasan, kapangyarihan at inspirasyon sa amin pong buhay araw-araw. Kaya nga't ngayon pong umaga, tayo ay dadako muli sa panibagong paksa na atin pong pag-aaral. Subalit bago po natin simulan, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po na sa umagang ito muli po ninyo kaming inakay upang kayo ay katagpuin, upang pakinggan ang inyong tinig at matuto sa inyong banal na salita. Ipagkaloob nawa po ninyo sa amin ang pag-unawa at pagtanggap sa katotohanan, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay atin pong itutuloy ang pag-aaral po natin, ano ho, na ito ay masusumpungan sa Santiago 1 talatang 12 hanggang 18, na ito naman po ay may kinalaman sa atin bilang mga mananampalataya at sa pagharap natin ng mga tukso sa atin pong buhay. Alam po ninyo, ito ay napakalaking mga hamon sa buhay po ng isang mananampalataya kung paano harapin ang mga tuksong dumarating sa atin pong buhay. Lalong-lalo na siguro doon sa mga bagong hikayat o di kaya ay bagong mananampalataya. Subalit, salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon sapagkat ang banal na Biblia, lalong-lalo na sa aklat ni Santiago, ay ipinakita sa atin ang mga bagay na kung atin pong susundin ay magiging mananagumpay tayo sa pagharap ng mga tukso sa buhay ng bawat isa na dumarating sa atin araw-araw. Alam po ninyo, meron pong mga kataga. Tatlong kataga ang nais idiin ni Santiago sa atin, mga kapatid, na makakatulong ng malaki sa atin upang tayo ay makatayong matatag, naninindigan, na hindi tayo natitinag sa kung anuman ang mga ibinabato, sa kung anuman ang mga tukso na atin pong inaharap sa atin. Ang una ay a promise to those who endure temptations. Meron pong pangako sa kanila na ano ho, na napaglabanan ang mga tukso. Pangalawa, meron din pong babala na sana hindi tayo magkamali, na isisi natin kung saan nanggaling ang alin ang mga tuksong ito. At ang ikatlo, dapat po natin maintindihan kung papaano ang kasalanan ay nadidevelop. Kaya nga't atin na pong simulan ang atin pong pag-aaral sa akin pong pagbasa ng talatang 12 ng Santiago 1, ito ho ang pasimula. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ano daw po? Mapalad. Alam po ninyo, ang Grego, ang salitang mapalad ay hindi lamang yung magiging sagana ang buhay mo sa pagpapala. Ang pagiging mapalad dito ay masaya ang kanyang puso, panatag ang kanyang kalooban, ang kanyang isipan. Yan po yung ibig sabihin, ano ho, ng pagiging blessed. Maging anuman ang sitwasyon ng kanyang kapaligiran, siya po ay masaya, siya po ay mapalad. Kaya ang Panginoon, napakasagana ng kanyang biyaya na patuloy na ipinapagkaloob sa kanila. Ano po? Ang sabi po dito, ano ho, sa patuloy na talata, na kung tayo po ay tumayo ng matibay o mapaglabanan natin ang tukso, ay ang sabi po diyan, ang pangako, ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan, sapagkat siya na magbibigay nito sa atin ng putong ng buhay ay walang iba kundi ang Panginoon, sang-ayon sa Titus 1 talatang 2, hindi siya nagsisinungaling. At ang pangakong ito ay kanyang ibibigay sa kanila na nagpatunay, nagpatibay ng kanilang pag-ibig sa Panginoon sa pamagitan ng kanilang pakikipagbaka sa mga ano ho, sa mga tuksong ito na dumarating sa kanilang buhay. Purihin ang pangalan ng atin pong Panginoon. Pangalawa na kataga, mga minamahal kong mga kapatid, upang tayo ay maging mananagumpay, ay ano ho, yung babala. Ano ang binabanggit ng talatang 13?
When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mga nangyayari sa ating buhay, huwag nating isisi sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay banal, matuwid ang Panginoon, hindi siya napapatukso sa masama at hindi rin siya tumutukso sa tao na gumawa ng masama. Ang ganitong kaisipan ay dumadaya lamang po sa atin mga minamahal ko mga kapatid, na sana'y huwag natin paglaruan sa ating isipan, na isisi natin sa Panginoon kung bakit tayo natukso, isisi natin sa Panginoon kung bakit tayo nahulog sa pagkakasala. Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, walang hangarin ang Panginoon kundi makita ang bawat kaanib ng iglesia na nagtatagumpay sa kanyang buhay, sa lahat ng larangan ng kanyang buhay, lalong-lalo na sa kanyang pananampalataya. Oh my, ang Panginoon, mga minamahal kong kaibigan, ang pinanggagalingan ng kabutihan at hindi ang kasamaan. Ang bawat mabuti at sakdal na kaloob ay galing po sa atin pong Panginoon. Kalooban ng Panginoon na dalhin ang bawat isa sa atin mga kapatid sa salita ng katotohanan, walang iba kundi ang Ebanghelyo. Yan ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon, upang tayo ay kanyang akayin, upang ialok sa atin ang isang panibagong buhay na atin lamang pong makakamtan yan sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon at pagsunod sa kanyang kalooban sa atin pong buhay. Oh my, mga minamahal kong mga kapatid, ang nais po ng langit na makita sa iyo at sa akin bilang kaanib ng iglesia ay tayo ay maging unang mga bunga, the cream of the crop ng lahat ng kanyang nilikha. Nalaman natin na may pangako ang Panginoon sa kanila na magtatagumpay. Narito naman ang babala sa atin, sa mga mananampalataya, na huwag natin isisi ang lahat sa ating Panginoon kung bakit ito ang pinagdadaanan natin. Ikatlo ay dapat po natin malaman at maintindihan kung papaano nadidevelop, lumalago ang kasalanan. Sang-ayon po sa talatang 14 at 15, ang sabi po diyan, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Ang unang stage na dapat po natin maintindihan sa patuloy na pag-develop ng kasalanan ay walang iba kundi ang tukso. Ano ho? Meron pong dalawang bagay upang masabi po natin na ito ay tukso. Una, naroon yung desire, yung lust, yung pagnanasa ng ating laman. Pangalawa, naroon yung enticement o yung panghihimok. Ibig sabihin ay meron pong opportunity o pagkakataon o di kaya encouragement na ano, para lamang masatisfy, matugunan yung nasa ng atin pong laman. Ang tawag po diyan ay ano ho, temptation. Ibig sabihin sa mathematics, desire plus opportunity equals temptation. But I would like to tell you, ang temptasyon ay hindi pa po kasalanan, mga minamahal ko mga kapatid. Halimbawa, ay ito po, nangangailangan ako ng pera, may kinakailangan akong pagbayaran, subalit hindi ko alam kung saan ako pupunta, wala akong kapera-pera. Meron pong pera akong nakita doon sa lamesa ng isa sa aking mga kamanggagawa. Wala naman pong tao sa paligid, walang nakakakita. Subalit ang perang iyon ay kailangan ko para mabayaran ko yung alin, yung aking pagkakautang o di kaya obligasyon. Nariyan ang nasa, nariyan ang pagkakataon. Subalit,
Subalit, tandaan po ninyo, hindi pa ho yan kasalanan, mga kapatid ko. Maliban na aking isuko, ibigay ang aking sarili. Nakunin ko yung alin, yung perang yun, dahil yun ang nasa ng aking laman. Diyan pa lang po pumapasok ang kasalanan, na ito ho ang ikalawang stage ng paglago o pag-develop ng alin, ng kasalanan. Una, temptation. Ikalawa ay ang ano ho? Ang kasalanan mismo. Tulang ang temptasyon ang nagtutulak sa atin sa kasalanan upang atin pong isuko, tayo ay bumigay, kunin natin ang perang yan at tayo ay umalis na walang paalam sa may-ari. Ang tawag po dyan ay kasalanan. Ano ho? Kung atin pong dadalhin ulit sa mathematics, ang ibig sabihin po ng kasalanan ay desire, opportunity plus action is equals to sin. Ang ikatlong stage ng paglago ng kasalanan na dapat po natin maintindihan ay walang iba kundi ang alin? Ang bunga ng isang kasalanan na hindi nahingi ng tawad. Ang bunga ay kaparusahan at ang bunga ay walang iba kundi ang kamatayan. Ang kamatayan, mga kapatid, ay ano ho? Ang spiritual na pakikipaghiwalay natin sa atin pong Panginoon. Dahil nakagawa tayo ng kasalanan, ibig sabihin ay naputol yung atin pong relasyon. Humiwalay tayo sa atin pong Panginoon. Ang kabayaran ng kasalanan, sangayon po sa aklat ng Roma 6:23, ay kamatayan. Ano ho? At ang kamatayan niyaan, sangayon sa aklat ng Apokalipsis 21 talatang 8, ang kabayaran ay walang iba kundi ang kaparusahan. Para maintindihan po natin ang equation, mga kapatid, nariyan ang desire plus opportunity plus action plus no forgiveness is equivalent to punishment. Ano? Kaparusahan. Ulitin ko. Nariyan ang nasa, nariyan ang oportunidad, tayo ay bumigay sa tukso na siyang naging kasalanan, hindi natin hiningi ng tawad, ang kaparusahan, ang kabayaran ng lahat ng bagay na yan, mga kapatid ko. Mga minamahal ko, mga kapatid, ang kasalanan, ang Satanas, ano ho, will have overcome if we receive this final what? Final punishment. Matutuwa sila kapag ating matanggap ang huling kaparusahan na ito. Subalit ang pagkaunawa natin sa development ng kasalanan, kung papaano ito nadidevelop, ay tinutulungan ang bawat mananampalataya. Opo, ikaw at ako, na maintindihan ang ating katatayuan upang atin pong mapagtagumpayan, mapaglabanan ang posibleng tukso na inilalagay ng kaaway sa atin pong harapan. Alam po ninyo, araw-araw tayo ay umaharap sa mga tukso. Araw-araw tayo ay umaharap sa mga alok ng sanlibutan ng kaaway ng Panginoon na walang iba kundi si Satanas. At ang kanyang tinutukso ay walang iba kundi ang bawat kaanib ng iglesia. Sila na tumugon sa panawagan ng Panginoon. Sila na tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Subalit, kaibigan, minamahal ko, mga kapatid, walang hangarin ang Panginoon kung bakit naparito siya sa lupa upang ipakita sa atin na kung paano siya nagtagumpay sa kabila ng mga kanyang mga pinagdaanan, sa kabila ng tukso na kanyang naranasan. Ikaw at ako, ang bawat mananampalataya na patuloy na mananalig at mga hawak sa kanyang kapangyarihan, ay magiging mananagumpay din sa mata ng tao at lalong higit sa mata ng Diyos. Yan ang hangarin ng Panginoon sa iglesia. Yan ang hangarin ng Panginoon sa bawat Kristiyano. Yan ang hangarin ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Bakit hindi natin idalangin sa Panginoon na tayo ay kanyang tulungan araw-araw, na tayo ay kanyang patuloy na udyukan sa magitan ng banal na Espiritu, ng mga bagay na ito na nangyayari sa atin pong buhay at sa ating harapan ay palatandaan lamang na sa ating sarili hindi natin kaya. Subalit kung tayo ay kakapit
sa kapangyarihan at biyaya ng Panginoon. Opo, kaibigan, ikaw at ako ay magiging mananagumpay para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Salamat sapagkat tinawag po ninyo kami sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sapagkat binago po ninyo ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo ay nangako na hindi nyo kami pababayaan bagkus inyo kaming tutulungan upang amin pong mapaglabanan, mapagtagumpayan ang mga tukso na inilalagay ng kaaway sa amin pong harapan. Panginoon, tulungan po ninyo kami na maging sensitive sa udyok ng banal na Espiritu upang kami ay hindi masinsay, maligaw ng aming landas, bagkus maakay kami araw-araw, papalapit sa inyo at magtiwala sa inyong kapangyarihan. Sa pamagitan po ng inyong biyaya, kami ay magiging mananagumpay sapagkat kayo ang unang nagtagumpay para sa amin. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon. Ingatan po ninyo ang bawat isa. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana ay nasa mabutiking kalagayan at patuloy na ginagabayan natin Panginoon. Siyempre binabati po natin ang bawat isa, no? Mula po dyan sa Norte hanggang po sa South po ng Manila, sa Mindoro. Siyempre binabati rin po natin ang mga nakikinig at nanonood sa ating po Facebook pages and YouTube channel at ang mga nakikinig sa kanila pong mga radyo dito po sa Manila. You are listening to AWR 89.1 FM. At siyempre huwag po natin kalimutan yung Hope Beyond Tomorrow, yung pinamimigay po nating libro. Yan po ay nakalagay sa ating pong